0: 65 kwa ginaka 84 uhakela 220 odikumela 10,000 rand 270 odikumela 15,000 rand kasi 370 odikumela 20,000 rand kasi 420 odikumela 30,000 rand kasi waiting period ya refresh to get done is 6 months eka refra mangu wa mova ku hava waiting period loko u claim mali ya wena hi ku nyika ndzhaka 48 hours ntsena titsariseli sweswi hi ku hi bela riqingho eka 015 101 01 kumbe 071 554 9757 enga tlhela u sendra email eka admin@shubasa.co.za.
1: Yip yip hurri! Tlangela 30 wa malembe na la dumaduwa ya na malamulele. Hi mintsengo ya le hansi hansi ku va hi khensa vaseketeri va hina ku va mi hi seketerile 30 wa malembe hinkwawo. Tikumeli IBR roofing shade 0.4 by 6 meters hi 369.90. Active white cabinet combo leyi fambaka na cabinet basin na xivoni i 1299.90. Kuma econ ya 12,000 BTU hi 5,399. Tsutsuma sweswi hi ku speciali xi ya fika makume 31 May 2026. La tuma! What you say? And score!
2: CTM Limpopo Yellow Sticker Priceless. Shishika shaku fumela eka CTM. Ichichile mitsengo 50% off. Hinkwaswo leswi nga na ti-price tag ta yellow. Swi chichiwile loko u xava u kuma bazela kwalawo. U boxa baloni u winela kwalawo. Kusuka hi ti 22 May ku ya fika loko n'hweti yi hela. 50% ina u twe swona. CTM Big Saving More Style. Swi kumeka eka CTM Limpopo ntsena.
3: Madyandzo Traditional Healer Dr. Giligili Beru ngofambu kaka ya barikona
4: Bapuna ika kususa sinyama Kutungula vanhu bo hlongorisa hi moya Kutungula munhu bo hlangana nhloko Kususa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati ni vusiku Kusimeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti Ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona Ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa Ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula Ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati Swifula hi ku hambana ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula ma-business ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe hi high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174 Madyandzope Traditional Healer Dr. Giligili la pfuna hi ku tshembeka
5: u nga durheliwi Tombstone T-Life Yiri kona laba iba endle va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njelele edrupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Pulukwane na le Solomon Day kasi u nga va fonela loko u lava Tombstone Stone urkwi na kwi va fika ba kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327 loko la kuma catalog na ti price u nga WhatsApp ti nambara teto kumbe u va endzeleka www.tlifegroup.co.za T Life Group laba iba endli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla

zika wala mukso shi sarafa mukaron daga laka atmina cha tingana atmina cha ekome narto wato na warale na ribele ne kama show sugura na monhla ka isungula kahle na ngona ko one morning bets na monhla weekend ne isonta na monhla wala mukso robina isi business ways loko suri so loko sonda ifike so ha endla so so kuna so tla shona ne ai wake up wena ke ga re se bra ga tsere ta ka tsana mixo re mena ka mixo se gra mo tlhoka masikiti ya wena ta ka se bra mixo se re fem da be am kena ka tsamena wena e ka mixo lo wa ndi pinisi bra ko wena ne masikiti ya wena

0: saga atege. So shige.
1: Raja.
0: Iyo.
1: Ya, ni takalo kuno kutisa. Ish, kumba nta takeke kunene kunene.
0: Abati vana. Hayi ni
1: shireka timbilu
0: mani. Ni shipute dzina so ti puta so ti hlomla hlomla kunwana ya.
1: Oh, ha swinga ti hlomuli hlomuli loko mheni fika na va kutwala kahle.
0: Iyo.
1: Ya. Hambile swi mina ni ti twaku ku ani ti twi kahle mara. Oh, so enta va khaurisa.
0: Me va khaurisa. Sheno go lela mara.
1: Go ingi sele rajo sheno shuma sele tsa go lupuka le pushare go le 14 re ka mani ka. Nga re mo ke mo tlala nga re mo khutsena
0: le go. Oh shem.
1: I fikini raja ntwan ta ti twa na ntungofu loko ninga ngwingi sele na ba tsheka.
0: Ah mate ba mara na.
1: Bo heka ku ku yingisela na switwa ka. Ma loko se ku ya ku vho ma 109 ani. A swinga ndeka swo swo va khaurisa swi lava lavi.
0: Mba se mi swi kumile.
1: Leswi swa matimba.
0: Iyo.
1: Ah, ngeni twini kanganga kanganga kambiri kanharu.
0: Eh eh.
1: Hayi khona.
0: Hayi no hayi vanani kahle.
1: Na xinganyisi xinwesho.
0: Hayi vathi.
1: Na xinganyisi xinwesho ka xingari na ntanga.
0: A xi ta ntanga futhi a xi pigzana njo.
1: Va swi tiva lava swi tivaka ku hi xinganyisi ina xo.
0: Iyo.
1: A nga vuli swa macope.
0: Eh eh.
1: Na xinganyisi se na wolowo mukhuhlwa lowani.
0: Loko
1: kwa mgavena va ti teke a hi ta fana mina hi va ta swi tala va ri voxe ku ri swona
0: iyo a fike ta kusi swona sweswo
1: loko ni pfukela ni tlhandleka na maribyi yo
0: iyo
1: iyoa ku na nhloko leyi ya tiki nga ri norhwalaeyalowe le khalekele tibanani a lowe le khalekele tibanani loko ni n'wi langutisa ni
0: nangutisanyana
1: swa nga ri nhlokonyana ya yena ni yi hindzanyana leyi ya mina makule leyi ya
0: kona seyo mirhwale ya mati
1: no twa hi nga ri yo ri tlhandleka ri nani ya yena hi tshama hi famba swin'we Rustenburg xikan'we inani radio loko hi famba no ti hi fikela ka mapholu lelo hi lo i ni tlhandleka nhloko no
0: heyi
1: hemfo mina a fambi swo tala hala ni ya ku kona ha ri na ntirho
0: ya
1: a ni la ku fika le ni ya ku kona ni karhe
0: fuka
1: mpho fuka
0: ya
1: ni tlhandleki nhloko a da westa tshama na ba driver
0: mina tshana driver loko va xava swo dya midiya swin'we kwahala
1: ni dyana vona ti driver mina
0: ya
1: a hi siku lerani a nga nandziheliwanga loko a tlele nga
0: a wuxe
1: fuka fuka mina a fambi swo tala le ni yaku kona
0: ya
1: ni fambi swo tala ni ku famba ko nhloko ya munhu fambi n'wi rhwalela va va tlela mani lava loko yo magwaza mambirhi thekisi va tlela
0: a va swi hlwerisi lava yele
1: hayi no pfuka pfuka pfuka pfuka ni la ku loko se ni fika le ni ya ku kona ndlavu laphalapha
0: iyo
1: i ku fambe ni rhwale nhloko ya o fika hakumuke na mumusi
0: heyi
1: loko va ku laxela titin'wani ta makoxo vandla ya mina hi laa va nkata mun'wana hati loyi wa tlhohopina ta va ku swi le vandlani ni TikTok ya radio mani chumayela n'wama loko tswantswaro handle makala na kufa
0: iyo
1: i mbhana lowo ka nga xiri byongo loyi na munhu wa
0: iyo
1: rhandziwa na ku vengiwa ka mina i chumu n'wana xinganyisi hlayiseka leswi ni swi twaku swi ni telaku hi loko se ku ya fika levhen ta ni hete hi swo
0: mi ta mi tirhana na swona na mi tshemba
1: xo yini kunene kunene
0: hi kona
1: matakwa ni n'wi himity 4 pounds
0: iyo
1: ana thavathava yi tshama
0: iya mara wena ma xo yini kunene
1: xinganyisi
0: ya okay ni khesi ri ka tata
1: Isso.
0: Ai. Mateu, você se ala tu com ele. 060-875-1042 Karunbeke Kuvenka 8 minutes Awara ya mune Inga zeba Nereka misho sukarama 060-875-1042 Hello
2: Wena uchele wa kishebe
0: Eyo walo imunoko
2: Mene ta uchele ama tamani na Kuno wela ama tamani mako
0: Vanno wela gatele
2: Nuku muswe kwa giani
0: Iyo
2: uri ka makoxo wa mati wa matamani ya kona ku ala ku matumana raja
0: yi cheriwe kahle la all in one
2: gumbagumba hi mina loko dya tiphilisi la ka xo sa nwiwa tiphilisi hi mina
0: kahlekahle gumbagumba va tiphilisi va tiphilisi nje
2: a ni tiphilisi ku swotlhoko muhaxi wa mina wu saseku
0: a ni khesa swinene mixi ra mina wu saseku
2: dangi
0: dangi swinenele gumbagumba va lava mixi ra xitirefm 060-875-942 kokwani gaveni
3: yo
0: iyo Iyo.
3: Talanga.
0: Mlozi.
3: Mlozi.
0: Iyo.
3: Mbolo ya kufuma le.
0: Ngoloyi.
3: Botwa ngwa gongongo.
0: Iyo.
3: Ela é um zengo gongongo a logo não chega tão grande o retanta com ela.
0: E não é? Ah, não me vanta com. Ah, logo não no rocha casa na monja. Caro nia bem, caro nia a tenho mais fomento nia boa na nia na com ela, vamos com.
3: Copan Gavin vete caro, Copan Gavin lá vai para mana com os.
0: Ia.
3: Aí se teve a casa.
0: E.
3: Ah, o aí toma que aí a com o custo a nisso. Me andi yena wo hey ana le misambi ka le ndi famna yena le ka tsala nga ta ni supo eh eh vanga ta thamola ko ku kala vona nga ti phineni kha ndi chinela vako hey munhu wa wena le
0: eh
3: seya shuka ku yela yena mina ni tsena khana khana bu ifi tsongo tsongo
0: eka tsongo tsongo mukamba kahle
3: ni ku balo ikona na
0: eh
3: ni ku tsena ku ikona mlodzina
0: eh
3: ni ku tsena ku tandenya ikona
0: va ikona
3: ani la ku hleka ngopfu e balo wa swi tiva la mutshameni a ni zeni la ku da xivungu papa ne ni la ku kongoma la a B9 kwala ka makoxo ku na birthday ya Khensani Mavundza i mhana Saseko loko wo fika laya ringini ku hlayela ka vanhu va la ka makoxa va ndhawu ya le ya ka makoxa i ku one u two nanyan'wa wo Saseko wa nhlonipho
0: ya
3: wo xavisa swilo swo baso i Khensani Mavundza i Miss Maluleke i mhana Saseko
0: yes
3: wa bebe ya namuntlha ntombi ya mina ni n'wi rhandza ni n'wi rhandza rhandza rhandza rhandza
0: yes
3: i mhanzongo i mhavi mhani khulu a ku eka Maluleke wa kona kwahaleya na yo TikTok yaliya yi kha yi TikTok kwala eh yo mi ya ku kona ka baba a mkhuso swi ta tsala loko vo tshika ku pfuka va dya va nwa maphilisi lama va lavaka ku ma dya mi vusa maphilisi handi nyama va nga holi mina ni ta ndi kwalani kha ni tsukula ni enhlani ya B9
0: iya mi tshe mbi ya kwala mitolenyana na creamy ya va swi vonaka ka ku dyiwa khekhe
3: nga yi hlayi mbavo a ni ta tola leya misava ve loko tola leya misava i cinca ku khegula endlani wa nyana
0: Ai mateo kunene.
3: Ka balo yi manseka ni huma swingata dza swi huma swikwembo.
0: Bye bye.
3: Dagi
0: mara mina. Vedo se sti dia ka swikwembo ala. Ai mateo mara swi swa kona. 0608745042. Ave xoro mina hi ndlela leyi ka rhafa kahle ka nga na ku wa bisho wa siku na namuntlha. Eka mix road line lawa. Nemtaka nemi gesa mwana wa Jesus FM mwana rishila.
4: Minjani
0: rata rata. Eda isa isekele minjani wena na?
4: Ekukini.
0: Ina ka?
4: Eda sungu swona na hirikwala hlangana na RDP starta xa hanyaka hi xixi bayi macho.
0: Nemkhesi la starta xa hanyaka la. Django la hlangana na RDP la wan. Va khoma na ina famba na ina vele ka bisho sugura ra mudla. Ehe. Ah va fambile la bayana 0608875942. Nemkhesi mono jisa ra famri shela.
5: The king of manjar gyan derik swamu me nwana nga bi ko bi a kwa maboti. Ko xa vakwala ko mangala. Hayi hari muri vanwe sa timali mali ya hlatswa xinyama boti mpukina
0: isaisekile minjhani na
5: hayi mpukina hina botani mi ngisela kwantswa ni lo tshama henhle ka bangi solo mina khanwa na mneti boti
0: kahle kahle mani
5: hali na n'wina boti a yini va nga za va kwata boti
0: iya ni mikhesile hlayisekane
5: danke boti
0: jango awana ka big bash go ba mpela kunene na 0608875942 ka rubeka la khume mona dzimene tsa ri liani ya morning ga se ba so na mbi jamiri kwini rishile
6: ye raja
0: iyo
6: a fo sa fore la
0: kandindani la kandindani la kandindani a gatsa gatsa nemkhesele ne Django rishile bele ndinga mazi mi right mi nga ta ka ile ku mshoweteli bele ndinga mazi ebele bona lowa
6: enda mkaram
0: enda
6: bua
0: ndofu woman hey ndofu woman bofu bone
6: ando vanga mande kaman
0: mngano wa mina
6: na musi ndi Sunday na ndinga goni chera ka raisi man bone bo
0: Oragia. Ah, em drava job. Ah, ba don shoyo shela ka rice namusi.
6: Namu kala ta kuchela ndenga rice nangwe.
0: Iyo.
6: Niti tsanya na wena ku xana u nambi isa ku yini mngani wa mina.
0: Ah, hi kokoko ni nenda zwone.
6: Sa ti tondo wa pambelana ka rice wa ngena.
0: Eh. Kwakola, all in one mina. Yes, Braco, amen, Anna. I've been right, Mijan Winana. Inaga. Yo,
7: got the car.
8: Ave baga yawa.
0: Hey!
8: Ani le na na we need it or not, okay?
0: Se, oh, so va reti sak.
8: Esa se va reti sak va nda ko shanti le
0: siya. Eh, tu kuma khoma ya ba ponyo ko ko.
8: Van tala ko la van na mbisi va ti sunga.
0: Yo. Eh, baba ti inga inga wa ti sofa sofa, eh.
8: Ah, kuna wana mwanyani wa sesu wa mina.
0: Eh.
9: agreement.
0: Ai, vai ter uma barra. Deve que é assim, liga, vai lá na caixa.
9: Mas na caixa, me mara, se você é a minha, a minha, me cura, se tinha, nem já, nem lá, nem tá, se você tem que botar, nem lá. Oh, sou eu, nunca mais.
0: Michel ou velho?
9: Ah, sou eu, nunca mais, sou eu, né?
0: Sou eu.
9: Isso, isso, isso.
0: Ah, nem que é assim, liga, vai lá na caixa, Michel ou cá?
9: Isso, isso, isso.
0: Até esse cano, né? Avo sasa sasa manana ganya wana mixer one jisa rafeme kamisho one sugrana monta endlela yo yale yo eka misho kahle misho hlawuleka wana mixer mina kare famba kunwe eka nongonoko endlela leke ngari lo wandweka la kawe ya mona hla ka nhloko mixer kambe undrangania no mati bya mina na wena Jabe va pusha anda kar sebra one mixer jisa rafeme sebra kona sika maga DJ Size sebra kona ko jiki jiki depini rona ne

0: PJ ni kombela ku va pfuxa. Ni pfuxa Papa Mhlorisi Zachary Chatterkhotsa a Rubin ka Xihoko. Ni pfuxa Mana Tinyiko va ka Xigoda a Xawela. Ni hetelela hi Man'wankuna a ka Nhlaniki. A hi fambeni ya dya khekhe ra mhana Saseko le ka Makoxo. I mhani khela kwala ka Mapayeni danko.
1: Hey danko khese endlela leke wena mixolo xi CRFM nkarhi ri kanibeka laya eka minete yin'we ri liyaniya ntlhani ka se bantlanga ka ndiyiso la ivi ni ngri ta risimu ivi hi va kha ri ya lamisa ku va hi va hitisa swi nga sa
2: raja ni kombela ku va pfuxa ta pfuxa kokwani Dala wa nga lava aka Thom ni pfuxa kokwani wa Gwevani aka Thom ta hetelela hi mani mani loko mani vhukela mani na mina ni ku pfukani mani hinkwavo pfuxa hi mani nhloko ka mavala na ka vanhu ni ya vusaseka na mphinelengi ni twa thopfuna danko.
1: Hey danko swinene endlela leke wena mixo xi CRFM ka ni swi fambisa sweswoka nongonoko wa siku ra namuntlha kambe wo tlhela ni hlangana lavawani hi ndlela leyi
3: njhani maxi kumbe ku va pfuxa mani pfuxa Khanyiso kwala wa Mfosi pfuxa Hussein Richards kwala wa Mfosi pfuxa DJ Apes kwala Xikisimeni ala hikwala maxi kha pfuxa Herimso kwala wa Mfosi
1: la 146 dan kese ndlela leke wena mixo xi CRFM karon beka la ya ka wa rentla ne hlaka ngi hloko yi bili ku ngo asaba ka tsara suka la ka dokotela Thomas Chauke sibra kona pa ko Sodoma na Gomorra na vhedaka semler mixo ro mina ne.

0: jambela ka nkuku u nga rhangeli taxa, ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka. A ku pfuke hanu wa vana va mina le ka ndhambi, hanu Sibongile Pukani Antizo. A va kota pfuka mhani Elsa Makamu Abasani ka Mtsetweni. Tetshela hi ku pfuxa mburi ya Ntshava. A va pfuxa mhani Rikhoso ka Njhakanjhaka Mandela lava nkata Boti Monika. Mungu va Nyamasi va Rivengo na vanhu. Va na 3 boys and 1 girl, kokwana wa 2 boys. Nkwa mati nwa sambo bayi DJ Rajan.
1: Rixile DJ Rajan, kombela ku va pfuxa a ku pfukisi siku kona ku hlala section A, ku pfuka mani mathebula le a ka Maswanganyi, ni ta hetisela hi potlinki ngoveni a vuyehle. A va pfuxa hi mama Babyzat ni komeleka la ka ngove a jamela tsunkomu. Ni kombela ku va pfuxa DJ Raja, ni pfuxa papa Gift Joe Kubai le ka Mswani, ni pfuxa na Seslusi mana Bumba le ka Homu 14B, ni hetisela hi Ses Glory Maluleke eka Khakhala. Vanhu lava va pfuxa hi mani Makhuvele kata Boti Richi kwala ka Ndhambi, Nkomo Boti Raja.
2: Sendlela leyi kasi van'wani va tsalela kunene eka mixo wa siku ra namuntlha wa namixo wa Jisirifem va ku Rixile DJ Rajan pfuxa Love Sizeka Richard Rikhotso, Love Mo Sizeka Richard Rikhotso eRobin Boti Given Baloyi eVuhehli na FM ya Kampambo, Boti Lodvrik Maluleke va pfuxa hi mama Mhlori Linda N'wa Maluleke eRobin ka Xihoko. Ni khe se endlela leyi kasi van'wani va kandziyise kunene hi ndlela leyiwani wa namixo ra mina.
3: Mishola onene DJ Raja akupfuki wa mbili na moya evidence wa mgwenela again section A, kupfuka mkhaya wa mina mani mashinji kokona ku hlula kusuka kwala again section A, nto hetelela hi mani na loko ni nga heteleli hi Glory Maluleke kusuka le ka Khakhala. Vanhu lava va pfuxiwa hi malungari DJ Abza kusuka ku longani lawutela again section A kusuka hotela swilumana khasha mamavhi ya sungule ku ya hlayiseka. DJ Raja tangu
4: ku pfuki mhani n'wa magoda ka Mphambo, ive ku pfuka mhamuluva kona kwale ka Mphambo, ni hetisela hi mhana Mikateko ka Xitlhelana. Vanhu lava hinkwavo lava a va pfuxiwa hi makhelo wa mayini kwala ka Muchipisi kwala. Hlayisekani DJ Nkomo.
5: DJ Raja i xikwedo xa Mondomuyila la Basana ka Nhlaniki. Ni ta teka wa mbileni moya Anamuyila la Basana ka Nhlaniki. Lodiwiki Mzaneni la asikimini ni tsutsuma ni yeteka Jogobi Munareni 0 va kona la la Dingamazi la leri a va pfuki. Vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi xigodo xa Mondomuyile la Basana ka Nhlaniki. Bye bye.
1: Rixile laka swivungu swo nona, ni kombela ku pfuxa papa mina Hosi Gongongo, ni pfuxa na nhana mina mhani Gongongo, ni pfuxa na lavo kalaxaka mhana va le kalaxaka ni ri kona mina hosi ya vona. Kokwana kalaxaka u ka ni mivonavona swa mutikwalani, pfuxa na mhana Snat yin'wana ndhavezita inkomu.
6: Rixile DJ kombela ku va pfuxa le ka Mapayeni ku na Masewa wa mina Khensani Glory Bilankulu, le ka Xihoko eRobedi ku na papa Mhlori Sizeka Richard Rikhotso, le ka Mphambo ku na Boti Lodwin Maluleke, pfuxa again Baloyi la Vuhehli inkomu.
7: Hayi mina ni pfukisana ni tshama ni risaka Jilongo hi mina, ni komba va pfuxa ri kaka ro bava va na rhangana rona ku ri a xula na gongweni ra mali ni ri a va pfuki. Kokwana wa Dijuni hikwala ka Jilongo na vona ni ri a va pfuki. Mhana Anakanya hikwale mugangeni wa Kani wa Swibvanani na Majani ri a va pfuki. Mzama ni khosa ka Jilongo hi mina.
8: Ni pfuxa vaseketeri va Bvana na Majaha na tintombi vakokwani va malume, pfukani seketela xitichi xa yena Rixile dyambu riri. ni nghena le ka mapuve leyi ni pfuxa vaakatiko hinkwava ka mapuve ni ku pfuka ni ri xile dyambu mi langutisa tiko ra Benda ni ta ni nghena le ka Jilongo leyi ku na kokwana wa the junior heyi ni ku a va pfuki na vona hi va twini xiriri xa GCR mataleni hi mina ni ri la ka Ramkuba laha hi ya chayisa xikan'we awara ya tsevu danke Roger the man
2: danko swinene eka rini vekela 12 timinetsaur leyi ntlhanu bile ka swin'wana va tsale kunene va kumesa Roger Nfusha sasi Julia Mafumane ka Makoxa man rosobyani ka Nkuzana Amolweni kulongea hanu andavezita or the original one ka Mswana va pfuxa hi mane n'wazita mahlangana ku hleka exitarata iveri xitarata i Marula Drive danko Mr. Roger Nkesela hi ndlela leyine akasi van'wani va kona va lo kandziyisa kunene marito hi ndlela leyiwa
0: ahene ni kombe ku va pfuxa botala ja pfuxa malume wa mukhalabya wa mina malume yiza Benet Mashele ku alavi hi hlupfukani malume ni landza boti letingoveni a vi hi hlupfukani ni tshele boti heri baloyi a xivulani ka ndheni na domazi pfukani vanhu lava hinkwaka vona va pfuxa vumana va bude mina loko la ka ngodanga
9: Araishile mwesho nino ngambela kuba pusha akupfuka hanyu amina andaine ndikulu wa hosi kwala tiko ra ka sikhunyani ni tsutsuma ni hela mugangeni wa munhu wo dumari yexe ni ku papa xiluva na vafana hayi pfukani mwana ku yini yini kwalano ni ta hetelela hi wambilu na moya xivhixiko lwa ntikulu wa n'wapini ni ku papa pfuku vona ku landzeni ka muti wa wona ku endleka yini nga ta mina a va pfuxa hi ntombi liya ya tonge yo tinyi ntsena tongela ni moya yona danko
10: a ri xile DJ Raja ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ku na papa Joe Gift Kubayi le ka Mswana leyi kokwani Mhangi le ka Mkhomi leyi ni ta hetelela hi scheme system yi khomeleka ka Ngove Jamela 2 vanhu lava pfuxileki ngobeni a vuyihle
2: kasi sinene ndlela leke kasi le ku vaka mirubela kahle mukandziyisa marito na le ka mixo siku ra namuhla ka rona vekela ka 14 minutes awara leya ntlhanu yibile eka mixo kahle mixo hlawuleka mixo ra mina tsundzuka loko hi fika laha ka fukubile awara leya neya awara leya ni yo hlawuleka awara leya ntlhanu leyi wana wena mixo ra mina ku yo hafu kubile awara ntlhanu hi ta va kha ri va navelela va nga veleka hi siku leri fanaka leri namuntlha ra the 24 May malembe ndyaku hi ndlela yeleke wena mixo ra xisera fm ni ka mixo wa siku ra namuhla n'wina mi nga ni khoma la ka Facebook a ni ta va ni karhi ni mi landza nkarhi nga hitikumbile mi va kha ri ni hlaya marungu lama n'wina la ka Facebook hi ndlela yeleke wena mixo ra mina ka tiphina kahle ka nongonoko wa mixo wa siku ra namuhla 060 887 5942 ni khumba kona ka nomboro yaleyo wena mixo ra mina ni rea

0: abana belela hi makeshi vongani la goes mbetsa wa xigubu hi papalon nene ni khensa endlela leke 060 887 5942.
1: Happy aka Nicolas Ringani kusuka la xawela block 23 na veri nyiku tinyiku chauku kusuka la ka khakhala laya na hinkwavo lava bezeyaku ni ngo ed bezey aka vona hinkwavo la a va navelela hi jaha ra mihlengo Thomas Chakula ka xikhuvaku na wun'wana dakeni
0: mkhesa swineneneya
1: dankoni
0: khesa hi ndlela leke wadavikiso xitira fm kasi van'wani va kandzise kunene rito eka mixo wa siku ra namuntlha hi vatwi hi ndlela leya
2: rixile muhaxi DJ Raja mai va navelela loko happy birthday aka Nicolin Ringani a xawela block 23 i naveleriwa hi mhani mareva ka madekeni va ri kwala ka nhlanike mhana midzana la hinkomu
0: janko happy
3: mhaniko happy birthday aka ntukulu wako kwani manyuni le ka khakhala le wa ka chauka niku happy birthday ni va ka Nicolin Ringani a xawela Nga tinyiku, tinyiku, maluleke, a B1. Na hinkwavo lava bezeyaku namuntlha va navelele mhani na nkuna ka nhlanike emphezimeteni ka va mindyangu wa kampeni ndzi hlayiseka.
0: Ni mikhesile.
3: Hi swona.
4: Happy birthday ka mhana Saseko, ka makoxa B9. Na lavan'wana va birthday ku na vona xikomba xivandla hi tintswalo. Ku navela ka vona ku humelele ndhaba ya vukati ku a yi vanile a va navelela hi mhani mariya va bela ku le ka misipetu danke
0: danko happy
5: valoyi yi mani va navelela i ta famba mfana wa mina i ya koka moya finingela nkumba ya mani ku happy ka Khensani Mavundzi Miss Maluleke I mhana Saseko n'wana mhani nyumisa a ntombi yo saseka xichavo na nhlonipho kula n'wana wa mina ka xikomba xikwendli tintswalo n'wananga ku navela ka wena ku pfuka mpundzu wun'wana na wun'wana ya tshama ringini a swi vuli ku hlupheka swi vula ku titiva sweswo loyi a nga hlupheka loyi a pfukaka koka nkumba ku ye ni twa xirhami loko a tlakusa nhloka ngo yo na fa weni pfukaka ku teka maska i boha la xikongoma le hi le ku ndleni ka swona n'wananga khomisa sweswo sesi mi ta tlakulisana mbhini na nuna Obed xin'wana na xin'wana vanhu vo khomisana ku la ku kula n'wana wa mina xikwembu xi ku nyika ku navela ka wena va ri ku na Nicolas loko ni nga hoxisi va ri emukasi ya xa ka n'wina xihlangi lexi a xilo saseka xi vuya na mbyana mani yeses
6: yo
5: yo kula n'wananga kula mzaya xikwembu xi ku endle tintswalo ku humelela ka wena kwele loloka leyi kokwani va humelelini la ka makoxa hi tika wena va ri ku na Nyiko Chauke i ntukulu wa kokwani manyunyu kula ntukulu wa hina kula xikwembu xi ku endla hi tintswalo humelela na hina hi ta va hi kha hi humelela hi vona masingita ya wena lama xikwembu xi nga ta ku nilela wona va te ku na loyi wa ka ringani sweswiyana yena na yena hepi na lava nga bebuliwaka namuntlha va nga bebuliwana Khensani Mavundza Miss Maluleke mana Nsaseko a kwala kule hinkwavo va navelela hi kokwani Gaveni khalanga wa mina ni a ni la ku ba hi swirho un'wanyana swin'wana a ni ta titivala mosi va navelela hi kokwani Gaveni n'wana wa mina
0: avakuli
5: va kula famba u ya wisa u xeweta n'wagongongo yima nhleka ni huma u n'wi byela n'wagongongo kokwani Gaveni loko va huma moyeni vo hala
0: jago
7: Ria. Happy birthday ka Khensani Mabunda ka makosha. Happy birthday ka Nicolin Ringani a xawela block 23. Happy birthday aka Nyiko Chauke ka khakhala. Happy birthday ka Seketelo Mkasi a loloka. Na hinkwavo lava birthday a ku sukura namuntlha. Hosi ya musayi va fihleri kupa ku peni ra yona. Vanhu lava hinkwavo va nga navelela hi mani. Handle ka manana Maria Masanganyi. Vala ka Masanganyi kwala hansi ka vuvabyi bya ka holeni wa maxangu wa mpatso famba kahle muhaxi wa hina Raja Khalanga Jova a mi fihleri ku pakupeni ma huma kwala tindlu ta vuhaxo danko
0: danko epi
3: ka mhala nseketelo ni le ka Nicholas Dingane ni le ka hinkwala bede ya vana laha endlaku ka tuna vazoso va n'wivekela la yeni
0: ni mikhesile maombe la
3: Aye.
0: Danko. Danko 060-887-5942.
6: Happy Kali Colin Ringane le Ashawela a Block 23. Na hinkwavo la bedhe yaka namuntlha DJ Raja. Vana vulela hi munhu wo duma a ri yexe, munhu wo duma a ri one. A ri laha mugangeni wa ndhuna evuka ni muxava. La Block 20 ka Sikunyana ku na papa ya Xiluvana fana hlayiseke DJ Raja danko Xilungu.
0: Ey danko danko hepiya
8: ti bezeka ka Nicole Ndingane a Xawela Block 23 ku na mhani Khensani Mabunda i mhana saseka B9 nyiko Chauke i le ka Khakhala ta heteleli i tshimeko Chabalala a ri singa V na hinkwalo beze ya ku hepi
0: Bye. Bye, Snanana.

0: Ajan Zopet Traditional Lila, Dr. Giligili, Burung of Fambukaka, Verkona.
1: Bapuneka Susa Sinyama, Tungulaban, Bushongurisa, Moya, Tungulamun, Usangan Shoko, Kususa Moyo Teru, Wanunakumbe, what's at Nevsiku, Usimakalunga Kumimwana, Bia Minti, Kusongla Molo, Usupamundino, Kutsungula Slonda, Kuambanagasona, Kutsula Tetela, Kutsula Vanabua, Kutsula Vanabu, Bosifuavanga Kutukulabula, Kupulavan, Samtir, Navukati, Shifula. Ku ambanana ka swona ku tsungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula ma-business ku pfula tilaki ta munhu ku tsungula nyoko ku pfuretela ku tsungula xilumi ku tsungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tsungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tsungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga Palula mpuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079-968-9174 Madyanzope traditional hila Dr. Giligili lava pfuna hi ku tshembeka
2: Uma begi tree healing herbs lava eba shabisi ma mimiri yo endliwa hi timintsu leyi i mimiri leyi pfunaka eka mavabyi yo hambanahambana mimiri leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele high blood na asthma na man'wani mo tana va tlhela va va na ti-product ta va ka mhani hi na mimiri leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini eka vavasati lava tikeriwaka ku tika emirini mata mi ta tikumela mimiri leyi nga ta mi pfuna eka vavanuna hi na yona mimiri leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni a vo endla sweswo ntsena swi tele ngopfu leswi va swi xavisaka leswi nga ta mi pfuna mi nga va kuma eka 072-756-1200-078-096-7497 u nga yeneli tiofisini ta vona sweswi a Giyani section A Vahlavi Plaza office number 6 Uma begi tree healing herbs lava
3: unga durele with tombstone tea life group yi ri kona lava iba endle va tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi xivumbeko xa tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka tsundzuka tea life group tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njelele edrupeni chisawuli opposite chilidzeni hospital Pulukwane na le Solomon Day kasi u nga va fonela loko lava Tombstone uri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava kuma catalog na ti-price u nga whatsapp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla Gazankulu Traditional Shop leyi kumeka ipalaburwa kasi vula ku valiwi traditional shop yi kumeka kwala Giyani laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga vaprofeta na tibishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza mrumele

0: Tea Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka tsundzuka Tea Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njelele edrupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Pulukwane na le Solomon Day kasi u nga va foyinela loko u lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla
1: ku dyondzisa xikwembu eka Psalema 103 verse 1 ku fika ka 2 leyi hlayekaka hi ndlela leyi leyi ngo moya
2: hi pfuleleni ri vahantena na hi laha ku nghena ka mi pfukini mitswalo yin'we i ntombi ya papa haa na hina hi na n'wino hi le ku pfukeni hi karhi hi ti prepare-ela ku ya kerekeni eka Divine and Deliverance Church la section ileya leyi tivekaka hi ku endleka erekeni ya Pastor Courage.

0: vele ncaki vito ra risimu ra kona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ku ri khwayere liya ya OJ n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka kasi ni nge ni mi nyika kahle risimu leri sukaka kahle eka Ayanda Ntazi a ku umoya wu ncwele na ku tshemba na ku pfumela leswaku hayi mani mina na n'wina ya ha ri ku fambeni kahle mara u katekeni kahle n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mo ni kuma emikandziyiso insight leriwa
1: kurhula sesi ntswalo ya papa mi pfukini na hina hi pfukini hayi hina ha karhi ha tipreperela hi ta va hi karhi hi kongoma kwalaya kerekeni ya FDA hi tichuma povezcc hi ya hi ya dzunisa kona xikwembu xa hina kokwani wa mukhenso na xivono hi mina kusuka kwala tikweni ra ka mapuve na nkhensa sesi Marilyn hi ta va swin'we until mi chayisa inkomu
2: avuxeni Marilyn avuxeni tati wa mina na hi prepare ku ya ekerekeni ya insayoni la bishop ya hina ku nga bishop Makhuvela laha hi ngo ri hayi se na mapurapura se hi lunghizini hinkwaswo hi lunghizini a swilo a yi nova swa tijoni ta kona hi ri ndzembo wa kona nhongani loko yo khumba hi ta tsema ka timbambu hi ri bishop Makhuvela a fambeni kerekeni mfundhiso wun'wana mani nga meri ku bayi a fambeni mani mfundhisi a fambeni ya khongela vana va xikwembu ni nga endla xihoxo no rivala kokwani phahlana na bishop wa mina bishop Hlongwane a fambeni loyi a vulaka leswiwani i mfundhisi wa n'wina kwala a blokweni ka Sikhwinyana papa xiluwana a fana na mina tate hi ta mi khongelela na n'wina danko xilungu
0: ni khensa swinene la ka Sikhwinyana laya otherwise ke va ku ni mingisele ku antswa ni ri na n'wina ni ri la B9 lan'wana emafesimu lambya a hi nini va hi kha hi tiphina hi va hi kha hi tlangela n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ma yi jeka mavhengeleni loko hi vuya ni ta mi niketa risimu leri nga ta va ri kha ri pfala kahle awara leyiwani ya vumbirhi hi kha hi nghena kahle ka awara ya ku hetelela endlela leyiwa
3: i bibure tlangela 30 wa malembe na ladumadwag ya na malamulele hi mintsengo ya le hansihansi ku va hi khensa vaseketeri va hina ku va mi hi seketerile 30 wa malembe hinkwawo tikumeli IBR roofing shade 0.4x6 meters hi 369.90 active white cabinet combo leyi fambaka na cabinet basin na xivoni i 1299.90 kuma econia 12,000 BTU hi 5,399 tsutsuma sweswi hi ku speciali xi ya fika 31 May 2026 la tuma wayisa and score.

0: Eri simula kahle kusuka kahle ka mana threat nguna bangisele ba mina ba grande ka ba ke ba go why should so nguna bangisele ba ina ba grande ka ba kereng le kahle eka awara le ya kwa hetelela le kereng ngomsa kahle le ka xiphemu le xiya xa ko ya kuma kahle rito eksuka kahle eka mfundisi Pastor David nguna bangisele ba mina ba grande ka otherwise ke mina na nwe neta ba case sweswo mahlweni indlela le wanta kuma kahle rito kusuka kahle ka mfundisi
1: ni sheweta ba yingiseri ba radio yena ya matimba eka nsonta wa ku saseka ni muhaxi wo swikota eka nongonoko wa present worship mo hi kuma rito eka tipisalema 35:1-7 oho Yehovha ndzi lwele eka lava ndzi pfukaka lwana ni lava lwaka na mina khoma xitlhangu lexitsongo ni lexikulu u pfuka ku ta ndzi pfuna hlomula tlhari u sivela lava ndzi hlongorisaka u ku eka moya wa mina hi mina ku hlayiseka ka wena a va kanakane a va khomiwe hi tingana lava lavaka vutomi bya mina a va tlhelele endzhaku a va kanakane lava ehleketaka ku ndzi lovisa a va fane ni mungu lowu hungiwaka hi mheho ntsumi ya Yehovha a yi va hlongorise ndlela ya vona a yi vele ya munyama leyi rhetemukaka ntsumi ya Yehovha a yi va hlongorise hikuva va lunghizile exihundleni ntlhamu ku ndzi phasa mahala va cerile rindzi ku rindzela vutomi bya mina mahala laha hi nga dyondza kona muhaxi na vayingiseri Davhida a ri karhi a kombisa leswaku Yehovha ndzi lwele eka lava ndzi pfukaka ndzi lwele xikwembu eka ku ri wena eka lava lwaka na mina u ri Yehovha pfuka khoma xitlhangu lexitsongo ni lexikulu u pfuka ku ta ndzi pfuna ni ri eka xiyimo xexo n'wana wa ka hina xaka ra mina mutswari wa mina Yehovha a pfuke ku ta ndzi lwela a pfuke a khoma xitlhangu lexikulukumba ni lexitsongo a lwela n'wina na vana va n'wina a lwela n'wina na ndyangu wa n'wina a lwela n'wina na maxaka ya n'wina lava vulavulaka hi vutomi bya n'wina emunyameni hambi ku ri nhlikani n'wina mi nga ri kona va tipfalerile a va kanakane va nga twanani let there be huge disagreements hi vanhu lava hlevaka vutomi bya n'wina eku lata byi herisa or ku lata disturba or ku lata hangalasa progress ya n'wina u ri Davhida lanwani emunyameni lava vulavulaka kona va nga twanani loko ku ri va famba amisaveni a va rheta-rheti loko va famba ku lata ta na n'wina na va ta mi lwisa na vusiku va nga twana let there no be peace so ni ri eka kereke ya xikwembu mutsari a kombisa a ku Yehovha khoma xitlhangu lexikulukumba ni lexintsanana swi la ta vula yini na ku nga vi na xipesi hambi xi ri xintsanana lava lwaka na n'wina leswaku va mi hlula ku nga vi na xipesi ku ri minseve leyi va hi copaka ku nga vi na wun'we lowu fikaka evuton'wini bya n'wina Yehovha khoma xitlhangu lexikulukumba ni lexintsanana u hi lwela tanihi tiko ra wena tanihi kereke ya wena tanihi vana va wena xi wa he ntirho muyingiseri i ku va ni hi tsundzuka ku dzunisa xikwembu lexiwani i ku va ni hi tsundzuka ku vula hi timbilu ta hina ku he xikwembu yo lweriwa ku ta fika laha hi nga fika kona namuntlha yo hlayisiwa ku fika laha hi nga fika kona namuntlha ku yo va tintswalo ku va ni mina na n'wina hi yingisela radio leyiwani ka lowu nkarhi movha lowuya wu nga muhupa robotweni le ka stop sign mi yo lweriwa n'wina hi xikwembu muyingiseri xi yo bakanya mi yo phuxiwa hi xikwembu leswaku n'we mi nga limali mi yo ta vula ku ri ku va n'we mi va mi kuma etindhawu loko kha mi famba
2: famba mapatwini lamakulu kuva lama ntsanana mi vona tinghozi tin'wana ti humelerile loko mo hlayela timinitse na awara mi ta swi vona ku loko a mi nga dileyiwanga n'wina a Pulukwana loko mi nga dileyiwanga n'wina a Mesina loko a mi nga dileyiwanga n'wina a Joni swi la ta vula ku ri accident liyani a yi ta ve yi kume n'wina hi nkarhi lowu nga endlakala hi wona mara ku va na swin'wanyana swi nga mi dileya a tixopeni swi nga mi dileya a garaji swi nga mi dileya traffic ya anesara xikarhini ka ndlela leswaku accident liyani n'we mintla njhani mi papalatiwaka yona holweriwa hi xikwembu hi ku xirhume ya alifa na omega xi tiva leswa le ku sunguleni swa le xikarhi na swa le makumu hi yo mhaka ntirho wa hina i ku va ni hi dzunisa xikwembu lexiwani hikuva ni xa hi papalatisa xikwembu lexiwani muhaxi na vayingiseri xa hi lwela mi nga ri kona va nga twanani loko va vulavula hi vito ra n'wina mi nga ri kona kwalaha minyameni va banana hi swibakele lava lavaka ku herisa vutomi bya n'wina hikuva ni xikwembu lexiwani i muleri wa mina na n'wina se ntirho nkulukumba le mina n'wi fanele hi wu endla vusiku na nhlikani i ku va ni muhaxi na vayingiseri hi tsundzuka ku xi dzunisa hikuva ni a nga etleri muhlayisi wa Israyele a xi etleli xikwembu lexiwani xi kha xi hlayisa vutomi bya mina na n'wina swi na nkoka muyingiseri wa GCR FM ku va ni hi tsundzuka ku dzunisa hikuva ni vana va hina va lweriwa hi xona maxaka ma hina va lweriwa hi xona kereke ya hina yi lweriwa hi xona tiko ra hina ri lweriwa hi xona bindzu mabindzu ya hina ma lweriwa hi xona na xintirhwana xa n'wina xi lweriwa hi xona mo ni mi byela ku na vanhu lava nga tsakeki hi xitulu xexo mi nga tshama eka xona ku na vanhu va nga tsakeki hi phosi leyi mi nga na yona ku na vanhu va nga tsakeki hi bindzu leri ra n'wina tsundzukani ku dzunisa xikwembu muyingiseri na muhaxi hikuva ni vusiku na nhlikani hi lweriwa hi xona ni ri kereke ya xikwembu tiko ra xikwembu mi nga endli mistake yo rivala ku xi dzunisa xikwembu lexiwani kwala ntirhweni mi nga kona vulani hi mbilu mi vula swin'wana hi xikwembu lexi nga mi nyika ntirho walowo mi ngo wu langutisa musola mara na mi byela mi nyikiwile bindzu rero hi xikwembu mi nga swi tekeli ehansi mi ri tindhawu ku hambana a hi xi dzuniseni hikuva ni xikulukumba lwana na lava lwaka na hina u nga tsipi u nga etleri pfuka u teka xitlhangu lexikulukumba na lexi ntsanana u hi lwela xikwembu hikuva ni valala va hina a hi va tivi hinkwavo hi Yehovha hi lwele a ri wena ri namuntlha muyingiseri wa radio yena ya matimba xikwembu lexiwani kwala mi nga kona ingaku xi nga mi langutisa xi mi tiva i Pastor David Mageba eka Khakhala hi huma hi risimu ra matimba wa ntwanela hakanene teka xitlhangu lexikulukuma lexi ntsanana we xikwembu u hi
3: hiphipuri tlangela 30 wa malembe na ladumaduwa gyana malamulele hi mintsengo ya le hansihansi ku va hi khensa vaseketeri va hina ku va mi hi seketerile 30 wa malembe hinkwawo tikumeli IBR roofing shade 0.4x6m hi 369.90 active white cabinet combo leyi fambaka na cabinet basin na xivoni i 1299.90 kuma ecoli ya 12,000 btu hi 5,399 tsutsuma sweswi hi ku speciali xi ya fika makumi 31 May 2026 na tuma wayusei and score.

0: kona mazulu akasidwa akehlulwa. I can imagine what kind of confidence David had when he faced the giant. I have a feeling the confidence came because he knew who he had.
1: Erisimra kahle kusuka kahle ka matema ngona bayingiserva mina bakurandeka bako wantwanela endlela le ngona bayingiserva mina bakurandeka ingena kahle ka xiphemu lexiya xa ku hetelela hetelela xa nongonoko ngona bayingiserva mina bakurandeka bako miriyini eka lowa matimba hinkwawo eka siku ra namuntlha. Nongonoko I praise and worship kwala ka station xa n'wina xa xirhandzo xa Jesus FM, the voice of the nation. Muni kuma kahle mukandziyiso.
2: Sesi Marilyn, mina ni la ku dyondzisa xikwembu eka Psalema 103 verse 1 ku fika ka 2 leyi hlayekaka hi ndlela leyi leyi ngo moya wanga khensa Yehovha naswona hinkwaswo leswi nga eka mina a swi khense vito ra ku kwetsima ka ka yena. Moya wanga khensa Yehovha u nga rivali mintirho ya yena hinkwayo leyinene. U nga rivali mintirho ya yena hinkwayo leyinene. Namuntlha loko ri xini dyambu ri tetana hina hi rhandza ku khensa xikwembu lexi nga muhlayisi. Lexi xi nga muhlayisi masiku hinkwawo ya ku hanya ka vutomi bya hina. Hi khensa voko ra matimba leri hi funengetaka siku rin'wana na rin'wana. Hi ri karhi hi nga endli swona emahlweni ka Xikwembu, Xikwembu xi nga hi hlayeleli ku dyoha ka hina, xi ya xi ri karhi xi hi komba tintswalo. Hi khensa tintswalo leti nga kona ehenhleni ka vutomi bya hina, ni le ka vana va hina, ni le ka maxaka ma hina. Hi khensa hosi hi minkarhi hinkwayo ya ku hanya ka hina. A mi ri na kokwana wa xingwavila ka Xihosani Nkomu.
1: Okay, right. Mina n'wina ya ta va khayisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka hi ta va hi kha hi tiphina tanihileswi a ni kha ni hlamuseta ku ri theme ya namuntlha hi va hi kha hi vulavula hi kurhula peace. N'wina vayingiseri va mina va kurhandeka a hini ni ya tlindza timbilu ta hina mi ta swivana swa hina swi ta saseka hi ta va na kurhula hi ta va hi phyuphyile hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka hambi wo va u kha u khongela njhani hambi wo va u kha u khongela u fasta hi masiku na minkarhi kambe loko u ri hava ku rhula ndzeni ka mbilu ya wena kumbe u ri hava peace andzeni ka mbilu ya wena swikingelo swa wena swi nga ka swi nga fiki lomu swi swi rhumalaka kona. Eka siku ra namuntlha a ni ta ku a hi yeneni hi ya pfuleka timbilu ta hina hi ya hi ya kombela Xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa hi va na ku rhula ndzeni ka mimoya ya hina n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka hi ya hi ya dzunisa hi ya hi ya tlangela hi ta ya hi ya kuma kahle emavhengeleni loko hi vuya hi ta vuya kahle hi kuma kahle risimu hi va khayisa mahlweni na nongonoko eka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka nongonoko I praise and worship kwala ka Jesus FM, the voice of the nation. Ku na swin'wana swi fikaka swi nghenelela kambe ke a hiseni mahlweni ya tlangela
3: Hiburi tangela tetu wa malembe na le dumadu wa gyan malamlele hi mitsengo ya hansi hansi ku va hi khensa vaseketeri va hina ku mi hi seketerile tetu wa malembe hinkwawo hi kumeli IBR roofing shade 0.4x6 meters hi 369.90 active white cabinet combo leyi fambaka na cabinet basin na xivoni i 1299.90 kuma ekhonya 12,000 btu hi 5,390 Tutuma sweswi hi ku speciali xi ya fika makumi 31 May 2026 na tuma way safe and score.

0: Hallelujah, hallelujah, every day. Hallelujah, hallelujah, every day. Yeah, more, more, more, every day. Mina ni rhandza ku khensa Xikwembu. Ni tlhela ni kombela leswaku Xikwembu xi ni rhangela hi mikarhi hinkwayo, xi kha xi ni hlulela ka mirimi lowo biha na hi xikarhi ka vanhu lava vo tirha leswo biha. A dyambi ra namuntlha na kha na kombela emahlweni ka Xikwembu a hi yeni tikerekeni, timbilu ta hina ti hlomukile ku himpela loko hi ya kerekeni hi ya hi ya yingisa tibayibele loko va hlaya vafundhisi hi landzelela nawu wa Xikwembu lowu lavekaka. Ku hi ta kota ku kuma ku hanya na kurhula. A hi yeni hi ya yingisa rito ra Xikwembu hi ta kuma kurhula, laha misaveni se swi cince ngopfu. Loko ni kha ni vulavula namuntlha, mina n'wana wa mbilu ya ni nga tshama ni mi byeka a ni se tshama ni n'wi vona, a ni n'wi voni mina namuntlha na sweswi. Hi pfuka minkarhi yin'wanyana a kumeke a laviwa a vuyisiwa na vusiku, ku makeleriwa swilo swi tele. Loko na ha yingisi swilo swin'wana vhiki leri nga hela ni twa ku va makwenu vanharhu va vulavula hi makwenu lowun'wana ku n'wi xavisa ku va ta kota ku kuma mali ya ka mfumo. Swi tikomba laha misaveni swilo sweswo swi kha swi humelela, swa humelela. Mali yi rhangisiwa ngopfu mahlweni. Mali loko ri xini vanhu va endla swilo swo biha hikwalaho ka mali. Mali leya xirindzakhombo na yona leyi yi tikomba yi ri ndzingu wukulukumba swinene. Se a hi yeni kerekeni hi ti humesa ka swilo swa mali, mativa khale hina hi ti xavela hi gugulumu. Swikumbanyana swa koho swo swixixika lexi mi kuma ku loko mi ndlela xo damarhelana misava. A ku ri na kurhula hi ku mitirho lowo biha leyi a yi nga ri kona. Se a hi yeni ya khongela Xikwembu hi ta kota ku huma ka swilo leswi swi kha swi xanisaka vanhu laha misaveni leyi. Na kurhula vanhu a va ha ku kumi, a va ha tshami va tsakini. Hi ku loko ri xini vo hleketa mali ntsena. Se a hi yeni kerekeni Xikwembu xi ta hi pfuna. Hi ya khongela Xikwembu. Hi ta hanya hi kurhula i mhana Lukas kwala bile ku tirhi ka Minginisi.
1: Ni khensa swinene laha ka Minginisi, mbana siku ra kahle. 060-8875-942 mina n'wina yi ta va khe hambana hi nkarhi lowu ka wu nga yi teku mbilu n'wina vayingiseri va mi va ku rhandzeka, kambe loko yi kumaka ku yi joyina mi endle swona ta mi nyika kahle risimu leri nga ta va khe ya mahlweni ro.
2: So u ni ku xi n'wi li ni tsivile ka yona.

Kärcher, built for life.

langa kambe hina a itshameni lulamile ku tikumela police ya Kokholo Funeral Services joina Kokholo namuntla u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan u tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi casket kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi casket ya mavunguvungu kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi casket ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band mahala leyi fambaka na mobile fridge i plantstyle hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu ku tsaleriwa ti-will ku claima timali ta mufi na swo tala Kokholo Funerals yi kona eGiyani Malamulele Bushbuck Ridge na le Shawela a Joni ti hlanganisi na hina hi callback WhatsApp kumbe u yi foyinela eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459 u ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti na loko munhu a ri hava sosayiti kumbe buku ya yena yi donini hambi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama na vanhu vo huma matikweni ya le handle hambi amukela Kokholo Funerals i Kokholo eka swiyimo.

0: Vama kurila varhande kaka iranda ku khensa nkarhi lowu hinga nghena eka wona hi khensana nongonoko lowu Amerika wona nongonoko wa praise and worship la Amerika tiphineni kona na n'waxirindza hi tinsimu ta kahle mi ta hi khomelanyana namuntlha hi letenyana katsongo mara hi la ku vula swona leswaku hi nghena eka awara ya ntiyiso la ku vula swona namuntlha na mixo leswaku vamakwerhu lava rhandzekaka hi katekile ni le ka siku ra namuntlha hi na mfundhisi wa hina mfundhisi wa ku rhandzeka mfundhisi lava mi va tivaka a va ti ro sungula i khale va ri karhi va tala xitichini lexi hi katekile hi na mfundhisi mitarini va ku huma akerekeni ya ka makumeke eka Full Gospel hi vona namuntlha va nga ta hi nyika rito ra Xikwembu handle ka ku heta nkarhi hi khensa vuyingiseri bya n'wina tivani leswaku endhawu ka rito ra Xikwembu hi langutele leswaku mi ba tiqingho mi vula leswaku rito ra Xikwembu ri mi kumise ku yini ni la ku teka nkarhi lowu ni teka ni nyika mfundhisi mitarini mfundhisi i nkarhi wa n'wina
1: ndi rhandza ku khensa le rhandza ku khensa eka mfundhisi Mabasa ni khensa mfundhisi Pastor James loko ndi kumile nkarhi wa ku va ndi va un'wana wa lava nga ta vula rito ra Xikwembu eka siku ra namuntlha nxeweta na mfundhisi Mbiza va ri lava nga kona rhandza ku mi amukela hinkwenu kwihi na kwihi lami nga kona sweswi ya eku dyondzeni ka rito ra Xikwembu xeweta na va kun'we na lava hi nga kun'we hi na va mhani kwala xeweta vayingiseri aka tindhawu hinkwato leti mi nga ka tona ya ku dyondzeni ka rito ra Xikwembu aka buku ya Yohana epistola ya Yohana chapter 5 aka verse 10 ku ya fika ka verse 12 se hi ta dyondza ha yona bata hi hlayela
0: ne hlaya epistola ya Yohana chapter number 5 verse number 10 ku ya fika aka verse number 12 ni ta tirhisa vuhundzuluxeri bya bibele ya Xitsonga leya 1989 yiri loyi a pfumelaka eka n'wana wa Xikwembu vumbhoni byi le ka yena loyi a nga pfumeriki Xikwembu u xi endlile muhembi hikuva a nga pfumelanga vumbhoni lebyi Xikwembu xi byi humeseke ehenhla ka n'wana wa xona kutani vumbhoni bya kona hi lebyi hileswaku Xikwembu xi hi nyikile vutomi lebyi nga heriki ni leswaku vutomi lebyi byi le ka n'wana wa xona 12 loyi a nga ni n'wana u ni vutomi loyi a nga riki na n'wana wa Xikwembu a nga na vutomi ni hlaya na hi liya ya 1929 okay leya 1929 yi ri n'wana wa xona ha byona la pfumelaka eka n'wana wa Xikwembu u ni vumbhoni eka yena la nga pfumeriki Xikwembu u xi endla wa mavunwa hikuva a nga pfumeri vumbhoni lebyi Xikwembu xi yimeleke n'wana wa xona ha byona kutani vumbhoni byebyo hi lebyi nge Xikwembu xi hi nyikile vutomi lebyi nga heriki kutani vutomi byebyo zile ka n'wana wa xona 12 langa ni n'wana u ni vutomi langa riki na n'wana wa Xikwembu a nga na vutomi a hi khongeleni Xikwembu xa hina xa tintswalo ni le ka mixo lowu rito ra wena ro kwetsima ri hlayiwa emahlweni ka hina hi ri mhaka lowu kwetsima teka ndhawu eka nkarhi lowu a henhla ka hina vayingiseri ni le henhla ka nantsa wa wena Xikwembu tota milomo ya vona hinkwako laha mpfumawulo lowu fikaka kona hi ri Xikwembu vulavula na vutomi bya hina evitweni ra matimba ra Yesu Kreste amen
1: hi la ha ba hla eka ha kona ri trashikwembu eka mishwa siku di tile ku dondisa ngopfungopfu mitatwa nhloko loko hi kari hi ya amahlweni endi vula leswaku hi hanya ka nguva kumbe nkarhi wo tika swinene ngopfu aka misava leyi hi nga ka yona laha rifu i nchumu wa vhiki na vhiki n'hweti na n'hweti mikarhi hinkwayo hi twa hi mafu hi ya minkosini vanhu va hundza emisaveni hi ntalo hi ndlela yo chavisa aka nkarhi lowu hi nga ka wona loko switetano ku na laha ri tirha xikwembu ni nge se nghena lava hi hlayeleke kona Yesu Kreste a vulavuleke hi nomo wa yena a vula leswaku ndzi tiyisile ndzi ri ka n'wina aka Yohana chapter 5 Yohana ya evangeli ya Yohana chapter 5 verse 24 ondi tisile ndi ri ka nwina lwa ingisaka rito ra lwa ndi rumeke une vutomi lebzinga herike kutani o humile ku feni ku nghena evutonwini o humile eku feni ku nghena evutonwini ende nga havula leswaku tani hi nhloko mhaka ya siku ndi vula leswaku khombo leri kulukumba leri nga kona eka vutomi bya munhu kumbe nghozi leyi kulukumba leyi nga kona henhla ka vutomi bya munhu hi nga tivutisa hi ku xana i nghozi leyikulu eka vutomi bya munhu hi yihi a hi ku va munhu a dlawa hi nghala a hi ku va munhu a kandziwa hi xitimela a hi ku va munhu a dyiwa hi mati a hi ku va munhu a dyiwa hi ngwenya kumbe ku va a tshwela ndzeni ka yindlu a hi nghozi leyikulu ngopfu yo yaleyo munhu a hi ku va a diba hi movha kumbexani movha yi tlhela yi tshwa a ri ndzeni ka yona enghozi leyikulu kumba ngopfu mara ni tile ku ta mi byela kumbe ku vula leswaku nghozi kumbe khombo leri kulukumba i ku hanya kumbe ku fa munhu a ri hava Kreste evuton'wini bya yena ku hanya ka vutomi lebyi hanyaka ka byona munhu a ri hava Kreste evuton'wini bya yena ku fa rifu aka misava leyi hanyaka ka yona a ri hava Kreste evuton'wini bya yena i nghozi leyikulukumba ngopfu leyi tlulaka tinghozi leti hi nga ti vulaka hinkwato evuton'wini bya le misaveni rito ra xikwembu laha ni nga khowuta kona ndzi nge se vuya laha va hi hlayeleke kona rito ra xikwembu aka Yohana leyi ndi yi vuleke chapter 5 verse 24 ndzi tiyisile ndzi ri ka n'wina mani na mani loyi a yingisaka rito ra laha ndzi rhumeke a pfumela u ni vutomi lebyi nga herike kutani u humile ku feni ku nghena evuton'wini endi ku swa twisiseka eka vanhu kumbe eka munhu loko o va ndzeni ka yindlu leyi tshwaka loko wo n'wi huwelela leswaku huma yindlu ya tshwa a nga hatla a huma u swi twisisa ku antswa sweswo mara loko hi vulavula hi nghozi kumbe khombo ra ku va munhu a fa a nga ri na xikwembu ku fa a nga ri na Yesu evuton'wini bya yena a hi ri voni a hi voni yi ri nghozi leyi kulukumba ngopfu evuton'wini bya munhu yaleyo mara ni lava ku vula leswaku eka hinkwaswo kumbe leswi nga vuliwaka tinghozi kumbe makhombo a vuton'wini bya munhu nghozi leyi kulukumba swinene i ku va munhu a fa a ri hava Kreste i ku va munhu a fa a ri hava xikwembu evuton'wini bya yena rin'wana siku hi ke hi nga dyondzisiwa hi ri kun'wana kwala Giyani hi mfundhisi lava va hi byeleke leswaku a ku ri na munhu loyi a nga pfumeli ka Kreste loko a nga pfumeli ka xikwembu le ka Kreste a tivi leswaku a vona yini hi nkarhi wa ku fa ka yena va ri hi nkarhi wa ku fa ka yena hambiloko a landzurile xikwembu malembe layo tala a ku ndzi fela yini ni nga ri na Kreste ndzi fela yini ni nga ri na xikwembu ndzi fela yini ni nga ri na yena Yesu ndzi la ku vula leswaku tiko ra xikwembu hi hanya ka misava leyi taleke rifu hi ndlela yo chavisa swinene wo va nkateko loko ho heta mavhiki mambirhi hinga twanga nkosi lo humeleleke wala ba hiva tivaka wa mashaka ya hina enkateko loko so tshuka swi endleka sweso mara leswi nga vula ka swona nike se nghena ka verse leyi nga hi hlaya loko hi hlaya retrace kwembe ka Yeremia aka chapter 9 verse 21-22 kwala haya retrace kwembu ri dondisa hi rifu leri a ri vula ka Yeremia leswaku rifu ri nghenile hi mafasitere etindlwini ta hina ri teka ri nghenele vuhosini ri hlasele tindhawu hinkwato exivutiso ni nga xivutisaka ku sungula xana ha yi twisisa nguva leyi hi nga ka yona ke xana ha wu twisisa nkarhi lowu hi nga ka wona ke leswaku rifu ri hi hlaserile ngopfu ke swi vile swo twisiseka enkarhini wa COVID-19 loko swo tala swi endleka hi tsutsumela laha a hi ta pfuneka kona mara xana eka nkarhi lowu hi nga ka wona leswaku rifu ri hlaserile ngopfu van'wana va fa kumbe ku hundza emisaveni hi nga twanga mavabyi ya vona rifu ri le kusuhi ngopfu ni vanhu lavo tala eka nkarhi lowu hi nga ka wona vanhu va hundza emisaveni hi xitalo hi ndlela yo chavisa mara lexi kulukumba ngopfu problem a hi rifu problem leyikulu i ku munhu o fa a ri kwihi munhu o fa a ri kwihi munhu o fa a ri na mani munhu u fela kwihi evuton'wini bya yena loko hi hlaya eka rito ra xikwembu eka vatesaloniki yo sungula ntavu ya laha hi ni nga hlaya kona eka chapter 4 hi hlaya from 13 ku ehla ka 17 bible yi hi dyondzisa hileswaku rin'wana siku rito leri kulukumba ra ntsumi ri ta twakala na mhalamhala ya xikwembu yi ta ba laha vafi lava feleke ehosini va nga ta pfuka ku sungula va ya hlangana ni hosi vafi lava nga ta fa va nga ta pfuka ku sungula hi lava va feke va ri na Yesu Kreste evuton'wini bya vona exivutiso xin'wana ni nga vutisa ku ri xana mi ti lunghiserile evuton'wini bya n'wina leswaku loko rifu ro tshuka ri mi kuma mi nga va ni nkateko wa ku ya nghena efun'wini wa xikwembu kumbe etilweni ke mi nga va ni nkateko wa ku ya pfuxiwa eku pfukeni ko sungula ke hikuva rifu rito ra xikwembu ri ri va katekile vafi lava felaka ehosini rifu hi nkarhi lowu hi nga ka wona ni ri hi hlaserile swinene ngopfu ene vunyingi bya vanhu a va swi voni a va swi twisisi a va na lexi va xi endlaka eku va va papalata ku fa va nga ri na Kreste evuton'wini bya vona va papalata ku fa va ri hava xikwembu evuton'wini bya vona endlela leswaku rifu ri kha ri vava hi ndlela leri vavaka hi yona xikwembu xi vula leswaku va katekile vafi lava faka va ri ka Kreste hi ku ya hi rito ra xikwembu eka Revelation hlavutelo 14 verse 13 ri ri va ta pyhupsha va ta wisa emintirhweni ya vona leswi swi hi komba ku ri erifu a hi makumu ya hinkwaswo loko leswaku endzhaku ka rifu ko ta va ni ku pyhupsha ko ta va ni ku wisa eka mintirho leyi hi yi tirhaka xana mi tirha mintirho muni loko mi ka mi famba kumbe ku hanya eka misava leyi leyi loko endzhaku ka ku tirha ka mintirho leyi mi yi tirhaka leswi nga mi endlaka leswaku mi va ni nkateko wa ku pyhupsha mi wisa emintirhweni leyi mi nga yi tirhaki hi kona lava nga ku endleni ka ntirho wa xikwembu kumbe ku tirheni ka ntirho wa xikwembu ni nga vula leswaku lava nga ku tirheni ka ntirho wa xikwembu hi ku chava xikwembu ku yingisa xikwembu lava wu tirhaka hi ntiyiso ni ku tshembeka yala ni mahlweni mi tirha ntirho wa xikwembu hikuva rin'wana siku rito ra xikwembu ri ri loko rifu ro tshuka ri hi teka endzhaku ka ku tirha ntirho lowukulukumba wa xikwembu rin'wana siku hi ta ya pyhupsha hi wisa emikarhalweni ya hina
2: kombe eku tirheni ka hina xana mi tirha ntirho muni lowu nga mi endlaka leswaku eku heteleleni mi ya va loyi a nga ta kuma ku wisa ni ku tshwutshwa emintirhweni ya n'wina ke e mintirho muni leyi mi yi tirhaka eka vutomi bya siku na siku evuton'wini bya n'wina ke kambe ni ritwa xikwembu ri ri va ta tshwutshwa va ta wisa emintirhweni ya vona eku wisa ha tiva hinkwerhu lava hi tirhaka leswaku loko u tirhile u karhala u twa ku vava i nchumu wa nkoka swinene ngopfu ku tshama ndhutini u wisa u languta leswi u swi tirheke u languta leswi u swi endleke u wisile u relaxile evuton'wini bya wena hikwalaho rito ra xikwembu ri hi komba ku ri endzhaku ka rifu ku ne vutomi endzhaku ka rifu ku ne vutomi eka hinkwavo lava nga ta fa va ri na kreste evuton'wini bya vona eka hinkwavo lava nga ta fa va pfumerile eka xikwembu ku ne vutomi ka ha ri na ku wisa ka ha ri na ku tshwutshwa eku wisa a hi ku nandziha ka swona endzhaku ka ku tirha munhu a wisa enika xikombiso xa ku lava wisaka hikuva va tirhile malembe ya vona lawa va wa tirheke va ya wisa va ya kumbe epexenini loko va epexenini va ya va ya dya leswi va swi tirheleke va wisile a va ha ri na problem ya ku pfuka va ya tirha mintirho leyi a va yi tirha kambe i nkarhi wa ku relaxa i nkarhi wa ku wisa leswaku va dya ntshovelo wa leswi va nga swi tirha rin'wana siku loko va ha tirha loko va ha pfuka va tiyisela timpfula timheho ni hinkwaswo leswi va swi tiyiseleke dyambu leri hisaka va ri karhi va tirha emintirhweni ya vona loko se va ya wisa e nkarhi wa ku dya ntshovelo wa leswi va swi tirheleke malembe la yo tala xana mi tirha yini evuton'wini bya n'wina xana mi tirha yini eku hanyeni ka n'wina leswi nga ta mi endla leswaku eku heteleleni mi ya tshwutshwa mi ya wisa mi va loyi a vuliwaka laha katekeke eku feni ka n'wina ke neta rito ra xikwembu ri va katekile va fila va felaka ehosini hikuva va ta tshwutshwa nakona va ta wisa emintirhweni ya vona leyi va yi tirheke eku hanyeni ka vona nda swi tiva leswaku vo tala va chava ku tirha va chava ku tirha va chava ku tirha kambe endzhaku ka ku tirha ku ni ku wisa endzhaku ka ku tirha ku ni ku wisa va katekile va fila va faka va fela ehosini lava faka va ri na kreste evuton'wini bya vona va katekile ndete rito ra va Thessalonike yo sungula 4 verse ya eka ti-verse leti ta vo 14 ku henhla hasi ka 16 retro xikwembu ri ri evafi lava nga ta fa va ri na kreste evuton'wini bya vona loko rito leri kulukumba ra ntsumi ku huwelela ni huwa leyi kulukumba yi ta biwa loko yesu kreste a vuya nakambe ni loko mhalamhala ya xikwembu yi ta ba retro xikwembu ri vafi lava feleke hosini va ta rhanga va pfuka ina hi mikarhi hinkwayo hi langutani minkosi hi langutani rifu emavhiki ni mavhiki mara bibele ndzi ri yi vula vanhu lava va faka va ri na kreste lava katekeke hikwalaka ku va endzhaku ka rifu ku ne vutomi hi ku vulaka rito ra xikwembu ni tlhela ni khota rito leri vulaka leswaku va ekhombo eka lava ku tshemba ka vona ku nga ka vutomi bya nkarhi wa sweswi ntsena swi kona ka buku ya vakorinti yo sungula chapter 15 verse 19 vakorinti yo sungula chapter 15 verse 19 leyi vulaka leswaku va ni khombo lava ku tshemba ka vona ku nga ka vutomi bya sweswi ntsena lava nga pfumeriki ka vutomi lebyi taka lava nga pfumeriki ka vutomi lebyi xikwembu xi byi tshembisaka byona rito ra xikwembu ri vula leswaku leswi xikwembu xi hi tshembiseke swona hambiloko hina vafundhisi vadyondzisi va rito ra xikwembu hi mi tshembisa swo tala swa misava leyi kambe leswi hi nga ta swi siya leswi nga ta hundza leswi nga ta siya emisaveni xikwembu hi xoxe xi hi tshembisa eka epistole ya John chapter 2 verse 25 bible yiri leswi xikwembu xi hi tshembiseke swona i vutomi lebyi nga herike i vutomi lebyi nga herike hi ri ka yona misava leyi rifu hi ri twaka vhiki na vhiki n'hweti na n'hweti siku na siku mikarhi hinkwayo hi twa rifu eka maxaka ya hina ka varhandziwa va hina ka vaakatikokulobye mara ndzi ri bibele yi ri va katekile vafi lava faka va fela ehosini ku ri ku tixisa loko kulukumba eka vutomi bya munhu wihi na wihi kumbe vunyingi bya vanhu ka leswaku mina ndza ha ta hanya malembela yo tala eni mibyela leswaku lava feke na vona a va ehleketa leswaku va ta va ha ri kona namuntlha na n'wina na mina ha tibyela ku ha na malembela yo tala endi ku a ku tivi munhu nkarhi wa ku hundza ka munhu un'wana emisaveni a ku na munhu loyi a tivaka leswaku munhu o ta hanya ku fika kwihi handle ka xikwembu endi nga tixisa mi nga tixisa hi nga tixisa leswaku ha ri kona hi ta swi vona loko hi kula xana a va fanga lavo tala va nge se kula ke xana a va nga swi rhandi ku hanya va kula vona ke a va nga swi tsakeli ku hanya va khalabyani ku khegula ke lava feke va siyeke misava eka malembe ya vuntshwa bya vona ke van'wana hi titanga ta n'wina na mina lava hundzeke emisaveni a va ha ri na ku langutela ni ku navela ka ku hanya va ya emahlweni ni vutomi lebyi kambe hikuva a va tivi nkarhi lowu xikwembu xi va vekeleke wona enkarhi wa ku hundza ka vona emisaveni wu vile wu fika i ndzi vula leswaku na n'wina na mina hi ta hundza ka misava leyi hi nkarhi lowu hi nga wu ehleketangiki hi nkarhi lowu hi nga wu rhandziki hi nkarhi lowu hi nga wu tsakeliki hi nkarhi lowu hi nga wu langutelangiki swi nga endleka hi hundza eka misava leyi ndzi pfumela leswaku vunyingi bya hina hi yingiseke sweswi hi twile vo tala va hundza emisaveni leyi va nga va hi nga twanga mavabyi ya vona va hundza emisaveni hi nga twanga kumbe leswaku a va karhatiwa hi yini a va babya van'wani va ku va wile va hundza emisaveni van'wani ku endleke swo karhi va hundza emisaveni mara ndzi ri ehenhla ka mhaka leyi va katekile vafi lava faka va fela ehosini lava faka va ri na kreste evuton'wini bya vona laha hi nga hlaya kona kri etiko ra xikwembu rito ra xikwembu ri hi dyondzisa hi mhaka ya leswaku exikwembu xi nyikile vumbhoni hi n'wana wa xona loyi a feke exihambanweni loyi a teke emisaveni eku va a hi vuyisela ka xikwembu hina lava hi pfumelaka eka Yesu Kreste bible yi ri xikwembu xi tiyisile vumbhoni bya xona ehenhla ka Yesu Kreste leswaku Yesu Kreste i n'wana wa xikwembu loyi loko hi pfumela ka yena hi kumaka vutomi lebyi nga herike mara ku ni vunyingi lebyi kulukumba bya vanhu lava honisaka xirhambo xa xikwembu lava honisaka xirhambo xa xikwembu lava honisaka ku vitana ka xikwembu lava honisaka invitation ya xikwembu leswi hi rhambelaka evuton'wini bible yi ri xikwembu xi hi vitanile xi hi vitanela evuton'wini lebyi nga heriki swi kona eka rito ra xikwembu eka timotiyo ya ku sungula chapter 6 verse 12 o ri muapostola ekhoma u vula leswaku muapostola Paul eka timotiyo o ri khoma vutomi lebyi nga herike lebyi xikwembu xi hi vitaneleke byona a ku lwana nyimpi leyinene ya ku pfumela khoma vutomi lebyi nga herike lebyi xikwembu xi hi vitaneleke byona loko sweswi ni ka ni huwelela rito ra xikwembu ndzi huwelela rito ra xikwembu ku vula leswaku ku ni vutomi lebyi nga herike hi ri ka misava leyi hi vonaka vafi hi vonaka rifu ri ri kusuhi ngopfu na hina hikuva maxaka varhandziwa va hina va karhi va hundza emisaveni kambe bibele kumbe rito ra xikwembu vakari va hundza emisaveni kambe bible kumbe ritra xikwembu ri tshembisa vutomi endzhaku ka rifu.

swa baleka hiko kala ka vutomi hekwa chumulo hanyaka unwana no nwana u lapha ku hanya na nwana na mina ha silaba ku hanya mara indlo leswako vutomi dzileka Kriste dzili vutomi le dzinga herike retroskwem riri Yesu Kriste hi ana ndlela ntiso ni vutomi eka retroskwem eka Yohana chapter 14 verse 6 retroskwem Yesu Kriste hi ana ndlela ntiso ni vutomi loko hi ri na Kriste hi ni vutomi le dzinga herike xana mina mbona vutomi le dzinga herike ke na swi twisisa leswaku vo tala hi taku hi le tikerekeni ni swiambalo hi ambala hambe xule xiambalo ku na leswo tala hi le ka khwayere ya kereke hi le ka komiti ya kereke ni leswo tala hi nga swi vulaka mara xivutiso i ku xana hi na ntiyiso leswaku hi na byona vutomi lebyi nga herike ke ni tsakisiwa hi muapostoli Paulo loyi a vulaka eka buku ya Timoteo ya vumbirhi chapter 4 verse 7 and 8 u ndzi lwile kulwa lokunene ni hlayisile ripfumelo ni nakambe ni hetile mpfhuka wa mina lexi saleke hi leswaku hari ya ku lulama hari ya vahluri yi ndzi yimerile a ha ri na hopu kumbe ku langutela kumbe ku tshemba leswaku ku ni vutomi endzhaku ka rifu ina mi pfumerile eka Xikwembu mi koleka khwayere mi koleka kereke mi le ka kereke yikulukumba mi le ka kereke yo tiveka mara xivutiso i ku xana mi na ntiyiso leswaku mi na byona vutomi lebyi nga herike ke kumbe mi wela eka lava nge swi ta voneka kwele a hi swi tivi a ku na loyi a swi tivaka swi ta ya voneka kwele a ni ta ku mi nga lavi ku va eka lava nge swi ta voneka kwele va na ni na ntiyiso wa leswaku mine vutomi lebyi nga herike ni vula leswaku muapostoli Paulo a vula leswaku ni hlayisile ku pfumela mi kona kwala mi yingisaka mi ri kona mi van'wana mi hlangane maxangu na ku tikeriwa ni ku lahlekeriwa ni ku soriwa ni ku sandziwa ni ku tikeriwa ko hambanahambana mi twa ku vava hi leswi mi hlanganaka na swona ni kwala ku vula leswaku tiyiselani hikuva vutomi byi kona endzhaku ka rifu ku ni vutomi endzhaku ka rifu ku ni vutomi endzhaku ka rifu nakambe ritwa Xikwembu riri maxangu ya nkarhi loyi hi hanyaka ka wona i matsongo loko ma ringanisiwa ni ku kwetsima loku taka ku ni ku kwetsima loku taka vutomi a byi helele eka rifu vutomi a byi helele ka rifu rifu ko va biloho ra ku pelela evuton'wini lebyi nga herike rifu ko va biloho ra ku pelela evuton'wini bya xiviri vutomi bya ntiyiso vutomi lebyi nga herike evutomi a byi heleli eka rifu tiko ra Xikwembu kambe rifu leri i biloho ra ku pelela evuton'wini kambe a ni ta vula ku ri a hi veni lava nga ni ntiyiso wa leswaku hi na byona vutomi lebyi eka epistoli ya Yohana chaptara liya ya 5 verse 13 muapostoli Yohana a ku na mi tsalela leswaku mi tiva leswaku mi na vutomi lebyi nga herike u va tivisa va ri kwala misaveni a nge ri mi ta va na vutomi lebyi nga herike u nda mi tsalela lava pfumeleke ka Yesu lava amukeleke Yesu tanihi hosi ni muponisi lava pfumeleke ka Xikwembu lava amukeleke tintswalo ta Xikwembu na mi tsala leswaku mi tiva ku mi ne vutomi lebyi nga herike xana ma swi tiva n'wina ke leswi lava mi pfumeleke eka Xikwembu ke leswaku mi na byona vutomi lebyi nga herike ke hi ri ka misava leyi rifu ri nga kona laha hi attendaka ti-funerals evhiki na vhiki minkarhi yo tala n'hweti na n'hweti mara xana ha swi tiva leswaku hi ne vutomi lebyi nga herike hina lava nga ka Yesu ke ritwa Xikwembu ri ku va katekile vafi lava faka va fela eka Kriste xana mi ta fela kwihi n'wina rifu ri ta mi kuma mi ri kwihi mi ta va mi ri na yena Kriste ke mi ta va mi ri na yena Kriste evuton'wini bya n'wina ke.

0: yena vutomi swintsundzusa loko ndi hlari tira xikwembu ri vulavula hi mhaka ya leswaku lava dlayeke Yesu Kreste u ri n'wina mi dlayile munyiki wa vutomi ndi tila ku vula leswaku Yesu Kreste u kona ku mi nyika vutomi n'wina kumbe lava hi nkarhi wa sweswi ma ha ri evudyoweni hi laha tirwa xikwembu ri nge a mi file evudyoweni bya n'wina loko munhu a hanya emisaveni a ri mudyohi a nga pfumelangi Yesu leswaku a susa kumbe ku teka vudyohi bya yena o tshame ekufeni o tshame erifini mara loko hi amukela Yesu Kreste Bible yi hi byela leswaku a huma ekufeni eku nghena evuton'wini ndi vulele ekusunguleni leswaku vunyingi bya vanhu hi nga twisisa loko wa byeriwa ku ri huma yindlo ya tshwa hi nga huma hi ku tsutsuma mara loko hi vula leswaku humani evudyoweni humani emintirhweni ya misava humani eka mikhuva ya misava humani ka tindlela leto biha fularhelani vudyohi bya n'wina tanani ka Yesu leswaku mi kuma vutomi i nchumu wa tika wo nonoha eka vutomi bya lavo tala a ni ta ku namuntlha tsakisani xikwembu xa n'wina hikuva mi amukela Yesu mi pfumela eka yena leswaku loko rifu ro tshuka ri mi teka ri mi kuma mi va lava nghenaka efunwa matilo mi va lava kumaka vutomi lebyi nga herike mhaka a hi ku va muchumeri wa matimba a hi ku endla masingita ni ku endla mintirho ya ndhuma tanihi mufundhisi emisaveni mhaka yi le ku heteleleni leswaku xana mi ta byi kuma vutomi lebyi nga herikeke va nga chumayila va endla mintirho yo hambanahambana vanhu mara eku heteleleni va lahlekeriwa hi vutomi rito ya xikwembu lava nga yi hlayela kona ri loko munhu a ri hava kreste a nga na vutomi mara loyi a nga na kreste vutomi byi le ka yena xana mina yena kreste ke loko mi nga ri na yena wa ha ri nkarhi wa kahle leswaku mi nga titsongahati emahlweni ka xikwembu mi amukela Yesu Kreste embilwini ya n'wina loko mi ri na yena kreste mi ka mi hundza ku tikeriweni a ni ta mi hlohlotela leswaku mi nga cukumeti ku pfumela ka n'wina mi nga cukumeti ku tshemba ka n'wina yalani mahlweni mi lwa nyimpi ya ripfumelo leswaku eku heteleleni mi ya kuma vutomi lebyi xikwembu xi byi tshembiseke na swi tiva leswaku evunyingi bya vanhu hi tinyungubyisa hi tikereke leti hi ti nghenaka hi tinyungubyisa hi leswi hi swi endlaka kerekeni hi tinyungubyisa hi tikhwayere ta tikereke ta hina hi tinyungubyisa hi leswi hi swi endlaka hi ku chumayela kumbe leswi hi swi endlaka mara leswi kulukumba ngopfu eku heteleleni emhaka ya leswaku xana mi ta vuriwa la katekeke evuton'wini bya n'wina ke hikuva loko rifu ri mi kuma mi ya nghena evuton'wini ke kumbe mi lava tshameke ekufeni mi lava tshameke eku loveni ke humani ni te rito ra xikwembu ri ri lwa yingisaka rito ra loyi a ni rhumeke a va pfumela eka yena o ni vutomi lebyi nga herike loyi a baka a yingisa a tlhela a pfumeka mbilu ya yena loyi a rhumeke kreste ku nga jehovha u ni vutomi lebyi nga herike xo hetisela u ri u humile erifeni ku nghena evuton'wini ni wule ku sunguleni leswaku swi twiseka swinene ngopfu loko wo byela munhu loyi yindlu leyi a nga ndzeni ka yona yi tshwaka leswaku huma kambe mhaka ya leswaku vanhu a va hume etindleleni to biha a va hume evudyoweni a va hume emunyameni a va hume emintirhweni yo biha leswaku va kuma vutomi i nchumu lowu tikaka swinene ngopfu ndi mi navelela leswaku tiko ra xikwembu a hi veni vafi lava nga ta fela ehosini a hi mhaka ya ku u lahliwile kona ntshungu kona vanhu vo tala a hi mhaka ya bokisi ra expensive kambe i mhaka ya ku u fa u ri na mani ni vula leswaku bibele yi vula ku ri eka buku liya ya Luka chapter 16 verse ya yin'we ntsena rito ra xikwembu eka verse 21-22 yi ri tintsumi ti axara kumbe ku yisa exifuweni xa Abrahama yena Lazaro loyi a feke emisaveni leyi a ri na xikwembu ti n'wi axara mi ta axariwa hi mani mi ta yisiwa hi mani ku i mani i mani la nga ta mi teka ku mi yisa evuton'wini xana tintsumi ta xikwembu ti ta mi teka hi siku mi timekaka ku mi nghenisa evuton'wini ke kumbe mi to fa mi lahliwa swi hela ke xikwembu xa tintswala xi mi pfune na mi rhandza ni lava leswaku hi ya hlangana eparadayisini ya xikwembu kumbe etilweni xikwembu xi mi karhekisa ni khensile
1: hi khensile vamakwerhu lava rhandzekaka rito ra xikwembu lera matimba se hi la ku ya eka nkarhi wa ku va hi ya teka tiqingho ta n'wina eka 060-887-5942 hi twa leswaku rito ra xikwembu ri mi khomise ku yini a hi ngheneni ka 060-887-5942 hi twa leswaku rito ra xikwembu ri mi khome njhani hi yimele tiqingho ta n'wina hi vulavula hi timhaka ta leswaku hi hanya laha rifu ri nga kona mo ni teka lavo sungula mi amukeriwile allo mi amukeriwile allo allo mahitwa na allo Hello.
2: Aye minjani?
1: Hi pfukile hi ngo bona.
2: Hi tsayisiwe.
1: Eh.
2: Hi tsayike ka rito ra matimba swinene ngo.
1: Eh.
2: Vula loko wa hanya a ri hava xikwembu.
1: Eh.
2: Swi tika ngo. Swin'wana leswi swi ta ku vaveni i ku hina hi nga va hi swi tiva hina vatswari ku loko munhu a hanya a ri ha xikwembu swa tika mi kuma ku n'wana marhandzana na yena a ha ri xikwembu loko
0: Ae ae njani a pfukile kambe mito twalela a hansi swinene ae hallo ae
1: a ingeneni ka 060-887-5942 hi mitwini mhana lukasi ka minengenisi block 3 hi mitwile swinene hambiloko hi mitwela ahansi mara mi nga heli matimba loko ku ri ku swa endleka na n'wina mi nga tlhela mi swi kota ku vuya mi amukeriwile ka awara ya ntiyiso hi pfukile hi ngo vona hi lava mfundhisi
0: ahee pfuke ngopfu hi nga twa vona akhensa
2: swinene
0: hayi khensile kuva mi yingisile mara hayi hayi Maya mi atatisa swinwana henhla ka leswi mi nga swi dona.
2: Na sweswi hi le rendzeni hi le ku yeri kona mara hey leswi mi nga dyondzisa swona eka ku vanhu loko vo kota ku teka leswi wehe mi swi vulaka mara hi mhaka ku a ni ku na vanhu lava timhaka leti va ti twaka mara va nga swi tivi ku timhaka leti va ta ti veka kwini amapfalweni ya vona.
0: Ya van'wani va swi teka tanihi ntsheketo ku nge le ku.
2: Mhaka yo ku swi leswi a swi va ku tekiwa hi nyama hi mhaka a ni vanhu va ka hina va vo tala va langutele ku. Vatani va humelela la misaveni ene swa xikwembu ha sweswo a xikwembu a swi humelerisi mhaka hi yaliya mi vulaka ya ku loko yindlu yo tshami ku huma a nga huma hi ku tsutsuma mara timhaka ta xikwembu i timhaka leti to ka ti nga oloveki
0: ya
3: ha sona isona ha mi vule sona ngo I can see less than go for Kubami, take a host and imponency. Squamba she impunity, sell a coffee, come a goom, young can I to win in Kensil. Yeah, a maka ikulukumba vele abu Christene imaka yaku aku heteleleni uya kuma vutomi lebyi nga herike hi nga endla mitirho yo tala malokuluku eku heteleleni a hi nga kumi vutomi lebyi nga herike a hi nga vi lava nga ta fela hosini a swi hi pfunanga nchumu
2: ene mi nyika xikombiso xa kahle ngopfu hi xa la ku chiwaku kona ku loko va ku tiwatshwa loko buluma hi mpela hi ta tikuma ehumeni mara Yeso loko we ilova iya kwini.
3: Ya enti. Ya
2: enti.
3: Hi cancele ngopfu hi laha ku va mi fambe na hina kusuka ekusunguleni ka message.
2: Kwala ka Xikukwani.
3: Oi cancele Xikwembu xi ve na n'wina mi tlhela mi ya kateka ni le kerekeni swi engeteleka.
4: I can see le be amkerwele ka JCR
5: ena khesa
4: amkeriwa e ba ku zane
5: ya so ene ritwe ritu ambe minga twa kahle amoyeni mara na khesa ritwe ritu ku pfumelwa ka hosi ya tu hosi I la katulerin samakaron king of the kings one wash kwem yena ri angate loku vuya ka yena kutava khwishi a ensa na dintsume hinkwato mina mfundhisi mina ni byela vanhu ni ri malamala loku fambina ya bela mina xihundleni and I saw vafundhisi a hi tshiketeni ku dyondzisa vanhu leswi matsalwa ma nga vuleki swona ni vulavula ni n'wanduna tolweni a ku hwaya mi nga timi ta hi dyondzisa na ni ku wena na xitifikheti xa mufundhisi wena u fanele dyondzisa mina wa i vule leswaku ri loko va ku misava yi ta hela hi mina swi vula mi ku fa ka mina na i dyondza ku hi xikolo xa kona na na khensa vafundhisi va mina na khensa malandza ma xikwembu ku tlhava ta kateka lava nga ta dyondzisa loko a vuya mi ri swi lo nkulukumba ku tlhava ta fundhiwa loko na n'wina swi lava tano na khensa namuntlha sweswi thank you
4: hi khensile bakuzana I can see vamakorla va rhandekaka na nkarhi wa hina wu ri 5 minutes before 10 o'clock monteka lava mi amkeriwile
6: Pastor Thomas
4: bo Jojo hi lava mfundhisi mitarini
6: mfundhisi mitarini
3: bahle
6: mpukini
3: mpuke ngopfu nga ta vona
6: mata mi dyondzisi mhaka yin'wanyani ya matimba ngopfu hileswaku ri loko u ri hava xikwembu ne u ta chava rifu xo sungula na loko u vabya va ta ku kanganyisa ende ku va ku kanganyisa hileswaku va nga ta va ku pfuna va ku hina hi kota ku tshungula mavabyi lomo karhi mara tiva a va nga ri tshunguli rifu mhaka yikulukumba munhu a hundzuke a ponisiwa nkarhi lowu nga sala wutsongo ene munhu a nge swi voni hileswaku ri loko vanhu va haxisiwa hi ku yingisela swiyanimoya hi vanhu lava nga swivumbiwa lava vo ngo hina ha pfuna hi kota ku tshungula mavabyi lomo karhi hi endla hi na yini va nga vulavuli hi Yeso Kreste ni vutomi loyi ku nga vutomi ku nga ku fa na ku pfuka ka yena ku nga ku loko u fa u huma xana titsumi ti ta swi kota ku rhwala ti kumeka xifumeni xa Abrahama na so vanhu a va tshiki va huma va cinca va hundzuka va twa rito ra Xikwembu va tshika ku twa leswi swi nga pfuni ku chumu ina va kona vanhu vo tshungula mara aka fanele loko u fa u famba u ta va u firifura njhani makale anivalavula yona ya rifu loko ku ri ku vanhu a va pfuleka vanhu hinkwavo va pfuleka va susa ku ri ni nga va bya ni fa mara hambi ni nga pfuniwangi hi munhu wa misava leyi ntsene loko ni fa a ni fi ndo etlela ni ta pfuka hi siku ra kona ni ya pfuka ni ya fa ni pfuka ni pfuka ni ya hosini leswaku vanhu a va fanele va nga mesi xikongomelo xa va nga mesi xikongomelo xa rifu leri xa rito leriwani hi ta fa vanhu hinkwavo lava ngo va swi kota va tshungula mavabyi va nga nghena le ka swiyanimoya va ku hlamala ngopfu loko kha ku fiwa ina a va languti vona a va swiisi ku a va na rona rito leriwani i ku cinca ka tinguva ku fanele ka fambiwa mara ntsene vanhu lava nga ku va xiseni va ku va kota ku va tshungula va nga va byeli rito ra Xikwembu na vona va ya ku avanyisiweni kukulukumba ngopfu va ku avanyisiweni ngopfu ku ve le ku xiseni ka vanhu va le ku lahleni ka vanhu a va kombi vanhu Xikwembu va komba vi vona kasi aka andhaka vona ku na rifu leri va nga ta fa vanhu va tirhi va tlhela va famba na vona i ku hombola ku tifihleke loku nga ku tirheni na sweswiwani so vanhu a va amukeli Yesu Kreste va tshika ku xisiwa hi vanhu lavo ngo ha swi kota ku va va yisa akuloveni va famba swin'we na vona vanhu valavo inkomu
3: ha ti prepare-ela ti-society na tipholisi ku ri loko hi fa hi lahliwa kahle miri ya hina mara moya ke ha lunghisa ti-society to hambanahambana tipholisi ku ri hi lahliwa kahle mara moya u ya kwini
4: hi le khenseni swinene vayingiseri hi le khenseni bo George Mhlengwe la Jim Johnny la hi khensa marito ya n'wina yo xonga ya kahle moni vula leswaku va makwerhu lava rhandzekaka na nkarhi wa hina se wu herile is 2 minutes before 10 o'clock a hi tangeni hi ri hexe na mpfundhisi mitarini namuntlha hi te na vamhani lava mi nga va twa va dyondzisa ka mavhiki lama nga hundza vamhani va ku huma eka mphambu a ni ta tsakela leswaku va mi xeweta un'we wa vona mi ta va twa mi twa mavito ya vona mi twa kereke ya vona na mfundhisi lowu va nga hasi ka yena avuxeni vamani
7: ahee mfundhisi mavasa
4: minjhani
7: hi pfukile hi ngo vona
4: hi pfukile xewetani vayingiseri
7: ni xeweta vayingiseri hinkwakukwa ku lomu va nga kona va yingisela ku va ri kona awara ya ntiyiso hi khensa Xikwembu hi awara leyi Xikwembu xi hi katekisa mbulavula na mani Joyce Mkhari ka mphambu ekereke ya DFCC asi ka kereke ya mfundhisi Malepane Xikwembu xi mi katekisa xewota na kereke ya DFCC valava nga kona va kateki minkarhi hinkwayo
4: hi khensile mhani Mkhari Xikwembu na n'wina xi mi endla hi tintswalo mi va na sonta lowunene hi lava mhani wa vumbirhi va mi xeweta avuxeni mani
7: ahee
4: minjhani
7: hi pfukile hi ngo vona
4: hayi hi pfukile swinene xewetani vayingiseri na kereke
7: mi xeweta vayingiseri va GCR ka awara ya ntiyiso hi khensa Xikwembu ni le ka siku ra namuntlha na pfumela leswaku ri mani na mani laa nga yingisela a ri hinkwako koloma nga koho u katekile na yena laha a mi xewetaka i mani Emily Khosa va ku humaka mphambu aka kereke ya DFCC leyi rhangeriwaka hi mfundhisi Malepane AH
4: hi khense swinene vamhani va makwerhu lava rhandzekaka hi la ku vula swona vamhani lavambirhi i vamhani lava nga tinyiketela va nge te ina na hina hi lava ku ya dyondzisa hi lava ku ya dyondza rito ra Xikwembu kwele ka GCR sonta un'wana na un'wana mi nga hlamali loko hi ta na vona nkarhi wun'wani va khomeka hi swin'wana mara va tinyiketerile hi lava vanhu lava nga tata va ta dyondzisa rito ra Xikwembu leri nga rona ntsena va nga ta dyondzisa Kreste Yesu tanihi hosi na mponisi va nga ha dyondzisi swin'wana se vamhani lava va tinyiketerile sonta un'wana na un'wana mi ta va twa hi ri na vona va mi xeweta yin'wana ya misota va ta va ri karhi va dyondzisa vayingiseri va xitixi xa ku rhandzeka GCR ka 106 hi khensa vuyingiseri bya n'wina hi ri Xikwembu a xi mi endla hi tintswalo hikuva se hi ya atikerekeni mara ni loko hi nge se heta na ku nyika mfundhisi mitarini va songasonga inkomu
3: ndi vula leswaku vayingiseri hi khensile vuyingiseri zangwena akatenza wenkwato antabula shoetsela leswa kumeka honisi rito leri miritweke ne marito lamgata chumairi wa mavikila matakani kwa kula kuchumalwa ka rito vaxikwembu kwa mhaka ya vutomi lebyi andhawu ka rifu i ntiyiso xikwembu lexi nga hembeki xi tshembisile xi nga ka xi nga hembi leti hlala ka Tito chapter 1 verse 2 yi vula sweswo ku xikwembu lexi nga hembeki xi hi tshembise vutomi lebyi nga hembeki hi khensile hlayisekani swinene ngopfu
4: hi khensile eka mfundhisi wa hina mfundhisi wa ku rhandzeka mfundhisi mitarini fambani mi ya khongela kahle mi hi xewetela kereke aka makumeke ya full gospel leswaku a va rhandza swinene hi khensa ku va va mi tshuxile ku ta hi dyondzisa rito ra Xikwembu va yingisele 1 minute after 10 o'clock ku nga ri khale yi ta ku 2 minutes hi ri yanani mi ya tiphina ka ha ri na minongonoko leyi landzelaka nongonoko wa awara ya ntiyiso ku nga church service kumbe kereka na hina fambani mi ya tiphina hi yona eka sonta lowu nga hundza ndzi vurile leswaku nkarhi wun'wana loko hela awara ya ntiyiso mi ta twa ingaku radio yo miyelanyana pfuka hi va na ndhambi ya mati leyi nga nghena andzeni ka xitichi hi na ku hluphekanyana katsongo se loko mi twa yi miyerile a hi yo tima va va ri karhi va lunghisa michini leswaku ta sungula nongonoko wun'wana se mi nga tshamele ankule na xitichi xa n'wina xa ku rhandzeka 106 GCR tiphineni hi sonta lowunene inkomo i mfundhisi mavasa lava mi lelaka

Kumera timinete go bile awara ya khume wena mengi sarwa ji sarafem ba ikare ngena kone kana kono ko wa kereka na hina lamgata ba mkarim famsane kahle na shiluva shaka mabunda ngomhlabe isonta wa kusaseka kambe ke sonta wa namuntla ai wona wa batatana hi wona wa Father's Day lo loko ninga hoxi sanga aika va vukareni for sure last week me vakanzi ele ngopfu leri viki ra bona va papa wa hina va kuteka vutihlamuleri ana vele bona tinhlokota muti aniri loko vanga ri kona muti auti na bona va vakarhi va hitisa kwa la mutini loko ri na wanuna mutini a hi chavinchumu ende wanuna lowu nga na wa muti lowu nga na wanuna wu na ndzhuti na wona xikarhi wa xiximeka wa hlonipheka unge u ya tlangela kona namuntlha hi ta va hi karhi hi tlangela vona na vona hi ku Happy Father's Day kenso swinene ku va mbe kona vuton'wini bya hina tanihi tinhloko leti hi langutelaka eka tona loko ku hela mugayi loko papa va ri kona mutini hi byela vona mhani ku ri hayi fambani mi ya byela papa ku ri mugayi wu herini leswi vulaka ku va tlanga xiave xikulu na vona ene mhaka ya ku hi va kandziyela loko ku ri Mother's Day i mhaka ku ha swi tiva ku ri va nideka vuton'wini bya hina a va dinga ku va va va kona kambe ke 11 wa timinete kumbile awara liya ya khume kona kwala ka kereka na hina hi khensa swinene eka awara ya xitshunxo leyi a yi karhi yi fambisa hi Pastor Mabasa va khome Pastor Mtarini kusuka aka Full Gospel Church ka makumeke va kha va khome na mani mkhari mani khosa vona lavao va le ka mphambo DFFCC okay it's DFCC church hi khensa swinene ku va na n'wina mi kote ku va mi ri kona ku va mi karhi mi hi phamela rito ra Xikwembu ana vhele hi nge hanyi swakudya swa nyama ntsena moya na wona wu lava ku fidiwa leswaku hi ta kota ku hanya masiku ya ku tala hi ku hi yena mbumbi wa hina loko hi nga twi hi ta yena hi va mani kwala misaveni ya Jehovah kambe ke loko mba ma hi tsundzuxa hi rito ra Xikwembu ma hi phamela swakudya leswi hi swi nidaka ka siku na siku ha khensa swinene tlhela hi khensa nakambe eka hinkwavo lava mi ri na vona loko dyambu ra haxa kusukerisa kwale ka Elibet khensa swinene ka hinkwavo eka vahaxi va hina lava hi ri na vona dyambu hinkwaro va karhi va haxa ku ya hi ntokoto wa vona na minongonoko ya vona hi khensa swinene tlhela ni khensa nakambe ka wena munhu wa nkoka swinene vuton'wini bya mina ni vula wena muyingiseri wa mina wa GCRFM khensa swinene ku va mi va kona na mikarhi hinkwavo mba mi hi yingiserile hi va hi karhi hi bula hi nyikana ti-update ta siku hi byelana letiya na letiya ha i nkateko swi komba vutomi sweswo hi nghene kona ka kereke na hina a hi voneni leswaku nongonoko wa hina wa siku ra namuntlha wu ta va wu tshamisiki siku yini kambe ke loko hi languta hina tiawara timbirhi kusuka kwala ka awara ya khume ku ya fika ka awara ya 12 laha hi nga ta va hi karhi hi gimeta kona teka tintambu ti yisaka MK the Navigator jara ka mathontshaniri hi laha hi gimetaka kona kambe ke ka tiawara letimbirhi hi tala ku va hi khome swiyenge swinharhu kambe namuntlha ku ta va na ku cinca kutsongo hi tarhanga hi vana va Sunday school se ni khome wena muyingiseri wa mina u ni byela ku ri u ni yingisela u ri ku hi tindhawu ta kona ka xiyenge xa vumbirhi kambe ke ka xa vunharhu loko yi karhi yi ku half wa timinete ku bile awara leya 11 hi ta va hi ri na xiyimbeleri xa vunanga bya gospel kumbe bya vhangeli lexi hi nga ta va hi ri na xona eka dyambu ra namuntlha hi va hi karhi hi twa hi ta riendzo ra xona na album leyi ya ha ku humaka a ni ma swi ta ku ri hi ba mhunti ya ha ri na mahika hi ta va hi karhi hi twa album hayike hi ta va hi karhi hi cina swin'we kwala muyingiseri wa mina loko ku ba 11:30 ni ta va ni mi khomile xikan'we na xivulavuri xa hina kumbe muendzi wa hina wa siku ra namuntlha hi ta va hi ri na yena kona kwala hi laha u nga ta va na ku cinca kona kambe ke ta tlhela yi vanyana nkarhi wutsongo hi va hi karhi hi khongerisa vamakwerhu lava nga hlangana ku tikeriwa ka vhiki leri a hi ri ka rona van'wani va ha ku heta ku lahla varhandziwa va vona matimba ku va va continue a va ha swi koti mi kuma ku fambe bread winner mutini loyi a veka xinkwe henhleni ka tafula xilepfula xa nsuku xi fambile kambe ke hi ta va hi karhi hi ya hi ya va khongerisa na vona ku ri onge hosi yi nga va nyika matimba mantshwa ku va va kota ku hanya va ya mahlweni yi va kotisa ka hinkwaswo tlhela hi khongelela na lava hlanganaka na swiyimo swo hambanahambana kusuka tindhawini to hambanahambana swiyimo swi nga titalela hi ta va hi karhi hi ya va khongerisa ku ri we hosi va voni vona mihloti leyi va yi rilaka va nga voni hi munhu hambileswi va swi rilelaka mbilwini wa swi tiva u tiva makungu ya wena hi ta va hi karhi hi ya va khongerisa na vona hi leswi nongonoko wa hina wa siku ra namuntlha wu nga ta va u tshamisekise xona kambe ke ku ri sonta wa kahle swinene nakambe ni tlhela ni mi amukela hi landzeni vana va Sunday school risimu ra kahle ra Philadelphia Worshippers hi ta tihanyela hi xikhongelo hi ta va hi karhi hi ya bula na vana va Sunday school va ta ni kuma ka nomboro ya WhatsApp kumbe va ni fowunela hi riqingho ra le nyongeni ka 060-887-5942 ni ta va ni karhi ni kumeka hi yona nomboro yaleyo 060-887
5942 kambe ke namtsunzushana kambe ina Facebook page lei fambaka kahle vito ra GCRFM na kona kwa halamka nkarhi mini dzela kuri mikatekana mina miri ko eka sontolo kambe ke nga tlhela mina yingisela ku anja eka www.gcrfm.co.za e audio streaming ya leyo mtapa mkarhi mini kuma xi technology khetsa swinene wena mingiseri kwa mina va kare hi lanisa vana va Sunday school eka 060 887 5942 ai fambe ntshingo.

0: ra kufana na munhu wa memo lavi aku xinwe ne ri kwala ka makochansi ka vukosi bya nduna ra singa la ka sivela la ka simiya mulalo na lufuno aku misho nhlungwani hi xinwe abulwini ni khensa swinene Douglas Mawila aku minjani hi xinwe kwala nkongola ni khensa swinene ka n'wina chilidzi mama khenso aku ndi machelona vudi xiluva xa radio ya hina rirothe hafa malonga sunset villa ndi chilidzi mama khenso mabata ndi kholivuwa mama khenso boti viro vaku hi xinwe ni ri kwala ka makhasa muwawani kasi standavini khosa na yena ku xinwe ne ri kwala xivulani it's standavini ya loya nere kasi ke nthela ni famusana kahle na munhu wa kufana na mukateko vukeya aku xinwe ni ri kwala malonga la kasi Thomas Mdungwazi xibambo aku xinwe ni ri kwala ka mswana jiribo jiriseni loloni aku morning luva kwala elimila kelso shinene commander aku xinwe kwala zanini mariveni kasi Dennis Khosa na yena aku xinwe ni ri lapulukwani la ni kelso shinene vanhu va mina. Okay, right. In Kelan from Sana Fana Namunu, Aku Fana Tikani Filoma, Aku Hishing when Nirkwala Kankori, Azaman, Kasizava, Papa Maria, Aku Hishing when Nirkwala Gijaman Denila, Legam Ninginis Gijaman Dena Nir Lizinkuna, Aku Hishing when Nirkwala Shivulanila, and from Sana Katana Mana Bumba Lu, sitting Yako, Aku Hishing when Nirkwala Kaho, Mufarin B. Kulani Iron Sithole na yena ku xinwe ni yingisela ni ri la ka ngove inwa Sam Sithole manhlungwani ka ngove khenso swinene mani wa mina DK Mkansi aku ni ri kwala gapane la kasi Nyon Bathini knowledge nukere aku xinwe ni ri kwala a babanana Emmanuel Assembly Church Basani Chamango na yena ku haike xinwe ri kwala ka ngome 22B Nwana na mfana ka nukera ku xinwe ni ri la ka nkori ka tomu i ku hlula nukeri ya loye ka sima hlori Elfas aku xinwe ni ri kwala ka chavani Mountain View na Khensa muhashi Khensa mina ka si khoseni aku xinwe ni ri kwala Pretoria Southville kaya ku ri ka phaphazela okay malume Dev va ku nkomo 22B ka va Devi masindi madzivandila ku xinwe ni ri kwala chakhuma maguguni mabunda David aku nkomo 22B Devi kasi mavuso Neftali muhubi aku va halambani chamalavu chikwarani Dennis Mkansi aku xinwe ni ri kwala muthele la kasi Thendo muthele va Doli aku xinwe ni ri kwala muledani block J zone 10 basani nwana man phosa na yena aku ni kereka na wenwa mhlabe ni ri la mugangeni wa nduna Ephraim Makamu ka ngove kasi affection majaswakwe aku xinwe ni ri kwala Ivory Park Midrand kasi ni vona na munhu wa kufana na Bruno aku hi kona kwala muzambiko la ni khensa swinene kasi le gao mchidzi na yena aku hi swinwe ni khensa swinene ka n'wina ni nga na n'wina hala ka Facebook xikan'we na TikTok I really appreciate you ni tlhela ni vona munhu wa ku fana na mani na handle ka okay ni n'wi hlayeni le gao mchidzi munhu wo hetelela loyi ni nga na yena hala ka Facebook page ya hina kambe ke ni va ni karhi ni ku milenge mbirhi ni tsutsumela ku hala ka WhatsApp ni atola vani nga na vona ku ri vona ke vani khomele yini kambe ni hlanganisiwa kahle hi voice note a hi yingiseli mina na wena muyingiseri wa mina
1: afadhawu a tineve hello britani die pindo cup thou will be die on x tineve give us this day our daily bread and forgive us our trespasses those who forgive those who trespass against us teach us not into temptation but deliver us from evil for thou in the kingdom the power and the glory forever and ever amen
0: Amen.
1: Ni khensa swinene. Nongla mana mina nongla papa mina nongla mana amelo nwa amu nongla mana nongla nene ne vanga makonda. Again.
0: Amen. Ni khensa swinene ka wena mngana wa mina. O tlhela o ni khoma kambe na vikile ri taka ni ku lava moyeni ka xikhongelo xa kusaseka. Khensa swinene ku va u hi katekisile.
2: Sesi wa mlomi njhani hina hi pfukile hina hi miyingisa ku antswa hi ri kwala ka swikhunyana kwana hi nde ku miyingiseleni a hi yeneni nxumanxumo i vamhana xikhongelo wa jaha kwala ka swikhunyana inkomu
0: Inkomo mana mina ni bona na Joe Post aku live streaming from Four Ways High akaya ku ri ka mlaka mlamula village kheso swinene ne le ka nwina kasi ke Moses Tutu aku ishinwe ne ri kwala ka msinya yo tswala nyama na masonje okay kheso swinene ne le ka nwina ha yena mahlweni hello sister aku ri mandla speaker Smondlos ni kheso swinene ne le ka wena kambe ke moyi bona kuri rinwana rungula ra rai kusuka kwa hala ka WhatsApp vaku yishi inwe ne ri la ka xihosane ri suna mdu ni khenso swinene na le ka nwina kambe ke ni kuma rinwana vaku minjani muhashi yishi inwe ne ri kwa la ka xikukwani nkata sadam vini va marriage khenso swinene ne le ka nwina a hi tweni
3: ri xile macho mina ni kateka ku antswa ni ri kwa la ka mphambo nwa magoda ni mingisela kahle na mhlani ya nkerekeni ni ta vana nwina dambo yonkwaru Tabani ingisela GCR IT make. Saisekani bana sikura kahle mahashwa mina danki.
0: Kheso swinene nwa magoda IT make GCR na nwina 24/7 kona kwala. Kambe ke vakhikereka na nwina hi ri kwala kha mapayeni I mana Kayla danko. Kheso swinene mana Kayla. Kasi ke vakho ishinwe ne ri kwala gandlanani ka khani I mana makhuvele valava. Kheso swinene ne le ka nwina. Kuva hi kare hi famusana swinwe na mingiseri wa mina kambe ke na wena u nga xikota hi site le rara Facebook ka page ya kahle swinene ya GCRFM kambe ke u nga tlhela u kuma hi riqingho ra le nyongene ka 060-887-5942 u nga ni belela hi bula u ni byela ku ri u kateka na mina u ri kwihi eka sonta lowu wa ku saseka ke 060-887-5942 xana ke u kereka u ri kwini kuma muyingiseri wo sungula la muyingiseri wa GCRFM le moyeni hello Mana Pride in tlhela ni mboha mi ta ntela na homu ya pinki I swiluva xa ka mabunda la vulavulaka mi vona sonto ku saseka na vhiki ra n'wehi ri saseka hinkwaru ka rona tango mama Okay, right, and I mean, you said, what you see, RFM, I got a Congo, my friend, think, gonna take, I got 060-887-5942. You mean, hello?
4: Yes, it's Shilu, Vashaka Mabund, I can go over, I go make, Kuna Chuke, Lani.
0: Okay.
4: Oh, Mama, I tried, yes, Shilu Sanga.
0: Shilu San Lioni.
4: Hey, Marine Sester.
0: Ntakuyin, but to me.
4: Ya mini kateka na nwina ndi kateka hinkwayo mkhongele leyi ni nga yi twa vabishopo va khongela na nwina mi ta ni katekisa hi tinsimu na hi tivhese ani
0: amen se namuntlha hi yangi kereke
4: eyi namuntlha ha hi ta nghena eka GCR
0: hayi ke ni la ta mi tselekela tona mi ba mi khukhumeri kwala kaya
4: a ma swi tiva mi nga rivariwini maxava thapelelo
0: thapelelo wini maxava mithapelo
4: Le vito ra n'wana wa mina hi thapela na hi thapela ende xikhongelo na mina na thapela na khongela
0: okay okay ni ta va ni karhi ni mi lunghisela rona buti wa mina swala yona
4: danke sister
0: dango tlhela ni vona munhu wa ku fana na lelo amo ni khenso swinene aku hey sister hi hi hi hi 060-887-5942 mingiseri wa GCR FM ni khome riqingho mingiseri wa GCR FM le moyeni hello
5: Hi, this is Chiloa.
0: Ah, hey, Mama.
5: You forgive me, Kay.
0: You forgive me, go come back to me, na manami.
5: Why, Mama? You forgive me, Mama.
0: You can't stop Tommy.
5: Hi, my father, you're not going to jump on your car. You're not going to tell me how to get power.
0: Cash tell me how to get power. You're not going to
5: tell me how to get power. You're not going to tell
0: me how to get power. You're not going to tell me how to
5: Hai, tava hiri na nwina hi kha hi yingisela mi famba mithethe hi kha hi yingisela na lavan'wana va nga ta nghena hinkwavo nghena kwala kaya na mukhakereka
0: hi le kaya laha I nkomo mana mi danko ni vona na munhu wa ku fana na mandla spikiri a ku minjhani sister mina ni pfukile la isando hinkari hamtira hikara atira nikhenso swinene ne le ka nwiina kambe ke hayi ke leswa matihlo swifa swibaleka kambe ke hitaba hikari ha nyangela mwingiseri wa Jisara FM le moyeni hello
6: ampokini
0: hi pfukile hi kokombela kutwa nwiina mama
6: hi pfukile
0: ewe
6: ena ko hi mingisela kwanza hi kha hi kateka hi ri kwala jilongo
0: la jilongo la mi hi tsona yini
6: Ah, ri diwa diwa ni sitele na nhweti veri mudyaxi.
0: I mudyaxi hi le ku dyeni ka leswi hi nga swi tshovela ke.
6: Hinkwaswo leswi swi nga rimiwa swi pfumela i nkarhi wa swona sweswi.
0: Hinkwaswo na swi twa mara why mi hi dlayisa mugayo wa mavele mara. Phela i
6: ku
0: na ringeta mara exi se na swi twa ku hawa i khale se ni ri ku dyeni karhele.
6: Tsanda
0: swile ku ntsandeni tseni ana ho tolovelekangi
6: a wu tolovelekangi impela mina hamba ri mina no dzi lava ngopfu ku sa bya kona ni ti lavela ngopfu kapu wa kona mina
0: exi hayi hayi hayi
6: ndza vusa na mina hei sa ni tula nyana no dya hi ku a ni vhele loko ma ri kona makoko
0: i nga zi zonda nkarhi wa xirimo mani phela hi le ku madyeni mavele
6: a ni vanhu va le xikongomelo xa ku loko va rima va fanele va i kuma mavele va ta kota ku wisa ku xa mugayi
0: na loko ni hindza xigayweni na swi vona ku ya va forini a ni hluphekini rihwani hi dya hi tela
6: ha himpela
0: wu sukela kwale ka dini wu nghena wu tshibela vuswa va ku breakfast va ku mukapu wa mavele ha a hi tonona a hi tonona
6: mareanyan'waka hi loko hi file
0: ha hi fini hi mavele ke mi pfa mi ndlanyana xigugu mi pfa mi kandza mi ndla xigugu ka hi nge poni mugayo
6: wa xi kota xigugu
0: a ni koti nchumu mara no xi rhandza
6: ni vula ku xi kota ku xi dya
0: ni xi kota ngopfu
6: ni ta ku endlela
0: okay ni ta khensa mana mina
6: a ni timanga ti kona hi rimile
0: ehe
6: ta wo mavele ha wo mara
0: ya ko ni ga khensa swinene bana mi
6: hayi hlayisekani n'wananga mi xuma swinene
0: na n'we mi hlayiseka mi xuma siku ra n'we ri mi sasekela na vhiki hinkwaro ku sa yi ri veke mavokweni ya n'wena
6: hi swona n'wananga
0: dango
6: aye
0: Okay right and I mean gese rwa GCR FM vai kare kongoma mahlweni ni ze ni swigungulela moyeni phela ku le ku duweni ka mugayo wa mavele lowo basa va hemba la va ti shopa va ha va voni vanhu va ka hina a ti shopeni va ku va xa va mugayo ha u ta durhela lava nga rimangiki hi le ku deni ka mavele sweswi ku pfumba xigayo muti un'wana na un'wanyana kuma ku nekiwe saka na mapa la henhla laya 0608875942 mingise rwa GCR FM le moyeni hello
7: Mpukile mashomo.
0: Hi pfukile hi nga kombela ku twa n'wina mama.
7: Hi pfukile.
0: Dango.
7: Hayi na mi yingisela kahle ri kwala ka xithelani.
0: La ka xithelani la.
7: He mana wendi la.
0: Mana wendi mba mikarhi mi hi tswona yini ka sonto wa ku saseka so.
7: Hayi na hi dya byona sweswi mikarhi a lisaka sweswi bya mavele vuswa.
0: Mi dya byona.
7: Eh dya hi mambihela.
0: Hayi a ku vhakeki ni ta vhaka after June for sure. Anza ka xixika lexi u ta va u herile.
7: Hambi mo vhaka sweswi loko mo vhaka hi ta mi xavela 2kg ya mugayo hi sweka na mutlatsena bya n'wina ntsena.
0: Hayi na swi twisisa loko ku ri mi ta endla swona ma ta sweswi i nkarhi wa mugayo wa mavele loko se ku helanyana xirhan'wana lexi a ni yimile ku endleni ka tibedeni a tinghadini. Se ku ta va ku karhi ku tshwa mukhwariba muchayina miroho ntsena a ndzeni ku ta ze ku va karhi hlaza.
7: Ah go tswa ka rhaga ma swi go ta diwa so. Mativa.
0: Ai ke bana so toksa seka bana mina vhikira nwe hinkwa ri msasekela.
7: Na mona swi vetana.
0: Danko ni khensi. Hai ke hita ze hi endla mithini nwi namukele ku disweni ka mavele mikarhi mi nga wu lavi mi nga launcha ti complain ka mina ni ta teka ni swi yisa emahlweni ni vona munhu wa ku fana na John Mafukela my dear friend an author a whole author khensa swinene va ku hello ka Simpho a ku he mani xiluva minjhani ni pfukile no kombela ku twa n'wina 0608875942 mi ngitsa ra GCR FM le moyeni hello
8: xiluva xa ka GCR
0: hi mina loyi mana mina
8: u pfukile
0: Ni pfukile minjani mani makuvela?
8: Ni pfukile swinene.
0: A mise famba.
8: No huma sweswi ni yovo ku ni nge tshuki ni nga vulavulangi na xiluva.
0: Avele a ni mihleketini ku semila ku swindlisa ku yini namuntlha hi ku mihlwerini ku fona.
8: Ana ari ka kholo yin'wana mara se ni yo ni nge suki ni nga phahlangi ni le ku fambeni.
0: Okay, mi ya mi ya ni khongerisa mana mina.
8: Ha swi nge tsandzi.
0: Hi swona ni khensile.
8: Danki.
0: Danko. Hi karhi hi kongoma emahlweni na muyingiseri wa mina ni ku xana u ni twa u ri kwihi u ni twa u ri kwihi tikweni ra kona u nga ni thayipela kwalani 060-887-5942 muyingiseri wa Jesara FM le moyeni. Hello.
9: Ahelane
0: hi pfukile hi n'win'wino
9: hi khala lazo tela va kwa Bekrale
0: Queen of Limpopo.
9: Mina dovukati ku sei Limpopo
0: khuhlwani wu khome nkolo lowu
9: uhayi kobe vatiwa va
0: a ku nwiweni mati yo kufumela
9: hita pijala ra swona
0: hayi kerekeni mingati hi tluleta mukhuhlwani. What if a hunter virus? I English code, it's a man guy. Tamanikaya, look, I'm in them Kutlan, this I said, Miss Sanava one. Tamanikaya, Tamona Loko, really, Kutlan, Marguna hunter virus, M. Kutlan, Loko, Kumeka, Kati, Manke Jan. Uko meka nele makondlwini hayi swita hi vavisa switsonga tsongwana 060-887-5942 mingise register FM le moyeni. Hello.
10: Aye amshen mashi.
0: Aye mana mina minjani
10: nipfukile n'wana njani
0: nipfukile
10: hayi hikuto kwanza hi ri kwala D2
0: la D2 la mintswana yini handle ka mugayo wa mavele
10: a vuna nchulo masin'wini ku lopa.
0: Okay hayi ka vhakeka ka n'wina hayi ka fikeka loko masimu ya basile ha wa kateka mina swa xigayo ni swi twisisi
10: eya
0: vivana sota ku saseka vana mina nangu namuhlayiseka
10: inkomo
0: danko. Okay ni famba kahle na tinyiko xidulu kasi team man aku Pretoria Atrochville ni khesa swinene mpho aku na mina ni mitwane regione a Soweto kasi Jeff Hlamariso aku ni le Orange Farm na Rose. Okay right ni khesa swinene ni tlhela ni vona na munhu wa kufana na mani na okay munti ka mqingo leri muyingiseri wa Jesara FM le moyeni. Hello
11: sesi xiluva
0: mana mina
11: mpfukile mar
0: ni pfukile ni ngo kombela ku twa n'wina
11: hayi na mina na khana hlayisiwa
0: ni khesa hosi.
11: Ina kai na ikateka na n'wina hi ri kwala ka mchipisi kwala makhelo wa mayinda
0: makhelwana mi makhelwana wa mali musi n'wina
11: yo tshama hehla ka yona yi karhata mi kuveletela kwala hehla ka yona miyamiya yisa yi ri kahle
0: ehe hayi kwala ni ka vhakeka malini ka vhakeka for sure a mi le ku gayiseni n'wina mi ya xopeni mi ya xava mugayo
11: yo le kaya ka vona mavete la le hlengweni la
0: a ku le ku peperiweni.
11: Yes, nane ngopfu mindo kuyiwa kona.
0: Hawa, ninge poni ke swivula ku ntava ka ndzhaku ka mthovelo. Ani
11: ya ndzhaku. Kwana ya kava gas. Kwa ku se mpaku ma kha ri madzwani.
0: Ish, hayi ke nkarhi wa xirimo a swina mhaka. Ntsena mingani rhambi masinwini. Ani na mhaka.
11: Ha, arebe. Loko manje mi kumeka na hlengweni ku tirhiwa masimu ntsena. A ku dyiwi mugayi la, ku dyiwa mavele.
0: Swivula ku hi ta pfuxelana hi phone.
11: Ya. Hlayiseka ntaka xitichini.
0: Na n'wina mihlayiseka mana mina.
11: E mani jajani.
0: Khesa swinene mani jajani. Makhelwani wa mayini.
11: Impela.
0: Inkomo. Okay right. Muyingiseri wa Jesara FM va hi kari hi kongoma emahlweni munhu twa voice note leyi ni nga yi khoma la ku ri yona yi ni tela na ti.
12: Avuxeni na vaxumi xiluva xa ka mavundza mpfukini na hina hi pfukini. Na ikateka na n'wina hi ri la ka mphambu i mhamluva n'wanaka xumaxuma sisi
0: khesa swinene mani mluva and the word mluva ri humaka xiluva ni ri okay emavizweni ni khesa swinene mana mina mbana sonto kusaseka okay right muyingiseri wa Jesara FM hi va hi karhi haya mahlweni ta va hi karhi hi famba na risimu ra kahle leriya ri nga kombela hi swa layoni Thapelo by Dr. Winnie Mashaba kambe ke u nga va u karhi u ni fowunela ni ri u ni byela ku ri u kateka na mina u ri ku hi tindhawu ta kona 060-887-5942 kumbe u tsutsumela ka Facebook u ya u ya ni typela ni le ka WhatsApp u nga ni typela 060-887-5942 a hi fambeni swin'we.

0: CTM lipopo yellow sticker priceless. Shishika shaku fumela eka CTM. Ichichile mutsayino 50% off. Hinkwaswo leswi nga na the price tag ta yellow. Swi chichiwile loko u xava u kuma bazela kwalawo, u boxa baloni u winela kwalawo. Kusuka hi 22 May ku ya fika loko n'hweti yi hela. 50% ina u twe swona. CTM big saving more style. Swi kumeka eka CTM lipopo tsena.
1: Hip hip hooray! Tlangela 30 wa malembe na laduma hardware ya na malamulele. Hi mintsengo ya le hansi hansi ku va hi khensa vaseketeri va hina ku va mi hi seketerile 30 wa malembe hinkwawo. Ti kumeli IBR roofing shade 0.4x6m hi 369.90. Active white cabinet combo leyi fambaka na cabinet basin na xivoni i 1299.90. Kuma econ ya 12,000 BTU hi 5,399. Tsutsuma sweswi hi ku speciali xi ya fika 31 May 2026. La Duma! Where you say and score.
2: Eba shabisi wa mimiri yo endliwa hi timintsu leyi i mimiri leyi pfunaka eka mavabyi yo hambanahambana. Mimiri leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele, high blood na asthma na man'wana mo tana. Va tlhela va va na ti-product ta va ka mhani hi na mimiri leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini. Eka vavasati lava tikeriwaka ku tika emirini, mata mi ta tikumela mimiri leyi nga ta mi pfuna. Eka vavanuna hi na yona mimiri leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni, a vo endla sweswo ntsena. Swi tele ngopfu leswi va swi xavisaka leswi nga ta pfuna. Mi nga va kuma eka 072-756-1200, 078-096-7497. U nga yenele tiofisini ta vona sweswi a Giyani Section A, Vahlavi Plaza, Office number 6.
3: Zankulu traditional shop leyi kumeka eBalaburwa kasi vula ku valiwe traditional shop yi kumeka kwala Giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga ba profeta na ti bishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza mrumelele

0: 0614 kumbe 064 700 2558. Ephalavurwa hi kumeka dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry, kasi akiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe. Unga dureliwe Tombstone T-Life Group yiri kona. Lava iba endleva Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla, naswona hi mintsengo ya le hansi hansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli, va kumeka njelele edupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Polokwane na le Solomon Day. Kasi unga ba fonela loko lava Tombstone uri kwi na kwi va fika. Ba kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327. Loko la kuma catalog na ti price unga WhatsApp at number teto kumbe u ba endzeleka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group lava iba endli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
1: Madyandzope traditional healer Dr. Giligili Buru ngofambu kaka ya barikona.
2: Bapuna eka kususa shinyama, kutungula vanhu bo hlongorisa hi moya, kutungula munhu bo hlangana nhloko, kususa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati ni vusiku, kusimeka loko unga kumi n'wana, kubiha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, kutungula swilondza hi ku hambana ka swona, kutungula switshetshela, kutungula vana vo wa, kutungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, xifula hi ku hambana na ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula mabusinese, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyoko ku pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva, ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back, ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, lula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe hi high blood, chukela, low blood na matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand. U nga va kumeka 079 968 9174. Madyandzope traditional hila Dr. Giligili lava va pfuna hi ku tshembeka.
3: Kokolo Funeral Services hi ku avela ti-funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti-plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete, dignified plan hi 270 rand u kuma caskete ya manyunyu, platinum plan hi 450 rand u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na Tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funeral si tirhisana na Mafemani Baloyi Attorneys hi mpfuneto wa swa nawu, ku tsala will na swikoxo. Hi kumeka eGiyani, Malamlele, Bushbuck Ridge na Chiawelo. Tihlanganisa na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082 584 3201 kumbe 078 173 9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals, hi kokolo eka swiyimo. Kokolo Funeral Services hi ku avela ti-funeral policy.
0: Endzelela Dumadwe gian na Malamlele namuntlha, naswona u ta va u karhi u hlayisa mari loko u karhi u aka. Ti kumelela Duma Steel Roof Tile hi 99 rand 90 ha yin'we, IBR 0.4 by 6 meters hi 399 90, fencing welded mesh 1.8 meters 100 by 100 by 30 meters yona yi endla 329 90 ha yin'we. Xana u nga va u lava xikweleti? U nga kuma ku tlula 500,000 na Capitec. Vutisa kwala xitolo la Duma, where you save and score. Capitec is an authorized credit provider and FSP. Initiation service fee naswona ku na swipimelo.
4: Khombo ra ku lahlekeliwa hi varhandziwa va hina ri humelele nga swi langutelanga, kambe hina a hi tshameni hi lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokolo Funeral Services. Joyina Kokolo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan. U tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi caskete, kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi caskete ya mabungubungu, kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi caskete ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band mahala. mahala leyi fambaka na mobile fridge tiplanstine hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi Kokolo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu ku tsaleriwa ti-will ku claima timali ta mufi na swo tala Kokolo Funerals yi kona egiyani malamulele bushbuck ridge na le xawela a joni tihlanganisi na hina hi callback whatsapp kumbe u yi foyinela eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459 u ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti na loko munhu a ri hava sosayiti kumbe buki ya yena yi dumini hambi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama na vanhu vo huma matikweni ya le handle hambi amukela Kokolo Funerals hi kokolo eka swiyimo

0: 24 minutes go bile awara ya khumengwe wena mingiso wa Jesus RFM ba hikari langute mahlweni ka meke tani loko ni kombisile leswa ku ta bana ko tshintsha ka nongonoko eka siku ra namuntlha hi ta ba hikari yimele xi yimbeleri xa hina lexi hi nga ta bana xona eka siku ra namuntlha ka meke pa kombisile swona leswa ku bele ndleleni ta ba hikari xoshela bona hi ba langute rile ku ba ta fika ka meke hi ti minutes ta nthlanu leti nga sala hi nga ba hikari khongerisa ba makweni lava hlanganaka na ku tikela na ku tikeriwa mingaba mikarhi mi rhumela tintingo ta nwina eka 0608875942 mingiseri wa mina hayi bene ni kari va khongerisa hi va veka eka swikhongelo swa hina lava hlanganaka na ku tikeriwa ku nga ha va yini na yini eka swiyimo xin'wana na xin'wana leswi munhu a hlanganaka na swona kambe ke a hi yene ni ya va veka leswaku hosi yi va pfuna yi va katekisa eka xiganga lexi va nga hlangana na xona kambe ke ha swi tiva leswaku hi rin'wana ra masiku va ta hundza ko va xiyimo ko va chaptara leyi va fanelaka va hindza hi le ka yona hosi yi vurile leswaku u hi tivile ha ri makhwirini ya vamhani wa hina leswi vulaka na xiyimo xin'wana na xin'wana leswi hi hlanganaka na swona ku tikeriwa kun'wana na kun'wana loko hi hlanganaka na kona u va a karhi a ku tiva u tiva na siku leri swi nga ta maxangu lama ya nga ta hela hi rona u tive na siku leri ya nga ta sungula hi wona kambe ke hi ku hina hi va hi nga ri ku swi voneni hi va hi karhi hi nga tivi nchumu hi va hi karhi hi rila hi nyitsa ku gungula emahlweni ka yena kambe ke a hi swi tiveni leswaku u na hina hi minkarhi hinkwayo u ta hi kotisa u ta hi hundzisa loko ri ntshava u ta hi hundzisa a hi fambeni risimu ra kahle ra wa swi tiva Yehovha ra divine gold hi leri ni mi tiselaka rona eka nkarhi wa sweswiwa a ri yeri ya vuyavula na timbilu ta n'wina na n'wina mahakweta ku veka varhandziwa va n'wina tolo kunene kumbe ku nga ha va ku ri namuntlha siku rin'wana na rin'wanyana van'we va ha ku lahlekeriwa fambani mahlweni ka hosi mi ya rilela kona fambani mi ya n'wi byela hi maxangu ya n'wina u ta mi hlamula u ta va nhlamulo hi minkarhi hinkwayo hi karhi ha mi khongelela ku onge hosi yi nga mi nyika matimba ya ku va mi kota ku ya mahlweni na n'wina mi nga khomiwa swi nga ri nawini hosi yi ta mi vulavulela mi ta wu vona ntshunxeko wa n'wina na n'wina mi nga le mapatwini ya ku hambanahambana mi fambaku mi famba hi ku chava mi karhi mi yingisa ripfumelo eka yena swi tiveni leswaku mi ta fika mi hlayisekile kwala magondzweni mi nga kona na n'wina mi hlanganaka na ku xaniseka mi rilaka mihloti mi nga voni hi munhu mi rila mi ri wexe swi tiveni leswaku hosi yi le kumtweni le ku tweni ka swirilo swa n'wina yi ta swi hlamula muyingiseri wa mina ni pfuni ku va hi karhi hi chavelela vanhu lava hlanganaka na ku tikeriwa eka 0608875942 ni nga appreciata ku nga ha va ku ri verse leyi humaka eka wena muyingiseri wa mina kumbe u va u tisa risimu hi roxe ntsena ri va ri karhi ri vulavula na vona vanhu lavawa hi ta va hi karhi hi yisa mindzuno ka xikwembu hi va veka yi vula swona bibele ku lavambirhi vanharhu va hlanganaka kona na mina ni kona se what more loko hi va hi karhi hi khongelela vanhu lava hlanganaka na swiyimo muyingiseri wa Jesus RFM le moyeni hello
1: Aye, isini na singane hamba ni saka na rirandu ya xikwembu kungava mashango kungava kushaniseka kungava kufeliwa na ni khomile kutika lokukulu kambe nda khongela Yesu Nivona mashangu la makulu Kambe nta kongela Yesu Nikongerisa xiyimo xin'wana xin'wana Hambi loko ku ri lava nga ku rileni sweswi ene futhi i kona va nga ku rileni loko a languta na dyambu a vona ku ri n'wi cinceni na kha nga swi tivi ku i ta swi endlisa ku yini mara loko a kha a rila a rile a kha a rhamba xikwembu xikwembu xo xi nga ta n'wi pfuna swilo swa la misaveni leyi ku hava na lexi nga na ntiyiso na leswi va swi vulavulaka swi ha ntiyiso na leswi va nga ta ku teka va ku a hi fambi ya endla naswona swi hava ntiyiso ku a wu swi tivi ku loko u heta ku endla swilo leswiya a ndhaka swona i ta gina wena i hlangana na yini ni kongerisa swiyimo hinkwaswo ku na lava nga khidintiwa sweswi a ngo va tifaneleni ta ku a nga hlayi lexi nga mbilwini ya yena a nga ku xanisi wena ngo endlisiwa swilo leswo ka swi nga ri swona xikwembu a xi va pfuni a xi pfuni munhu un'wana na un'wana na vana lava nga ha vatswari mati va vana lava nga ha vatswari loko vo titwa nga hati va khariha ku hindza pimi ku tlula lava nga na vatswari se xikwembu a xi pfuni munhu un'wana na un'wani hambiloko ku ri lava nga mavabyini mavabyi a maholi a hi tirhiseni swilo hinkwaswo hi kha hi sungula hi ku swi khongele ku na leri raro loko hi hlangana na swilo hi rivala xikwembu loko voni ku phapha yi tla hloko yi pandza na ku khisa mi khongela wa khonge wo vhe ku bulumuku i teka khadi i tondha kweleyo kasi swin'wana na swin'wana swi kotiwa hi xikwembu ene xikwembu loko xi kha xi ku rhangela laha kota kuna ku vona ku swilo swa wena swi ya kwihi i mhana Lucas kwala block 3 ka Minginisi
0: ndzi
1: kha ni kombela risimu ra Jimmy Ximangi leswaku i hlule yini.
0: Okay, ni ta va ni karhi ni ya mi lunghisela rona mhana mina mbana sonto wa ku saseka swinene. Khensa swinene ka marito ya n'wina ya ku chavelela. Danko akuri marito ya ku chavelela ya kahle kusuka ka mhana Lucas. Khensa swinene mhana mina onge xikombu xi nga hi hlayisela n'wina ku ya emahlweni.

0: anga vana hlohlotela ngopfu eh ningo ngula hi ku halaka ku dumisa switsha chayana Fred Nozinja.
1: Okay, okay.
0: Ya, se Fred Nozinja wo xishandla ngopfu. Ebe xinwana ka xichavi ku xivula amoyeni. O endli ku nambangeni nga dzai. Ma bona munhu wa e. Wana ini yezu ngo susa kunwana ungeza kunwana.
1: Ngeza kunwana.
0: Nozinja wo endli no ku hayi munhu loyi anga corrupted. Ka system ya yena hi makati makata timbangi. Vintlheni khesa xikwembu hi ku na yena i munhu loyi se a nga huma ka swa timbangi a va munhu wa straight. So i vanhu lava nga faka hlohlotelo ngopfu kokwalaho Sas Rain ka Mahonisi. So mfundhisi wa yena Pastor Benjamin i van'wana vo lava nga na xiave ka ku va ni yisa mahlweni talenta ya mina ya ku va ni kha ni chaya na ku yimbelela.
1: Okay. Se ni jele ni album ya n'wina yo sungula sungulo leyi mi nga yi humesa ku ri mi titwe njhani loko yi ta va yi humini yi fika vanhwini nakona ti-respond leta mi tikuma a ti ta ti mi khoma njhani whether hi leta ku tsakisa kumbe ta ku va ti mi hisa hansi ka n'wina a swi fika swi tshamisa ku yini?
0: Alright. Album ya mina yo sungula yi vitaniwaku Mkhenso.
1: Mkhenso, okay.
0: Ya, yi na 10 wa tinsimu ni ka N'wadzikudziku.
1: Okay.
0: Ya, ka the late Jeff Mahori.
1: Mm.
0: So loko hi an album lelo ku se yi humini vhelo ku endla xilo xo sungula wa chuwa a ni chuwini ku sweswi ku siya swi ya fika vanhu se ni kuma ku na risimu rero na sweswi loko munhu rhamba ku yimbelela kun'wana swi nge endleki ni nga ri tlangi.
1: Okay.
0: Ya na ri tlanga hi ku vanhu va ri tlheriwa na mahungu ya ku dyondzisa swinene. Ya.
1: Se vulavula hi rona risimu leri mi ngo swi nge endleki mi nga ri tlangi i yini lexi xi rindla ku ri sungula hi rona
0: dyondzo singi ta va ya kona leswi ya vutomi lebyinene ku mara masiku va ta tikuma va ri a matilweni kumbe moya ya vona yi va yi ri kahle leswaku vona se vo swi endla ku fana na ku ya axibedhlele a ni xibedhlele a yi tshami kona u admitiwa hi loko u va ku twa ku vava mara a kerekeni i ndhawu leyi fanele u va u ri servicini masiku hinkwawo se ni yi na kuma ku ka minkarhi ya sweswi vanhu vo o suka laha nghena laha suka laha nghena laha a nga ha na mhaka na ku i vutomi bya yena bya vukreste va nga ri kona ya se dyondzo ngopfu avanhwini sweswi.
1: Okay. La ni nga tshama kona la ni khome list ya tinsimu ta n'wina xikan'we na tinsimu leti nga la vito ra album ku nga nguva ya mikateko. Yeah. Na ku tshemba ku ri i yi hi khome leswa kahle ngopfu se a ni la hi rhanga hi twanyana risimu then hi ta ri teka kusuka kwalaha hi twa ku ri mi yi khome leyini i album leyi ya ku humaku kumbe yi lava ku huma kumbe
0: or nga va yi ri na n'hweti sweswi moyeni
1: nkarhi nsimu ri tlanga kwalani hi ta va tatana ro sungula.

0: vhangeli tshama mi hlangana na ku tikeriwa mi swihlweni nge swikoti na ku loko ku ri mi hondzile
1: kota kona hi koxi ku va kha ku lava mali vanhu lava u tirhaka na vona twisisa xiyimo ni na risimu ra Jehovha simu leti ni fika ka rona leriya ni vi na challenge vona ni tsundzuka loko ni ri sungula na Pastor Benjamin loko ni huma kerekeni va byeni ri xilandzeni ka mina ni le ku tshweni ku na something lexi ni faneleke ni xi ni xi voice out ni ku ni kombela mi ni createlanyana beti yitsongonyana a vheti hi famba yaka vona endeni hi fika hi endla and then siku rin'wana ku ni tshamini ni vi ni va na pain a ku ri back pain yin'wana a ni tshama ni va na yona loko ni tlanga risimu leriya ni tikuma ni weli ambedweni nga ha swi koti ku pfuka risimu leriya ri ri tlakuka Yehovha muhlayisi wa mina ri va ka repeat swi tekeni vo ma 5 minutes ya endla karhi ni kota ku pfuka and then loko ni tlhela ni va a studio futhi loko ni ri rekhoda ni ri rekhodi ku sungula ni rekhodi na va sisingita
0: okay
1: loko va nghena studio va huma veri risimu leriwana ha ri hi ndlela yin'wanyana ri khumba ngopfu loko se hakaya hi kuma ku loko se ni yingisela ti-voice ta vona ti va ti nga ri right
0: okay.
1: Se hi kota ku hi ti cinca hi laha ku nga nghena sesi xa main va fika va hi pfuna kona so ni ngu ve ni yi ve na tlhotlho wa delay ka ku
0: okay.
1: Humesa tinsimu ivi na loko se hi ti-uploada ti teki masiku mo tala ngopfu ku ti va ti huma
0: okay.
1: Ni twa hi vanhu va ku ku na tinsimu ta so ta wena nani ku na nguva ya mikateko
0: okay ni mi twe kahle se loko mi feature munhu ka tinsimu ta n'wina ka vanhu lava ni ngo maybe mi langutele eka vona kumbe njhana ni swi tiku ni nga swi vekisa ku yini mi nga navela ku feature mani ka tinsimu ta n'wina mi va mi ri na yena game chat mbila swin'we
1: na vanhu vo tala
0: okay
1: na ku mina ni rhandza ngopfu music wa tlangu wa ku tlangu wa life se mara loko no lava ku ta tihaye ka le henhla leyi a ni ku navela ka mina i ku alright tinsimu leti ni ti yimbelelaku ingaku ti nga fika ka level ya ku ti yimbeleriwa hi vanhu lava munhu loyi ni nga swa i Benjamin Dube
0: okay okay ya legend yaleyo
1: na swi navela ku no wa ni tshami siku rin'wana ni twa call yi nghena yi kumbe hambi ku nga ngheni call risimu rin'wana ra mina ri tekiwini ivi a fika a ri yimbelela so i swin'wana leswi ni swi navelaka na ku tinsimu ta mina swi lava ku ti va fika ka level ya ku ti yimbeleriwa hi ti-big artist ya
0: ti ta fika ku navelaka mbilu ya n'wina ku humeleli papa se a hi vuyendla ka swichayachayani ka album leyiwa i vahi lava nga mi seketela ngopfu ku va yi kotaku va yi hetelela yi humile album leyi lava mi vonaku nga ku mi lava ku va khensa hikwalaho ka nseketelo lowu va nga mi nyika wona
1: mo ni khensa ngopfu a wo va koka ngopfu hi fogi
0: mi onhini
1: a wo va koka ngopfu eku mfanelo i tikulu wa mina Salmist Fogi
0: okay
1: aka project leya mina la a ni ni mi byeli ku a yi ri na ti-delays so hi nkarhi wa ku hetelela u vi a nghena a endla ku ni ya hlangana na Pastor Ndaka Kuna
0: okay
1: ya va ni tlangela base ivi xin'wanyana futhi ivi yena a ya tlha a tlanga drums ti-drums ku va a tikumini a ni swi tivi u yo teka fona hi 1, 2, 3 ni kuma ku se hi na ti-drums tihlanganini
0: okay
1: ya so hi yena ni ngo na n'wi khesa no na family ya mina nsati wa mina na vana va mina hi ku a na ni fane ni huma ni famba ni ku ni ya ku rekhodeni va ni seketeli ngopfu na ku tinsimu to tala ku ni ti endla ni fane ni va twisa ku tinsimu ti so va ku hayi leswiwani swi cinci
0: okay
1: ni munhu wa ku loko ni yindla tinsimu ni ti endla ti kha ti nga vuyeleli ni marito ma va kha ma famba se va ku ni khocha va ku ho swi lava tin'wani tinsimu endla ti va na vahlaveli kumbe wena u va kha u yimbelela marito man'we ku endlela kulo ku fika evanhwini vanhu va kota ku swi twisisa va kota ku hatla va tikhoma so na vona va khensa
0: okay
1: na ni khensa na mo ni nga hlaya vanhu vo tala hi ku loko no vulava van'wana van'wana va ta sala mara n'wina mi tivaku ku ka nguva ya mikateko mihoxi xandla hi ku vulavula ka n'wina hi ti-advhice ta n'wina na mi khensa swinene ngopfungopfu na producer ra mina Maxakeni hayi na n'wina mi khensa swinene ka ntirho lowu mi nga wu endla ho sesingita sesi onika na sesi xa main na n'wina na mi khensa hi ku the way hi nga tirhisa hi swona na ku va kha swi hi tikela hinkwenu ya mo ni yima kwalani ni nga ta onha swilo
0: inkomo ni khensile kambe ke loko munhu a va a karhi a mi lava ku va

0: mita mita ngo chayela kungava ku ri nkhubyeni wa yini na yini imukuma ku hina kona xinjani
1: phone number ya mina ya tira and ina WhatsApp Amos Bilankulu 0837271427 kuenda sweswo mba mini kumini ita chaya yeah
0: mothela mini repeatela yona number
1: 0837271427 nikona ka WhatsApp nikona ka TikTok
0: okay
1: yeah tsiri kumini lava mini ma cheka kwalaho
0: ka WhatsApp ka TikTok mi kumeka hi vito ra ku
1: Amos Bilankulu
0: Amos Bilankulu. Okay, se mi kumeka ka tindhawu ta njhani ku va mi performa mikhuvo ya kona hi le ya njhani
1: amchatwini birthday
0: okay
1: ya na fika kwalaho se leswi ni nga swi hlayangiku a ni fiki like loko ku ve mi katwasiwa mi visa etwasani kwalaho hayi mi khomeleni mali hi yona ni nge swi koti ku ni ta mi pfumbisela mara service yin'wana na yin'wana leyi kumekaka kereke ku nga va ku ri ti-online prayer ya mi nga ni vitana hi ta dyondzisa swin'we Xikwembu
0: okay
1: ya kumbe ni ngetelelanyana swin'wanyana ka ku na rhambiwana na ti-artist tin'wana leti ti lavaka ku assistiwa na swi kota ku ni ta ni ta mi pfuneta hi swichayachani lexi ni kotaka swona ni kota ngo le ti-guitar
0: okay
1: ni pfune na Pastor Manuel xipaneri Bobo Chan
0: okay
1: ya ni tlangile ti-guitar laha ka project leya vona ya
0: okay right ni khensa swinene loko ni languta se ni yimena ntlhanu wa timinetse ka nongonoko lowu landzelaka mi ta yi khomela ka sweswo muyingiseri wa mina kambe ke marito ya n'wina yo hetelela mayelana na album leyi kumbe lama mi lavaka ku ta ma hindzisa eka vayingiseri va n'wina na lava lavaka ku mi sapota mi nga va byela ku yini
1: ni nga ku ka vayingiseri hinkwavo va GCR na lava ni seketelaka ni ri nguva ya mikateko yaleyo yi nga mi hundzi ni followeni mi streama music wa mina u kona ka tipulatifomo hinkwato se loko mi streama mi va mi kha mi ni sapota mi va mi kha mi tlakusa vuyimbeleri bya gospel ku hungu leri a ri fiki evanhwini ri ya fika ka vanhu van'wana ri cinca vutomi bya vanhu vanhu va langusa vutomi hi ndlela yin'wanyana va swi tiva ku Xikwembu a ka tilweni xikona
0: amen
1: ya so i hungu leri ni nga mi selaka na rona vayingiseri va mina vo xonga
0: inkomo ni khensa swinene tatana Amos Bilankulu na ku tshemba ku ri hayi ke andzhaku ka leyi project ka ha ri na yin'wana leyi nga ta va hi langutela na yona ku va hi ta tshama hi tlhela hi xerra hi ta yona
1: ya yi ta va kona mara a ni munhu wa ku endla hi kwala na kwala
0: okay
1: hi leyiwa ni ta yi nyika nkarhi wa ku yi va yi fikelela evanhwini so ni nga endla ni kombela ku tle ni vulaka ku na maseve wa mina Manitop TV makhuvele ya hi van'wana va ni sala ndhaku hikuva ni promota music wa mina na vona is an artist
0: okay
1: ni va ku hi vona va ni nyika ku hlohlotelo na vona a ni va va rivalanyana katsongo mara maseve mikona mbilwini
0: hayi ke ambasiyangi ni khensa swinene ku va mi kote ku ta hi joyina eka madyambu ya namuntlha kambe ke ka tinsimu ta n'wina leti ni nga na tona laha mi nga lava ku ri hi huma hi ri
1: u nga ndzi hundzi
0: u nga ndzi hundzi
1: ya
0: okay ni thova ni karhi ni ya tlanga u nga ndzi hundzi risimu ra kahle ra ku huma kha album ya nguva mikateko tatatana Amos Bilankulu kambe ke loko hi ti lava ti kona ka ti-social platforms
1: ya ti kona ka ti-social platforms hinkwato
0: okay
1: ya
0: alright swi vula ku hinkwako laha mi nga ta lava ku tlanga kona music muyingiseri wa mina u nga va u yi secha album vito ra yona i nguva ya mikateko hi tatana Amos Bilankulu mi ta va mi karhi mi ya kuma kambe risimu leri ni nga ta mi siya hi rona sweswiwa i ra u nga ndzi hundzi a hi fambeni hi ya twa hi tiphina hi rona kambe ke sweswo swi ta tlhela swi va swika swi hi fikisa emakumu ka nokonoko wa hina wa kereka na hina laha mi fambisana kahle na xiluva xa ka mabunda kambe ke a hi khome tatana Amos Bilankulu kwala emoyeni khenso swinene wena muyingiseri wa mina ku va u kote ku joyina u ni yingisela eka siku ra namuntlha kambe ke loko hi languta nkarhi nkombo wa timinetse kumbile awara leya 12 ni ta va ni karhi ni teka ntambu ni ti hindzisela kona eka jahara ka mathonsi MK the Navigator sweswiwani ta va ka ni karhi ni ku tiphineni hi vunanga bya tatana Amos Bilankulu mi tsundzukana kambe ku ri nokonoko wo fana na lowu hi na wona sonta wun'wana na wun'wanyana kusuka awara ya 10 ku ta fika awara ya 12 inkomo ni khensa swinene.

God a hand of praise. Ha!

0: Pastor Dolph Maba something sir Roger sir family se monga tuwa bitwa ku moya wanga ka sikere se mura ko rifikere tu meta ka hleka ntlano wa diminete ngena ka hlefeleke ka awara liya ya mune nasukana namuntla mfumming sir Roger sir family na mfundisi la laela vakulanguta kahle swinwana ndeni ka vukhongeri lebya ebya ka Kriste na hlekani wa sikura namuntla khesa wing sir ka nwema ya ku tikerekeni na nwema ya ku tikerekeni vanwana va dilongzela kahle ku ya lumi ya kerekeni ka sikere na kufana ku tsambara soka ikho milo klesekeni adindawe ndaka bana bana ko kwala ke mba ku mkhaming sela kahle mirikona amsele timing sir sele kahle veleke na munhu wa timinete ngena kahle eka awara liya yanwe ko hloko maka leyi nga ta ri kari famba kahle yona andaka loko iba amkele kahle mfundisi nhlikani wa siku ra namuntlha nhlikani lowunene na ku mi amukela ka GCR FM mfundhisi minjhani
1: pfuki swinene mpfukile Mr. Mathosi
0: pfukile
1: a khensa swinene man na khensa ku va na le ka sonta leyi ni kumeka ni ri kona ku va hi ta kumeka hi ri karhi hi vulavula hi ripfumelo ra Xikreste mina ni tlhabyani kusuka laha tikwendla ka xitlhelani ni wun'wani wa varhangeri a kari pfumelo ra Xikreste a ni telangi ku yimela Mr. Mathosi na vayingiseri leswi hi swi vitanaka ku i kereke ni le ka HMCI mara a ni tangi la ka radio ku yimela kereke ya HMCI ni tele ku ta yimela ripfumelo ra Xikreste leri angarhelaka na tikereke letin'wana ku nga ri mhaka yo swi twala wonge ni dyondzisa xi HMC aka vanhu ni lava va landzelela leswi kereke ya HMC yi vulaka swona no na ala ni yimela ripfumelo ra Xikreste ni lava ku kombeta leswi Xikreste xi vulaka swona aka mhaka yaleyi namuntlha hi nga ta kumeka hi ri karhi hi vulavula hi yona a ni na mhaka kuri kereke yihi ya ala a hi swi amukeli loko rito ra Xikwembu leri nyikiweke kereke ya Xikwembu ri vula sweswo aka mina i ntiyiso a ni na mhaka ku mani u ta ku yini kumbe a nge vuli ku yini ni khensi swinene
0: Alright, sweswo ke mingiseri wa GCR FM le ku fambeni kahle ka nhlikani wa siku ra namuntlha eka xihondo 106.0 kona kwala ka rito ra rixaka hi ko nhloko mhaka leyi fanekelaka va yi famba kahle yona wena mingiseri wa GCR FM laha mfundhisi hi fanekelaka namuntlha va hi tivisa kumbexani ke va hi byela vona va nga ka vukhongeri lebyiya bya ka Kreste kumbexani ka ripfumelo lera ra ka Kreste leswaku xana support kusuka eka valandzeri va vafundhisi kumbexani ke mali liya yi va ku yi ri karhi yi huma eka valandzeri va kereke yi fanekele yi va yi tirha yini andzeni ka kereke hi yona yi fanekelaka yi va yi dyiwa hi mfundhisi kumbe yi fanekele yi tirha andzeni ka kereke kumbe mfundhisi ku va ku ri mali leyi va yi tirhisaka hi ta vulavula hi ku chela swa ti-petrol hi ta vulavula hi ku va kota ku tlela va dyili na swin'wana na swin'wana leswi hi lavaka ku tiva swona eka siku ra namuntlha eka xihondo 106.0 eka rito ra rixaka kusukela ka mali ya le ya minyikelo na leswiwa swin'wana va ku na pastors appreciation na leswiya na liya hi ta nghena na le vukhumeni mfundhisi
1: na khensa swinene Mr. Mathosi muhaxi ivi na le ka vayingiseri nhloko mhaka yaleyo va yi ndlarile hi lava ku kumeka hi ri karhi hi kamba hi lava nga hlamusela hi kona vutihlamuleri bya timembara lebyi va byi kongomisaka aka varhangeri akerekeni xana ku na leswi va languteriwaka swona xana mali ya leyi hlengeletiwaka akerekeni yi nyikeriwaka hi timembara akerekeni ntirho wa yona i yini hi ku ya hi rito ra Xikwembu lexi hanyaka ho lava ku kuma ku rito ri ri yini la ka vukhongeri bya Xikreste va kombetile ku ri ku ta kambiwa na mhaka yaliya ya ti-appreciation yi endliwaka minkarhi yaliya ya makhisimusi yi endleriwa varhangeri vo karhi va vukhongeri va katsa na ku ri va ta lava ku kamba na le mhakeni ya vukhume swi vula ku hi ta kumeka hi ri karhi hi kamba timhaka leti aka siku lera namuntlha ku rito ra Xikwembu ri ri yini aka vapfumeri eka kereke ya Xikwembu hi vito ra Hosi Yesu Kreste xo sungula ni tsakelaka ku xikombeta iku vukhongeri bya Xikreste bya vulavula hi mali Mr. Mathonsi na vayingiseri ngopfungopfu n'wina lava mi nga swirho etindhawini ta vukhongeri ta mavito ya ku hambanahambana vukhongeri bya n'wina ku nga Xikreste ni lava ku kombeta ku rito ra Xikwembu ra kumeka ri ri karhi ri vulavula hi mhaka ya mali na matirhisiwelo ya yona ekerekeni hi vito ra Hosi Yesu Kreste. Se namuntlha hi lava ku kumeka hi ri karhi hi kamba mhaka yaleyo. Ni lava ku sungula la kulukumba Mathonsi ni kombeta ku loko swi ta a ku humesiweni ka mali ekerekeni a ni vulavula aka tiko ra Israyele lava kumekeke va ri hansi ka nawu wa Muxe va landzelela wona na maendlelo lawa a va lerisiwa wona anawini. Ni kombeta aka kereke ya Xikwembu leyi xi hi xaveke hi ngati ya Yesu Kreste n'wana wa xona. Swa hambana leswi a va endla swona na maendlelo ya kona aka testamente ya khale na leswi languteriwaka aka kereke ya Xikwembu maendlelo ya kona na leswi endliwaka swa hambana. I mhaka yo sungula ni lavaka ku hi kombeta yaleyo. Mo ni swi vula handle ko tilumaluma ku ri eka New Testament loko swi ta amhakeni ya ku humesa mali na swilo ekerekeni mo hi kombeta ku rito ri dyondzisa kereke mhaka ya ku nyikela. A ni kumeki ni chava ku swi vula, a ni kumeki ni lava ku fevha munhu amhakeni yaleyo. Leswi dyondzisiwaka hi New Testament aka kereke ya Xikwembu ikunyikela na itsikelela mhaka yaleyo. New Testament yi dyondzisa vakreste ku nyikela. I muxaka wa ku seketela lowu dyondzisiwaka kereke ya Xikwembu ku tirhisa wona. Loko o va kona un'wani a taka na tin'wana tindlela a ku ti lava kereke ya Xikwembu, munhu yaloye i xigevenga, i lava ku tirhisa vukhongeri ko va a ti vuyerisa evuton'wini bya yena. A yi twali na swi tiva ku yi tlhotlha vo tala ngopfungopfu va lava tekaka vukhongeri bya Xikreste va lava ku byi endla ndlela ya ku kota ku ti fumisa hi byona. Hi ri New Testament ku nga testamente leyi Xikwembu xi yi endleke hi ngati ya Yesu na vanhu lava va pfumelaka aka Hosi Yesu Kreste hi dyondzisiwa ku nyikela ku nga ri ndlela yin'wana ya ku kumeka hi ri karhi hi nga seketela malandza ya Xikwembu na kereke ya Xikwembu hi vito ra Hosi Yesu. Mo ni hlaya ni kombeta leswi kombetiwaka hi rito ra Xikwembu ni sungula aka ndhawu yo duma swinene. Vakorinto va vumbirhi, Vakorinto va vumbirhi ni la ku kombeta dyondzo leyi dyondzisiwaka kereke ya Xikwembu, kereke ya Hosi Yesu Kreste, leswin'wana ko va maqhinga ya varhangeri ku lava ku endla mali na ku lava ku ti vuyerisa evuton'wini bya vona. A hi tweni Vakorinto va vumbirhi chapter 9 ni kha ni tlhotlha un'wani na un'wani loyi a nga ku ni yingiseleni ku va a nga nghena loko ku ta nyikiwa nkarhi a kaneta a sola leswi ni nga ta swi kombeta mara a ti hi rito
2: ra Xikwembu a kumeka ari karhi a kombeta leswi lerisiwaka kereke ya Xikwembu. Mina niri kereke ya Xikwembu yi dyondzisiwa mhaka ya ku nyikela. Akuna muxaka un'wana lowu kereke ya Xikwembu yi kumekaka yi ri karhi yi dyondzisiwa yona. A hi tweni Vakorinto wa 2:9 verse ya 6 ni fika laha ka 8 ni kombela mi yingisela swinene. Ku byeriwa vakreste mhaka leyi yi ri anakanyani leswi loyi a byalaka swintsongo u ta tshovela swintsongo, kambe loyi a byalaka swo tala u ta tshovela swo tala. Un'wana ni un'wana a nyike hi laha a pimaniseke ha kona embilwini ya yena, a humesa hi ku tshunxeka ko nga ri hi ku vilela, hikuva Xikwembu xi rhandza loyi a nyikaka a tsakile. Xikwembu xi ni matimba ya ku mi nyika hinkwaswo leswi mi swi pfumalaka, ni ku tlula kwalaho mi ta kota ku pfuna entirhweni wihi ni wihi lowunene, hikuva mikarhi hinkwayo mi kuma leswi swi mi ringanaka hi matlhelo hinkwawo. Laha ni nga hlaya kona Mr. Mathonsi na vayingiseri, ni le ku kombeteni leswi vuriwaka hi hosi aka kereke ya yona loko swi ta amhakeni ya ku nyikela. Kereke yi dyondzisiwa ku nyikela, ku hava rixaka rin'wana yi dyondzisiwaka kereke ku va yi endla swona ku ri ndlela ya ku hlengeleta mali kumbe swilo leswi nga ta nyika mpfuno a kerekeni ya Xikwembu handle ka ku nyikela ntsena. I mhaka ya nkoka yaleyo. A va lavi yi tiveka varhangeri lavo tala va vukhongeri va lava ku teka swilo leswi nga lavi ku kereke, va teka ndzhwalo walowo va wu rhwaxa kereke. Loko hi kamba dyondzo ya Kreste eka kereke ya yena leyi a nyikeke dyondzo yaleyo hi vaapostola na vaprofeta va yena aka New Testament, hi va vona va dyondzisa kereke ya Xikwembu mhaka ya minyikelo. A mi kumi va dyondzisa vukhume, a mi kumi va dyondzisa ti-first fruits, a mi kumi va dyondzisa leswo tala mi kumekaka mi ri ku swi tweni swi tirhisiwa hi varhangeri va vukhongeri eka tindhawu ta ku hambanahambana laha vanhu va hlanganaka kona. Leswi dyondzisiwaka hi hosi eka kereke ya yona, hosi yi nyikeke dyondzo yaleyo hi vaapostola aka kereke i ku nyikela. Hi nyikela njhani? Hi tlhela hi hlamuseriwa ho twa aka verse ya 7 Vakorinto va 2 chapter 9 verse ya 7 ho twa un'wana ni un'wana a nyike hi laha a pimaniseke ha kona embilwini ya yena. I mhaka yo sungula Mr. Mathonsi na vayingiseri, yi ri ku nga vi na munhu un'wana loyi a ku pimelaka ku ri u nyikela yini. Swi ri ku hava mpimo wo karhi lowu pimeriweke mukreste ku va a nga nyikela wona. Yi ri i vutihlamuleri bya mukreste un'wana na un'wana ku pima andzeni ka mbilu ya yena. Ku hava phesente leyi pimeriweke mukreste ku ri i boheka ku humesa phesente yaleyo ku hava aka kereke ya Xikwembu. Loko o va kona un'wani a ku kombeta ku phesente yo karhi a ku u boheka ku yi humesa phesente yaleyo wa ku kanganyisa, i le ku ku hembeleni ilava ku delela swilo swa wena a tirhisa rito ra Xikwembu. Rito aka kereke ya Hosi Yesu yi dyondzisiwa ku un'wana na un'wana a nyike hi laha a pimaniseke ha kona embilwini ya yena, a humesa hi ku tshunxeka ku nga ri hi ku fosteriwa hi ku tshunxeka, ku nga ri hi ku vilela, hikuva Xikwembu xi rhandza loyi a nyikaka a tsakile. Loko ku ri ku ku na swo karhi i sindzisiwaka i chavisiwa ku loko u nga swi humesi u ta rhukaniwa, swi nge ku sasekeli swa wena, vana va wena va nge kateki, ndyangu wa wena wu le khombyeni. Wo ni ku byela namuntlha hi vito ra Hosi vo ku hembela lava kumekaka va ri karhi va endla tano, va ku nyika dyondzo leyi nga laviku wena tanihi mukreste, ku lava ku ti vuyerisa vona vinyi evuton'wini bya vona. Mukreste ku nga vana va Xikwembu, ku nga vanhu lava nga ponisiwa va endliwa lavo lulama hi ku pfumela aka Hosi Yesu Kreste, va dyondzisiwa ku nyikela, va pimanyeta ndzeni ka timbilu ta vona, va humesa hi ku tshunxeka ku nga ri hi ku vilela, hikuva Xikwembu xi rhandza loyi a nyikaka a tsakile. Ha va twa mikarhi yo tala va lava ku tisa va ku i tinxakaxaka ta minyikelo, ku na vukhume, ku na first fruits, ku na yini yini, i vunwa a swi kona aka dyondzo ya vaapostola aka kereke. Hosi Yesu a nga lerisanga hina ku nyika dyondzo aka kereke, i lerisi vaapostola na vaprofeta va yena aka New Testament ku va va hi nyika dyondzo leyi lavaka kereke, ende va tsarile aka mapapila ya vona leswi Yesu a va leriseke swona ku swi lava kereke ya Xikwembu ku va yi kumeka yi hlayisa swona. Se amhakeni ya ku va na mali na switirhisiwa endhawini ya vukhongeri, rito ri kombeta mhaka ya ku nyikela. Ku hava swin'wana handle ka ku nyikela. Aka testamente ya khale, aka lava va kumekeke va ri ahansi ka nawu wa Muxe, ha kota ku vona 10% vukhomi, ha kota ku vona leswi vitaniwaka mihandzu yo sungula, ti-first fruits, ha kota ku vona leswi vitaniwaka ku tiboha ti-vows, ku va munhu a hlambanya a tiboha ku kumeka a ri karhi a humesa swo karhi. Swilo sweswo a swi kona aka testamente leyintshwa. Kereke ya Xikwembu a yi kumeki yi nyikiwi dyondzo yaleyo hi Kreste a tirhisa vaapostola. Dyondzo ya kereke loko swi ta ka ku kota ku va na mali na switirhisiwa i minyikelo leyi humaka aka varhangeri, yi huma na le ka swirho ku nga lava rhangeriwaka hi endla ku kereke ya Xikwembu. Ho twa manyikelelo, un'wana na un'wana a nyike hi laha a pimaniseke ha kona embilwini ya yena, a humesa hi ku tshunxeka swi ri ku nga ri hi ku fosteriwa a nga ri ku swi laveni, a humesi hi ku tshunxeka ku nga ri hi ku vilela, hikuva Xikwembu xi rhandza loyi a nyikaka a tsakile. Ku ri kumba mathonsi ni veka mhaka leyi handle ko tilumaluma. Loko mo cheka aka New Testament mi ta kuma ku ri varhangeri va nkarhi walowo va sapotiwe hi ku va vanhu va nyikela hi ku pimanyeta andzeni ka timbilu ta vona, va nga ri ku kanganyisiweni ku ri ku na phesente yo karhi u bohekaka ku humesa n'hweti na n'hweti, kumbe loko u kuma swo karhi wa boheka ku kumeka u ri karhi u humesa. A va kanganyisiwangi, va nyikiwe freedom leyi nga kona aka Kreste Yesu, leyi a yi nga ri kona aka testamente ya khale. Aka va Israyele ahansi ka nawu a ku ri xikolokolo nguvu ya Pitori, i fanela ku humesa vukhume bya leswi u swi rimaku masin'wini, vukhume bya tihomu, vukhume bya tinyenyana swa matuva loko u fuwini vukhume bya mihandu na vukhume bya sweswi a va kumeka va ri karhi va nga swi tshovela a ku ri xikolokolo ngopfu ya Pitori loko u nga humesi wa rhukaniwa mhaka ya ti first fruits ku nga mihandu leyo sungula loko mi ri masimu ro sungula a mi fanele ku humesa mihandu ya kona mi nge se za mi tirhisa nchumu leyo sungula yi kumeka ri karhi yi nga nyikeriwa mo hi kombeta ku ri a ku ri xikolokolo nguvu ya Pitori aka testamente ya khale ku u endla tano loko u nga endli tano nawu wa muxe wu kombeta ku u ta rhukaniwa a swi kona aka testamente leyintshwa yi endliweke hi Xikwembu hi ngati ya Yesu Kreste n'wana wa Xikwembu aka New Testament i ku nyiketa i ku nyikela hikuva wena munyikeli u pimanyeta andzeni ka mbilu ya wena swi ri a ku na phesente leyi u sindzisekaka ku yi humesa tanihi mukreste ku hava phesente loko ku ri ku u le ku kombetiweni ka phesente va ku ya boha ku yi humesa loko u nga humesi u nge kateki swi nge ku sasekeli evuton'wini a wu hlayisekangi u nge sirheleriwi na ku byela namuntlha na nhlikani ni ri vo ku hembela va tirhisa nchavo ku lava ku ku lawula ivi va kota ku fikelela makungu ya vona ya ku kuma timali na swilo evuton'wini bya vona a hi Xikwembu kumbe Kreste nhloko ya kereke a ku sindzisaka ku va u endla mhaka yaleyo i mhaka leyi ni yi kombetaka a hi tekeni goza ra vumbirhi ku ya emahlweni loko hi nyikela timali leti ekerekeni ya Xikwembu xivutiso i ku ti tirha yini hi ku ya hi rito ra Xikwembu hayi hi ku ya hi tlhabyani na varhangeri va vukhongeri lavan'wana xana mali leyi yi nyikeriwaka hi vanhu va nga ri ku fosteriweni va nga ri ku kanganyisiweni va ngo pimanyeta andzeni ka timbilu ta vona ku ri hava ku boheka ku humesa mara va humesa hi ku tsaka ku ri hava ku vilela xana rito ri kombeta ku mali leyi yi kumeka hi ri karhi yi tirha yini xana kumbe swilo leswi nyikeriwaka hi ku ya hi rito ra Xikwembu swi fanela ku tirha yini a hi tweni hi vona aka kereke leyo rhanga ku loko va kha va nyikela a swi kumeka swi tirha yini a pfula aka mintirho ya vaapostola mintirho ya vaapostola hi lava ku kamba la ku ri a ku kumeka ku ri karhi ku nga swi nga tirha yini loko va ri karhi va nga nyikela aka kereke mintirho ya vaapostola a hi tweni laka chapter 4 ni sungula kona chapter 4 ya mintirho ya vaapostola maendlelo lamanene ma kereke a hi tweni chapter 4 ya mintirho acts chapter 4 hi sungula ka verse ya 32 yi ri nhlengeletano ya lava pfumeleke a yi ri mbilu yin'we ni moya wun'we a ku nga ri na munhu ni un'we loyi a vula leswaku swilo leswi a nga na swona hambi xi ri xin'we xa swona i swa yena ntsena kambe swilo hinkwaswo a va ku i swa vona hinkwavo i mhaka yo sungula ni yi kombetaka la moya lowu kereke leyo rhanga va nga va na wona a ku ri ku leswi ni nga na swona a hi swa mina ntsena ni kumeka ni ri karhi ni nga avelana na lava va pfumalaka se loko mi cheka verse ya 34 yi ri a ku nga ri na xisiwana exikarhi ka vona a ku ri hava xisiwana exikarhi ka vona why a ku ri hava xisiwana ho twa hikuva hinkwavo lava a va ri na masimu kumbe tindlu a va swi xavisa kutani va tisa leswi va swi kumeke hi ku xavisa va swi veka emahlweni ka va apostola kutani va pambulela un'wana na un'wana hi ku ya hi ku pfumala ka yena. Ma kota ku vona ku ri minyikelo yi tirhana ni Mr. Matthews. Ha kombetiwa la. A vo ngo pimeriwa, a vo pimanyeta handleni ka timbilu ta vona. Va nyikela ku nga ri hi ku boheka, va swi endla ku nga ri hi ku vilela, va humesa hi ku tsaka. Ho twa a va xavisa na masimu. Lava nga na tindlu to hindza yin'we va xavisa, mali ya kona va yi teka va yisa ka varhangeri. Ivi varhangeri va nga funyafunyi ku nga ku vungavunga va tidyela va ti humelerisa. Ho twa a va endlani hi mali yaleyo. A hi twini yi ri aka vhesi ya 34-35. A ku nga ri na xisiwana exikarhi ka vona hikuva hinkwavo lava a va ri na masimu kumbe tindlu a va swi xavisa kutani va tisa leswi va swi kumeke hi ku xavisa va swi veka emahlweni ka va apostola kutani va apostola va pambulela un'wana ni un'wana hi ku ya hi ku pfumala ka yena. Swiri leswi hlengiwaka swi humesiwaka a va kumeka va kamba ku ri vapfumari i va mani ivi ku nyikiwa aka lava pfumalaka. A swi hambana na maendlelo ya hina namuntlha lava hi nga ku rhangeleni tikereke aka tindhawu ta ku hambanahambana ku ri hi kumeka hi kongomisile aka hina vinyi hi nga vuli nchumu hi vapfumari lava nga kona aka ndhawu leyi hi rhangelaka hi tlhe hi lava ku tekela na vapfumari ku ri hi kota ku vuyeriwa. Mara varhangeri lavo sungula la va kereke ya Xikwembu va hi vekela xikombiso xo saseka veri minyikelo leyi a yi humesiwa hi swirho lava va yimeke kahle va nga na swona loko va yi tisa aka vaapostola, vaapostola a va kumeka va ri karhi va teka minyikelo yaleyo va pambulela un'wana na un'wana hi ku ya hi ku pfumala ka yena ivi ku kumeka ku ri hava xisiwana a xikarhi ka vona. A hi yeni mahlweni hi twa la ka chapter 6 a kombetiwa la mhaka yale ya ku kumeka ku ri karhi ku nga nyikiwa vanhu swilaveko swi suka aka minyikelo leyi humesiwaka la ka chapter 6 ya mintirho hi swa vhesi ya 1 yi ri hi masiku walawo loko vadyondzisiwa va ya va ri karhi va andza loko vakreste nambara ya vona ya yi ri karhi yi andza va tala van'wana va vona lava a va vulavula xigiriki va dzumadzumela lava a va vulavula ririmi ra vayuda va ku tinoni ta ka vona ta tsoniwa loko ku phakiwa swa siku rin'wana na rin'wana. Ma kota ku twa
0: na mito
2: loko ku humesiwile minyikelo leyi a va humesa hi ku pimanyeta ka vona vinyi ku nga ri hi ku boheka va humesa va nga ri ku vileleni ku ri hi ku tsaka loko se swi hlengeletiwini vapfumeri a va pfuneta a ku phakeleni ka vapfumari se hi vona gurupu la ya vakreste lava vulavulaka xigiriki va kumeka va ri ku gunguleni va ku tinoni ku nga vavasati lava nga fela hi vanuna va vona va nga ponisiwa vanhu lava le kerekeni swiri kerekeni a va le ku phakeriweni loko ku phakeriwa mpfuneto wa siku na siku aka tinoni ku voyameriwa ntsena ka lava vulavulaka xiheveri ivi va yisa mhaka yaleyo aka varhangeri. Loko ko hlayiwa ku ya mahlweni varhangeri va kombeta ku ri hina ntirho wa hina i ku dyondzisa rito na ku khongela a ku langiwi vavanuna va nkombo lava va tivekaka va ri kahle mahanyelo ya vona va nga tshembeka va nga tala vutlhari va tala moya wa Xikwembu lowu kwetsima hi ta va nyika ntirho walowo wa ku phakela ku phakeriwa kahle ku nga yiwi hi nghohe va vuyi va hlawuriwa hi xikongomelo xa ku loko minyikelo leyi nyikeriwaka hi ku swi lava ku nga ri hi ku sindzisiwa kumbe ku boheka loko yi kha yi nyikeriwa ku kota ku nyiketiwa minyikelo yaleyo aka vapfumari va kota ku pfuneka. hi leswi hi swi vonaka ku ri maendlelo ma kereke hi ma a hi yeni mahlweni hi vona ku ri minyikelo mali ya kereke na swilo leswi nyikeliwaka rito ra Xikwembu ri kombeta ku swi fanela ku kumeka swi endlisa ku yini hatwa laka va Galatia chapter 6 va Galatia chapter 6 ya kumeka ri karhi nga kombeta la a hi 20 verse ya 6 yiri loyi a dyondzisiwa ka rito a pambulelane ni mudyondzisi wa yena swilo swo saseka hinkwaswo leswi a nga na swona mi nga tshuki mi tixisa Xikwembu a xi vungunyiwi xin'wana ni xin'wana lexi munhu a xi byalaka u ta tshovela xona se la a kombetiwa Mr. Matos na vayingiseri ho twa loyi a dyondzisiwaka rito a pambulelane ni mudyondzisi wa yena swilo swo saseka hinkwaswo leswi a nga na swona ivi yi tsundzuxa yi ri hi nga tshuki hi tixisa Xikwembu a xi vungunyiwi xin'wana ni xin'wana lexi munhu a xi byalaka kumbe a xi nyikelaka u ta tshovela xona a ni hi kombetile vakorinto va vumbirhi chapter 9 verse ya 6 yi ri munhu un'wana na un'wana a tivi mhaka leyi ku ri loyi a byalaka swintsongo u ta tshovela swintsongo loyi a byalaka swo tala u ta tshovela swo tala ivi ku ri munhu un'wana na un'wana a pimanyete endzeni ka mbilu ya yena ku ri u lava ku nyikela yini hi mpimo wihi ku nga ri hi ku bohiwa kumbe ku sindzisiwa ku nga ri hi ku vilela mara munhu a humesa hi ku tsaka se ya kombeta la yi ri loko ku ri ku u le ku dyondzisiweni ka rito swi tivi i fanela ku nyikela swilo leswinene aka mudyondzisi loyi a kumekaka a ri ku ku dyondziseni ka rito ra Xikwembu yi ri n'wi pambulele swilo hinkwaswo leswinene u kumekaka u ri na swona hi wena u pimanyetaka a wu pimeriwi hi mudyondzisi kumbe murhangeri i pimanyeta ndzeni ka mbilu ya wena ku ri ni lava ku nyikela yini se hi koti ku vona va humesa minyikelo va yi tisa aka vurhangeri se la yi kombeta ku ri ka nyikeriwa na le ka varhangeri hi ku kongoma swi nga yi ka nhlengo wa ku wu ta tirha ku pfuna lavan'wana mara munhu a nyikela direct aka loyi a kumekaka a ri ku n'wi dyondziseni ka rito i vukhongeri bya Xikreste byebyo loko u ri ku dyondzisiweni ka rito ra Xikwembu yi ri pambulela mudyondzisi wa wena swilo leswinene hinkwaswo leswi u kumekaka u ri na swona a hi 20 yi tirha yini minyikelo aka Timotiya wo sungula Timotiya wa ku sungula chapter 6 ya kombeta la laka Timotiya wa ku sungula chapter 6 ndava ku teka okay ni cheka okay e chapter 5 Timotiya wa ku sungula chapter 5 a hi 20 ti verse timbirhi 17 na 18 loko xitsonga xo kumeka xi nga veki swi twala kahle hi ta hlaya xinghezi xo olova ku ri hi kota ku twisisa ku hi dyondzisiwa yini a hi 20 yi ri endla leswaku vakulukumba la yi vula varhangeri va kereke yi ri endla leswaku vakulukumba lava tirhaka swinene ntirho wa vurisi va kombisiwa xichavo lexikulu lava tirhisaka tibibele ta tifoni na ti-tablet a henhla ka lexikulu ku na xileterani xa A kwalano xiphotoseni mi twa ku ri mavekelo man'wana makombeta ku yini yiri va hakeriwa kambiri xichavule xikolo yi kombeta ku hakeriwa kambiri double pay ku vula ri tura xikwembu yiri endla leswaku vakulukumba lava tirhaka swinene ntirho wa vurisi va kombisiwa xichavule xikolo va hakeriwa hi kambiri ngopfungopfu lava tikarhataka ku twarisa rito ni ku dyondzisa hikuva matsalwa mari u nga tshuki u siva nomo wa homu loko u ri karhi u hula ha yona naswona va ri mutirhi u lulameriwile hi hakelo ya yena se a kota ku vona la ku ri aka minyikelo leyi humaka aka vakreste yi tisiwa yi vekiwa amahlweni ka varhangeri a va teki varhangeri va titirhisela vona vinyi a kombetiwa xo sungula ku ri kusuka ka yona minyikelo leyi ku fanela ku pambuleriwa vapfumari ku pfuniwa swisiwana leswi nga kona ekerekeni number 2 a kombetiwa laha ku heta ku hlaya kona ku ri varhangeri vakulukumba varisi va kereke lava endlaka ntirho lowunene yi ku ngopfungopfu lava ntirho wa vona i ku chumayela na ku dyondzisa rito yi ri valava va faneriwa hi ku kuma hakelo hi kambirhi double pay swi ri kusuka aka minyikelo leyi mi yi nyikelaka vapfumeri xikwembu xa lerisa ku ri a ku humi miholo wu nyikiwa varisi ngopfungopfu lava va tikarhataka ku mi dyondzisa rito na ku mi chumayelela rito yi ri a va kumi hakelo hi ku mutirhi wa faneriwa hi ku kuma hakelo ya yena ku vula rito ra xikwembu lexi hanyaka se a hi tiveni leswi xikwembu xi kombetaka swona hi nga kanganyisiwi na ku deleriwa hi vanhu lava nga magovhu va nga rhanga amahlweni amhakeni ya vukhongeri a hi tweni aka Petro wo sungula chapter 5 yi vulavula na hina varhangeri va vukhongeri ivi yi khumba na mhaka ya le ya vugovhu leyi laka chapter 5 ya Petro wo sungula hi sungula kona aka vhesi leyi ya 1 ni ta yi gimeta aka vhesi leyi ya 4 a hi tweni i marito lama nga kongomisiwaka varisi vakulukumba varisi va kereke yi ri sweswi ke ndzi khongotela vakulukumba lava nge xikarhi ka n'wina leswi na mina Petro ndzi nga un'wana wa vona ndzi mbhoni ya ku vaviseka ka Kreste ni loyi a tshembaka ku averiwa ku kwetsima loku nga ta humelela kutani ndzi ri risani ntlhambi wa xikwembu lowu nge hansi ka n'wina ntlhambi wa xikwembu i kereke i vapfumeri risani vakreste vapfumeri va nga vanhu va xikwembu lava nge hansi ka n'wina mi wu hlayisa ntlhambi lowu ku nga ri hi ku sindzisiwa kambe ku ri hi ku swi rhandza hi laha xikwembu xi swi lavaka hi kona naswona ku nga ri hi ku langutela bindzu leri khomisaka tingana kambe hi ku hiseka phati leyi ngo ku nga ri hi bindzu yi kombeta ku ri hi nga tirhisi kereke ku lava ku kuma mali hi yona hi nga tirhisi kereke yi hunduka bindzu ra hina leri hi kumaka timali hi ri karhi hi yuza kereke ya xikwembu lexi hanyaka yi ririsani ntlhambi wa xikwembu lowu nga hansi ka vurhangeri bya n'wina ku nga ri hi ku lava ku endla bindzu vesi ya 3
0: All right.
2: Mi nga tshuki mi fuma lava mi nga nyikiwa vona ku va risa kambe mi va boxela ntlhambi entila lowunene yiri minga bafumi mara vana ni swikombiso leswinene aka vona kutani siku murisi lonkulu anga ta humelela mita kuma hari leyo kwetsima leyi nga riki na ku onaka sela irito aka varhangeri hotwa hirisa kereke ya xikwembu i ntlhambi wa xona hi niki vutihlamuleri byo hurisa hi nga risi hi kongomisile amhakeni ya bindu leri nga khensekiku amahlweni ka xikwembu lexi hanyaka vukhongeri a hi ndlela varhangeri ya ku kota ku kuma rifuwo ha yona ni vula vukhongeri bya xikreste a ni tivi lebyin'wana vukhongeri bya xikreste a hi yona ndlela ya ku va munhu a ku ni ta kota ku humelela evuton'wini ni fuma ni tirhisa vukhongeri bya xikreste loko mi endla tano swi ri mina rirhandzu ra mali ende rirhandzu ra mali i rimintsu ra vubihi hinkwabyo yi ri van'wana hi ku rhandza mali va humile aka ripfume ra xikreste ivi va tinghenisaka swilo leswi jikaka swi va dlaya evuton'wini bya vona hi ku rhandza mali se ni nga gimeta kantsongo kwalano loko mi ri na swivutiso mivutisa hi khaya ya mahlweni
0: a ni la ku cheka ka timhakeni leti ya ta vukhume a ni la ku cheka ka timhakeni ta develop andzeni ka kereke ku na leswiya swi nga kona andzeni ka kereke swa develop va ku loko ku ri hi ku mi le ku rileni kumbe mi na swirilo swo karhi ku na develop yo karhi leyi fanekelaka u va u yi tisa ivi ri na yi va yi ri na swi na mali andzeni xikan'we u tsela na ti-problems ta wena andzeni ka vulopo xana i swilo leswi andzeni ka kereke kumbe xana ke eka xikreste swi fanekelaka swi va swi tirhisiwa xiswonake xana timali letiya ti va ti kha ti endla yini andzeni ka tivulopo kumbe ti ya kwini
2: ya na khensa swinene enkulukumba mathosi na vayingiseri ni tele ku yimela ripfumelo ra xikreste loko o va kona a ngo hi ku u na xiphiqo chela mali yo karhi andzeni ka envelope ivi u tsala ku ri u karhatiwa andzeni ka envelope ivi u tsala ku ri u karhatiwa hi yini hi kona u nga ta kona.

kota ku khongeleriwa xiswitwa ibi xikuhlamula chela mali yo kari andeni ka envelope ita kota ku pfuna hi xikwembu munhu ya loye I satani wa kona ile ku kukanganyiseni xikwembu a xipfuni vanhu hikuva humesa mali xikwembu a xikoti ku kutsula vanhu hikuva humesa mali leyi vulaka hi murhangeri va chela aka ti envelope kumbe ti ndhawu to kari xikwembu xi endlela vanhu hinkwavo leswinene na lava va nga xitiviku ku vula Yesu hi xiviri iri xi endla leswinene xi endlela vanhu hinkwavo va nga ta ku no hemba a hi tweni vo mikanganyisa va kha va tirhisa rito ra xikwembu ku mikanganyisa a mi swi kumi helo aka dyondzo ya vaapostola ku ri ku va u ta kota ku horisiwa I kota ku kutsuriwa I kota ku tika u ta kuma n'wana I kota ku kuma ntirho I fanela ku humesa mali yo karhi I chela ndzeni ka envelope hi kona loko u khongeleriwa xikwembu xi nga tatwa ivi xi ku katekisa I vusathani lebyi nga tirhisiwa byi pfumala vanhu vo byi challenge se xikwembu xi hi pfuxile ku challenge vusathani byebyo hi tlharihisa vanhu a hi tweni Yesu hi xiviri laka Luka chapter 6 mitwa ku xikwembu xi endla leswinene xi swi endlela vamani na hi dyondzisa ku tekelela xikwembu aka maendlelo malama laka Luka chapter 6 na sungula aka verse ya 27 a hi tweni Yesu la wa vulavula na vadyondzisiwa va yena Twanan, chapter 6 ya Luka is not verse 27 uri eka n'wina lava mi ndzi yingisaka ndiri rhandzani vala lava n'wina mi endla leswinene eka lava mi vengaka I xikwembu xi dyondzisaka vanhu va xona xi ri rhandzani vala lava n'wina endlani leswinene mi swi endlela lava mi vengaka katekisani lava va mi rhukanaka mi khongelela lava va mi karataka loko mo yingisa tivhese letimbirhi ti vheta ti humesela a kule ti cukumeta ti ku a hi vukreste leswiya swa va go back to the center leswiya swa ku kumeka vanhu va tshika no dya va endla na swikhongelo swa vusiku va nga tleli va kumeka va ri karhi va khongelela vanhu lava nga va lala va vona ku a va humeleriwe hi leswo biha swi nga va sasekeli swa vona evuton'wini I vuloyi lebyi kumekaka byi tumbetiwa vanhu va khoma bibele va ri ku loyeni swa ti go back to the sender mi kha mi vula ku tlherisela vubihi vubihi aka vanhu kulori lava vulavulaka na ku mi endlela swo biha I vusathani I vuloyi lebyi endliwaka hi vanhu va ri kona emhakeni ya vukhongeri xikreste xi dyondzisa vanhu ku rhandza valala va vona ku va endlela leswinene lava va vengaka xi dyondzisa vanhu xikreste ku ri katekisani lava va mi rhukanaka mi khongelela lava va mi karataka xikreste xa dyondzisa ku ri hi nga kumeki hi tlherisela vubihi vubihi aka munhu na un'we a hi twena ka vhesi ya 30 yi ri nyikani mani na mani la kombelaka eka n'wina ni loko munhu a ku tekela swa wena u nga n'wi londi leswi mi lavaka leswaku vanhu va mi endla swona va endleni swona na n'wina hikuva loko mi rhandza lava mi rhandzaka ntsena mi nga langutela ku khensiwa xana vadyohi na vona va rhandza lava va va rhandzaka kutani loko mi endla leswinene ntsena eka lava endlaka leswinene mi nga langutela ku khensiwa xana vadyohi na vona va endlisa sweswo ni loko mi lomba ntsena lava mi tshembaka leswaku mi ta tlhela mi swi kume eka vona mi nga langutela ku khensiwa xana vadyohi na vona va lomba vadyohi kulobye leswaku va ta tlhela va kuma swo fana eka vona kambe n'wina rhandzani vala lava n'wina mi endlela vanhu leswinene lombani mi nga languteli ku tlheriseriwa kutani hakelo ya n'wina yi ta va leyikulu mi ta va vana va loyi a nge henhlahenhla hikuva yena u ni tintswalo

0: eka lavanga tivi ku ku khesa ni ka lavo biya maswito xikwembu xina tintswalo eka lavo biya vanga tivi ku ku khesa mi vani sobo ku kota leswi tata wa nwina na yena anga ni sobo xikwembu lexi xina tintswalo eka lavanga tivi ku ku khesa na le ka vanhu lavo biya xina tintswalo imuponisi imupfuni wa vanhu hinkweru xo swi endlela ngopfungopfu lava va pfumelaka mara vunene bya xikwembu xi byi endlela vanhu hinkwavo ivi xi dyondzisa na hina lava hi nga vana va xona hi ku pfumela aka hosi Yesu Kreste ku vunene bya hina a hi byi endleleni vanhu hinkwavo lavo lulama ku nga va makwerhu hosini ivi na vadyohi ku nga vanhu lava nga ha va ri pfumelo aka xikwembu a hi pfumeleriwi hina ku kumeka hi ri karhi hi endla vubihi hi endlela vanhu van'wana hikuva hi endleli swo biha a hi pfumeleriwi se la ha kota ku vona ku xikwembu xi endla leswinene xi endlela lavo lulama na lavo biha lava va nga ponisiwa na lava nga ponisiwangiki se i vunwa loko murhangeri wa vukhongeri a ku ku va u ta kota ku kuma mpfuno wa xikwembu xi lava mali ya wena chela mali aka envelope u yi nikela hi kona xikwembu xi nga ta ku endlela singita i lava n'wana i ta kota ku tika u kuma n'wana i lava ntirho i ta kota ku kuma ntirho loko u chela mali yo karhi a envelopeni hi kona ni nga ta ku khongelela mina xikwembu xi kota ku twa no ku kanganyisa ni xigevenga ni teki vukhongeri ni byi endla ndlela ya ku va ni ta kota ku kuma rifuwo hi yona ivi se ni hundzuka Sathana a swi kona a vukreste ni ku vumatosi a swi hanyi swi file swa feyila swi sweswo ku hlaya ka bo Thomas swa feyila swilo sweswo swi tshiki nkarhi wo leha swi nga challenjiwi na mina swi challenja tanihi bot Thomas ni ri swa feyila i ku rhoba vavanuna na vavasati vakhalabya vakhegolu majana vanhwana swa feyila swilo sweswo swa ti-envelope mi ku hi kona va nga ta kota ku pfuna hi xikwembu a hi dyondzo ya xikreste i vuhedeni i vusathani lebyi nga nghenisiwa ekerekeni ivi ku dyeleriwa vanhu va rhobiwa swilo swa vona swa feyila
1: swa feyila
0: hi le ku swi kombeteni ku swa feyila namuntlha
1: i sweswo mingiseri 46 wa timinete yi nghene kahle ka awuri leyi ya n'we mfundhisi veri swa feyila swi sweswo a hi veni kha hi languta kahle kumbexani kha hi languta mfundhisi ku ya emahlweni eka nongonoko wa religious talk kumbexani kha ku ya eka nhlokomhaka leyi mina wona hi fambaka yona swi fanerile ku va mfundhisi munhu loyi a tirhelaka xikwembu a tirhelaka malandza ya xikwembu a tirhelaka vana va xikwembu a kumeka a va a tirha
0: na khensa swinene xivutiso xa nkoka swinene a va wu lavi ntiyiso lowu kombetiwa mara hi ta wu kombeta i ntirho wa mina wu kombeta ntiyiso a hi tweni ni mi yisa aka nhlengeletano ya vafundhisi ntsena timembara a ti nga rhambiwanga hlengeletaniwani lava a nga va vitana i murhangeri lonkulu ku nga maapostola Paulo u vitani varhangeri ntsena i conference ya vafundhisi ntsena a hi tweni la ka mintirho ya vaapostola chapter 20 mintirho ya vaapostola chapter 20 ku byeriwa vafundhisi ku nga ri lava va rhangeriwaka se na yi teka kusuka ka verse ya 28 loko va lava hi vuenti a va hlayi chapter leya 20 leyi va kota ku twa timhaka hinkwato mara hi lava ku kumeka hi kongomisaka ka mhaka leyi mi nga ku yi vutiseni swa fanela ku va munhu loyi a rhangelaka kereke a kumeka a ri karhi a tirha na a hi tweni la ka mintirho 20 hi sungula ka verse ya 28 ku byeriwa vafundhisi ntsena varhangeri va kereke i ri ti languteleni ke mi langutela ni tlhambi hinkwawo lowu moya lowu kwetsima wu nga mi veka ku va varhangeri va wona ma swi ta ku i varhangeri musi ku byeriwa varhangeri risani kereke ya xikwembu leyi xi nga tikumela yona hi rifu ra n'wana wa xona wa xiviri i hikuva mina Paulo ndza swi tiva leswaku loko ndzi sukile mi ta ngheneriwa hi timhisi leto leva leti nga ta ka ti nga tsetseleli ntlhambi na swi tiva mina mu apostola Paul ku loko ni suka laha a Asia ni mi hlengeleteke kona loko ni suka ni famba ni va ni nga ri kona mita sala mingeneriwa varhangeri hi ti misi leto leva leti nga ta ka ti nga tsetseleli va Kreste iba a mahlweni a ku 30 naswona ndi tiva leswaku ku ta huma van'wana exikarhi ka n'wina varhangeri ra miyaku 20 ku ta huma van'wana exikarhi ka n'wina lava nga ta vula mavunwa ku ti lavela vadyondzisiwa i kombeta mitlawa yimbirhi i ri a va kona exikarhi ka hina no pona a va ponangi va ta nghena exikarhi ka n'wina varhangeri va ti endla varhangeri ekerekeni i timhisi ta ku leva a ti nga tsetseleli vakreste ti ta hi xikongomelo xa ku lava ku ti vuyerisa va ri karhi va dyelela vakreste va nga va tsetseleli ivi a ku number 2 kusuka exikarhi ka n'wina varhangeri lava namuntlha ni vulavulaka na n'wina ku ta huma van'wana lava mi nga ta sungula ku dyondzisa vunwa ku nga ri rito ra Xikwembu ku lava ku tikumela valandzeleri ku tikumela vadyondzisiwa twanani i ri loko swi ri tano hi tekani mi tsundzuka leswaku vusiku ni hlekani a ndzi rhutelanga a ni tshikanga ku dyondzisa hi mihloti un'wana ni un'wana wa n'wina hi nkarhi wo ringana malembe manharhu 32 kutani ndza mi nyiketa sweswi eka Xikwembu ni ka rito ra tintswalo ta xona leri kotaka ku mi akisa ni ku mi nyika ndhaka exikarhi ka hinkwavo lava xi ti hlawuleleke vona 33 a va yi twi swinene varhangeri a ndzi lavanga mali ya silivhere kumbe ya nsuku hambi xi ri xiambalo aka munhu ni un'we man'wutwa murhangeri
1: mnavayingiseri
0: u ri a ndzi lavanga mali ya silivhere kumbe ya nsuku hambi xi ri xiambalo eka munhu na un'we namuntlha hina varhangeri va vukhongeri hi endla wonge kereke yi hi kolota ku hi nyika mali na ku kumeka yi hi ambexa na ku kumeka yi hi phamela hi twa wonge i ntirho wa kereke ku kumeka hi ri karhi yi fane yi endla sweswo yi hi kolota ku hi endla ti-birthday yi hi kolota ku endlela vasati va hina ti-birthday yi hi kolota ku kumeka loko lembe ri hela yi hi humesa hi ya tindhawini mihleketweni ya vo tala va twa kereke yi va kolota swilo sweswo mara wa kombeta murhangeri lonkulu la a hlengeleti varhangeri lavan'wana u ri aka vona mina mu apostola Paulo a ndzi lavanga mali ya silivhere kumbe ya nsuku hambi xi ri xiambalo eka munhu ni un'we ma swi tiva na n'wina leswaku mavoko lawa ya mina ma tirhile ku kuma leswi mina ni lava a ni ri na a va ri na mina a hi swi pfumala eswilweni hinkwaswo ndzi mi kombisile leswaku hi ku tikarhata hi mukhuva lowu hi fanele ku pfuna lava tsaneke naswona hi tsundzuka marito ya hosi Yesu lawa ya nga lawa a nga ma vula hi xiviri xa yena loko a te ku nyika i nkateko lowu tlulaka ku nyikiwa se la i le ku va challengeni vafundhisi hinkwavo lava a va hlengeletile aka continent ya Asia va hlangane a Efesa i ri hi mi vekele xikombiso n'wina ku ri ku vitaniwa hi Xikwembu u rhangela kereke ya Xikwembu a swi vuli ku ri u tshika ntirho u ri hi tikarhatile hi tirha vusiku na nhlikani a nga vuli ku tirha ku twarisa rito na ku dyondzisa rito i vula ku tirha ntirho wa ku tirhela mali ku va a ta kota ku kuma mali ya silivhere na nsuku na ku kota ku kuma swimbalo leswi lavaka vutomi bya yena i ri hi yo tirha vusiku na nhlikani a hi lavanga mali ya silivhere na nsuku na swimbalo aka vanhu van'wana hi yo ti tirhela hi kota ku ti xavela swona hina vinyi iri hi mi vekele xikombiso ku ri hi ku ti karhata hi tirha hi ndlela leyi hi fanele ku nyikela aka vapfumari hi fanele ku pfuna vapfumari avuton'wini bya vona se nkulukumba mathosi
1: mfundisi
0: hi ku ya hi rito ra xikwembu ku va munhu a rhangela kereke ya xikwembu a hi layisense ya ku tshika ntirho a kumeka a nga ha ri ku tirheni hi ku rito ri byela vapfumeri hinkwerhu varhangeri ko katsa na lava hi rhangela ku vona la ka vathesalonika vawumbirhi chapter 3 ni lava hi twa la vathesalonika vawumbirhi chapter 3 ha ri ka mhaka ya ku ri ha fanela ku tirha tanihi varhangeri va kereke na hi sungula aka vhesi ya 6 hi ehla ka ntsongo na yona hambiloko ho fika aka vhesi ya 15 i passage nyana ya kahle a hi 20 mara yi adresa mhaka leyi va nga yi vutisa nkulukumba mathosi xana ku va ni ri murhangeri wa kereke ku va mfundhisi murisi wa kereke swi vula ku ni tshika ntirho wo tirhela mali ku va ni ta kota ku kuma mali ya silivhere na nsuku na ku kuma swimbalo ni sapota sati na vana vatswari na vamakwerhu lava langutelaka aka mina xana a hi 20 rito ku tlula ku twa mihleketo ya vanhu a hi 20 ni swi nga vhesi ya 6 vathesalonika vawumbirhi chapter 3 from verse 6 yi ri ha mi lerisa vamakwerhu vamakwerhu u vula varhangeri a vula na lava va rhangela ku vona i byela kereke varhangeri na vapfumeri lavan'wana u ri ha mi lerisa vamakwerhu hi vito ra hosi Yesu Kreste leswaku mi hambana ni makwenu wihi na wihi loyi a nga laviki ku tirha la nga fambiki hi tidyondzo leti hi mi nyikeke tona mayitwa vhesi ya 6
1: mastmatosiavayingiseri
0: ho twa ho mi lerisa hambanani na makwerhu un'wana na un'wana loyi a nga laviki ku tirha a hi yona dyondzo leyi hosi Yesu a yi nyikeke hina vaapostola ku yi dyondzisa kereke leyi hi nyikiweke yona hi hosi Yesu i ku hina varhangeri na n'wina hi mi rhangelaka hi fanela ku tirha loko o va kona a nga laviki ku tirha kumekani mi ri karhi mi hambana na yena n'wi khirheni mi nga ti katsi na yena vhesi ya 7 e hikuva n'wina hi n'wexe ma swi tiva swinene leswaku mi fanele ku tekelela ku kopela mahanyelo ya hina a hi tshamanga hi mavoko loko hi ri exikarhi ka n'wina naswona a hi dyanga swakudya swa munhu mahala kambe hi tirhile vusiku ni nhlekani hi dzuka nyuku ni ku ti karhata leswaku hi nga tikiseli munhu ni un'we exikarhi ka n'wina hi yo tirha vusiku na nhlekani ntirho wa ku tirhela ku kuma mali hi ta kota ku kuma na swombala ku ri hi nga vi ndzhwalo hi nga mi tikiseli n'wina lava hi mi rhangelaka a va yi tivi dyondzo leyi varhangeri va namuntlha twani vhesi ya 9 a swi vuli leswaku a hi pfumala matimba ya ku mi kombela ku hi pfuna loko mo cheka hi xinghezi a swi vuli ku hi hava right ya ku va mi nga kumeka mi ri ku hi nyikeni ka support hi kombetile aka rito ra xikwembu ku ri yi ri varhangeri va faneriwa hi ku kuma muholo hi kambirhi va faneriwa hi ku pambuleriwa leswinene hi lava va va dyondzisaka rito se i right ya vadyondzisi ku kuma swo karhi hikuva va endla ntirho mara a swi vuli ku munhu i fanela ku tshika ntirho wo tirhela mali ivi a ta nyika ndzhwalo aka kereke a lava kereke yi n'wi endlisela sati na misisi i lava kereke munhu yi tlangela ti-birthday ta vana va yena yi tlangela birthday ya yena yi tlangela birthday ya sati yi yisa sati wa yena saloni hi ku la ku endla misisi kereke yena a yo tshama hi ku ve ri u rhangela kereke rito ri dyondzi swona va kombeta vaapostola ku ri a hi dyondzo ya kreste kuri kuva mfundisi swi vula ku tshika ntirho u nga tirhi u ri na sati na vana na lava langutelaka ka wena. A hi 20 verse ya 10 swi byela varhangeri va vukhongeri ivi swi byela na lava hi va rhangelaka ho twa hikuva loko ha ha ri na n'wina hi mi nyikile xileriso lexi nge un'wana ni un'wana leader or follower murhangeri kumbe murhangeriwa un'wana ni un'wana loyi a nga laviki ku tirha ni ku dya ngati loko ku ri ku a wu lavi ku tirha hi ku u rhangela kereke yi ri no dya u ngati a wu lavi ku tirha tanihi mukreste tanihi xirhi kerekeni yi ri no dya u ngati 11 hi vula leswi hikuva hi twile leswaku ku na van'wana exikarhi ka n'wina lava hanyaka hi vulolo va ri varhangeri va kereke na lava va rhangeriwaka va hanya hi vulolo va nga lavi ku tirha kambe va nghenelela timhaka ta van'wana va loloha a va lavi ku tirha va thothomela va lava no lawula timali ta van'wana va ta na maqhinga ya ku aka mali yin'wana na yin'wana leyi u yi tirhaka u hola tisa 10% i ku nghenelela timhaka ta van'wana hi vulolo hikuva ku nga lavi ku tirhiwa ku vula rito ra Xikwembu la a hi 20 verse ya 12 kutani vanhu lavo tano hava lerisa ni ku va tsundzuxa hi vito ra Hosi Yesu Kreste leswaku va tirha ntirho wa vona hi kurhula va ta kota ku dya swakudya leswi swi nga swa vona kambe n'wina vamakwerhu loko mi ri karhi mi endla leswinene mi nga karhaleni loko ku ri ni un'wana loyi a alaka ku yingisa marito lawa hi mi rhumelaka wona hi papila leri loyi a alaka ku ri ku va murhangeri wa kereke murisa a swi vula ku tshika ntirho yi ri loko o va kona a ngo hi ku ni rhangela kereke swi vula ku ni tshika ntirho kereke yi ta vona ku ri ni kuma mali ya silivhere na nsuku na timpahla ivi na sati na vana na ku na timali ta swikolo i kereke ho twa loko o va kona a ala ku marito lama xitsundzuxo lama ya ku ri hi fanela ku tirha hi kota ku kuma swo dya hi kuma swo nwa hi kuma swimbalo na ku kuma mali hikuva hi titirhela loko a ala a hi tweni ri hi endla ni munhu yaloye loko ku ri ni un'wana loyi a alaka ku yingisa marito lawa hi mi rhumeleka wona hi papila leri n'wi xiyaxiyeni kutani mi nga havi na mhaka na yena n'wi khirheni leswaku a ta khomiwa hi tingana hambi swi ri tano mi nga n'wi languti tanihi nala kambe n'wi layeni tanihi makwenu loko o va kona a twa ku wonge ku va nkulukumba wa kereke swi vula ku u tshika ku tirha ntirho wo tirhela mali u langutela ka kereke u hundzuka ndzhwalo a ka lava u va rhangelaka yi ri munhu yaloyi n'wi xiyaxiyeni ivi kusukela namuntlha ku ya emahlweni n'wi khirheni munhu yaloye mi nga havi na mhaka na yena mara mi nga n'wi teki tanihi nala i makwerhu n'wi layeni n'wi tsundzuxeni tanihi makwerhu ku va a ta kota ku cinca a endla leswi nga fanela se nkulukumba mathonsi rito ra Xikwembu ri kombeta ku ri ku va murhangeri wa kereke a swi vuli ku tshika ntirho i rito rero leswin'wana va nga swi vulaka vo ti vulavulela loko mo cheka muapostola Paulo a nga tshami ndhawu yin'we a rhangela kereke yo karhi a fambafamba na matiko lamo tala mara a nga tshiki ku tirha ntirho wa yena ha kombetiwa aka mitirho ya vaapostola chapter 16 a ri muendli wa matende tent maker a tikatsa na vatirhi lava tirhaka ntirho lowu nga wa yena a kumeka ri karhi a tirha kun'we na vona ku ni tirhela mali a ri karhi a endla ntirho wa Xikwembu evuton'wini bya yena lavo tala ko va malolo mo hi swi vula hi vito ra Hosi Yesu i malolo lava va lolohaka ku hubuta na mpundzu va ya ku tirheni ivi va ta lava ku nghenelela timhaka ta vanhu lava baba rangelaka va lava ku va lawula na mali ya vona va va vekela swipimelo va tshama va chavisiwa hi ku mi nge kateki mi ta rhukaniwa loko mi nga humesi percent yo karhi i vunwa i tlhabyana a swi kombetaku a ri 20 ku i vunwa mukreste hi ku ya hi dyondzo leyi va apostola va nyikiweke hi kreste va yi nyika kereke o nyikela hi ku pimanyeta ndzeni ka mbilu ya yena ku nga ri hi ku boheka ku nga ri hi ku vilela ku nga ri hi ku sindzisiwa mara a swi endla hi ku tsaka ho twa xikwembu xi rhandza vanhu lava nyikelaka hi ku tsaka lava vo sindzisiwa lava ku ri i fanela ku humesa percent yo karhi aka leswi u swi kumaka ni zi ni twa un'wana mfundhisi a ku ri na n'wana wa xikolo leyi u nyikiwaku hi vatswari ku ri u ta dya xikolweni ku laveka 10% kwalano se va ta tekela na tindumulu masi ya mabodlhela ku ri ku fane kusuka 10% emabodlheleni ya vana mali leyi u nyikiwaku ku u ta dya xikolweni u fane u susa 10% hi kona xikwembu xi nga ta ku katekisa mukhegulu loyi a nga hava na vana va n'wi sapotaku a nga hava na tirho a nga ha kuti u tirhela i pfuna hi mfumo wa South Africa a ri xirho kerekeni a va le ku n'wi pfuneni i la ku tekeriwa 10% mikhegulu yaloye a nyikiwa xitshembiso xa ku loko ni ku tekela 10% ya mudende hi kona xikwembu xi nga ta ku katekisa va Satan ndi n'wina ni tshemba ku mi le ku ni tweni aka siku lera namuntlha mi va Satani mi endla vusathani a mi tsetseleli ntlhambi wa xikwembu mi timhisi leto leva leti kumekaka ti nga ri a ku tsetseleleni mi lava ku vuyeriwa mina rirhandzu ra rifuwo rirhandzu ra mali mi nyika ndzhwalo aka lava nga hansi ka vurhangeri bya n'wina rito ra mi exposa ri mi veka a rivaleni mi tiveka ku ri mi timbabva mi magovhu ma dyelela mi nghenela timhaka ta vanhu yaleyo mhaka yi fika ende yi fika yi tlhela yi twala hi vito ra Hosi Yesu
1: right hi pfuleni tinqingho mfundhisi ka nambara 0608 75942 mingzeri loko ri na xivutiso bana kahle riqingho hi vutisa mfundhisi la ku ya hi nhlokomhaka leyi a yi ri karhi hi vulavula kahle yona eka nhlikani wa siku ra namuntlha 0608 75942 mingzeri mleka radio 106 hello.
2: Ahe hlekani.
1: Ahe.
2: Minjani?
1: Ipukile mpukini?
2: Ipukini, minjani e mifundisi tlhabyane
0: ka xikhela. Ipukile swinene mpukile ka xikukwane.
2: Ipukini swinene.
0: Okay, someone.
2: Namuthla la ninga kona ni hluvulini xidloko. Ni tlhela ni mibela mavoko swinene. Loko ane swikota ku katekisa na muthla ntomi katekisa hi vito ra Yesu se ko va ku a hi swikona haleni ka mina mahungu lama mingo loko madyondziseni ma twala ku hindza na mpimo swinene ngopfu ni rhandza ku khesa emfundhisi na muthla mi dyondzisi swi swo twala swinene hi ripfumelo ra n'wina mi nga zangi mi katsa na njeti mi nga katsangi na mpalu mara swi twala leri ra ku ni swi twa na mina ku ri miloku dyondziseni loko a vo swi twa ku vulavula tiso hi na vona vafundhisi hava tiva hi hanya na vona kwalawani vo loku dyeleni a vo loku tirheni mara timovha leti va nga na tona ha ti navela na hina van'wana xivutiso lexi ni nga na xona swinene i ku ka swi leswi va swi endlaku hinkwaswo ha swi vona mfundhisi vo loku tekeni ka timali vo loku nyikeleni van'wana no khendla vo loku khendleni va khendlela ku profeta va ndlayini ha swi vona mina xi lexi ni lavaka ku xi tiva ka n'wina swinene i ku na mi twa masiku mo tala mi chumayela hi tilo mi kombisa ku ri ku heteleleni ka ku hanya vutomi lebya n'wina bya vukreste xi lexi mi xi lavaka ku heteleleni i tilo ekuya mapilweni itiyiso mfundisi
0: intiyiso we hetiseka nganga xikwambani la ka xikukwana
2: thank you se mina sweswi ni lava ku vutisa hi vafundisi lava wani hi ku vulavula tiyiso loko ku nga ri 88% e 99 wa vafundisi lava vongoloko lava va endlaka swilo hinkwaso kumbe vubi hinkwabyo lebyi mi nga byi vula mina ni ngo ngetela na ku yiva na ku hemba na vuoswi vongoloko byi swi endleni hi karhi hi swi vona xana tilo ri va fanele na va ri va vafundhisi i xivutiso xo sungula xa vumbirhi hi ku i varhangeri vanhu lavawani mina ni murhangeri aka muti wa mina ka ku tala loko no dyoha mina swi nge endleki na muti wa mina va ya ku weleni laya ka xidyoho lexiya xa mina kumbe switandzhaku ka ripfumelo ra mina loko no endla vudyohi switandzhaku leswi ni swi kumaku mina ka loko ni kuma switandzhaku swa vudyohi ka ripfumelo ra mina swi tlhela swi vavisa lava mina ni va rhangelaku a mutini swi vula ku ri va pendeka na vona loko mina ni va ni dyohile xana varhangeri va ri yini i hlengeletano kumbe vakereki lavo tala swinene lava va va landzelelaka vanhu lava hi ku va landzeleliwa van'wani va vona va vitaniwa vo papa va ri papa loko va vula vona vona va va va ya kwini vanhu lavawani lava va va landzelaka ni vula vakereki hi ku dyondzo leyi mina ni ngo loko yi voneni yi va yi ri na mavunwa hi ku swilo leswi va va ku va swi endla swi na mavunwa se xivutiso xa mina ngeni ni kombe ku xi repeat-a i ku lava va va landzelaka lava va va rhangeraka lava va yaka laha kerekeni liyani kumbe ka tikereke letiyani ta vafundhisi vo fana na valava vona va ya kwini inkomu
0: i khensi swinene mi to yingisela ka radio ni ta hlamula
2: inkomu loko ku ri na swin'wana ni ta tlhela ni vula
0: okay
2: ni tshembini i mifundhisi ku ri xibeleti ndleveni namuntlha hi kona ni mitwa ni mi twisisa swinene leswi a swa vhiki leri nga helani mitwangi leswiya namuntlha namuntlha ni mitwi ni vhiki leri nga helani mi yingiselini nongonoko hinkwawo a ni mitwangi tiyiso wa laveka mara namuntlha ni hluvulini xidloko la ni nga kona ni tlhela ni tala na tsako a ni ta ku vafundhisi hinkwavo a va faneni na n'wina mi nga ni hlamula ka reti
0: okay ni khensi swinene ku va va vutisi swivutiso swi ri va le ku yingiseleni ende a va le ka ripfumelo leri hina hi nga ka rona va le ka ripfumelo reriya ra va le hansi ra vakokwani a ni le ka rona va swi tiva kahle ku a ni le ka rona ende a ni lavi ku za ni katsela na rona na vona a va lavi ku katsa ripfumelo leri mina ni nga ka rona ri nga ripfumelo ra Xikreste i wun'wani wa vanhu lava va yimelaka leswi va nga ka swona hi ku ya hi mina na ripfumelo ra Xikreste na kota ku tiva ku munhu un'wana na un'wana loyi a nga na ripfumelo aka swikwembu leswi va nga na rona ripfumelo xikwambani la ka xikukwani munhu yaloye hi ku ya ripfumelo ra mina a nga ka a nga dyi ndyhaka ya mfumo wa xikwembu wa le matilweni
1: a hi tekeni miyingiseri hallo mi le ka radio
3: vaxumi
1: ahe
3: mpukile papa
1: hi hlayisekile mijani mamana fana
3: hi kona ba
1: avuxeni
3: mfundhisi
0: ekokwani gaveni
3: ekokwani
0: va ka gaveni mi van'we na va gaveni va le ka madonsi na
3: egaveni kun'we hinkwao lava nga ka menele loko bava va lova na kutani tini kwalaya ka menele
0: why mi nga ni tivi mi vatukulu va mina musi va gaveni
3: a swi nge endleka ni kuma ku i ku i ndyangu lowukulu
0: khensa swinene
3: a swi ndle ku ni hlamula se ni ta kota ku tiva na ku hi n'wina kokwana wa vanuna va hina
0: ni kokwani mina wa vagaveni
3: hile ku dyondzeni no mi tiva loko hi ya hi ya tsutsumela xitici na va dele tlhavani kwala edele swona musi kwalayani mi vonile mi va le tisudi to saseka na mfundhisi lavaya ya i mani ni ku khensa dyondzo leyi mi nga ku yi dyondziseni na mukhuhlwani namuntlha mara loko a ku va ku vafundhisi lava va nga ku tshinyiweni kumbe mi nga ku vulavuleni hi matsala va le ku swi tweni a va fane va teka xikwembu hi kota ku hina valandzeri hi teka ndlela ni fika laha ni tekaku ndlela leyi ya ku wena mi rhangeli wa ku vafundisi vo tani loko va nga endli swona va vatsan'wini a i nga n'wi tsan'wa munhu mhaka ku loko ku fika laha mfundhisi kokwani a nga langutiki ku xisiwana xi langutiwi loko mi tele mi ri kerekeni ku langutiwa ku mfundhisi langutani mina ni ta dya yini langutani mina ni ta hlava yini langutani mina ni tlhela ni haxa rito ra Xikwembu a hina hi kula hi kha hi tiva ku a ri xavisiwi helo ma swi vona mina n'wana wa n'anga ni fana na xikwambani va mina n'anga leyi kula ni bubuliwe ka halahala mina laya mivumayileni a ni fika ni mi twisisa ngopfu ma swi tiva ni mi twisisa ku mi twisisa mo tshama kule a hi nga ni nga ta swi kota mina ku fika laha ni tlhela ku ni sola na lava komiti leyi va khomana ku tikomiti letiwa va komiti lava ta va ya boha timhaka ta ku phela mfundhisi wa dya phela mfundhisi te yini xisiwana xi ta xi fika xi yima xi ku ntse ni tsandzeka na nchumu ya ku tiva ku loyi ma n'wi vona na va languta mfundhisi hiya ndlela mfundhisi leswi na hina hi nga hava tlhe ni tlhava hi leriya ra ku vana va mukhegula vo tirha a va tirhi mara swilo hinkwaswo swa laveka ku mfundhisi wena mukhegulu chelela mfundhisi a ta kota ku yisa rito ra Xikwembu mahlweni ha a va yi ku tirheni a va yi ku tirheni kokwani eyi mativa vulavulani va byeleni hina n'wina ni yo tshama na mutshami ya n'wina le helo na mukhuhlwani hina n'wina va byeleni swinene me ni kwala ka makoxa i kokwani gaveni hlayisekani
0: i khese swinene ni lava ku hlamula xivutiso xa n'anga Xikwambani va vutisi ku ri xana lava kumekaka va ri na maendlelo lama rito ri kombetaka ma bihile va ta kota ku nghena matilweni na hi ku hi vulavula hi mhaka ku ri hi navela ku nghena matilweni nhlamulo ya kona hi ku kongoma n'anga Xikwambani i ku ri hi ku ya hi rito ra Xikwembu ya kombeta ku lava nga na rirhandzu ra mali rirhandzu ra rifuwo va gandzela Xikwembu swa hava makumu ya kona i ku lova a va yi kona amatilweni andhawini ya ku hlayiseka va ta tiheleni makumu ya kona i ku ya ka rifu ra vumbirhi ivi valandzeri lava va kumekaka va landzelela munhu loyi a nga bofu a nga va dyondzisiku swona leswi vulaka hi Xikwembu Yesu hi xiviri u te loko bofu ri rhangela mabofu kulori hinkwavo va ya wela egojini vito ra goji ra kona i tihele makumu ya kona i ku ya ka rifu ra vumbirhi ku nga ka tiva ra ndzilo lowu pfurhaka na xivavula ya le nhlamulo ya kona ni khesini
1: i sweswo ke vahlamuleri mfundhisi ya mahlweni ka nambara 060 8 7 5 9 4 2 16 wa timinete ngheni kahle eka awara liya ya mbirhi wa rhumela kahle nkandziyiso wona wa rito eka nambara 060 8 7 5 9 4 2 kumbexani ka vhakachela kahle ka nambara 060 8 7 5 9 4 2 va kona wa rhumela kahle mkandziyiso va kona va bok tinqingho moni kuma lawa 106
4: mfundhisi na manthosi
1: ahey
4: mfundhisi hlabyani
0: ahey Mr. Stoli la skimini
4: Xikwambani va ni tekela marito ya mina hinkwawo mani mara ni ngo namuntlha mi yi hlaye kahle bibele
0: na masiku hinkwawo va swi thole mo ka mi nga ni
4: yi tlhe yi ti hlamuselela yona hi yoxe a ni loko mi yi hlaya yi tlhe yi ti hlamuselela yona hi yoxe
0: ya
4: a yi lava ku hlamuseriwa ngopfu
0: ya
4: hi ku ya vula ku loko loko i nga engetela marito swi ri u engetela na yini na leswo ka swi nga ri ku swona se namuntlha hayo a mi ba kahle yi karhi yi longoloka loyo ka nga dyondzangiku namuntlha a ri mhisi a ya mahlweni na ri mhisi a ni ri yi ri lavotani i timhisi
0: yi ri timhisi to leva a ti nga tsetseleli vakreste
4: ende loko i ti kombetela hi tintiwu timhisi letiwani i ti vangela yini ku vengiwa hi tona mara loko i hlaya rito ri hela ti ta ti ya valava ti ku ha mara yi nga ku a vula hina yi nga ku ta mfundhisa hayi a va vula mina laya ku ri mina ni ta swoswoswo mara na ku i ntiyiso leswi a nga ku swi ndleni a ni khese ngopfu na xivutiso na xin'we ni hava namuntlha
0: hayi i khese ngopfu basithole muyingiseri
4: loko xikomba xo mi nyika n'weya ni matimba yo chava timhisi mi nga ti vulavuli hi ku ti nga mi handzulela siku rin'wanyana
0: ni teke xiboho basithole ku ri ku chava munhu loyi ango kota ntsena ku dlaya mira ari ha matimba yo teka moya a isa ti heleni eku tlanga nkarhi chavo wa mina ni chava xikwembu ani chavi munhu mina evini ni siveriwa
4: ntiyiso ku hambi loko munhu anga na kufa anga chavi mara ku endliwa nsele a swi tsakisi lavo tala la swi vonaku
0: basi thole loko mo zami chava ku vula ntiyiso hi ku chava ku mi ta fa i ri Martin Luther, you are not fit to live. A man who cannot die for something is not fit to live. Se ku va fit ku hanya mi fanele ku va na nchumu lowu mi ngo lowu hambi swo vula ku fa na u yimela se mi ni langi ri pfume ra xikreste ni chavi
4: a ni chavi impela a ni na ku chava na kan'we
0: i khensi swinene baston
4: inkomo
0: thank you.
1: Alright, hey, mahlweni mi ngiseri ka nambara 060-8759-4219 wa timinete nkene kahle eka awara liya ya mbirhi 060-8759-4219 u nga yi bela kahle riqingho mi ngiseri wa GSR5 hi twa hi wena leswaku vonake u ri yini ehenhleni ka nhlokomhaka lanwani i vakuvala u nga rhumela kahle mikandziyiso vakuvala va bawa kahle tinqingho mo ni kuma loyi mi ngiseri 106 mi le ka radio
5: ahemiaiminjani
1: i pfukile mpfukile
5: i pfukile na mfundhisi khazani
0: ahe
5: ne ana rhandza ku khensa mfundhi Khazana va swi tivi hikuva va tshama va ni vona hi matihlo ya mehe va tshame va ni lamulele ka mhaka leyi ya ku xisiwa leyi a va vulavula hi yo ya timali ni hinkwaswo ni hlamusele timhaka ta ku ni tshame ni ya kun'wana eka kereke yin'wana va fika va hi humesise mali aku sweswo leswi i nkarhi wa ku khongeleriwa yin'wana un'wana envelopeni a chele mali yo karhi hi cheletela hi cheletela hi cheletela hina a hi nga ri na ya ku fikelela lomu a va lava kona loko va fika laya va hi vutisa va ku iwe u chele mali muni la fambo ya ngwana hi tivulele ntiyiso va ku veka hansi u veke nzilopfa hansi va rhanga hi lavaya va nga ni mali yo tala lavaya va va khongelela va va khongela hi ku endla sweswo va veke va susa eku tshemba ka mehe eka vona swi vona swaku ingaku la ni te ndhawini ya rhongo mara a ni nga ri na pulani ya ku fika ni tlupini ni tiyimela kwalaya ni tlhelana ka ku kun'wana va tlhelana kambe va kutani va ku i n'wena ni nga hoxa swimalana swi tana na tekani tindhrope ta n'wahansi hi rholela va ku ti yiseni laya hi fika hi ti paka ndhawu yin'we and then va ti sukela kwalaya va sungule ku endla swin'wana ni swi vona swa ku heyi endhawu leyi ku ni timhaka leyi se yin'wana na leyikulukumba leyi va nga yi boxa leyi yini va va ku ni nga swi tivi leswaku Jehovha siku rin'wana i ta hekelerisiwana i ya vafundhisi lava va ku va nga lavi ku tirha loko mfundhisi a nga lavi ku tirha a le ku hanya ekerekeni mfundhisi Khazana mi vula swoho wa karhata wa tikilela xin'wana ni xin'wana ma n'wi endlela ni n'wana wa ye loko teko n'wana wa me wa rila n'wisaveleni xivuyi swi vava ngopfu swi vava ngopfu you do everything for that pastor and his wife his children and everything mimova hinkwaswo ni mhanga ya ku yehe solenly i langute ekereke ntsena erito leriya mi nga ri hlaya leriyana ra namukela ku kombisa ku va fanele ku tirha loko a vo ri kuma va ri hlaya va swi tiva swa ku va fanele ku tirha hambiloko va nga yi va ya tirha swilo swo tika kwalomu kusuhi va kume ti-peace job ti jinga ti-supplementa leswi vo va lavaka swona mfundhisi Khazana i munhu wa karhata hamba ri mehe loyi ni nge swi koti ku ti-satisfy hi mali leyi ni yi holaka se munhu un'wana yeni ta n'wi kota ni vule ntiyiso lowu nga humeleri valeni namuntlha a ni so relieve I thank God hikuva ni mi yingiserile ni te loko mi sungula ni te voice no vheta ni tsutsuma ni yingisela reasoning from the scripture every Sunday se loko ni ku ini ra hayi kona la ni ta luze swo tala hu ni ya tshama hansi hinkwaswo leswi mi nga swi vulavula swa ntiyiso ni swi dyondzile swin'wana ni pfuxeta ni ku laya nga na impela swa vukhume a ni ngo bula loko ni ku a na ha yendlisiwi leswaku va ku 10% a yi kona but hi nyika hi leswi hi nga ti pfumerisa swoho hikuva xikwembu xi lavalava va nyikaku va chuchekile inkomu mfundhisi hosi a yi ni katekise ni mi yengetelele masiku hi ta dyondza leswo tala eka n'wena
0: ayi a khensa swinene voice na yi hopa kokwana wa amo okay a khensa swinene mani khensa swinene a va poni na van'wani mani mavokweni ya timisi letoleva letiwani mani
5: Yeah.
0: Eh aba poni tani nwe na mise ma twane go mebolavula na swita go ya me ikhomile ya kuri bu Kriste kuna freedom na pimanyeta ebe ni nyikela hi ku tsaka kuri hava ku sindisiwa kuri hava ku boheka kuri hava ku chavisiwa ku ninge kateke swa mina swinge fambi kahle hi vana va xikwembu hi tshuxiwe hi ngati ya Yesu leswi ya swa khale swa testament ya khale swa nawu na ndhukano a swi kona ka hina.
5: Hey, now it's so embarrassing. Look, we have to learn to let our own people come back. We have to come out with something. We have to go out there. We have to go out there. We have to go out there. We have to go out there. We have to go out there. We have to go out there. Is a reason. Yeah, why I can't go home? Why you got like a reason? You went back with yourself. I can't go home.
0: Now we look much check up. Come back, be bell. I got testament. Yeah, Kali. I can go to Malia Moholo. Mara akuri leswi a va swifuwa va swi tshovela va kha mihandzu ya kona ivi swi huma hi lembe lembe ro sungula va humesa va tidyela vona vinyi vukoneni bya xikwembu lava nga humesa na lembe ra vumbirhi va tidyela vona vinyi ra vunharhu hi kona a va swi siya endlwini ya vuhlayiselo swi nyika mpfuno aka varhangeri ivi na le ka vavasati va tinoni na vana lava nga ha vatswari ivi na swi ta swi famba valuveri atikweni mara namuntlha swi hundzuriwile swi vuyisiwa ka ku i mali ya wena ya n'hweti na n'hweti kumbe u hola hi vhiki tisa 10% a hi rito ra xikwembu leswiya ko va mavulavula ya vanhu ku lava ku rhoba vanhu a hi rito ra xikwembu va hava na vhese na yin'we yi kombeta ku mhaka yaleyo
5: ni yingisela hi masiku loko mi vulavula na koho xin'wana i ku vo ti lavele mali wayi va nga hi endli ku evukhumeri byi loko leswaku va byi lava va endla byi huma kan'we hi lembe kan'we hi lembe hikuva swi ta tikomba swa ku a va lavi mali mara ku hi komba ku va lave mali va lavi muholo wun'wana ni wun'wana lowu hola ku humesa
0: se hi ku ya hi New Testament ntwanano wa xikwembu xi nga wu endla hi ngati ya n'wana wa xona Yesu ku hava phesente leyi sindzisiwaka mupfumeri ku yi humesa mupfumeri un'wana na un'wana i na freedom ya ku loko a katekisiwi hi xikwembu o pima yena andzeni ka mbilu ya yena ni nga nyikela mpimo wihi ivi a nyikela ku ri hava ku sindzisiwa a nga boheki a nga vileli a swi endla hi ku tsaka loko mi endla tano xikwembu xi ri na mirhandza n'wina mi nyikaku hi ku tsaka Ikesis nene man.
5: Thank
0: you.
1: Alright, he says okay mingsi 0603875942. Saka sa dikomba ku vanwani ba rikari ba dikuma donzo ba suka kunwani ba ya kunwani. Vanwani se bohlamisela ku ba hlangeni naso. Vanwani ba hlangana naso.
0: Ba ta hlangana naso la nga twiko.
1: 0603875942.
6: Ah,
1: na to. Hey.
6: Mpukini.
1: Mpukini na.
6: Epukini mfundi le tsaza.
0: Kokwani wa the junior lavani vativa ku shaka ra mina.
6: Eh na mana la bile si voice yako ingana mkhutlwani.
0: Eh kuna moya moya wa mkhutlwani man.
6: Eh na mina. Hey. Mina ni laya. Ka ku be endla envelope xikwembu xi ta kota ku ku. Endlela hinkwaso leswi swi lavaka.
0: Eish.
6: Mara ni tshama ni twa rito ruku mi nyikiwi mahala na n'wina nyikani vanhu mahala se swi ta njhani swa envelope
0: i vugevenga kokwani wa the junior ende vugevenga lebyi byi kuma matimba kusuka ka van'wina va ka mhani hi n'wina mi seketelaku vugevenga lebyi mi dzumba mi hi vengisa loko se hi kombeta ku hi vugevenga mi kha mi seketela mi teka timali leti a ti fane ti hluvukisa kaya mi ya nyikela swigevenga ma hi onhela swinene va ka mhani mani
6: sweswo ni nge swi ali ene ni nge swi kaneki leswi swi endlaku hina va ka mhani koku mara ni nge swi soli ngopfu swileswiwani swa va ka mhani swi sunguli ku ebibeleni leyi hi ku swi swo tala swi vi na va mhani hi vona va tiva hi vona va tlhela a swi sunguli ku ebibeleni
0: se na khutaza namuntlha ni sungula hi kokwani wa the junior ivi na vamhani lavan'wana hinkwerhu ngopfungopfu n'wina vayingiseri na vaseketeri va GCR ni nga ha twi na kan'we ku u kona mhani loyi ti misile to leva leti ti kumekaka ti n'wi robile vuton'wini bya tlharihani va mhani mani
6: ene ti misile ku ti leva na swi tiva tindla yini ti tlhe ti ku cinacina na meno lama ti komba vukarhi
0: hasi a hi kumekeni hi tlhariha vanhu va ka hina mani tanihi loko ri ku hi ponisiwile hi ku pfumela aka hosi Yesu Kreste a hi tlhariheni hi amukela rito ivi hi endla ntsena leswi rito ri kombetaka swona ku hava phesente aka leswi u swi kumaka u nyikiwa hi Xikwembu u sindzisiwaka yona hi Xikwembu ku yi humesa mhakeni ya vukhongeri ku hava a wu nga rhukaniwi a wu nga onhekeriwi hi nchumu vo ku kanganyisa va ku chavisa na ku ku tshembisa ku ri ku ta endleka yini i vunwa a hi Xikwembu xi swi vulaka aka kereke ya xona lava nga na tindleve to twa a va twi leswi moya wa Xikwembu wu swi byelaka tikereke ta Xikwembu hinkwako
6: hayi ni le ku swi twi ni tlhe ni swi twisisa
0: hayi a
6: ni heta matimba hi lexiya xa ku byela na n'wana wa xikolo ku mali liya ya ku khera liya
0: ku laveka 10%
6: wa u hi nyika
0: rirhandzu ra mali kokwani wa the junior i rimintsu ra vubihi hinkwabyo a wa ha tweli na vakhalabya na vakhegula hi loyi mukhalabya i hava na vana va n'wi sapotaku o kuma grant ya liya ya ka mfumo midende wa ka mfumo u tekeliwa 10% aka xivutiso kasi mali ya vukhume leyiwani loko a ku ri ku i vukhume byo vula hi Xikwembu hi ku vukhume lebya le ka nawu wa muxe a ku fanela ku pfuniwa vapfumari valava namuntlha ku tekeriwa na vapfumari va nyikiwa xitshembiso xa ku hi ku u ni nyiki mali yaleyo u ta kateka a hi swona Xikwembu xi dyondzisaka swona sweswo xa hi dyondzisa tanihi vakreste ku nyikela aka vapfumari vapfumari hi va lava va ngo kota ku hanya hi mali ya mudende ntsena van'wani na mali ya mudende va hava
6: yona midende ya kona yi ri mali muni
0: yi ri mali muni kha swi durha swo swilo
6: na ku swilo swi kha swi tlakuka siku na siku
0: that's why loko mo cheka xin'wani xi vanga ku vusiwana aka tikokulu ra Afrika i vukhongeri lebyi vitaniwaka ku i Xikreste ku nga ri Xikreste xa Bibele va nyanyisa vusiwana a xikarhi ka vanhu
6: va nga tele ku lava ku ta ti tekela mali va ti fambela
0: ma swi vona
6: a ni laha tikweni ve ri loko u lava ku fuma hambi u ri wa matiko mambe ve ri famba South Africa
0: sungula kereke sungula kereke sungula kereke hi yona ndlela yo olova ya ku va u ta kota ku kuma mali se vanhu a va tlharihi
6: South Africa hambi wo suka u nga ri chumu na chumu na loko u fika le u ku process mali hiya
0: leyi eyi a ta vuya se a hi tlhariheni vavanuna na vavasati na vana va hina ivi hi va ka vukhongeri bya ntiyiso bya Xikreste byi hi nyika ntshunxeko wu nga ri wo endla leswo biha mara wa ku endla leswinene hi tirhandza na ku rhandza vanhu van'wana hi va endlela leswinene hayi vuguluva na vurhobani na vugevenga lebyi nga nghena kerekeni ya Xikwembu hi khensile
6: ku ya ti le ku ku ye
0: a khensa
6: swinene laha ndzi twa ku mi hi dyisa mbisi mu huvevee munhu loko a tiva tsala ro kahle a ri voni ni nga n'wi nyika 1000 sweswi ni nga n'wi tirha
0: ni kumeka ni challenger varhangeri lava vukhongeri ku va kombetaku swilo leswi va swi endlaku va hava rito ra Xikwembu ku swi kombeta na namuntlha ni nga challenger ni to za ni ti fambela na mali ya mina yi nge teki hi munhu loko no challenger
6: hiku a ni kahlekahle swo tala a swi swo hlamuseriwa a swi vuliwi ku hi swi kumaka matsala mo kahle
0: ha i maqhinga ya ku lava ku ti fumisa
6: tala hi va hi ri ku yingiseleni ho ka hi nga lavi ku nghena ho yingisela hi ku ntse
0: swi vona ku mali
6: hi swi twa ku leswi hi swona leswi ha swona ya hi ku arezi
0: ayi
6: swi ta vonaka kwele hi siku ra ntshovelo
0: hi khensi swinene kokwana wa the junior
6: hi swona hlayisekani
0: hlayisekani swinene n'wina
1: sweswo 0608875942 ka nkandziyiso wa marito na khana wa vona kahle veleke va nga rhumela kahle mikandziyiso ya wona marito kasi ke loko ku ri tinqingho na toho tiko hikwala 106
7: hallo
1: hey. Ikombela msika kusina xiyani moya.
5: Ahe.
1: Ahe.
5: Njani?
1: Ipukile mpukile.
5: Hallo.
1: Ahe.
5: Njani mfundisi?
0: E mpuke sinane njani mani?
5: Ipukile.
0: Okay, so.
5: Mfundisi, ngibona ningayidlulisa namuntu. Ningisakuse ngoku.
0: Okay.
5: Namkhetha mfundisi. Kumba chingetele makuma ku hanya mthamkhame dyonsa masiku hinkwa.
0: Amen.
5: Namhlongo ka sikuwa.
0: Ai a khensa swinene a xiningetele masiku ma ku hanya mpela. Loko no hanya ni fana na kokwani wa mina lava a hi va veka tolo la Jim Jones vanga hanya 98 years. Ai va veka tolo na mina a xinikatekisi ni hanya malembe la yo tala ni hanyela vana ni vona na vatukulu na vatukulu na vatukulu. Ni tira tira wa Xikwembu vito ra hosi Yesu ni khensa swinene mani.
5: Hi swona mfundhisi na khensa.
0: Thank
1: you. All right. Yeseso gaming sero Jesus family ku fambeni kahle ka xihondo 106.0 kona kwa ka rito ra rixaka. Kuna risimu la ringa makulunga andaka leswani itava ri karhi vuya tata kahle mukantsisi ya nwana marito xikanwe ka nwekena ku yisa kahle mbulavulo wa mena mfundhisi eka nhlikani wa siku ra namuhla. Khensa ni kona mi ngisela kahle mi ri kona nhlikani wa siku ra namuhla. Mika mi ri koho nwe mi kuma kahle uto streaming ya www.gsrfm.co.za mika mi ri kona nwe mi kuma kahle xihondo 106.0 eka rito ra rixaka. Dorobini ra ra giyani ala ka malamulele ndzawu ta elim na tin'wana ta tindhawu hi ku hambanahambana ka tona. Hi khensa swinene ngo vuyingiseri bya n'we eka nhlikani wa siku ra namuntlha. Hi lerisimu yingiseriwa GSRFM ri ta khosika kahle velekele ka Princess M. Risimu ra kona ri thweke vitwa ku ntshava leyi andaka risimu leri wa yingiseriwa GSRFM ni ta va ni kha yi famba kahle veleke kumbexani ni ya ku nyiketa kahle mikandziso liya ya marito xikan'we kan'we kena ku ya hi ya mahlweni hi teka kahle tiqingho ka nambara 060 8875942 lexi ni tsakisaka ku dyondzo eswitwala yi kha yi fika kahle kumbexani ke mi ri karhi mi kota ku twisisa kumbe ku tiva eka leswi mfundhisi va ri karhi va ahlwela ku swona kumbexani ke leswi mfundhisi va dyondzisaka swona hi tlhelo leriya ra ka Kreste. Hi le risimu yingiseri ri landzelaka ndzhaka lerisimu i ta va kha yi vuyela kahle mikandziso ya marito xikan'we kan'we kena tiqingho.

0: swisuka ka vakereki va ku mfundhisi makumba sweswi hi mi tshikisa mhaka ntirho mi va na nkarhi wo tala a kerekeni. Xana ku nga tshika ku ve na vudyolo ku vona vo tshika va teke xiboho kumbe xiboho lexi nga tekiwa hi kereke ku vona va nge vi na nkarhi wo tala ka mhaka ya ntirho va ta va na mhaka wo tala swinene ka ku tirhela Xikwembu. Xana vubihi byi nga tshika byi va kona akeni loko vo teka xiboho xa ku tikuma va nga ha ri ntirhweni se va vakerekeni ku n'wari yimbirhi yin'we yi tshwankanga tshiku ya ndleka yini loko vo teka xiboho xa ku tikuma va nga ha ri entirhweni se va va akerekeni. Loyi a ku Mulita wa ka Gabo a ri kwala ka miyexe khani ku tanke muhaxi.
1: Bu un'wana wa vaseketeri va nkarhi wo leha swinene va radio yi khale swinene kulukumba loyi a ri karhi a seketela radio leyi a khensa swinene vuseketeri bya vona ni vativi khale va ya mahlweni va seketela. Swa twala swivutiso swimbirhi, xo sungula ni kombela mali ya ku ya ku nyikeleni ekerekeni, xivutiso ka mukomberi wo sindzisiwa ku nyikela na lero iza itwa wonge loko wo ya kerekeni u ri hava mali yo nyikela a swi ta va swi bihile lero u za u ya kombela aka munhu un'wana ku ri u ta kota ku nyikela. Woni ku byela mukomberi wa mali ya ku nyikela ku ri a swi fambelani helo na leswi languteriwaka hi Xikwembu aka vapfumeri ku va va nga kumeka va swi endla. Xiri o pimanyeta andeni ka mbilu ya wena kusuka ka leswi xi ku nikeke swona Xikwembu. Loko ku ri ku u hava i nga tiniki ndzhwalo wa ku za u nga kombela wonge ku ya kerekeni u ri hava mali yo nyikela i nandzu. Loko ku ri ku mi dyondzisiwa ku a wuti a kerekeni u ri hava minyikelo loko u ta u ri hava minyikelo wa dyoha amahlweni ka Xikwembu vo ku xisa i vunwa vo ti lavela rifuwo va tirhisa vukhongeri ku nyikela munhu loyi a pimanyetaka kusuka aka swo karhi leswi a kumekaka a ri na swona ende a hi nyikeli ku hi ta kota ku katekisiwa hi nyika hi ku hi katekisiwile. Lava nyikaka hi lava va nyikiweke hi Xikwembu ku sungula va kota ku pambula kusuka aka leswi va nga nyikiwa hi Xikwembu ivi va nyikela aka ntirho wa Xikwembu kumbe va nyikela aka nandza wa Xikwembu loyi a va dyondzisa ku rito. Loko wo za xikongomelo ku ri ku twa wonge loko ni nyika hi kona ni nga ta kota ku taleriwa vuton'wini u govu u na rirhandzu ra rifuwo u lava ku tirhisa Xikwembu ko lava ku fikelela ku navela ka wena ende swi nge tirhi la ka vukhongeri bya Xikreste la i vunwa i vukanganyisi i nga tiniki ndzhwalo wa ku za u kombela mali ya ku ya ku nyikeleni loko u ri hava u hava a wu voni wu nandzu hi Xikwembu hi ku u nyikela kusuka aka leswi Xikwembu xi nga ku nyika swona se u hava i nga ze u kombela ka munhu un'wana. Xa vumbirhi hi loyi mfundhisi kereke leyi a yi rhangelaka yi kulu ngopfu ku na tisevhisi to tala leti a ti fambisaka asikwini. Xana loko o tshika ntirho a langutana na ntirho walowo a nga va na nandzu xana mo hi kombeta loko ku ri ku leswi a nga ku swi tirheni a nga tirhisi vutsotsi na vugevenga na vuguluva ku rhoba vanhu wa eneteka hi leswi vanhu va n'wi nyikaku swona ku nga ri hi ku sindzisiwa hi yena ku ri ku lava ka vanhu va pimanyeta va n'wi nyika leswinene va nga na swona hikuva a va dyondzisa na ku kumeka a ri karhi a nga va khongelela. Loko ku ri ku a nge vi ndzhwalo aka lava a va rhangela ku hava problem wa kota ku endla ntirho walowo wa Xikwembu a niketela nkarhi hinkwawo mara u nga vi ndzhwalo aka kereke u va xiphito aka vavanuna na vavasati na vana va vona hi ku wena u le ku va rhangeleni ni khensini
2: hi sweswo ke mingiseriwa GCFM rhumele kahle vhele ke kumbexani ke va hlamuleni ku ya hi xivutiso xa Walter Gap kasike khensini mingiseri bya n'we xikan'wekan'we ke na nkandziyiso wa rito lowa wu rhumeliweke eka xiwondo 106.0 eka rito ra rixaka mo yi languta kahle vhele ke n'wana wa mingiseri nga rhumela kahle vhele ke marungula mo yi twiso ku lavowa varini va ri mfundhisi loko a vo swi twa vanhu lavawani a swi ta hungutana va tlela va ku va na tisejari va kha va rhoba vanhu veri ku na tisejari ta vadokodela laha
1: swi tele swilo best mafisi byi tele vugevenga laha handle hi vito ra hosi laha
2: swi hlayini allright mo yi teka un'wani ni nga ha teka un'wani miyingiseri ka nambara 060-875-942 hi twa leswaku lavawani ke vona ke va ta va hi khomele yini eka nhlikani wa siku ra namuntlha 060-875-942 kumbexani ke ni nga ha tsutsuma nakambe njheni hi ta ni ta teka kahle veleke lava nga rhumela kahle mikandziyiso kumbe mo ni teka vo valava la ka riqingho hi twa 106 hello
3: ahee mhaxi
2: ahee
3: minjhani
2: hi pfukile mpfukile
3: hayi pfukile Mpfuki Tazwani.
1: Ahe la Jim Jones la.
3: Mpfukini.
1: Mpfuki swinene mpfukile na.
3: Mpfuki na tolo ni mission at the room one course man.
1: Okay, ani ri Jim Jones tolo ka kwakwana ka pone.
3: Ay. No le ku yingisela u maya na kereke ni ku yingiseleni.
1: Okay.
3: Ya loko kaka matwana na ku mpfuna ku hlamula kali ya kuna mina ni na ndawu ya xikwembu. Leya Walter Gap liya ya loko pelelo kuri ku munhu a nge vi ndzwalo mfundhisi ne
1: ya
3: loko kuri ku a nge vi ndzwalo mo ni byela ni mina na mina ri murhangeri mani ndzwalo wa munhu
1: ya
3: loko kuri ku nge vi ndzwalo ma loko u ta va ndzwalo u hleketa ku hanya yini ku rito leri huwela va ku dyondzisa ri ri n'wana n'wana ta dya swa nyuku wa yena
1: ya ntiyiso
3: and un'wana na un'wana ri vula mfundhisi or yini or kwala kerekeni ya wena va ku vitanaku hi we bishopo mara u wela ka un'wana na un'wanyana
1: ya ntiyiso
3: Sweswi a hi khongelela landlwini sweswi a ni chava swikaliplanki swin'wana swo hlaya nthela ni humesa 1.5 lava tirhaka ya rhwala la hi nga ta pa hi ri kona hayi ku ni va endhwalo a ni boheleli munhu ku wa nyitela ya mihlengo a yi boheleli munhu leyi mina na titirhela tiwelidelela loko ni na tiwelidelela so loko ku ri ku u ta va ndhwalo tekiwa xikwembu u vevuki ngopfu a hi swona swa ku fositela vanhu ku hambi ni ta hanya yini ku ni mfundhisi loko wo zayi ku ni ta hanya yini ha wu tirheli xikwembu xivona lexi na i xi tirhelaku
1: yi ri i malandla ya makhwiri ya vona
3: va i ri enemy ya xona vanhu va le ku loloveni ka ku tirha va tsutsumela ka vufundhisi xikongomelo xa vukhongeri a hi ku va hi vuyeriwa ni i ku va hi komba vanhu ndlela ya xikwembu hi humesa vanhu aka swilo swa misava
1: ya ya
3: mfundhisi ku na vanhu vo tala ngopfu va nga ku loloveni va le ku xisweni van'wana loko va vabya a ni hi ku hambanahambana department leti a hi vuyeni tlela misaveni van'wani va nghena va ku hi kota ku endla leswi ha pfuna vanhu mara u ta va pfuna loko va kule ku na kulukumba wana nghena a vulavula ka radio yena a nga hefemula hefemula ni kota leswi na leswi a kota na ku bebulisa vana mara namuntlha u kwini u fambini lava a nga va xisa va tlele na mani mhaka yi kulukumba a ka ntirho wa xikwembu a hi ku va hi vuyeriwa i ku va hi komba vanhu xikwembu nkarhi wa hela tintswalo ta xikwembu ta hela loko tintswalo ta xikwembu ti hela vanhu vo tala va swi va hleketa nga i kufa loko tintswalo ti hela hileswaku vito ra xikwembu kun'wana loko mi hlaya yi ri munhu lowu homboloka ku homboloka loku tifihleke ku le ku tirheni na sweswi hi laha mi vonaku vanhu va vitaniwa va van'wani va ya ti vona swi vonini ku vitaniwa yini yini swi ta va tai swi swa serious leswiya i ku homboloka lokukulu lava tirhaka hi matimba ya Satan ku komba swilo swa rhoko leswaku mi ya akuloveni swin'we so i ku ka sweswiwani ku tifihlile ku Yesu Kreste a nga se yi teka kereke ya yena loko se a ta yi teka ku homboloka loko va ta sala nakona kwala misaveni mhaka yi kulukumba i ku hi va komba xikwembu heyi hambi wo vabyo huma aka lava nga ta ku va ta ku hanyisa a va na vutomi vanhu valava ku ri tira xikwembu loko mi ri hlayaka ezekiya imani emsho ni rivelenyana kun'wana yi ri ku rhukaniwile munhu loyi a teka ku tshemba ka yena a kumeka ka wun'wana munhu loyi a nga wa nyama
1: ya yeremiya 17
3: verse 5 yeremiya 17 verse 5 so vanhu va ta nghena va xisa and vanhu valava ku boka vona ku lunghiziwi ngopfu a va va kombi xikwembu a ri munhu wa misava leyi a ni komba leswi a endlaka swona hambi yi ri kereke va ku yi kulukumba u teka vanhu u ya va komba swilo swa wena i va kanganyisa swin'wana i teko i swi kuma i swi lava wa ha swi kumile ka Shoprite ti-Shoprite leti kulukumba ti xaxa swo tala ku mara u ta va teka va va kanganyisa va teka byibyin'wana byitsongo u ya va phazamisa hi Shoprite na vo boxa na vo yini na le masomaleni ivi mara ya humesa xixin'we lexi nga xa wena ntsena lexi nga ta kalela misava hinkwayo So eku biya loko ku kuma ku se hi vana mhaka hi lwa ku ku rivano humani aka mkhuva xikongomelo xa rito leri ku mbona va mbona na vamfundisa byari va tinika nkarhi lowu va nga hakeriwiki i ku va va ta teka vanhu ku va komba xikwembu mahala se loko titsalo ta xikwembu ti hela swi vula ku ri a va nga ha kombi mahala swi vula ku lava nga ta sala hi nkarhi wa rapture loko va ya ta vulavula Yesu u ya hanya hi ku tsemiwa xirho xa wena leswi vulaka tintswalo ta xikwembu ti helile leswo laha sweswi ha ri tintswaleni ku hi ku pfumela kunene rona swe swa ku swa chimi ku yi tlhadzwalo ku vula kunene leswaku Yesu Kreste i hosi na muponisi wa mina swi ku endla ku u ponisiwa simple it is hi tona tintswalo teto leti vanhu va nga ti tiviki se ti ta hela ku na la swi nga ha tirhi swa ku Yesu Kreste i muponisi wa mina loko se a ta va a teki kereke hikuva ku ta va kusele ku humeseriwa erivaleni munhu lowo homboloka se vanhu hi va khongetela hi masayiti hinkwayo hi kha hi fakaza ka tirimbe loko vapfurisi va nghena hi ta yile sayiti loko e mhaka yaleyo hi yona yi nga yona vanhu a hi kombela ku vatwa va hunduku hi swona mfundhisi hi yona yi dlaku hi za hi xava ti-airtime ku hi kota ku va khutela ri vanhu a mi kombela titswali ta hundu a va le ku switwisiseni ku na nkarhi u nga ta ka u nga ngheni free ku vula ku Yesu Kreste i muponisi ku faka yena i mpfheri wa mina na muponisi wa mina swi ku endla leswaku ponisiwa loko nkarhi wa kona wu fika titswalo tete ta va ti nga ha tirhi se u ta ponisiwa hi ku ya hi wena hi miri wa wena
2: hi swona tankei sweswo ke mixer wa GSRF mhlanu wa timinete ikongoma kahle eka awara liya ya nharhu eka nhlikani wa siku ra namuntlha hi nga ha teka wun'wani mixeri ka 0608 75 942 mixeri
4: a hi ka ha ri nhlekani lowunene mihaxi
2: nhlekani ka n'wina
4: e danke e na mfundhisi na tshemba va ha ri kahle
2: impela dokodela
4: danke e xivutiso xo koma swinene xikan'we no langutana nkarhi e ni vatwini tihele ku ri heyi ti va langutelini lava na vona va yaku tikerekeni letiwani na mina na ha ku fonela wun'wana wa xaka ra mina ni n'wi humesa sweswi ka yin'wana ya tikereke ku heyi ku ta fiwa kwaleyo kambe xivutiso xa mina i ku tihele letiwani ti tikomba hi nga ku ti na vanhu vo tala ngopfu loko ni langutini vanhu lava va vuliwa ku ri va ta ya tiheleni is too much loko ni katsa na lava va nga le tikerekeni leti rhangeliwaku hi lava hi vafundhisi lava va ngo a nga loko va nga ri ku endlekeni ka swona xivutiso xa mina i ku tihele letiwani ti kulu ku fika kwini nakona ti le kwini ndhawu leyi ti nga kona tihele letiwani ku hi kota ku landzelerisa hi ta vona na maanamelo ma tona hi ku ti tikomba hi nga ku ti ta rhwala i ku tika inkomu
1: ya na khensa swinene ni lava ku kombeta ku ri loko o va kona a nga kumeka ku a ri karhi a hi kombeta kahle ku tihele ti le ka tlhelo rihi a nga va a kha a hi xisa swi nga vi na ntiyiso wa kahle lexi ni xi tivaku hi tihele i ku ti le hansi ka la ku vitaniwaku ku hi le matilweni matilo paradise yi le ka tilo ra vunharhu tihele loko munhu a ri tiheleni i tlakusa mahlo a languta a paradayisini se swi vula ku ri paradise yi le henhla ivi tihele ti va hansi a ni tivi vuhasi bya kona ku ri i vuhasi byo fika kwihi mara ematilweni hi le henhla se paradise yi le ka tilo ra vunharhu hi ku ya hi vakorinto va vumbirhi chapter 12 loko mo hlaya from verse 1 ku ya fika ka 4 yi ta mi kombeta paradise aka tilo ra vunharhu se loko munhu a ri tiheleni a malangavini ya ndzilo ku kota ku vona lava nga a paradayisini u tlakusa mahlo se ndhawu ya kona a ni koti ku yi kombetela hi ritiho ni ku ri hi le hansi kwihi ni nga ta hemba mara vukulu bya kona i ku hi xinghezi ve ri i bottomless pit i goji leri nga hava tshaku swi ri a wu fiki amakumu a hansi ka tihele u tshama u ri ku weleni na ku wela kona mikarhi hinkwayo a wu fika amakumu i bottomless pit i goji leri nga hava tshaku ni khesi swinene
2: Isweso ke mingi seri sale kahle na mina ta yinwe kenseri mfundisi kuva ive singa kasukura namuhla na vhikile ri taku har na nwe na prophet Titus lexi nga ta hi kari xi languta ngopfu hi timhakeni ku basisana ka maendlelo ka makhongelelelo ka matirhiselo ma anointing oil ka matirhiselo ya mati na swin'wana swin'wana leswi nga kona andzeni ka tikereke hi ku hambanahambana ka tona.
1: Hayi na khensa swinene, ni ta va kona vhiki leri taku hi ku komberiwa hi prophet Titus va nga tsandzeki ku va kona ivi hi ta kumeka hi ri karhi hi tshama kwala hi vulavula hi vukhongeri bya Xikreste ivi hi kota ku vona ku sweswi i Xikreste kumbe a hi Xikreste xana. Ni khese swinene Mr. Matos ivi na le ka vayingiseri vo tala va kombeti ku va dyondzile namuntlha, a hi tlhariheni ivi hi papalata timhisi leto leva a ti tsetsi ti hava ntwelavusiwana omukhegulu omukhalabya ko va xigrantani va lava mali vona. Se a hi papalateni hi pona ku kava tluriwa. Ni khensini
2: vongani mukhachi wa fambisana kahle na gospel silinda moya wa yala babayini.

0: Ebe impela tinhlayo 6:24 yuku Yehova anga ku katekise anga ku hlayisa swivetane le ka nwana mengisame ku lwa matimba hinkwawo a mi katekise a mi hlayise hinkoko nkwako lamba ku mikhambi ya kona 0608 75940 just out of FM nam amke
1: aye
0: aye ngene
1: ni sasuka ni ale Abraham Fish le va kona General Parson Khosa abangeni tendeni nisuka ni ala ka majuzi la va kona Vuti Masenyana vona abangeni tendeni ta hetelele ka xikuba le va kona Jara Mhlengwe Thomas Chauka ku na n'wana a va ri na vuxokoxoko suwela kusuka kwala sukumbeka ni khensile n'wa wan'wana
0: i khensile papa hlayisekanga
1: Thank you.
0: Ming Saramina Ike famba swingana ku va Ike cancel law matemba hinkwawo ku himpela wa tshembeka. I hosi ya ti hosi stani le kana namuhla siku Ming Saramina va khaba ku ndzini matimba ya ku endla hinkwaso hikokala ka loye andzi tiyisaka. Ku nga maniki ku nga xikwembu lexi hanyaka va Philippia 4:13 Ming Saramina Ike cancel awa ka kahla na ku famba na ngona kahle ngopfu kana namuhla siku ha cancel hiku ina Yehova himpela emurisi wa hina. Ming Saramina ba ikhe famba na ngona kahle hinkwakunkwaku lamwe ba ku khair kona loko ba ikhe hlangana nkara na mhlasiku iku rhandza ka lowa matemba hinkwawo uku rhandza ka xikwembu lexi hanyaka sotana mnyika kahle risimu ekusahle ngopfu ka gospel cylinder lewa ku rhandza ka xikwembu ku endlekile ka hato endleka ku ya mahlweni katekani ka harisonta lowunene hinkwakunkwaku lamwe ba ku mkhamerikona

for greed. Let's give glory.

impela vakuku rhandza ka xikwembu ku endlekile risimu ra suka kahle ka gospel cylinder mixer FM eka nkarhi wa swona wa kha va famba na hina kahle ka awara ya ku sungula leyi va ku kha nghena kahle na vanharhu etendeni ra ku junisa loko ni nghena kahle ka WhatsApp mixer ra mina va ku inhlekani lowunene sesi ntsaki ni kombela ku nghena lava mani Josephine Hlungwani ka xihosani mani makhuvelo lava duma wa 16F mbulungwani Hlungwani ka xihosani mani makhuvelo lava duma wa 16F mbulungwani Mamunda eka mhla wa vileni va nghenisiwa hi leni n'wani.

0: naman Juda ina man na wana awang ngententen lawa ngena na wasanje maka musuka la kandambi la
1: suka na une ne wosa seka ma unwani imani kwe mperili ngena tendeni na Julia Chabalala mafumani ebili ngena tendeni na manatengi we mtileni kwa la kama kosha ebili ngena tendeni na manatengi full ara kwala ka makoxa a hansi ka vukosi bya nhuna Mnguni va nghena na kokwani Gavin'wa wun'wana wa mina ni kwala ka makoxa ta nkopa ya
2: vaxumi se swi tsaki i kombe ku nghena vanhu lava landzelaka atembeni ni nghena na sesi wa mina Khensani Gloria Bilakulu ka mapayeni ni nghena na vingi va mina Mhani Kheyila na Mhani Burisa ka mapayeni ava nghena na Tsakandrezi Mashinzi ka mapayeni inkomu
3: nhlikani n'wana mhani kombela nghena na vona tendeni ni ta nghena na mhana mhamaza mhanana ka yini 14a ni nghena mali vi ya le mbebula ni nghena na school ball ka home 14b hinkwalava nghena Themba Maxakaza xa vona book 23 inkomu n'wana
4: sesi ntsaki vo ni nghena na vanhu lava landzelaka hi ndlela leyi landzelaka ku na sesi wa mina i salfi na gapi na timenda ka mavulani ku a hi ngheni entendeni sesi ku na mama khensi la ri singa vhiu loko a hi ngheni entendeni nhona mina vo ni etlela kokwani xitlhangoma ekusuni maleke va ta ya ku bitela kokwani mulamula laha ka mavulana kaya munhu a va nghenisa phekota swa grandfom nkarhi yena wo litwa ka gapi the golden voice a ri kwala ka miyexe kambe vutshami la timenda ka mavulani hi khale ku taki muhaxi
5: la ka wireless la ka gram form kuna mhana anakanya kokwani wa ntsumi nghena ntendeni kuna mhani mahori hasi ka sports center na vona a va ngheni ntendeni kuna sesixalati laha ka makoxu na vona a va ngheni ntendeni vanhu lava hinkwavo a va nghenisa hi mhandorini wa khalango lava vo khandziya sinya wa chika hi ravi laha mugangeni wa katekani ka mayele danki mihaxini ri xile n'wahun'wana ni kha ni ku ni kombela ku ya nghena na kokwani Gavin'wa ka makoxa va kha va ku baya nghena ntendeni kokwana wa mina ni famba hi mina luya ni ya nghena na mhani Makhuvele aka ndhambi i sati wa papa Richi lava nghena ntendeni mhani wa mina ni ya ni ya hetelela hi mani loko ku nga ri mhani Jajani kwala ka Muchipisi kwala a kusuhana mayini nghena ntendeni mhani loyi a nghena na vona i mama Albi kwala ka xikukwani inkomu Tsaki Njhani mhani hulu ka Mningisi a block 3 ni nghena na kokwani wa Chali va ka Xinyaminyi ni nghena mhani wa Magezi va ka Magwadi ni nghena mhani wa Magezi va le ka Mbatlo a va nghesi hi mhani hulu nkomu
6: nhlekani se tsake mpfukile hina hi pfukile mina ni nghena na mhani Makhuvela lovo dumo va sikoni a hi ngheni entendeni ivi ni nghena na mhani Maswanganyi ka Maswanganyi Maria Maswanganyi ka Maswanganyi a hi ngheni entendeni n'wana mutswari ivi ni nghena na mhani Rose Wobyani ka Nkuzani a hi ngheni entendeni vanhu lava hinkwavo va nghenisiwa hi mhani Rikhotso kwala Matenview danko hlayisekani setsakeni
7: ni nghena ntendeni ra ku dzunisa na vanhu lava landzelaka mhani Makhuvele lavo duma misava hinkwayo jikelela a ti efe emugangeni wa Rivoningo bo ti gift joe ku baya aka Muswana va kha va ku n'wahun'wana tintambu hi teto n'wana bava ni ya ni ya nghena na kokwa wa the junior a Jilongo va ku hi sweswo na sweswo vanhu lava nghena na mhani Julie
8: n'wahun'wana ku va nghena na vavanharhu ni nghena na swikuti swa mondzo ni ta basa nga hlamiki na xikhongelo Songwana Dingamazi na Timon Mats a ri singa view a va nghena na switirasi ya sala a Dingamazi inkomuhaxi
9: le khensi swinene papa 0608 75 9 40 nghena kahle na vanharhu etendeni na ku dzunisa muyingisa ra mina GCR FM na muamukele
10: ma wun'wana mpfukile
9: mpfukile minjhani mhani ya mina
10: mpfukile
9: ekhensi

0: Sí.
1: Hi kombela era ku nghena na vanharhu tendeni.
0: A hi ngheneni.
1: Na ka makoxa ku na kokwana swa bona.
0: Mhm.
1: Nungo a va ti tendeni. Le ka. Le ka mani ka swikhunya.
0: Mhm.
1: Vona sweswi la wa ntimanyana.
0: Mhm.
1: Nungo a ti tendeni.
0: Mhm.
1: Ta hetisela hi gaveni. Na ka makoxa rin'wanyani vito i Ritha.
0: Mhm.
1: I Ritha ra tulela.
0: Mhm. We can see this moment, dear. Say, second,
1: is that what I said?
0: Thank you. 0607 5942
2: Ukile nikombela ungena na vanharhu atendeni la kudzunisa.
0: A hi ngene.
2: Nita ngena na boti masenyani le ka majosi a R578 ni va mesini toloni khinya vuya za a vandelizi a ni nga tiki ku va tshamela tlhelo rihi kwala patwini ni nghena na vona namuntlha. And tlhela ni nghena na mhani wa Gavazani laha ka xikokwana mugangeni wa Palanomo na mhani Maria Mathewula kona kwala mugangeni wa Palanomo. Aka shit. Vanhu lava va nghenisa hi masenyani Daniel Mashava kwala ka xikokwana mugangeni wa Mzindlane a tirheni.
0: Hi khensi swinene papa hlayiseka.
2: Namuna.
0: Thank you. 0608875942 famba na n'wina kahle eka rana namuntlha siku 0608875942 famba na n'wina hinkwakonkwako lambaku mikhamerikoni kuma kahle va yingiseri va hina van'wana kambe eka nkarhi wa swiswanji sara fam na mamke
3: hayi
0: i pfukile minjhani ma
3: hayi
0: i can see
3: Ava teki wa hi mhana ni kateko kwala ka xikhelani a hasika phawa xiswoni
0: a hi ma
3: hi swona sweswo
0: hi khensi swinene hlayisekanga
3: ahe
0: thank you 0608875942 mi kula sala ntsena khume nharhu timinetse hi simela kwele ka awara liya ku nga awara ya mune Jisara FM na mu amke
4: the king of manjar gyan Derek Swambwe mempukena
0: e pfukela minjani
4: hayi pfukina laha moni va nghenisa tendeni
0: ina
4: a ni ta nghenisa mhani a ni kimihlanga a tendeni a va ngheni ni vuya ni nghenisa na na mhani a khavisa a va ngheni a tendeni ni vuya ni hetelela hi xibudungwa a xi nghena tendeni i the king of manjar gyan Derek Swambwe ni khensini sister danke
0: danke hlayiseka 0608875942 Iceman ya kuma mkanzi yiseleyi va ku yi kha yi ri kona laha hi ta kwei xana hi kateka na vamaniki eka rana mantlha siku va ku minjhani i muhaxi minjhani ni kombela ku vutisa all right swi tikomba va nga tikanenganeko loko ni ta mi hlamula mi yingisa ra mina ni khensile 0608875942 Jisara FM na mamke
5: minjhani
0: i pfukile minjhani
5: ni kombela ku nghena na vanharhu atendeni
0: a hi ngheneni
5: Mani Brisa va ka magawuli kwala ka xikukwana mugangeni wa Palanoma. Na mana anakanya 14. Na sweswalati la ka makoxa. Va nghenisiwa hi mani Evelina laha mugangeni wa Palanoma ka xikukwana inkomu sesitake.
0: E khensi swinene hlayiseka.
5: Inkomu.
0: Thank you. A hi kumeni mukandziyiso mi yingisa ra mina hi nge se za hi tsutsuma hi kha hi tsutsumela kahle ka awara ya vumbirhi ya nongonoko tiphileni.
6: Kombela nghena na vanharhu kokwani gaveni nghena ni tendeni ta hola mukhuhlwani mhana mina kokwani wa gezani va ka bobodla nghena ni tendeni ni hetisela hi mhani Rose Hobyana le ka nkuzani leyi a va ngheni tendeni a va nghenisiwa hi manjhanjhani makheloma yini kwalaya ka muchipisi hlayisekani xitincini
7: enhlikani mihaxi wa mina ni kombela ku nghena na vanharhu Kuna mani jajani leka mchipisi le. Aba ngeni tende nda mkateko. Kuna kokwana wa the junior ajilongo. Kuna mani disemba kama balani. Bangenso ya ngwa magoda ni rikwala ka mphamdanki mhashi.
8: Akungeni vanhu lava landzelaka atendeni. Ni nghenisa sesitinyiko maluleka ka ngove jamela 2, ni nghenisa maseve a ti France na mahlovo. Ni hetisela hi ku nghenisa maseve Mr. Clean himself kwala ka gym ngalalume. Va nghenisiwa hi mhani rivombo n'wa mavonela Ngalasburg danko.
9: Vaxiumi ka n'we wun'wana, ni kombela ku nghena na vanhu vanharhu. Ni nghena na maseve wa mina i mhanharhu Basile ka Mapuve, nghenani maseve. Ni nghena na sesi wa mina i sesilizi Zitha ka Ngove. Ni hetelela hi ba Joe Gift Kubayi ka Mshana. A va nghena na mhana Hlengiwe Mtileni.
10: Ehlekani n'we wun'wana maxi wa mina wo saseka. Ni kombela ku nghena tendeni na vanhu lava landzelaka. Emasenyani Daniel Mashava kwala ka xikukwani na ri kakaro bava na marhanga rona kwala xivulani aka ndhambi. Ni hetelela hi mona loko nga ri vona malume swa boha hikokwani swa boha ka makoxa a mi ri na mfundhisi xivuri kwala ka mavalani. Hlayisekani maxi wa mina inkomu.
11: Ahe DJ Tlemi yi kombela ku va pfuxa.
12: Ahe sesi Ntsaki n'wahon'wana yi kombela ku nghena na vanharhu tendeni. Ni nghena na kokwani Maria Maswanganyi ka Maswanganyi. Ni nghena na mhana Anakanya aka Homo 14A a tibananeni. Ni hetelela hi mhani Maria N'wamdun'wazi ku nga mhana mina va kha va haye kerekeni. Ni ri a va ve na Sunday leyinene i busisiwe Maswanganyi kwala ka dzingidzingi enkomu sesi n'wahon'wani.

0: Ebi impela vuyo mukwena famba na hina mingisami na ku famba hi ku vonakaleni eku vonakaleni ka Xikwembu hi laha hinkwenu hi lavaka ku va hi kha hi famba kona laha ku nga na kurhula la ku nga na kahle na swa kahle ntsena e vuyo mukwena va ku khomelela ka Yesu impela a hi khomeleleni hikuva hi kha hi khensa lowo matimba hi kona ku va hi kha hi khensa mingisalamina khensile swinene ku va hi kha hi famba swin'we kahle eka awara ya ku sungula kambe ke eka awara ya vumbirhi va hi kha hi hlangana kahle ngopfu na Pastor Matimba Power lava nga ta va kha va nyika kahle rito ra Xikwembu mbu hi kha hi n'wi khensa kambe ke mingisara mina hi va hi kha hi famba na n'wina kahle hinkwakunkwaku lomu mi vaku emikhamiri kona kambe switani a hi sisimeni hi ya xavisa swintsanana loko hi vuya mingisarami hi ta hi kha hi twa ku ri hi mi khomele yini ku ya mahlweni na nongonoko wa hina ku nga nongonoko wa Xitsonga Gospel Revival kwala ka Jesus FM rito ra rixaka.
1: Basa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu la vona individual plan leyi coveraka munhu wun'we ntsena yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand 8 rand 15,000 rand 100 rand 20,000 rand 140 i ti kumela 30,000 rand kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 8 rand i ti kumela 10,000 rand 100 rand i ti kumela 15,000 rand 120 20,000 rand 170 30,000 rand kasi hi na family plan leyi khavhuraka wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandzi wa wena na vana va sikisi leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand 120 yi ku nyika 15,000 rand 160 yi ku nyika 20,000 rand 200 yi ku nyika 30,000 rand kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya gina ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 100 rand i tikumela 10,000 rand 140 i tikumela 15,000 rand 180 utikumela 20,000 rand 220 utikumela 30,000 rand va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani murhandziwa wa wena vana va sikisi lava sukaka ka 0 to 21 years na 8 extended family leyi sukaka ka 18 wa malembe ku ya gina eka 84 kasi loko u hakela 200 rand utikumela 10,000 rand loko u hakela 250 utikumela 15,000 rand kasi 350 utikumela 20,000 rand 400 rand utikumela 30,000 rand la swi katsa vanhu va kusuka ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64 kasi va kusuka eka 65 ku ya gina ka 84 u hakela 220 u tikumela 10,000 rand 270 u tikumela 15,000 rand kasi 370 u tikumela 20,000 rand kasi 420 u tikumela 30,000 rand kasi waiting period ya refera xitshuketani i 6 months eka refera mhangu wa movha ku hava waiting period loko u claima mali ya wena hi ku nyika ndzhaka 48 hours ntsena ti tsariseli sweswi hi ku hi bela riqingho eka 015-101-01 kumbe 071-55
2: ni teka nkarhi lowani ku losa maxa wa mina la rhandzekaka DJ Tsakiwa wun'wana ni khensa nkatekosiyeri wa nkarhi ni siku ra namuntlha hi kha hi teka nkama lowuwani ku losa vufambi bya xitichi ku pfumeleriwa ni siku ra namuntlha ku va hi tirhela kona kwale ka jisera na xirhandzwa no sa malandza Xikwembu lama tirhelaka laha vhiki hinkwaro Xikwembu lava nga sungula na siku ni losa xikan'we na vayingiseri va matimba va xirhandzwa ni nga ri va tinhenha ta Jehovha leti tirhelaka etikerekeni ta ku hambanahambana leti kuni tintsongo hinkwako la miyingiseri ya miri kona a tlangela swinene nkateko wa ku va na n'wina namuntlha hi ku pfuna hi hosi hi lava hi ya mahlweni na dyondzo leyi Xikwembu a nga hi kotisa ku langutana na yona laha hi nga ku languteni ka mhaka leyi ya ku tiva Xikwembu hi ka hi tiyisisa leswaku ri loko u ri na nchumu lowu Jehovha wu nga mbilwini ya yena kusuhi ngopfu swinene ngopfu i mhaka ya ku va hi n'wi tiva hlamuserile leswaku mhaka ya ku tiva yi na marito ya ntsevu lama ya yimelaka mhaka leyi rito ra xiheveriro ya daha leswi vulaka ku n'wi tiva hi ku n'wi tokota rito ra xigriki leri fambisanaka na rona ku ri rito ra'ach ku rito ginosko swi kahle ku n'wi tokota swi kahle ku dokumenta kumbe ku tsundzuka intentional hi ku kongoma leswi Yehovha munhu a n'wi hindzisaka ka swona tindhawu na mukama laha a nga vonaka risa vunene tindhawu na mukama laha a nga vonaka risa matimba ya yena evuton'wini bya hina leswaku na loko hi hlangana swiyimo swintshwa hi kota ku va hi vula hi milomo ya hina leswaku ri xikwembu xa mina na xi tiva ni xi vonile. Davida a hi tsundzuxa leswaku yena u hlangane na nghala, xikwembu xi n'wi hlulela, a yi khoma hi malebvu, a yi pfula nomo, a humesa xinyimpfana. Loko yi n'wi tela hi laha nga yi khoma hi malebvu, a yi ba a yi dlaya. A swi tiva leswaku ri nghala xihadyana lexikulu xa matimba swinene, i xihadyana lexi vitaniwaka nghala ya Mananga, the king of the jungle. Mara loko matimba ya xikwembu ya chikile ka yena, u kume nkateko wa ku hlula nghala, ku nga ri nghala ntsena mara na bere. Hi ka hi tsundzuka leswaku nghala, loko hi hlamusela nghala hi nhlavutelo eka xitori xa Davida la ka 1 Samuel chapter 17, nghala yi va yi yimela mixaka ya mimoya leyi yi tekaka vun'wini eka vutomi bya vanhu endleleni ya ku famba. Hi Xinghezi a hi ta ku i ti-territorial spirits, mimoya leyi yi tekaka vun'wini eriendzweni ra ku famba ra vutomi. I mixaka ya mimoya leyi vekaka mindzelekano emindyangwini yo karhi. Nkarhi yin'wana swa humelela emindyangwini yo karhi, ku vekiwa mindzelekano ya ku ri vana va xinuna va ndyangu lowu a va vi na mindyangu, vana va xisati va ndyangu lowu a va tekiwi, vana va xikwembu va ndyangu lowu loko ku fika tin'hweti to karhi va khomiwa hi mavabyi, vana va rixaka ro karhi va humeleriwa hi swilo swo fanana. Ene loko wo teka nkama ku endla vulavisisi ku ti twisisa laha humaka kona, hambiloko u amukele Yesu, u nga swi vona leswaku ku va ku ri na the reoccurrence of certain events, leswi vulaka ku humelela na ku phindelela ka maendlelo yo karhi. Swi na nkoka ku mina na wena tanihi vana va xikwembu hi tiva laha hi humaka kona, so that hi kota ku tiva ku ri hi swi endlisa ku yini ku lwa na ku hlula minchumu yaleyo. Ti-territorial spirits ti kona, a hi lwisi mhaka ya tintswalo, mara ntiyiso wa mhaka i ku ka va na tinyimpi leti munhu a lwaka na tona hikokwalaho ka ku va ti sukela erixakeni. Loko tiva u kota ku tirhisa matlhari lama hi nga na wona ku tsema mindzukani yaleyo, ku tsema swipimelo sweswo, ku tsema ku vula koloko. Ndzukani a hi nchumu wo chavisa, ku va marito lama nga vuriwa lama mademoni ya ma tirhisaka ku ma hetisisa eka munhu kumbe eka rixaka. Then ntwanano walowo wu pfuxetiwa ku sukiseka rixaka rin'we loko tswariwa vana, then swi hindliseriwa mahlweni hi ndlela yaleyo. So swi kahle ku ti tiva, swi kahle ku tivela rixaka ra ka n'wina mi hlupha yini. Swin'wana swa swi leswi loko hi swi languta hi ku enta u lava ku swi twisisa, twana loko va tibuma va ka n'wina, ku loko mi tibuma mi ri hina va mani va ka mani va ka mani va ka mani, van'wani va fika va vula na mavito ya swiharhi swo karhi. Ene loko u languta mahanyelo u kuma ku na ku vonakala ka leswi hi Xinghezi ngo the mental disposition, mahleketelelo lama ma vonakalaka eka rixaka rero, ku tsana ka swiharhi leswi kumbe ndhuma ya swiharhi leswi ku vonakalaka eka rixaka rero. Mara Jehovha wa ti vonakarisa ka Davida ku n'wi kotisa ku hlula moya wa nghala. Xa vumbirhi hi vona moya wa bere. Bere yi yimela xiharhi lexi xi mimoya ya thyaka leyi yi ringetaka ku ndlandlamuxa xiyimo xa wena, xi languteka xi ri xikulu ku ndlhula leswi xi nga xiswona. Nandzu wa xikwembu vula yini? Loko bere yi famba hi milenge ya mune, mara loko yo va yi hlangana na munhu kumbe xihadyana lexi yi vonaka xi fane xi chavisiwa, yi yimisa milenge ya le mahlweni, yi languteka yi ri xiharhi xo leha swinene. Ku ve hi ntolovelo xi fana na swiharhi swin'wana leswi fambaka hi milenge ya munhu. Van'wani va hina u ni yingisela u ri ka xiyimo evuton'wini laha u nga ku chaviseriweni hi mimoya leyi ya thyaka leyi yi lavaka yi ku endla ingaku xiyimo xa wena xi kulu kumbe ku ndlhula leswi xi nga xiswona. The exaggeration of your condition. U vona ingaku xiyimo xa wena a ku na ndlela ya ku u nga kota ku u boxeketa. Ku ve Yehovha loko wo tiva leswi a nga swi endla kutani u claim-a leswi a nga swi endla, ku yima ka leswi nga swi endla u handulela hi ku ya hi Jeremiah 1 u teka vulawuri ehenhla ka xiyimo xexo u tsuvula number 1 number 2 u wisela hansi number 3 u mbundzumuxa number 4 u herisela makumu number 5 u aka number 6 u byala loko u swi endla sweswo u tirhisa marito eku khongeleni u kha u tiva leswi u dilaka naswona wa kota ku vona ku boxeketa ka wena sweswo hinkwaswo hi leswi hi ringetaka ku tiyisisa mhaka ya ku va u tiva Xikwembu hikuva u xi tokotile u tiva Xikwembu hikuva xi ku hindzisile eka swiyimo swo karhi ha vule sweswo mhaka leyi hi teke nkarhi mavhiki lama nga hindza ngopfungopfu na le ka vhiki ra ku hundza hi languta tindhawu timbirhi laha Jehovha Yesu kumbe laha Xikwembu xi endlaka mandlelo lama xikongomelonkulu ku nga ku va xi tivonakarisa hi kombetani vuprofeta lebyiya bya Daniel chapter 11 verse 32 hlamusela leswaku ri vundzhaku bya kona i ku hi 609 hosi Yehoakim loyi a ri hosi ya Juda hi n'wi vona a nikwe Xikwembu hi Xikwembu nkama wa ku hundzuka a nga hundzuki matsala ya vula le ka Daniel chapter 1 verse 1 leswaku ri hi lembe ra vunharhu ra ku fuma ka hosi Yehoakim Nebukadnezar hosi ya Babiloni u tile a rhendzela muti nkongomelonkulu wa ku va matsala ya kombeta lembe ra vunharhu ya le ka ku va mina na wena hi handza hi ku pfuna hi hosi ku la ku khoma leswi nga humelela ku nga mhaka ya ku va Yehoakim a hanya vutomi byo ka byi nga ri kahle number 1 u vitaniwa a godless tyrant i mufumi loyi a fumaka hi voko ra nsimbi a nga twi munhu ene a nga na vukwembu endzeni ka yena swi ka swi hambana na ku vulavula ka vito ra yena Yehoakim hi xiheveritsi Yod-Heh-Vav-Heh-Chim leswi vulaka Jehovha wa tlakusela ehenhla vito ra yena loko vanhu va n'wi vitana va tsundzuka leswaku Jehovha wa tlakusela ehenhla mara vutomi bya yena u rivele u hanya vutomi byo ka byi nga tsakisi matimu hi ku ya hi leswi hi swi vitanaka ti-rabbinic literatures ku tsala ka vadyondzisi va majuda hala tlhelo ka rito va hi komba leswaku a ri wanuna loyi a ri na vuxaka byo ka byi nga tsakisi bya marhandzu na mhani wa yena hayi a rhandza mhani wa yena a rhandzana na mhani wa yena number 2 a rhandzana na n'wingi wa yena a dlaye n'wana wa yena wa xinuna kutani a teka nsati wa n'wana wa yena number 3 a rhandzana na stepmother xa yena number 4 a dlaya vavanuna a teka vavasati wa vona a teka na nhundzu ya vona rifa ra vona a bihe mbilu Yehoakim hi lembe ro sungula Xikwembu xi n'wi nyika chansi ya ku hundzuka a nga hundzuki hi lembe ra vumbirhi Xikwembu xi n'wi nyika nkama wa ku hundzuka a nga hundzuki kutani hi lembe ra vunharhu xi tshunxa vuavanyisi kutani hi laha verse 1 yi tswariwaka kona ya Daniel chapter 1 hi lembe ra vunharhu ra ku fuma ka Yehoakim hosi ya Yuda Nebukadnezar hosi ya Babiloni a ta Yerusalema a sivelela muti hi matlhari hi xinghezi yi ri he besieged it to besiege is a military tactic i mandlelo ya vusocha ku rhendzela muti hi xikongomelo xa ku veka swipimelo ku loko ku ri a va huma va kuma mati loko ku ri masimu ma ra handle va nga ha kumi mati va nga ha kumi swakudya sweswi va nga na swona va dya swi hela kutani va sungula ku dlaya hi ndlala ku fikelela laha va nga ha riki na matimba kutani va tinyikela eka valala va vona lava nga ta ku ta va rhendzela mara kulukumba loyi loko a ta va nyikiwe lembe ro sungula ra ku va hundzuka a nga hundzuka nyikiwa ra vumbirhi a nga hundzuki hi lembe ra vunharhu hi vona Xikwembu xi tshunxa ku na dyondzo kwalaho hambiloko hi nga ri ka yona ngopfu ku loko Xikwembu xi ku nyika chansi ya ku hundzuka hundzuka loko Xikwembu xi ku nyika nkateko wa ku twa rito kutani moya wa wena wu ku khorisa ku a wu le ku hanyeni swona endla hi laha Xikwembu xi vulaka ha kona Jehovha u na tintswalo u lehile mbilu Jehovha is long suffering u lehile mbilu Jehovha loko a ku lehisela mbilu uka utwa ritoleri chincha ku chincha ka wena ku endla ku u va ka xiyimo xa ku va u tokota mikate ku ya yena leyi hi tokotaka hikuva hi landzela swileriso swa yena matsalo ya hi kombeta ku rivalela leswaku na wena u rivaleriwa loko ku nga rivaleli a xikwembu xi nge ku rivaleli ku na swileriso swo tala bibeleni i mhaka yikulu leyi hi nga fambaka nyana nkamanyana mara ni lava ku twisisa ku ri hi 609 ku ve hosi kutani hi 605 a ndzhaku ka loko a ta va a nga yingisanga because vuhosi bya yena officially byi heri hi 606 mara hi ku kusuka Babylon ku ya fika a Israel i riendzo leri kulukumba ngopfu riendzo leri ri nga over 800 kilometers wa ri famba hi tin'hweti to leha swinene xikwembu a xi tshunxe ku avanyisa kutani hi 605 hi vona vana va Israel va khomiwa va yisiwa evuhlongeni Daniel, Meshach, Shadrach na Abednego a va ri van'wana va vantshwa lava va nga tekiwa emuntini wa Juda kutani hi va va avuhlengeni for 70 years eka nkama wolowo hi 535 BC hi vona ntsumi Gabriel yi vonakala eka buku ya Daniel chapter 11 verse 32 leyi ni pfumelaka ku ri loko va u nga ni twiro sungula wa yi tsundzuka kutani hi ku xengetela ka yena u ta tikokela lava tlulaka xinakulobye kambe tiko ra lava tivaka xikwembu xa vona ri ta tiya ri tirha hi kombeta ni mhaka leyi xinghezi yi ngo such as do wickedly against the covenant shall he corrupt by flatterers but the people that do know their God shall be strong and do exploits leswi ni nga swi vula sweswi xinghezi leswi na ku swi hlayaka ni ta hlaya ka lawa a nga va ka a ni twa ro sungula a joyini a pfuleli xiyanimoya kutani hi ku xengetela ka yena u ta tikokela lava tlulaka xinakulobye kambe tiko ra lava tivaka xikwembu xa vona ri ta tiya ri tirha so hi 535 BC hi dyondza leswaku ri ntsumi Gabriel wa tshunxiwa now ntsumi Gabriel loko u ri xichudeni xa matsalwa u nga pfumelela na mina leswaku a nga tshunxiwi ku fambisa mahungu tilo ri nga tshamanga ri teka xiboho xa ku va a boheka ku rhumiwa ntsumi Gabriel a hi xintsun'wana ntsumi Gabriel u vitaniwa hi xinghezi xa bibele an archangel ntsumi leyikulu u le ka status xo fana na Michael a nga ntsumi leyi nga an archangel i archangel a hi backseat ya le ndhaku i archangel i ntsumi leyi yikulu loyi un'wana a ri ka status xexo a ku ri Lucifer loyi namuntlha yi n'wi vitanaka Satan a ri an archangel yena a rhangela ku gandzela Gabriel a va an archangel a rhangela timhaka ta mahungu na media ya tilo number 3 hala tlhelo ku ri na Michael a ri an archangel a yimela timhaka ta buthu ta nyimpi ya Jehovah se xikwembu xi very organized ti-department tinharhu leti hi ti vonaka apart from tin'wani leti loko hi dyondza hi tintsumi eka subject angelology hi kotaka ku vona mixaka ya tintsumi na mintirho ya tona ti-sarafim ti-cherubims and so on and so forth ha dyondza leswaku ku na ti-archangels leti so Satana u lovuya awa hikokwalaho ka ku va a tixisile tani a pfumela mavunwa ya yena kutani bibele yi n'wi vitana tatana wa mavunwa hikuva a lavi ku teka over vulawuri bya tilo hikuva a vone ndlela leyi xikwembu a xi nandziheriwa hi ku gandzela hikuva a xi tumbuluxe ene xa ha tumbuluxe tinyeleti ta ntsandza vahlayi millions and billions and trillions and quadrillions and quadrillions and to the power billion and zillion quadrillions and so on and so forth ntsandza ya vahlayi ya tintsumi leti ntirho wa tona a ku ri ku gandzela xikwembu ene murhangeri lowunkulu wa ku gandzela a ku ri yena Lucifer sikun'wana hi ta teka nkarhi hi dyondza hi vutomi bya yena eka ofisi ya ku gandzela ku hi pfula mahlo hi ka hi vona level ya matiyimiselo lama xikwembu xi nga na wona eka ofisi ya ku gandzela ha dyondza loko ku ri no teka yena nkama yana ku ku komba swin'wana misela rhandzekaka eka Isaiah chapter 14 ku sukisa eka verse 12 leswaku ri u vula marito lama hikuva u vuye awa kola ka kuti kukumusha loyi anga dilana yena hi nyimpi hi yena Michael kutani a hlongoriwa tilweni mara matsalo ya hi kombeta ku sukisa eka verse 12 yiri u wile ku yini ematilweni wena nyeleti ya leyi vanga maka hi xinghezi yiri lava ku yi hlaya hi xinghezi yi n'wi vula hi vito hi xinghezi la ka Xitsonga yi vulavula hi nyeleti leyi vanga maka mara eka xinghezi yi swi veka hi ku n'wi khumba hi vito ni lavaka ku hlayela yona hi ti-seconds leti misela rhandzaka verse 12 ya Isaiah chapter 14 how art thou fallen from heaven O Lucifer son of the morning so ya xinghezi yi vitana vito ra yena Lucifer rito Lucifer ku nga rito ra xiheveru halal or heilel rito heilel rimintso ku nga halal I n'wana ya mintlakuko ya nkombo ya ku dzunisa hina thoda leswi vulaka ku hlayela mikateko hina yada leswi vulaka ku dzunisa u tlakuse mavoko hina halal leswi vulaka ku dzunisa xikwembu nga ku lwela lahlekela hi dzanu hina zama leswi vulaka ku chachachani n'wi dzunisa hina barak leswi vulaka ku n'wi khidzamela hina shabach leswi vulaka ku ba huwa u n'wi dzunisa hina tel leswi vulaka ku n'wi yimbelela risimu ra marhandzu so lowo biha loyi u ve na ku tikukumuxa hikuva ntirho wa yena ku ri ku rhangela Jehovha a ku ri ku rhangela tintsumi endhawini leyi bibele yi vitanaka by the side of the north a yi vona kona laha eka verse 13 for thou had said in thine heart u vule mbilini ya wena I will ascend into heaven ta tlakukela ematilweni I will exalt my throne ta tlakusela xiluvelo xa mina hi ku a ri hosi hikwalaho u nge vi na xiluvelo u nga ri hosi a ri hosi and hala tlhelo a ri mugandzeri mhaka yo anama muyingisela rhandzeka khamara khoma laha hi nga ni nga ku see u hengile I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation. Ni ta tshama entshaveni ya lava hlanganaka kona. In the sides of the north. So that word in the sides of the north, I tlhelo ra n'walungu. Hi matlhelo ya n'walungu. Hi laha xilovelo xa xikwembu xi nga kona. Hi laha Jehovha a tshamaka kona. Tintsumi ta mabiliyoni na matriliyoni na mamiliyoni na maquadriliyoni na maziliyoni ti hlanganaka ti n'wi yimbelela. Ti n'wi dzunisa ti n'wi gandzela hi minkarhi leyi a yi vekile eka leswi swi vitanaka eternity past laha nga heriki wa le ndzhaku mina na wena hi nge se za hi tswariwa hi nyikiwa chance hi ve kona endzhaku loko Lucifer ta va a tsandzekile hi ku tikukumuxa xikwembu xi n'wi replace hi ku tumbuluxa mina na wena leswaku hi kota ku xi gandzela now hi fike kwalaho so ni lava ku tiva leswaku wena u tirha ntirho wo hlamarisa that's why Satan a nga ku rhandzi wa ku zonda hi ku u endla leswi a hamba a swi endla leswi a nga vuya tikukumuxa kutani ku nga vi na tintswalo kumbe musa eka yena kutani a va xivumbiwa lexi xi avanyisiwaka u yimeriwe hi tihele u yimeriwe hi tiva ra ndzilo laha nga ta tshwa na madimoni lama a nga ma xisa hikwalaho u fanele ku amukela Yesu wa hanya u nga xisiwi makwerhu ku tirhela Sathana a hi nchumu wa le henhla ku tirhela Sathana i ku va unikela malungelo ya wena ya ku va u va na xikwembu hi laha ku nga heriki endhawini yo tsakisa endhawini yo kwetsima endhawini leyi hi nga koti ku yi hlamusela hi marito ya vanhu sasikile vukonini bya xikwembu endhawini yo rhula endhawini ya ku tsakisa laha hi nga ta va kona hi laha ku nga heriki na ha vule sweswo a hi tlheleli ka Daniel chapter 11 hlamuseleke leswaku ri Jehovha a nga rhumi Gabriel a nga sungulanga a vitana tintsumi na swivumbiwa leswi swi tshamaka eka khoti ya yena kutani a humesela ehandle leswi vuswikoti bya yena bya ku tiva hinkwaswo byi n'wi vekaka ka swona ku a kota ku humesela so loko hi hlaya Daniel 11:32 hi fanele hi twisa ku ri yi tswariwe hikokwalaho ka ku va ku ve na khoto yeleyo Jehovha a tshama the uncreated creator of creation mutumbuluxi la nga tumbuluxa ntumbuluko yena a nga ri na mutumbuluxi n'wi tekisi sweswo hi leswi a nga hi swona hi n'wi vona a tshama kutani a hlamusela swi humela around 5 between 605 and 535 BC kutani ku tekiwa xiboho xa ku ri hi malembe lama taka and that is our point ka 167 laha ku nga pfuka Antiochus Epiphanes ku ta va na moya lowu nga ta tirha hi wanuna loyi a nga ta ta a ringeta ku hlasela vana va xikwembu hi la bibele yi hi kombaka leswaku ri u ta ni lisa ku yini avona la eka Daniel chapter 11 leswaku u tirhisa leswi hi xinghezi vango i flatteries. Bibele xichangani yi swiveka hi ndlela ya ku lava ku hlayela yena yena la mingiselo wa mina. Kutani hi ku xengeleta ka yena, so mandlela ya yena a ku ri ku xengeleta. Kombetanini hi ku pfuna hosi leswaku lowo biha na sweswi wa ha tirhisa mandlela ya lama. U ringeta ku ku xengeleta, u ringeta ku ku dzunisa hikuva a ku endla u twa ingaku u nga hanya wena u nga landzeleli maendlelo na milawu ya Xikwembu. Ku endla u twa ingaku u nga hanya wena u nga humesi vukhume, u nga hanya wena u nga rivaleli, u nga hanya wena u nga yikerekeni ku hlangana na van'wani va makwerhu, u nga hanya wena u ri wexe u nga lunghisi vuxaka na ndyangu wa ka n'wina, u nga hanya wena u nga na mfundhisi evuton'wini bya wena, u nga hanya wena u ti fambela u ri wexe. Makwerhu, mali a hi hinkwaswo, mali a hi hinkwaswo. Va kona vanhu lava hi va vonaka va ri timillionaire mara u swi twa ku munhu yaloyo u depressed, u tshikelelekile. U tivutisa ku loko u ri ka position ya ku pfumala u twa ingaku ri loko mali yo nghena a wu nge vi na ti-problems, kasi a hi swona. Vanhu va tshikeleleka va ri na mali, vanhu va tshikeleleka va ri na leswi na leswiyani leswi mina na wena hi swi navelaka ku va na swona. Swi kahle ku va na timovha ta kahle, swi kahle ku va na tiyindlu ta kahle, swi kahle ku va na ndyangu wa kahle, swi kahle ku va u ri na mali ya kahle. I ku rhandza ka Xikwembu, mara twisisa leswaku u nga fiki laha Satana a ku khorisaka ku wena a wu dingi Xikwembu, u nga ti hanyela Jehovha a nga ri kona. U nga pfumeli ku xengiwa wena na Jehovha mi varhandzani lavakulu. Jehovah wa ku rhandza, Jehovah a nga lavi u famba riendzo leri u ri wexe. Jehovah u lava wena u va munghana wa yena, u lava u n'wi tiva. Hikwalaho loko a humesele mhaka leyi wa kombisa leswaku ri ndlela leyi vana va Israel va nga ta hlula muxengi loyi i ku va va tiva Xikwembu. Yi na nkoka mhaka leyi. Project yaleyo after between 605 to 535 BC yeya humela ya 167 BC. That is about 368 wa malembe loko hi hlaya from 535 BC. Xikwembu xi nga humesela mhaka leyi yi teke 360 wa malembe njhani yi nga ri na nkoka. I mhaka ku mhaka ya ku tiva Xikwembu yi na nkoka. Number 2, hi yona ndlela ya Xikwembu andeni ka tindlela tin'wana leti nga kona eka ti-principles kumbe maendlelo ya Xikwembu leyi nga ku pfunaka ku va mbilu ya wena yi nga rhurhumeli loko hlangena xiyimo xihi kumbe xihi. Hikuva u nga vula ku fana na Davhida, Xikwembu lexi nga ni ponisa evukweni ra nghala, Xikwembu lexi nga ni ponisa evukweni ra bere xa ha ta ni ponisa na le ka mavabyi lama, Xikwembu lexi nga ni ponisa evukweni ra bere moya wa ku chavisela, Xikwembu lexi nga ni ponisa eka nghala moya wa swipimelo xa ha ta ni hlulela eka vusiwana lebyi ni nga hlangana byona. Ka Goliyadi wa vusiwana loyi ni nga hlangana na Xikwembu lexi nga ni hlulela eka moya wa bere moya wa ku chavisela, Xikwembu lexi nga ni hlulela evukweni ra nghala moya wa ku endla swipimelo xa ha ta ni hlulela eka ntshava leyi ya ku nyenyiwa leyi ni nga hlangana na yona. Makwerhu, ku n'wi tiva, ku n'wi tiva, ku n'wi tokota, ku n'wi tiva swi na matimba ya ku hi pfuna leswaku hi kota ku tiya evuton'wini lebyi. Loko hi ze hi vulavula hi stress hi kombetana tindlela ta Satani leti a ti tirhisaka ku tshikelela vanhu namuntlha. Ene ku ve xitshunxo, ene xin'wana xa switshunxo a ku ri ku va mpfumeri a tsundzuxiwa, mpfumeri a dyondzisiwa ku tiva Xikwembu xa yena. Njhani na? Hikuva a vona mintirho ya xona leyi xi nga yi vonakarisa loko xi lwela van'wana. Hikuva Mukreste a vona matimba ya xona lama xi nga ma kombeta loko xi lwela van'wana. Mara ku ndlela kwalaho hi loko va na yena a languta laha Xikwembu xi nga n'wi hindzisa kona, laha Xikwembu xi nga n'wi hlulela kona. Tolo ni ve na nkateko wa ku kuma yin'wana ya ti-CDs leti ni nga dyondzisa ka conference yin'wani a Joni 28 wa malembe lama nga hindza. Ni vona tintswalo ta Xikwembu, ni vona rhandzu ra Xikwembu na ku ya himpela Xikwembu xi ni hindzise ka swo tala evuton'wini. Ka ri xera vumbhoni byin'wana ni nga ta ka ni nga byi xerilaniwani, mara swi ni endle ni vona ku himpela andleneni ya vutomi swi kahle ku u nga rivali laha Yehovha a nga ku hindzisa kona, u nga rivali laha Yehovha a nga ku tlakula kona. Hikokwalaho mupisalema wa hi tsundzuxa, ni pfumeni ku tsundzuxa na mina eka Pisalema 103 nakambe moya wanga khensa Yehova verse 1 to verse 5 naswona hinkwaswo leswi nga eka mina a swi khensi vito ra ku kwetsima ka yena moya wanga khensa Yehova u nga rivali mintirho ya yena hinkwayo leyinene nkarhi yo tala ha rivala mintirho ya Yehova leyinene swi endla ingaku Yehova a nga se tshama a hi endlela swa kahle mara namuntlha na ku tsundzuxeka awara leyi ya ku tshunxeka leswaku u nga rivali Xitsonga gospel revival u nga rivali leswaku Jehova u ve kahle evuton'wini bya wena u suse kun'wana a ku veka kun'wana ku vula ka muyimeri wa muzulu a ku susa kun'wana ku thatha kun'wana ku veka kun'wana ku thatha leyi a ku yisa leyi wa ha ku rhandza wa ha ku hleketela u no bubele nawe wa ha ku rhandza wa ha ku hleketelela hi ka hi tsundzuka marito ya Davida loko a hlamusela leswaku ri eka Psalma 10 I mean eka Psalma chapter 8 loko a vulavula hi vukulukumba bya Xikwembu a ko Yehovha ka verse 1 hosi ya hina vito ra wena ri kwetsimile swo ngasi emisaveni hinkwayo ku vonakala ka wena ku tlakukile ehenhla ka matilo wa tiyisa matimba ya wena hi milomo ya swihlangi ni ya lava an'waka hikokwalaho ka lava lwaka na wena ku miyeta nala wa wena ni la tirhiselaka ndzi loko ndzi hlalela matilo hinkwawo ya tintiho ta wena ni n'weti ni tinyeleti leti u ti lunghiseke kumbe leti tumbuluxeke ndzi ku munhu wa ku fa ini leswaku u n'wi anakanya ni n'wana wa munhu leswaku u n'wi endzela xana Xikwembu hi makwerhu loko swi ta ka wena xa fa hi wena Xikwembu xa ku rhandza Xikwembu xi lava u tiya Xikwembu xi lava u tsundzuka ndlela leyi xi ku rhandzisaka hi xona Xikwembu xi lava u tsundzuka mintirho ya xona leyinene evuton'wini bya wena loko wo tsundzuka mintirho ya xona leyinene evuton'wini bya wena u ta swi vona leswaku himpela u rhandziwile wa xi tsundzuxa la ka Psalm 103 nakambe loko a ya mahlweni a ku nga rivali mintirho ya yena leyinene wa ringeta ku hi komba leswi a hi endleleke swona hi yena la ku rivalelaka milandzu ya wena hinkwayo la hlayisaka a ku hanyisaka emavabyini ya wena hinkwawo la ku tsulaka vutomi bya wena ekheleni ku tlhandleka hari ya nsovo ni tintswala eka swi swinharhu a swi vulaka laha un'wana na un'wana la nga hansi ka rito leri u nga mbonela leswaku Jehovha ku ve na mikarhi laha a nga ku rivalela milandzu ene na hi siku na siku loko hi dyondzisiwa ku khongela ha kombiwa leswaku hi nga vula leswaku hi rivalele milandzu ya hina ku hi komba leswaku ri wa ha ya mahlweni a hi rivalela mara ku ya mahlweni Jehovha u hi hanyisile van'wani ba hina hi hindzeka swiyimo swa mavabyi yo chavisa mara voko ra Jehovha ra matimba ri vonakala ku kombeta rihanyo hi kuma tintswalo ta ku hanyisiwa van'wani hi ku tsuriwile ekheleni ra lowo biha tindleleni tsundzuka siku rin'wana ni ka ni chumayela phalavurwa hi ka hi tsutsuma na ngamu hi ku pfuna hi hosi hi yaleyi fika kun'wana hala ka nsavulani munhu a jahile swinene ku ri na tihomu apatwini ti lo yima ni vula marito lama na sati ka xikan'we hi vula marito yo fana namuntlha hi nge vi ka nghozi hi vito ra Yesu nkama lo i mikama liya ya ku a wu na marito yo tala it's either ku Jesus mara laha hi kuma nkatekwa ku vula ku ri namuntlha hi nge vi na nghozi tihomu ti suka patwini i nga ko va gede loko yi pfuriwa hi ku pfuna hi hosi hi hindza hi ya mahlweni u nga mbonela muyisela ya rhandzeka ku ku ve na mikama la Jehovha a nga ku ponisa ekheleni ra lowo biha a ku tsula vutomi bya wena ekheleni ra lowo biha mara van'wani va hina hi nga mbonela ku u hi tlhandleke na hari ya nsovo u hi endle vamhani swimanimani van'wani va n'wina a hi endla vatatana swimanimani van'wani va hina a hi endla hi va vana va vamani swi la ku ri mhani wa wena va ve va kateka hikuva ku kumiwa wena u va n'wana u va nkateko evuton'wini lebyi Jehovha u hi endle hi tintswalo u hi tlhandleka hari ya nsovo a hi endla vanhu lava va xiximekaka etindhawini na hlangana na vakulukumba va ni xeweta va tlhela va hluvula na xidloko va ku njhani mfundhisi leswi vonaka na hi malembe i mutswari mara hikuva Jehovha a ku endle nandzu wa yena vanhu va ku xixima va kha va xixima loyi a nga ku tlakula ni nga va ni kombisa xikombiso xi xikulu a ku kombeta leswaku ri hinkwenu ka hina hi endliwe hi tintswalo ku na laha Jehovha a nga ku susa kona a ku veka kun'wana ku na leswi Yehovha a nga ku endla swona a ku endla hi vunene u nga rivali wa n'wi tiva wena Jehovha u n'wi vonile Jehovha u bona karise matimba ya yena evutongweni bya wena leswaku eku fambeni ka wena eriendzweni ra wena u nga fiki laha u ti solaka u nga fiki laha u ti tekelaka hansi u nga fiki laha u pfumelelaka loyi wa ku nandzihisa hi ku xenga a ku endla leswaku u twa ingaku wena u nga hanya xikwembu xi nga ri kona i xikwembu xi ri xoxe xi kotaka ku hanya hina hi nga ri kona loko hi hlamusela vito ra xona Yod-Heh-Vav-Heh leswi swi vumbiwaka hi leswi hi swi vitanaka ti-tetragrammaton vowels Yod-Heh-Vav-Heh ha twisisa leswaku rito Yod-Heh-Vav-Heh hala tlhelo ri vula ku hi yena moya lowu hi wu hefemulaka he is the very air that we breathe ku ya mahlweni hi yena the self-existent one hi yena laha hanyaka a ri swakwe mara mina na wena hi tiseketela hi yena ku nga rivali ku vula ka mudyondzi lonkulu Solomon loko a tsala ebukwini ya Ecclesiastes mudyondzisi hi rimi ra mamana wa vula marito lamakulu yo hlamarisa eka verse 1 ku anakanya muvumbi wa wena hi masiku ya vuntshwa bya wena ku nga se fika masiku ya khombo ku nga se fika malembe lama u nga ta vula ha wona u ku a ndza ha tsakisiwi ha nchumu loko ya mahlweni wa kombeta eka verse 7 a kombeta laha hi humaka kona kumbe leswi swi hi vumbaka the components of the human being leswi swi hi vumbaka a ku ri ni ntshuri wu nga se tlhelela antshurini hi ndlela yin'wana khoma verse 1 anakanya hosi xikwembu anakanya muvumbi wa wena hi masiku ya ku hanya ka wena twana ntshuri wu nga se tlhelela emisaveni laha wu humaka kona ni moya wu nga se tlhelela eka xikwembu lexi nyikeke wona hi ndlela yin'wana munhu u vumbiwa hi ntshuri number 2 munhu u vumbiwa hi ku huhutela ka moya wa xikwembu munhu u vumbiwa hi moya wa xikwembu mara ku hi swi veka kahle munhu u vumbiwa hi ku huhutela the ruach the pneuma moya wa xikwembu lowu a nga wu huhutela kwihi u huhutele kwihi Geneza chapter 2 hi vona laha eka verse 7 Geneza chapter 2 verse 7 bibele kutani xikwembu xi vumba munhu hi ntshuri wa misava xi huhutela tinhompfini ta yena ku hefemula ka vutomi ku va loko munhu a endliwa xivumbiwa lexi hanyaka so la mina na wena ha dyondzisiwa hi the components and hi laha bibele yi komba swa ku ve na soul the napesh the emotions ku nga switwi the will ku nga ku rhandza the mind ku nga miehleketo na the intellect ku nga vutlhari so munhu i moya u na mbilu kumbe soul then u huma entshurini makwerhu laha rhandzekaka u nga rivali leswaku kahlekahle wena miri lowu u hanyaka ka wona u huma ntshurini i ntshuri moya lowu u hefemulaka hi lowu Jehovha nga ku huhutela eka wona hi lowu Jehovha nga huhutela eka ntshuri lowu a nga wu vumba then mina na wena hi va swi vumba leswi hanyaka kahlekahle hi hava xa hina makwerhu hi hava xa hina ntshuri miri u huma misaveni moya u huma ka xikwembu that's why fanele u n'wi anakanya emasikwini ya vuntshwa bya wena wa ha tiyile n'wi anakanya wa ha kota ku tiya wu anakanya u nga dlayisi miri walowo hi ku tlhaveteriwa u nga dlayisi miri walowo hi ku tshwa hi byala u nga dlayisi miri walowo hi ku mpakutela swilo leswi swi vavisaka miri walowo bibele yi hi pfunaka eka buku ya Vakorinto chapter 6 leswaku miri wa wena i tempele ya moya lowu kwetsiwa busy u hisetela tempele leyi ku ri na xikwembu lexi ku rhandzaka lexi navelaka ku aka endzeni ka wena xi lavaka ku pfuna xi lavaka ku kombisa matimba ya wena u nga rivali a wu nchumu handleni ka yena u nga rivali miri lowu u hanyeke ka wona i misava yi huma emisaveni u nga rivali moya lowu u hefemulaka hi yena Jehovha laha nga ku tshunxela wona eka Genesis chapter 2 verse 7 mina na wena kahlekahle hi hava swa hina hi hava swa hina hinkwaswo leswi hi nga xiswona i tintswalo na rirhandzu ra xikwembu n'wi tivi wa ha famba eriendzeni leriwani u kota ku vonakarisa midzuno na mitirho ya yena leyikulu evuton'wini bya wena naha ya mahlweni vhiki ra ku hindza hi kombetane na mhaka ya Matewu mara a ni la ku ya ka yona namuntlha mhaka leyi ya Matewu chapter 16 ya loko Yesu a fambe mpfhuka wa 245 kilometers a ya eCaesarea Philippi laha ku vitana Caesarea Pen a fika vutisa ku xana vanhu va ri ni mani then a hlula demon leriya ra nhloko ya mbuti na miri wa munhu laha vana va gandzela hi ku endla timhaka ta masangu va ri va xinuna n'wanuna ka n'wanuna kumbe n'wansati na n'wansati ka n'wansati va endla timhaka leto biha na swiharhi kona kwalaya va teka vana va vadlaya va va nikela va va hisela eka demon leri swilo leswi swi nga humelela laya u nga swi hlayi u yingisela u hleketa ku i swilo swa nkamaluwa na namuntlha swa ha ri ku humeleleni lowo biha nge se cinca magenge lowo biha nge se cinca maendlelo ko va ku mina na wena hi tlhariha hi tlharihisiwa hi pfumela ku hundzuka hi vuntshwa bya miehleketo ya hina hi twa rito hi ri yingisela hi kota ku ti tivela Xikwembu ene na valavaya na kwalaya Yesu hi kota ku ti tivela Xikwembu ene na valavaya na kwalaya Yesu u hlulele vana va yena hi ku

matilweni. That revelation yi cinca vutomi bya hina makwerhu. Ku vula ka nandzu wa hosi Pastor Mashava lava va kona kwala block something something va vula mhaka ya matimba leswaku ri vana na nhlavutela va dyondzisaka ka khakhala the other day ni ri kona ni ka ni yimbelela kerekeni yin'wana va ku ri vana na nhlavutelo wa Xikwembu ni yimaka leswi va nga swi dyondzisa mfundhisi Mashava n'wana wa vutlhari swinene n'wana wa ku chumela hi matimba n'wana wa ku dzika matsalweni ni ka ni ku hlavutelo ya Yesu eka vadyondzisiwa va yena hi yona leyi nga hlula moya lowu ku hi kombeta leswaku na wena n'wi tivi leswaku u ta kota ku hlula n'wi tivi u va na nhlavutelo ya ku hi yena mani evuton'wini bya wena na hi ku ya hi rito ra yena na hi ku ya hi ku tshembisa ka yena na hi ku ya hi ku yena u ri hi yena mani u yimaka swona mhaka yeleyo yi ze yi ku nyika ku hlula eka swiyimo swihi kumbe swihi u nga ha chavi tsundzuka mhaka leyi Caesarea Pen a ku ri vito leri a ri nyikwe ndhawu liya malembenyana Yesu a nga se tswariwa kutani loko a ta tswariwa vito ri cinciwa that's a mhaka leyi ya ku cinciwa ka mavito leyi yi na vukahle mara lava nga ta safara vutivi hi lava nga ta tswariwa 200 wa malembe ka ndhaku xitandi xo karhi xi vitaniwa hi vito ro hambana loko ku ri ku a ku na matimu lama nga dokumentiwa and a ku na lava va dzikaka ku lavisisa vo to dzika va hlekete ku hayi ndhawu yaleyo hi yale kasi hala ndzhaku ku na rimintso ra xiyimo xa ndhawu ya kwalaho ene na la dimoni leri a ri vitana Caesarea pen ku nga rimintso hi xinghezi ra rito panic ku nga ku chuha leswi vula swa ku ri dimoni leri a ri fuma hi ku chuha hikwalaho bibele yi alaka hi matimba lamakulu leswaku u nga chuhi tshameni twa mudyondzisi n'wini wa bibele a hlamusela ku abibeleni rito u nga chavi ri vuriwa about 365 hlavutelo ya kona ku ri ku Xikwembu xi ku byela leswaku siku rin'wana na rin'wana eka lembe leri nga na masiku ya 365 u nga chuhi Xikwembu xi swi rhandzi leswaku u chuha mhaka leyi ni khomaka kahle laha ha ya mahlweni eka mhaka ya ku languta laha Yesu a ndlaka swilo swo karhi hi xikongomelo xa ku va a tivonakarisa a tiviwa va n'wi tiva hi vona eka buku ya Matthew chapter 21 laha hi laha hi nga ta fambisana kona hosi yi hi pfuna ku ya gimeta namuntlha laha hi vona Yesu a khala ku nghena etikweni ra Yerusalema edorobeni ra Yerusalema a nga se nghena a ndlaka swin'wana swo ka swi nga tolovelekanga hi nkarhi wa paseka ni ve na mavhikinyana ni dyondzisa hi mhaka leyi ya ku kombeta leswaku ri ku nghena ka Yesu eYerusalema a ku ri project leyi yi nga planiwa malembe lamo tala loko hi huma eka malembe i nchumu lowu a nga wu plana misava yi nga se va kona ku ri loko a ta va tumbuluxe misava because Yesu u tiva hinkwaswo Yesu u na matimba hinkwawo Yesu u hi hinkwako Xikwembu xi tiva hinkwaswo Xikwembu xi na matimba hinkwawo Xikwembu xi hi hinkwako a tiva Yesu tanihiloko a ri Xikwembu lexi tivaka hinkwaswo xi nga na matimba hinkwawo xi nga hi hinkwako vona a tiva leswaku ku ta va na siku leri a nga ta tumbuluxa tlelo ni misava mara a nga se tumbuluxa tlelo ni misava ha dyondza ka buku ya hlavutelo leswaku ri hi yena xinyimpfana lexi nga tlhaviwa misava yi nga se va kona xi tlhaviwe misava yi nga se va kona a nga se veka the mighty pillars of the universe in place a nga se suspenda tiphuphu ta misava na ntumbuluko hinkwako ka wona hi n'wi vona tanihi nyimpfana ya Xikwembu leyi tiveka hinkwaswo a tshunxa ngati eku tshunxeni ka yena ngati a ku endla leswaku ri loko se hi ta vulavula hi ri laha hi nga kona hi ku Yesu u halate ngati yena u tlhavule tanihi xinyimpfana 2000 years ago hi va hi kha hi vulavulela kusuka ka Adam is 4000 years later mara kusuka ka hina sweswi hi ri 2000 years andhaku kusukisa ka Adam i 4000 years amahlweni ku loko se ta tumbuluxa misava ku va na nkama lowu a pfumelelaka vanhu va hanya eka wona because misava leyi yi boheke ku tokota tinguva tinharhu nguva yo sungula ya misava i nguva leyi Lucifer a ri hosi eka yona mara a ri mugandzeli hala tlhelo a hamba tlhandlukela etilweni ku ya rhangela vugandzeni hi hlamuseleka ntsongonyana loko ni sungula dyondzo leyi ta teka nkama hi ku pfuna hi hosi ku yi tlhantlha nkama wun'wana mara lava hi khoma mhaka leyi nguva yeleyo sathana u vuya ti ku kumuxa then a avanyisiwa then misava yi nga vi na xivumbeko that's Genesis 1:2 kutani u nga ri na nchumu nyama wu nga

Hey masiku ingwa we cancer yes risimra sika kahle ka rising sun choir mengisara jisara fema ku embiri wa timina sika isimela ku lika awara liya ku nga awara yanse bona amkela na ngwana mako ikumaka ifamba na 13 simuki jisara fema na amke

Vaku hinkwaso ndzi swi hlurile hi vito ra Yesu. Ni khensa swinene ka n'wina hinkwenu va yingiseri va mina hi nga kota ku va hi kha hi famba swin'we kahle eka nongonoko wa Xitsonga Gospel Revival tanihi ntolovelo. A hi hlayisekeni hinkwako, a hi hlayisekeni emintirhweni, a hi hlayisekeni magondzweni, a hi hlayisekeni makaya. Vhiki a rivile ra kahle, a ri vitana leswa kahle ntsena, kambe hi nga rivali ku khongela mikiseri wa mina. A hi khenseni lowa matimba hinkwawo hi siku na siku. Hlayisekani va yingiseri va mina, hi hlanganeni kahle. Mzuka eka nongonoko wa tele mbilwini 10 to 12 ni madambu. Nisekahle na risimu. Yena Xikwembu xa hina manana twala emfundisi va ta va kha va ri kona ku va kha va famba na n'wina. Hlayisekani hinkwako.

Aha. Ndlela le kari sungula ntirho wa hina sungula nongonoko wa hina wa matimba swinene kwala ka GCR FM. Loko mi za mi twa risimu rero swi komba ku se hi fikile. Apostle Victor va sungula ni na n'wina haleni madyambu lama. Xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa, a hi lunghekeni a hi lunghekeni, hi lunghisa swo tsala na swo tsalela, hi ta va busy. Xikwembu xi lava ku vulavula na vutomi bya hina, Xikwembu xi lava ku cinca vutomi bya hina. Hi khensa hinkwenu n'wina mi yingiseleke, a yeneni mahlweni hi karhi hi yingisela, a yeneni mahlweni hi yingisela redio ya hina, redio ya matimba, redio leyi tisaka rito ra Xikwembu hi lo ti tshamela makaya. Hi kuma ku koti ku kateka hi lo ti tshamela makaya, hi kuma ku horisiwa hi lo ti tshamela makaya. Hi xota matiko hinkwawo lama hi yingiselaka, matiko hinkwawo vangove hi lavaya va hi yingisile, va siyandhani, va xikukwani, va bungeni, hinkwenu na n'wina mi hi yingiselaka hi ti-live streaming kwala Joni va Pitori, hi na n'wina ka mi vona. Hosi hi pfuna hi katekisa, ti lunghiseni kwala mi nga kona. Mi tshamiseka, hi ta tiphina hi rito ra Xikwembu. Namuntlha madyambu lama mi ta va mi karhi mi hlangana na Apostle Victor Maluleke kwala ka GCR. Xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa eka nongonoko walowuya wa hina awara hinkwayo, awara hinkwayo hi ta va hi ri busy na n'wina. Hosi hi pfuna awara ya ntshunxeko, vanhu va fanele va ntshunxeka, vanhu va fanele va ntshunxeka, vanhu va fanele va kuma ku ntshunxeka. Nkongomelonkulu wa ku Yesu Kreste a ta misaveni a ku ri ku vanhu va ntshunxeka. A ku na nchumu lexi nga mi boha lexi mi nga ta ka mi nga ntshunxeki ka xona, hi ku Yesu Kreste a tela swona ni ku a hi lunghiseni swo tsala na swo tsalela.

0: Alright, alright. Na pfumela ku kwala minga kona semilungisini so tsala milungisini so tsalela inkari wa kona mara na Apostle Victor Maluleke madjamula mana monta awara ntshuxeko ita ba swinwe awara le hinkwayo hosila wa ku hipfuna hosila wa ku ntshuxa ni ipfulelani vjona na lavana lava va pfulela kwale vanga kona hi nghena na hi live streaming hi checka na the online hosi ipfuna hi katekisa kuna leswi xikwembu xilavaka ku fikelela swona namuntlha na madyambu na leswi xikwembu xilavaka ku hi endlela swona namuntlha na madyambu loko ha lungheka hi karhi hi teka swo tsala no swo tsalela na tibibele ta hina un'wana ku musi ha ku huma kerekeni ina ka u huma kerekeni mara a wu humi ku ka rito ra xikwembu a ku karhaliwi hi twa rito hi ku rito i vutomi rito ra hanyisa ku hava nchumu lowu tlulaka rito ra xikwembu so namuntlha haleni ni lava ku hi ya sungula swin'we hi ya famba swin'we loko mi kha mi twa xingomani xexo kwalani xi karhi xi tlanga i mhaka ku ni le ku mi xaveleleni ku a hi lunghiseni a hi lunghekeni a hi lunghekeni a hi lunghekeni hi pfula timbilu hi ta kota ku twa rito ra xikwembu leri horisaka leri hanyisaka rito ra matimba rito ra xikwembu rito ra xikwembu a hi lunghekeni xikwembu xi la ku vulavula na hina xikwembu xi la ku cinca vutomi bya un'wana na pfumela ku after awara leya ya ntshunxeko leyi vutomi bya n'wina byi nge hi fani nakambe vutomi bya n'wina byi nge hi fani nakambe leswi xikwembu xi lavaka ku swi vulavula namuntlha swi na matimba ngopfu leswi xikwembu xi lavaka ku swi hindzisa namuntlha swi na matimba ngopfu Yeso ya luya wa kale kari yena na namuntlha Yeso ya luya anga horisa luya na luya kari yena loyi vulavula ku yena namuntlha anga ncinci u tshama ri xikwembu u tshama tele hi rhandzu u hi rhandza switetani u hi rhandza na loko vanhu va tsandzeka no hi languta lunghekani sweswi nakana ni mvula ro hetelela ku a hi lunghekeni a hi lunghekeni futhi sweswi ni lava ku namuntlha xikwembu xi hi yisa kun'wana xikwembu xi hi yisa kun'wana xikwembu xi hi yisa kun'wana mi ta swi vona na n'wina ku ku na kun'wana na xikwembu xi lava ku hi ya kona a hi veni ready Apostle Victor hi mina ni ta va ni ri na n'wina ku ya fika le ka awara ya nkombo swi vula ku awara hinkwayo hi ta va hi kha hi tiphina avukoneni bya xikwembu hi tiphina hi ku dya rito ra xikwembu hi ku Yesu u vula swona u ri munhu a nge hanyi vuswa ntsena mara a nga hanya hi marito lama humaka enon'wini wa tatana loko hi hete ku dya vuswa a hi veni ready ku dya rito loko hi hete ku dya leswiya na leswiya a hi veni ready ku dya rito hi ku rito ra hanya rito ri na matimba rito ri fana na panga leri tsemaka hi matlhelo mambirhi so a hi lunghekeni a hi lunghekeni a hi lunghekeni a hi lunghekeni se hi nghenini a ka ha humeki sweswi a ka ha humeki until hi ya fika makumu xikwembu lexi hi rhandzaka xikwembu lexi hi tivaka xikwembu lexi hi tsundzukeke na swi tiva ku hi huma tikerekeni le na le a ku ri njhani nakona kerekeni ni pfumela ku a ku ri kahle swinene xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa i makungu ya swo xikwembu ya ku hi hlangana as vapfumeri hi ya xi dzunisa na makungu ya xitichi lexa hina i ku hi hlangana kwala ka redo hi twa rito ra xikwembu hi hanya wow xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa la ka awara ya ntshunxeko na kha na vula swona ku lunghekani ya ni xo ku ni mi nyike nkarhi wa ku enela ku hi kota ku lunghisa tibibele ta hina hi lunghisa swo tsala na swo tsalela hikuva xikwembu xi lava ku hi vulavula namuntlha ni lava ku hi languta tsalwa leri nga kona ebibeleni namuntlha na madyambu hi to tsala ni to tshaa kunene le ni yi hlaya vhese yin'we ntsena ku hi kota ku famba swin'we hi ta hlaya vhese ya hina kumbe buku ya hina eka Mareka chapter 4 verse 35 yi hlayeka hi ndlela leyi yi ri hi siku rero hi nkarhi wa madyambu wo fana na nkarhi lowu wa awara ya ntshunxeko hi nkarhi wa madyambu Yesu a ku ka vona a hi peleleni entsungeni ni ta yi tlhavisa ni yi tshika kwalano na stwa ku maitiwa vhese le votala mara Yesu Kriste u idondisa swinwana leswi ndava ku hi switekela nhlokweni namuntlha loko Yesu a swivona ku u hetile ku tira ntirho wa yena u vula marito lamawa aku a hi peleleni entsungeni Yesu ri nga ta ku kombisa ku la hi nga kona a hi le makumu la hi nga kona a hi le makumu a swi heleli kona la a hi tluleleni ka tlhelo lerin'wana a hi yeni ka tlhelo lerin'wana namuntlhana madyambu ni la ku vulavula na n'wina swintsongo xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa ku Yesu loyi a nga byela vadyondzisiwa ku a hi yeni ka tlhelo lerin'wana namuntlha madyambu lama Yesu Kriste u rhumile mina ku ta mi byela ku kwala mi nga kona a hi ku hela ka vutomi kwala mi nga kona a hi ku hela ka vutomi kwala mi nga kona a swi heleli kona ku na tlhelo lerin'wana leri xikwembu xi lavaka ku hi tlhe ya ka rona ya xilungu yi ku let us cross over to the other side hi n'wana mhani vutomi lebyi na matlhelo mambirhi u nga hleketi ku loko u ri ka tlhelo lero vava u nge fiki nkarhi wa tlhelo ro tsaka u nga hleketi ku loko u ri tlhelo ra vuvabyi a ri nge fiki tlhelo ra ku hola va kona van'wani va nga nghena swibedhlele va tlhela va pfumela va vula na hi nomo ku laha ni nge humi mara va ha ri kona sweswi mhaka ku xikwembu xi va teke xi va yisa ka tlhelo lerin'wana na wena xikwembu lexi xi nga ku teka xi ku yisa ka tlhelo lerin'wana Yesu wa hi byela u ri a hi tluteni a hi yeni ka tlhelo lerin'wana a hi peleni hi ya ka tlhelo lerin'wana ku na tlhelo lerin'wana na vuton'wini vutomi byi na matlhelo mambirhi vanhu vo tala va twa hi ngaku munhu loyi a nga fika kona swi herile van'wani vo lovula va ku ha loyi a nge yi helo mara twana mina ni ku byela namuntlha ku ta ya helo wena ku na laha xikwembu xi lavaka ku ya kona xikwembu lexi kotaka ku susa munhu a suka xinyamini a ya ku vonakaleni xikwembu lexi kotaka ku susa munhu a suka avuhlongeni a ya ku ntshunxekeni xikwembu lexi kotaka ku susa munhu a suka tinganeni a ya ku kwetsimeni xikwembu lexi kotaka ku susa munhu a suka mavabyini a ya ku holeni xikwembu lexi kotaka ku susa munhu a suka ka vutomi bya ku hluriwa a ya ka vutomi bya ku hlula xikwembu lexi kotaka ku susa munhu a suka ka ndhawu ya swipimelo a ya ka ndhawu leyi nga riki na swipimelo namuntlha ni na ku vulavula na n'wina madyambu lama ku hi ya ka tlhelo lerin'wana hi ya ka tlhelo lerin'wana vanhu vo tala va concluda vutomi bya hina hikuva va tiva tlhelo rin'we namuntlha ni la ku mi byela ku ku na tlhelo lerin'wana va nga ri tiviku ku na leri xikwembu xi nga hi vekela rona leri xikwembu xi nga vula xi ku na mativa makungu lama ni nga na wona hi vutomi bya wena xi ku na swi tiva ku leswi ni nga ku vekela swona a hi swo ku vavisa na swi tiva ku leswi ni nga ku vekela swona a hi swa ku tisela maxangu mara i swa ku wena u kota ku humelela Yesu ka bona a yeni ka tlhelo lerin'wana kwala mi nga kona xikwembu namuntlha xi vulavula n'wina na n'wina Yesu u ri mi ya ka tlhelo lerin'wana i khale mi twa voni n'wina mi tshamisa sweswi hi ku mi le tlhelo rin'we mara namuntlha Yesu u lava ku mi teka hi matimba ya yena a mi yisa ka tlhelo lerin'wana lexi mi fanele ku mi xi endla i ku endla hinkwaswo leswi Yesu a nga swi vula loko Yesu a ku a hi yeni ka tlhelo lerin'wana a swi na mhaka ku hi hlangana na yini la ndleleni mhaka nkulu i ku loko hi ya ka tlhelo lerin'wana Yesu Kriste u meke swa ku u lunghise khale leswa tlhelo lerin'wana u lo yimela hina ku hi suka laha hi nga kona hi ya ka tlhelo lerin'wana loko ku ri hi le ka ripfumelo lerintsongo n'wana mhani a hi ringeteni ku ya ka tlhelo lerin'wana ya ripfumelo lerikulu loko ku ri a hi khongela 2 minutes a hi muveni hi ya ka tlhelo lerin'wana ro khongela 30 minutes swi nge endleki swin'wana swi nga endleki swi nge endleki swin'wana swi nga ncici loko hi nga loko ho kota kusuka ntsena hi ya ka tlhelo lerin'wana na mi byela na leswi nga ka tlhelo lerin'wana swi nga yimela hi ta kuma swi ri kona loko vanhu vo kota ku twisisa ku vutomi a byi heli ka tlhelo rin'we leswivula yini ku munhu aya ka tlhelo lerin'wani. Number 1 swivula ku loko aya ndhawini leyin'wani iya ka ndhawu leyintshwa, leswivula ku i masungulo lamantshwa. Xikwembu xi ri mina ni le ku endleni leswintshwa, wo ka u nga swi voni xana. Na khongela kwala mi nga kona ku loko ku ri a mi se tshama mi vona leswintshwa, vutomi bya n'wina byi vonaka byi rhendzeleka ndhawu yin'we. Namuntlha Xikwembu hi matimba ya xona, Yesu Kreste hi matimba ya yena wa mi yisa ka tlhelo lerin'wani. Yesu Kreste wa mi yisa ka leswintshwa, leswi matihlo a nge tshamaku ya swi vona, leswi mahlo ka nge tshamaku ya swi vona, leswi ndleve yo ka yi nge tshamaku yi swi twa, leswi miehleketo yi nge tshamaku yi swi anakanya. Na vulavula mutini wa n'wina leswintshwa swi ta sungula ku nghena. Na vulavula ka vukati bya n'wina leswintshwa swi ta sungula ku nghena. Loko ku ri a yi se tshama yi rivhesa tiraka ya misava, yi ta rivhesa hi vito ra Yesu. Loko ku ri a mi se thola vanhu va cela foundation, mi ta cela hi vito ra Yesu. Loko ku ri a mi se tshama mi attenda graduation ya n'wana, na n'wina mi ta attenda hi vito ra Yesu. Ntsena hi ya ka tlhelo lerin'wani leri Yesu a lava ku hi ya kona. Now swi vula yini ku ya ka tlhelo lerin'wani? Leswi vula ku it's a new dimension. I ku ndlandlamusiwa, i ku kurisiwa hi ndlela ya ku hambana. Leswi vula ku la se hi nghene ka ndhawu yin'wana ya ku hambana. It's a new dimension. Now loko hi ya mahlweni hi kombisa ku ku ya ka tlhelo lerin'wani swi vula yini xana? Swi vula ku vumbhoni lebyintshwa lebyi munhu a nga se tshamaku a byi hlaya. Leri ngo ku na leswi Xikwembu xi lava ku swi endla evuton'wini bya n'wina, leswi swi nga ta endla ku n'wina mi va na vumbhoni lebyi ka ndyangu wa ka n'wina, ka vakokwani, ka vamalume va nga tshamaku va byi vula. Ku na vumbhoni lebyi nga fihliwa, byi fihleriwe lama nga ta yingisa Yesu loko a ku a hi yeni eka tlhelo lerin'wani. Un'wana le ku ntweni a ku na mina na swi lavaka eka tlhelo lerin'wani. Yesu u vula swona. U ri n'wina hi n'wina va right, mi fanele mi ya ka tlhelo lerin'wani leswaku swilo leswintshwa swi sungula, leswaku dimension yintshwa yi va kona, leswaku vumbhoni byintshwa byi va kona. Ni yo hetelela leswi ni ringeta ku hlamusela ku ku ya ka tlhelo lerin'wani swi vula yini na? Swi vula ku new levels, swi vula ku tilevele letintshwa. Vutomi byi na tilevela, vutomi byi na swiga hi swiga, vutomi byi na switepisi ku munhu u suka la aya la. That's why loko u kha u hanya, hanya u kha u swi tiva ku hi hanyela ti-level. Ku hi kota ku pfula level leyin'wani hi fane hi hundza ka level leyin'wani. Wun'wani wa ha stuckini ku ni la ku ya ka level leyin'wani mara miehleketo a yi se cinciwa. Cinca miehleketo, cinca miehleketo ya wena. Ba fumela Xikwembu xi basisa mbilu ya wena hi ku ambilwini leya wena ku huma swilo swa vutomi. Ku ku kota ku huma swa matimba va na ready ku tlula ku komba ku u laka nghena ka tlhelo lerin'wana. U nge hlangani na Yesu vutomi bya wena byi tshama byi ri tano. Loko u za u hlangana na Yesu wa ku susa laha u nga kona, wa ku susa ka xiyimo lexi u nga ka xona a ku yisa ka tlhelo lerin'wani. Na khongela ku Xikwembu i nge xi nga mi yisa ka tlhelo lerin'wani. Vanhu va vulavurini va hetini, van'wani hi va tiva ngopfu tlhelo leri a hi vabya, va rivala na ku hina va mani va hi vitana hi mavabyi. Van'wani va tiva tlhelo rin'we ra vusiwana va rivele na ku hina va mani va tiva vusiwana. Van'wani hi tshikiwile a va ha yi tivi na vito ra hina va tiva ku hina va tshikiwani. Moni mi byela ku va tiva tlhelo rin'we ku na tlhelo lerin'wani. Vutomi byi na matlhelo mambirhi, vutomi byi na matlhelo mambirhi. Loko vanhu va hleketa ku u ta helela ka tlhelo rin'we, moni mi byela ku a hi ntiyiso, ku na tlhelo lerin'wani leri Yesu a lava ku n'wina mi tlutela ka rona, leri Yesu a navela ku n'wina mi pela nambu mi ya ka rona. Ku na tlhelo ra ku ya ka n'wani. Mi tshama ni kha ni dyondzisa ku rito crossover i xilungu, mara loko ni swi hlamusela kahle swi vula ku humelela hi ndlela ya ku hambana. Leswi ngo leswi va nga humelerisa swona makhelwani a hi leswi mi nga ta humelerisa swona. Leswi va nga humelerisa swona va maseva hi leswi mi nga ta humelerisa swona. Leswi va nga humelerisa swona va kereki kulona hi leswi mi nga ta humelerisa swona. Xikwembu xi ta mi humelerisa hi ndlela ya xona ya ku hambana. Na mi vona mi kha mi hundza mi ya ka tlhelo lerin'wani. Bibele yi vula swona ku Yeso Kreste uyi vitanile hi huma exinyamini hiya eku bona kaleni loku kwetsimeke hiya eku kunyama eku bona kaleni loku kwetsimeke ku bona kalala ko saseka sikurunwana loko ni hlaya story ni karhi ni hlaya hi blind Bartimaeus nwana nwana ativa ku Bartimaeus emukombeli anga boni Bartimaeus oyisiwa ku yakombela abativa tlhelolero ni pfumela ku na loko ku tswariwa swihlanga ava switivisa ku lava hi lavo ka vanga boni lava hi lavo hanya hi ku kombela mara siku rin'wana bibele yiri Yesu a hundza. Oh my God, yiri Yesu a hundza. Loko Yesu a hundza a swi twa Bartimaeus ku Yesu wa hundza a ku Yesu n'wana Davhida ni twele vusiwana. Mara twala ni xihundla lexi ni va ku mi komba xona before kumbe a nge seya ka Yesu Kreste u huwelela hi matimba ku Yesu n'wana Davhida ni twele vusiwana. Bibele yiri vanhu va ringeta ku n'wi kamanyeta va n'wi miyeta ku wa rasa u nga karhati hosi yi na swilo swa nkoka ku tlula wena u ku nga voni. Mara bibele yiri Yesu Kreste a n'wi twa evaka hina hi khongela Xikwembu xo twa hi khongela Xikwembu xo twa a ku na ku hi huwelela xi nga hitwi loko u huwelela xa hitwa yiri loko Yesu a n'wi twa a hundzuluka loko Yesu a hundzuluka swi nge endleki xiyimo xi nga hundzuluki loko Yesu a hundzuluka swi nge endleki xiyimo xi nga cinci Yesu loko a hundzuluka leswiya mi tivaka swi koteki swa koteka leswiya mi tivaka swi fambi swi sungula ku famba hi ku Yesu u hundzulukile hi nga ku madyambu lama Yesu a nga hundzuluka languta ndyangu wa n'wina hi nga ku madyambu lama Yesu a nga hundzuluka langusa vukati lebyo byi vonaka ku hi nga ku bya fa hi nga ku Yesu a nga hundzuluka langusa swa tidyondzo swa lweyi a twa ku ala ku give up wun'wani a ku hambi ni ta tsarisa ku yini Yesu u ta hundzuluka and loko a hundzuluka Yesu u ta hi vutisa xivutiso xa ku u lava ni ku endlela yini yiri loko va n'wi kaneta va ku ye wena Bartimaeus miyela u rasela hosi ku na vanhu van'wana loko u nga ndlangi nchumu vuton'wini u nga timanga u ringeta swin'wana a va vavulavuli loko u nga sungulanga xibindzwana a va vulavuli hi wena loko u nga ringetanga ku ti antswisa a va vulavuli mara siku leri ringetaka ku chukachuka u ringetaka ku lava ku antswisa vutomi u ta hlamula na hi timbeveve u ta hlamula na hi lava nga vulavuliku va ku byela va ku u ringeta ku endla yini hi ku ntirho wa vanhu i ku miyeta hi va ka yini ntirho wa vanhu i ku tsandzekisa ku hi nga yi ka tlhelo lerin'wana ku na vanhu lava tsakaka loko hi ri ka tlhelo rin'we mara ku na Yesu la lava ku hi ya ka tlhelo lerin'wana yiri loko va kha va n'wi miyeta loko Yesu a hundzuluka a byela vona lava n'wi miyetaka ku n'wi tiseni haleni leswi vula yini na vanhu va lava ya va hi tekelaka hansi vanhu va lava va hi miyetaka vanhu va lava vo a nge hi helo hi vona lava nga ta hi axara mindzuku hi vona lava nga ta tsaka loko va fika va tirha ehansi ka n'wina hi mhaka ku se mi ya ka tlhelo lerin'wana yiri loko vata before a takuka yiri loko a yima a hluvula baji a hluvula baji ra vubofu hi nga yi ka Yesu hi nga hluvulangi leswi hi nga na swona van'wani va hi onarini va n'wi onarini Bartimaeus va n'wi nyika baji baji ra vubofu baji ra ku kombela mara Bartimaeus a ku ni nge yi ka Yesu na baji ra ku kombela ni nge yi ka Yesu na baji ra vubofu ni lava leswintshwa evuton'wini bya mina ni lava new dimension ni lava vumbhoni byintshwa evuton'wini bya mina ni lava levele yintshwa evuton'wini bya mina yi ri loko a fika Yesu a n'wi vutisa ku u lava ni ku endlela yini u lava ni ku endlela yini a ku ni lava ku vona nakambe leswi vulaka ku n'wanuna loyi a tshame a vona va kona van'wana sweswi vutomi byi le ku tikeni va vula swona ku ni ze ni nga khoma mali mara na ha ri na nchumu ni ze ni nga va na vanghana vo tala mara na ha ri na munhu twa na mina n'wana mhani Yesu Kreste wa ha ri kona Yesu Kreste wa ha lava ku cinca xiyimo xexo ku n'wina mi hetelela mi va leswi a lavaku mi va swona hikuva miya eka tlhelo lerin'wana. N'wanuna loyi a suka ka ku ka nga voni a vona nakambe, a sungula ku vuyelerisiwa mahlo ya yena a vona nakambe. Xikwembu lexi hi xi khongelaku, loko wo pfumela loko a ku a hi yeni ka tlhelo lerin'wana, na mi byela mi ta tlhela mi vona nakambe, mi ta tlhela mi tsaka nakambe, mi ta tlhela mi kuma kurhula nakambe, mi nga kuma ku ntshunxeka kwala mi nga kona. Mi wisa ku tshama switarateni mi hlekiwa hi vanhu, mara n'wina se mi sungula ku vona leswi nga swi nga swa n'wina. Leswi vula hi na ku rila ka n'wina ku nga mi endla ku mi nghena ka tlhelo lerin'wana. Ku va n'wina mi huwelela ka Yesu loyi swi nga mi endla ku mi ya ka tlhelo lerin'wana. I nga ku na n'wi vona un'wana la nga koho sweswi a ku na swi twa ku ingaku ku na tlhelo lerin'wana, mi nge fi mi nga yangi ka tlhelo lerin'wana, ma huma ka tingana mi ya ku kwetsimeni. Laha va tivaku mi ta kuma tingana, Xikwembu xi ya mi nyika hari ya ntsako. Loko ho languta n'wansati loyi a vitaniwaku Hana, a ri na tlhelo lerin'wana. Tlhelo lerin'wani a ri hava nuna, a ri na nuna a ri hava n'wana. Tlhelo lerin'wani a ri ku rileni, tlhelo lerin'wani a nga ri na kurhula, mara siku rin'wani Xikwembu xi n'wi tsundzuka. Xikwembu xi n'wi tsundzuka hi ku n'wi teka xi n'wi yisa ka tlhelo lerin'wani. A huma ka maxangu ya ku tikiretiwa, a huma ka maxangu ya ku nyenyemukiwa, a tikumela n'wana wa jaha loyi a nga va muprofeta lonkulu. A suka a ka vumhika a tikumela n'wana, a suka a kurileni a va na ntsako, a suka ku tweni ka ku vava a va na ntsako. Twanani, sweswi ni vulavula na n'wina, Yesu u ri a hi yeni eka tlhelo lerin'wana, a hi yeni eka tlhelo lerin'wana, a hi yeni eka tlhelo lerin'wana. Loko hi ya ka tlhelo lerin'wana swa matimba swi ta endleka, loko hi ya ka tlhelo lerin'wana hi swa matimba swi ta endleka. Hi ta huma eka vumhika hi ya ka mihandzu, hi ta huma ka ku hlekiwa hi ya ku xiximiweni, hi ta huma a ku rileni hi ya ku dzuniseni. Twanani mina, Yesu loyi u lava leswaku hi ya ka tlhelo lerin'wana. Nkarhi wu fikile wa ku Xikwembu xi mi susa la mi nga kona xi mi yisa ka tlhelo lerin'wana. Mara twanani, Bibele yi ri loko va karhi va tluta va kha va ya ka tlhelo lerin'wana, meho yi sungula, meho yi sungula, meho a yi nga ri kona, mara mheho yi sungula hi mhaka va ya ka tlhelo lerin'wana. Leswi vulaku yini na? Loko munhu a fane a ya ka tlhelo lerin'wana, nchumu wo xikombekiso xo sungula xo komba ku u le ku yeni ka tlhelo lerin'wana hi loko ku pfuka mheho. Timheho leti hi hlanganaku na tona, timheho leti hi hlanganaku na tona i mhaka ku hi le ku tluteni hi ya ka tlhelo lerin'wana. Hi nga chavisiwi mheho, mheho yi komba ku hi ya ka tlhelo lerin'wana. Mara Bibele yi ni tsakisaku i ku vanhu lava a va ri xikepeni laha ku ri na Yesu leyi a etlele endzeni ka xikepe. Na ti vutisa ku mheho a swi fani na mpfula, mheho i swilo swo chavisa swinene, swi vula ku Yesu a fane a pfuke yo sungula. Mara yi ri va ringete ku kontrola xikepe hi matimba, mara va swi vona ku hi nga ku hi ta za hi fa. Twanani loko va ya ka Yesu va ri a wu na mhaka ku hi ta fa na. Na ku vulavula na un'wana la ngo kumbe Xikwembu a wu ni voni, kumbe Xikwembu a wu ni twi, hi ri ni khongela, hi ri ni fasta. Lavana lava va tikomba hi nga ku a va le ku ndleni swona, mara swa vona swi tikomba hi nga ku swa famba. Yimani mi byela ku Yesu a nga fanga u lo etlela xikepeni. Lexi ndlaku a etlela Yesu u tshemba rito ra yena, wa swi tiva ku rito ra yena a ri ncinci, rito ra yena riri hi ya ka tlhelo lerin'wana. A ri vulangi ku mheho kumbe a ku na mheho. Leswi mi hlanganaku na swona loko mi ya ka tlhelo lerin'wana a swi ncinci leswi Yesu a nga swi vula. Mi ta tikuma mi ri ka tlhelo lerin'wana, hambi ku na mheho hambi a ku na mheho, mi ta ya ka tlhelo lerin'wana. In fact, kahle kahle mhaka ya meho yo kombisa kahle ku himpela mile ku yini ka tlhelo lerin'wana. Ni tsundzuka loko Xikwembu xi vulavula na Ezekiel ku wa pfumela ku marhambu lama ma nga hlangana nakambe na. Ezekiel a vula ku na pfumela. Mara loko hi fika makumu Xikwembu swi ri wena vulavula na wo. Yi ri loko marhambu ma sungula ku hlamula ku sungula huwa. Ku sungula ras leyikulu. La ku nga na huwa hi kola Xikwembu ku hi le ku yeni ka tlhelo lerin'wana. Kwalava hi hleva ku kona, kwalava hi balavula ku kona, kwalava hi lumbeta ku kona, minga langusi ku lumbetiwa, langusani rito leringo hi ya ka tlhelo lerin'wana. Ivi Xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa swinene. Aleluya. Hi khensa Xikwembu. Sweswiwani hi ya mahlweni, rito ra Xikwembu hi leri a hi karhi hi hlangana hi xerha rona sweswi. Sweswi hi lungheka kwala hi nga kona hi senda ti 060-887-06042. Ni pfulela tinqingho. Hello, hi mi amukerile eka GCR awara ya ntshunxeko.
1: Hayi, i minjhani?
0: Hi pfukile minjhani mama?
1: Hi hlayisiwile. Na ku khesa mhaka ya dyondzo ya ntiyiso.
0: Amen.
1: A hi rileleni mahlweni ka Xikwembu hi tshemba Xikwembu ku Xikwembu xi ta hi pfuna.
0: Ene
1: mhaka yin'wana yo olova ngopfu loko munhu o za a yi twisisa i ta kuma a hanya hi kurhula ene i ta tshama tsakile. Dyondzisi mhaka yin'wana ya matimba ngopfu ko va ku van'wana ya ha va tikele hi ku a ve se yi langutisa kumbe va yi hlongorisa kahle va hi vona ku hi pela ya endla. Loko ho tidyondzisa ku Xikwembu hi swi tiva ku Xikwembu a xi tsandziwi hi nchumu
0: se
1: hi ta va na kurhula swi pfuna ngopfu i mhana Lukasi.
0: Mhana Lukasi ha khensa swinene mhana Lukasi. Mi yingisa mi ri kwini mhana Lukasi?
1: Block
0: 3 ka mininginisi block 3 ka tekani swinene hosi a yive na n'wina.
1: Eso.
0: Amen. A yeri mahlweni hi teka tinqingho a hi tekeni tinqingho. A yeri mahlweni a yeri hi mi amukerile la ka GCR awara ya ntshunxeko.
2: A hi minjhani pastor?
0: Hi pfukile minjhani papa?
2: A hi pfukile na hina.
0: Inkomo.
2: Hayi tidyondzo ta n'wina himpela ti hi tlhontlhini swinene hayi leswi mi tshumayelaku tshumayela swona himpela loko munhu a va kumeka va khongela hi tiyisi straight
0: Xikwembu
2: xa kota ku swi ku lwela hinkwako nga le ka valala hayi swo lava munhu a kota ku a khutala himpela hayi munhu i swifini mpela swi bele timbeveni mpela
0: a khensa swinene laha a ni hlangana na mani
2: wona Derek Xivambu la ka Ngove
0: la ka Ngove le kaya leyi.
2: Hayi mina mpela
0: a khensa Mr. Xivambu a khensa swinene katekani swinene.
2: Danke pastor.
0: Amen. Hi kombela ku yingisa la mhoni teka voice note na
3: hi mi yingiserile i papa tinjombo ni na tinjombo na mhana tinjombo la Risinga View.
0: Hi khensa swinene papa Rikotso kwala Risinga View ku yingiseriwa ni tiva ku na tinjombo a ri kona na mhana tinjombo katekani swinene kwala mi nga kona Risinga View. Ai yeni mahlweni hi yingisa voice note.
4: Ahe vafundhisi minjhani na hi pfukini. Ya ni tlhela ni kateka swinene.
0: Amen.
4: Vafundhisi ma vulavula onge ngari mi lo tshama hi hlangana mi vona ti-probleme ta mina kumbe leswi ni nga xiswona.
0: My God.
4: Ya ni le ku katekeni swinene ni receive swo tika swinene matimba ya Xikwembu ya kahle.
0: Amen.
4: Ya ntiyiso lowu mi vulavulaka i nge mi ngo tshama mi ri kona la ka GCR ne na khensa vafundhisi mi hlayiseka rito ra n'wana ri na matimba swinene na khensa small justice maringa kwala ka homu 14b
0: a khensa swinene la 14b a khensa swinene hosi a yi mi katekisi i mi amukerile la ka GCR.
5: Ahe mi ri njhani?
0: Hi pfukile hi ngo vona mama.
5: Hayi pfukile.
0: Eya
5: ekhesa dondo le inga hlangana yo madyambula.
0: Amen.
5: Yendli xilalelo xa kahle.
0: Xilalelo.
5: Matiwa hilalelile dili xurili. Ko va ku rito a ri xurisi. Hambi ko ta rin'wani sweswi.
0: Rodi.
5: Hi nge vuri ku hi xurili bavo.
0: Kodiwa.
5: Ah, ma.

0: tivalo ka hikota Bartemia inga mieli.
1: Inga mieli.
0: Inga mieli mativa hambi va ku mielani ku vanhu va mieta.
1: Va mieta vanhu.
0: Ene inge vancici. Inga va yingiseli a hi hueleleni.
1: Amen.
0: Hambi va ka ku mielani hi za hi kota ku iponile vonile.
1: Ivonile.
0: Loko a nga amangi nhloko a twila va vengete miyela wa rasa a ta va a nga ponangi a nga voni na namuntlha na sweswi kumbe a ta va fi a nga voni
1: kumbe no tsariwa bibele na ta nga tsariwangi
0: ma swi vona
1: mativa
0: mhaka ya kahle eka a hi dyondzeni kusuka hi nga yimi ndhawu yin'we
1: hi nga yimi ndhawu yin'we
0: hi yimela yini ndhawini
1: swi hi lavaka tlhelo lerin'wana
0: a hi sukeni ya yimi kun'wani hi ta kota ku hlangana na swin'wani
1: amen
0: loko ku nga sukangi u to tshami ri kwala mun'wini hambi dyambu ra hisa hambi i juluka nyuku famba ndhutini ya tshama kona
1: ku na swin'wana kwale ndzutini
0: ku na swin'wana kwalaha ndzutini nga vekeriwa
1: na le mun'wini
0: swi vona ni na kokwani kwamukwamu n'wino
1: kokwani kwamukwamu kwini la
0: a xikontiri xa le henhla kwele jilongo
1: le jilongo le a va kateke hinkwavo vanhu va le jilongo kokwani kwamukwamu
0: va ta kateka kaya hi leswo laha nga pfula rhediyo leyi namuntlha no vuya kerekena ni se tshama no tshama ni fika nihlanganisiwa hi rito
1: amen
0: mativa swi kahle
1: ha khensa swinene kokwani katekani mi ya mahlweni
0: dange
1: ha khensa a hi tekeni voice note yin'wana la
2: inkomo i madyambu lamanene hi le ku tweni ka rito ra xikwembu leri mfundhisi va hi nyikaka rona va hi phamelaka rona eka madyambu ya siku ra namuntlha muni ku mina ni product ya vona Apostle Victor tidyondzo ta vona hi leti ti hi cincaka masiku na siku so mfundhisi xikwembu xi le ku mi tirhiseni swinene emadyambu ya namuntlha tanihiloko mi kha mi dyondzisa rito ra n'wina leri kombisaka leswaku ri hi fanekele hi suka hi ya kun'wanyana ni ntiyiso loko u kha u famba u hlangana na swirhalanganyana swa ku hambanahambana hlangana na na mikova hlangana na mabubutsa swi kombisa xikan'we leswaku u suka ya ka levele leyin'wanyana hi marito lamawani rhandza ku khensa eka rito leri mi hi dyondzisaka rona eka siku ra namuntlha mina am the living testimony ya n'wina xikwembu a xi mi pfuni xi mi katekisa ni tshemba ku ri eka rito leri mi nga ri dyondzisa eka madyambu ya siku na ramuntlha munhu un'wana na un'wanyani i ta ri teka a hanya hi rona a hi tshikini ku yima eka xiyimo xin'we hi famba hi ya ka levhele leyin'wanyana inkomu
1: a khensa swinene Mr. Maswanganyi kwala B9 a hi yeni mahlweni voice note yin'wana leyi
3: ni pfukile mfundhisi yena hi pfukile swinene hi khensa rito lera mukhami ri hlayaka siku ra namuntlha rito ro dyondzisa rito ra kahle
1: amen
3: rito ra xikwembu leri hi dyondzisa hi timhaka ta kahle a khensa mfundhisi a khensa swinene dyondzisani ku ya mahlweni na masiku laman'wana hi khensa hi vuyelela mfundhisi
1: a khensa swinene
3: hi katekini swinene hi katekini
1: amen
3: onge mi ngo va kona masiku hinkwawo
1: Yesu a dzunisiwi Yesu a dzunisiwi a khensa swinene mo hi teka tin'wana
3: ri na mani khen
1: mani khen
3: kwala B9
1: kwala B9 wow B9 hosi a yi katekisa
3: mani khen
1: kwala B9 wow B9

0: Riperini.
1: Ahe.
0: Khensa rito ra n'wina ra matimba ku hi dyondzisa ntiyiso u hanya hi wona i va na ku tshemba mahlweni ka Xikwembu. Xikwembu xa endlela, Xikwembu xa hlamula. So ku ya mama Albe kwala ka xikukwana inkomu.
1: Kwala ka xikukwana kwala va ka xikukwana ya Khensa mama Albe. A hi tekeni yin'wana.
2: Riperini pastor exitejini riperini na hi pfukini.
1: Ahe,
2: tidyondzo ta n'wina.
1: Mm.
2: Lo tsakisa na hi laya mi nga tlhela mi swi vula mi ku himpela ha swi tiva ku vanhu va ta vula va ku va huma akerekeni va huma kere ku khongeleni na ku rito ra Xikwembu a ri heli. Loko munhu wa khongela nkarhi pela rito ra Xikwembu a ri heli wa khongela 24 hours. Se na sweswiwani hayi mi le ku yi chumayeleleni. Se mi hi chumelela timbuva ta na madyambu ku hi ta kota ku tlela kahle hi ri na rito ra Xikwembu. Se hayi qhuvekani mi hi dyondzisa hi le ku mi yingiseleni ene mi le ku hi dyondziseni ka swona hi ku hi le ku mi yingiseleni xena. Se hayi Xikwembu a xi mi katekisi mi kota ku hi mipini va mhana xikhongelo wa jaha kwala ka sikhunyani inkulu.
1: Mhana xikhongelo wa jaha kwala ka sikhunyani hi mi amukeleni ka jesiara
3: kurhula mfundhisi
1: a ku taleni papa.
3: Sa mfundhisi hi rito leri musweni na
1: misaveni.
3: Kume tihinkwini hambi hi pfuka hi dyamboza misaveni hambi hi pfuka hi swekeriwa bya le bya kahle a hi rhandzeni mindyangu ya hina hi xikongomelo ku ri va kota ku hanya va xuxekile vanhu hinkwavo ku van'wanyana va jayela ku ya tikerekeni va swekele vavanuna va vona timbodza kurhula mfundhisi
1: a ku taleni a ku taleni ku taleni bishop.
3: Vanhu vo tala va kota ku boha tibeji a swifuveni mara timbilu ta vona ti bihile swinene mfundhisi ku rhula mfundhisi
1: a ku taleni bixo
3: a hi chefini loko Xikwembu xi ka xi hi hlayisa xi hi nyika mati hi xikongomelo xa ntiyiso hi rhandza mindyangu ya hina hinkwenu hi va hi va nyika leswi va swi lavaka va mhani lava va kotaka ku hi hlayisa misaveni mfundhisi na Khensa mfundhisi rito leri mi nga hi dyondzisa rona hi nga cukumeti tibibele a yini mahlweni na tona mfundhisi danku hi jaha ra Joni mfundhisi
1: jaha ra Joni a Khensa swinene papa katekani swinene
3: kurhula mfundhisi a hi tiyiseleni timbodza loko va kha va sweketela tiko leri hinkwaro hi nga tshiki ku tiyisela ku dyamboza
1: hi nantswanantswa hi lipalipa
3: va dyondzisini swinene na va ka mhani van'wanyana va va tiyimisele loko va sweka vusa laha tikweni laha va sweka va kota ku rhandziwa va ta rhandza kereke va nga zi va jaha ngopfu
1: va tikisa nkombe
3: no swa khenseka mfundhisi a hi dyondzisini hi ya mahlweni mi ni lava ku dyondzisa ngopfu vona va ka mhani lava va tsandzekaka ku sweka a va tiyimisile loko va kha va sweka mfundhisi
1: amen a khensa swinene
3: a hi khefini na lava va nga voniki va nga mabofu lava va nga fa tindleve yini hinkwaswo a va hanyi kahle hi ku hi xikongomelo mfundhisi na khensa
1: a swi vitano a khensa swinene
3: danke
1: katekani swinene snotla
2: ahe riperile apostol Victor Maluleke leswi nga dyondza swona i ku loko hi ya ka tlhelo lerin'wana swa matimba swa endleka
1: amen
2: loko hi ya ka tlhelo lerin'wana meyo ya sungula leswi hi hlanganaka na swona a swi cinci leswi Yesu a nga vula leswaku hi ya ka tlhelo
1: a nga vula swona
2: kateka hi ri la ka ngove i mhanthimbi
1: a hi twini
4: le mfundhisi wa kateke na n'wina hi ri kwala ka rado ka rado ha marito ya n'wina mele ku hi chaveleleni mfundhisi ya busy karhi hi kateka na n'wina kwala ka homu a block 14b schoolboy munhu wo n'wela ka homu 14b mfundhisi yana ni mahlweni mi hi dyondzisa hi ta mi yingisela hi minkarhi hinkwako danke mash
1: a ku na wun'wani schoolboy hi vona va ri voxe ha khensa swinene voice note
5: hi khensa dyondzo leyi nga yi kuma ka madyambu ya namuntlha hosa yi mukatekisi i Dzuneko Maswanganyi kwala ka ngove White City.
1: Dzuneko Maswanganyi kwala ka ngove White City a ku hi khensa dyondzo a hi yeni mahlweni
6: mfundhisi hi khensa ku katekisiwa madyambu ya namuntlha hi kateki vukateko rito leri ri kha ri hlayiwa kwalano hi katekile ri hi endle ku hi ti ri hi thova timbilu hi va kahle inkomu i mhani rikhotso kwala matenview danko
1: hi khensa swinene mhani rikhotso hi kombelana tikholokholo a ti ngheni tikholo ha ri busy hi langusele tikholo ta n'wina nambara hi yaliya ya 060-887-5942 bana riqingho hi vulavulana na ndzo wa xikwembu xikwembu swi hi pfuna xi hi katekisa voice note
5: riperini mfundhisi hi khensa ku katekisiwa ka rito ra namuntlha
7: Ikateke ngopfu.

0: Oxe, como eu chamo catequista, chama na unha. Eu sou assistindo velho, cola cangove.
1: Você assistiu o velho cola cangove a quem? Sabe, né? O homem vem aí, na madamblam. Com o trato das coimbo. E vira isso, ai, eu nem catelo, ler um ar. E vai cair. Vamos lá, vamos cair. Se a cova, tu é uma coisa da bola lá agora. Aba estive com a telor um ar. Lava vanga isiya kun'wana a va kumesukini hi ri kun'wana hi ya mahlweni la ka awara ya ntshunxeko nambara ya liya 060-887-5942 ni foyineli ni vulavula na wena u vulavula na ndzi wa xikwembu kwala madyambu lama hi yimele tinqingho ta n'wina a hi fonini hosi hi pfuna hi katekisa hi mi amukerini le ka GCR awara ya ntshunxeko
2: Aí, um pouquinho.
1: E por que lhe engobou, né?
2: Porque...
1: Eia.
2: Ele tinha ele, só acho que ele morreu com ele, o congelho riu.
1: Amém.
2: Me tu achou,
1: mama. Logo, quando na mão, na vaza, a cacuna chegou em bucho, ora saca. Lixilave, caco, cova, cufumela, antena, cuyeso, a orisa. Mone, me congelho, a mama, com a minha cona. Baba, chegou em bucho, só matemba. Hosiya hina Yeso Kreste wena la horisaka wena la nga riku na swipimelo wena la hlamulaka swikhongelo hi lava mama va twa xisuti sweswi na khongela xikwembu hi ku va pfumela ku wena wa swi kota a vulavula ku horisiwa hi vito ra matimba ra Yeso sweswi xisuti a xi kumi ku horisiwa hi ku hina hi horisiwile hi mipfembeto ya Yeso Kreste hi vito ra matimba ra Yeso Kreste a hi ngo amen.
2: Amém.
1: Mo resuelo, mam. Mi ani bala bala na manu kwini, mam. It's fine, mama. Katekani shinene, meta nika mboni kungari khale. He can see shinene. Xikwembu lexi horisa na n'wina mikwala mi nga kona mi nga chaveni ku fona mi lava ku khongeleriwa nambara a hi tirhiseni 060-887-5942 nkarhi wa kona wa ha talangi a hi making sure ku hisana na ti-voice note mo hi teka riqingho la GCR awara ntshunxeko ahe mama
2: njhani
1: hi pfukile hi ngo vona
2: Pukile kombela ku khongeleriwa hi mukhuhlwani wa mudini.
1: Mukhuhlwani mama mukhuhlwani.
2: Yeah,
1: oh, kuna Yeso la horisaka ku tlula na murhi. Kuna Yeso la horisaka ku tlula na madokodela. Moni mi khongelela xikwembu xi mi ntshuxa kwala mi nga kona. Vava xikwembu xa matimba hosi ya tintswalo wena la nga kona wena la nga ta va kona hi laha ku nga heriki. Yeso Kreste hi vulavula ku horisiwa sweswi ka mhani flu leyi fever leyi ya famba hi vito ra matimba ra Yeso vito ra wena ri vula swona ku hi mipfembeto ya wena hosi hi horisiwile ina na pfumela ku sweswi va kuma ku horisiwa nhloko yima ku panda fever ya famba ku khohlola ka yima hi vito ra Yeso amen.
2: Amen.
1: Oh ya khensa mama katekani swinene mo hi teka voice note la
3: ahe mfundhisi hawa hi madyambu lama na mfundhisi hawa hayi loko ku ri vhesi ya n'wina mfundhisi hawa matsalwa hayi ma twile mfundhisi hayi michumayelile kavula hayi kavula i ntiyiso loko karhi mi hi dyondzisa ha swi twarini ku ri no loko ri ka sayiti rin'wana loko swilo swi nga fambi hayi famba ka sayiti lerin'wanyana loko a ri na vo vanhu maxi mfundhisi a va tshamisekangi vanhu loko wa mi nwa byala i nwa byala kumbe swo wa tirha loko n'hweti yeri wo nwa byala i nwa byala oyi va ku kombetela kwalaya ku ri no i nga humeleli evuton'wini se hawa na yena a hi ri vanhu se a hi tshikile maxi se hi le ka sayiti rin'wana la
1: hi mi amukerini ka GCR
4: riperile na vaxumi
1: ahe mama hi pfukile swinene hi ngo vona
4: hi pfukile
1: eya
4: khense chavelele khense ku khongoteriwa khense rito ra matimba
1: amen
4: kotha ku na tlhelo rin'wana
1: ku na tlhelo rin'wana mama
4: ku na tlhelo rin'wana
1: ku
4: nga omeli ka tlhelo rin'we
1: i nga omi
4: ku na tlhelo rin'wana ya futi yi famba mi ya mahlweni Uthi akunga pfumeli kumiyetiwa.
1: Ala ni kumiyetiwa.
4: Ana kumiyetiwa. Kuwa rasa iku ina ni rasela Yesu wa mina.
1: Hi miyelela yini swinge sencica.
4: Nga miyeli swinga sencica.
1: Hawa.
4: Vakuwa rasa. Mm. A hunduluka la huwelela yena.
1: Lo timhaka ti lava ku yena.
4: Lo timhaka ti lava ku yena.
1: Aha.
4: A hunduluka.
1: Mm.
4: A ku lava ni ku ndlela yini.
1: U lava ni ku endlela yini.
4: A ku ni lava ku tlhela ni vona futhi.
1: Mm.
4: Va tlhela vona va tikhoma mpisi va ku va chuho va ku a hi ku wa rasa kasi va n'wi tiva laha byela ku yena. Ndzi mina kokwani Gavin ni le ka maphoxa ni kombela ku khongeleliwa xitukulwana xa mina xa vuvabyi na xi ta mukhuhlwani.
1: Kokwani Gavin mo hi khongelela xitukulwani hosi Xikwembu xa matimba a khongela n'wini wanga hi khongelela xitukulwani through call leyi na kokwani hi vulavula ku horisiwa ka xitukulwani hi vito ra matimba ra Yesu Kreste loyi a nga ri ku na swipimelo loyi a horisaka ku nga ri na distance hi vito ra matimba ra Yesu ha khensa ku horisiwa ka xitukulwani in Jesus name amen. Katekani swinene kokwani amen mo hi teka voice note la.
0: Ahe mfundhisi hi ritini rito ri tlhela ri hi katekisa namuntlha ha swi tiva ku mi na tlhelo lerin'wana ese sinhlawuleko kwala section F.
1: Okay, se si hlawuleko kwala section F hi miamukeleni la ka GCR awara ya ntshunxeko.
5: Ahe mfundhisi mpfukini.
1: Hi pfukile hi ngo vona mama.
5: Hi pfukini.
1: Eya
5: a hi khensi ku dyondzisiwa rito ra matimba.
1: Ra
5: ku ala ku miyetiwa.
1: Ra ku ala ku miyetiwa.
5: I tlhela i tiva ku ku na tlhelo rin'wana.
1: Ku na tlhelo rin'wana.
5: Tani na hi Xitsonga xi vulaka vongo ndlopfa yifi hi rimbambu rin'we.
1: Hi rimbambu rin'we. Ah, mama.
5: Kwalaya ka tlhelo rin'wana kwalaya hi kona ku nga ni khoma kahle ngopfu na laha ka ku ala ku miyetiwa laya.
1: Ku ala ende mi miyetiwa hi vanhu mi nga vitani vona.
5: U nga pfumeli loko wena u kha u huwelela va ku heyi wa hi rasela. Rasa ya mahlweni.
1: Rasi ya mahlweni.
5: Xikwembu xi lava vona va lavo rhasa ku hisa mahlweni xi kota ku ta va twa. Eyi va tlhela va khoma hi tingana lava va kha va ku miyeta.
1: Va kha va ku miyela.
5: Kasi leswa hi n'wi miyeta yena a swi tiva ku u lava yini vuton'wini bya yena. Eh ni khesa swinene mfundhisi ha mati va hi dyondzi ku dyondza ka
1: ha khensa mama
5: impela a mi ri na kokwana wa the junior la jilongo
1: kokwana wa the junior la jilongo katekani swinene kokwani
5: hi swona hi khesi
1: hi swona munhu teka voice note la
6: kapeni mfundhisi ya mixoweta hi vito ra Yesu mi yingisela hi rikwala ka dzingedzinge hi rikwala ka dzingedzinge ku na tlhelo lerin'wani va ri ta miya na yena loko a kha a huwelela a huwelela kha swi tiva ku la ku ya ka tlhelo lerin'wani a huwelela kha swi tiva ku la ku ya ka tlhelo rin'wanyana loko vanghana va n'wi miyeta va ku warasa ye hinkwaswo swi tiva ku la ku tlulela ka tlhelo rin'wani ra ku tlhela a vona nakambe a nga miyelangi na hina hi boheka ku ya ka tlhelo rin'wana loko ku ri ku vanghana va hina va karhi va hi miyeta hi fanele ku hi swi tiva ku hi lava ku ya ka tlhelo rin'wana hi nga miyeli ya khensa mfundhisi dyondzo ya matimba
1: hi khensa swinene mama
6: kwala kaya ka dzingidzingi
1: kwala ka dzingidzingi katekani swinene hi khensile swinene ni sale hi timinetse tintsongo se ni kongomani ya ku pfaleni mi amukeleni la ka GCR awara ntshunxeko.
7: Hi khensa ku amukeriwa mfundhisi mpfukini.
1: Hi pfukile hi ngo vona mama.
7: Hi pfukini.
1: Eya.
7: Hi khensa dyondzo ya matimba swinene.
1: Amen.
7: Na ku tsundzuxiwa ku hi nga pfumeli ku miyela.
1: Hi nga pfumeli ku miyela.
7: I ntiyiso loyi hi n'wi huwelela ku wa twa.
1: I twa kahle ngopfu.
7: Yena a nga ta hunduluka.
1: Hayi
7: khensa swinene Xikwembu a xi n'wi katekisi xi maendla hi tintswalo.
1: Na amukela.
7: Mani mi heva la mi ri vhedini xana swini yo pfumala matamani
1: kwale swi vuleni futi
7: mi ri vhedini xana swini yo pfumala matamani
1: eyi a ku na matamani ndhawu liya
7: a ku na xixevo mara mixana ti yona yi tele
1: yi tele
7: swinene.
1: Kumbe loko yo huwelela hi matamani ma nga va kohola.
7: A hi mpela yi lava ku huweleliwa hi nga miyeli.
1: Hi nga miyeli mama.
7: Yeso u ta za hlamula.
1: Akeso swi.
7: A ku na mi lava ni mi endlela yini hi ku hi lava xixevo.
1: Hi lava matomani. Ivi matomani ma phatsama.
7: Ivi ma humelela.
1: Amen mama.
7: Danke mfundisi.
1: Katekani swinene.
7: Na n'wa swivetana.
1: Amen. Hoyi khensile swinene nkarhi wa kona se wani vondzoka laha ka awara ya ntshunxeko. Hi khensile na tikholo ta n'wina, hi khensile na ti-voice note ta ha tele ni nge koti ku ti heta hinkwato, mara hi khensile n'wina mi nga kota ku fona, n'wina mi nga kota ku yingisela rito ra Xikwembu hi ri swin'we, n'wina mi ya ku mahlweni mi sapota nongonoko lowu wa awara ya ntshunxeko. A hi byeleni na lava ya ku la rito ra hanya swilo swi le ku endlekeni. Hi khensa swinene, ha ta va kona na vhiki leri taka hi ta va hi ri na n'wina. So a hi tlheleni hi yingisela ku ya mahlweni ka nongonoko lowu va n'wi taka la sweswi after lowu, nongonoko wa reasoning from scriptures. A hi lunghekeni, hosi hi pfuna yi hi katekisa tanihiloko ni vurinile masungulweni ku a mi hlanganile na Apostle Victor Maluleke kusuka le a ri singa view ni ka ni huma kaya ka Ngove. Hi khensa Xikwembu ku va swi hi pfunile ku fika kwala. Vito ra kereke leyi ni yi fambisaka i Christ is the Lord International Ministry. Christ is the Lord International Ministry. Ni ku hi tsemakanya hi ri CIL. So hi khensa Xikwembu ku va hi fambe swin'we. Ti-service ta hina ti famba ku fana na tin'wana na tin'wana, yi sungula hi 11 o'clock until 1 o'clock kwala risinga. Xikwembu xo hi pfuna xi hi katekisa. Loko mo tshuka mi lava ku vulavula na mina, ni kateke ngopfu vhiki leri un'wana ni fonela a ku ni le ka thomo ni pandziwa hi nhloko ni mi twe ka GCR ka awara ya ntshunxeko. Mbilu ya mina yi tlulatlula yi tsaka ku swi vula ku vanhu va le ku swi tekeni swilo leswi. Mo ni mi nyika nambara hi xihatla. Nambara ya hina ya mina yi ri 0836757198. Nambara ya leyi na WhatsApp kumbe 0607650909 076509-0997. Hinkwati na WhatsApp katekani swinene. Khata
8: vutomi bya mina a nge ndzi tshiki emahetelelweni. You might be there tonight and you are feeling stuck in life. This song is just for you. Yeso a nge ku rivali emahetelelweni. Tell your neighbor, emahetelelweni utani ponisa Yesu. So I want you to sing with us. This is what he goes.

0: kereke ya rest sendla ko ondo ya ndhako a khongela kona ro kona vulavula hi ripfumelo a Yesu ku nga ripfumelo ra xikrene a yeni ya donda na le
1: kunawe tsinwana le shwana shi shirandongo pemfundisi ma ku vulavula ange nyi singwana shangwe
2: ikama aka matsalwe swa mina a swi lady shop iku tiva vito na ku nga ta ku na swona loko ri tron prove la ku ni wrong ni amukela sweswo se va yingisele amukelekani
1: mi veme hanya hi swo swa right lava zwo futa
2: olwa itneli nga vuhangi loko a low fire ti helene ivi ni yingisele va vutsamulwa kwala se ni swi vona ku ni endle ni khometa wrong na mi se sonto lela se ni kumentisa mule tinga kumeka la so iri kwa hala ho va ku dondeni hinkwerhu
1: ni metwi 19 mivukile
3: hayi hlesiwa hi xikwembu n'wini a ndzi ta ku xota va yingo karhi mi dingani ni suka aka FM mina ni tele ku ta va part ya reasoning from the scriptures ni khome ti-bishop ta hina hi ma-student mara hi lava ku engage that's the only thing I can say a ri lavatsongo ti-bishop ti kona hi ready ku ta and hi engage hi knowledge ya hina la ku swona ni believe ku namuntlha ri ta va ri siku rin'wanyana ri ra kahle swinene at the end vanhu va yingiseri lava nga ku yingiserini va fanele va kuma swintshuxo ka swivutiso leswi va nga na swona va hlamuleka ku ya hi matsalwa na dihi leswi twisisaka hi swona ni khensa ku va ni ri part ya reasoning from the scripture so
1: ku na xivulavulaka namuntlha
3: ni khomele tikulukumba panere hinkwavala mina na xipanele xa xixuxa basa ku na xipanele lexikulukumba
1: ni khensile swinene mfundhisi wa ku hetelela lowu ni lavaka ku n'wi amukela eka siku ra namuntlha u titwela hi wexe ri perile mfundhisi
4: aye
1: mi pfukile
4: i pfukile ngon'wini
1: i pfukile
4: eyi a ti vuya ekerekeni
1: a ku ri busy ni kusuka ni periseleni va yingiseri
4: hi perisa va GCRFM tindhawu hinkwato na ti-bishop ta mina leti hi nga kona la ka yindlu ya vuhaxi mina ni apostle KS Maswanganyi xipaneri lexikulu xa South Africa ku tiphata hi na ministry wa pro wa crossover PhD ministries a Giyani a B9 ka makoxa la kusweni le ka xikukwana so ni tlhela ni swi yela xikolweni swa prophetic study na Logos University a USA
1: hi swo sweswo mi yingiseri wa mina hi fambisaka swo sweswiwani vhiki leri nga hela a hi vulavula ngopfu hi nhlokomhaka ya ku vaprofeta na vuprofeta bya ntiyiso xana hi byihi va vikiwa vafundhisi va fika va vulavula hi vunharhu bya vona aka vhiki leri a hi sukaka ka rona va hlayini matsalwa lama ma ri kona endzeni ka bibele va hi puruvhela ku ri leswi swi kona leswi a swi kona va yi va tiyisisa ku ri va koho vaprofeta vo ka va nga ri va ntiyiso na va ntiyiso va va va ri kona va yima hini hi rito rin'we va ri va vona swilo sweswo ivi hi ya mahlweni a nghena wun'wana wa miyingiseri aka vhiki leri hi sukaka ka rona a tiyisisa ku mina muprofeta wa mavunwa ene ni hanya swona o ka a nga vulangi vito ku ku tiyisisela a va kha swi vurisa swoo sweswo va ngheneni lavan'wanyana va kota ku vulavula eka siku ra namuntlha ni ri tana na mina wena futhi hi ya hetisisa eka nhlokomhaka leya vaprofeta va ntiyiso na vuprofeta bya ntiyiso hi byihi eka siku ra namuntlha ive hi teka hinkwaswo hi kota ku swi tiniwani ku ri lebyi i vuprofeta bya ntiyiso hi ku byi vona na ku va munhu a yime ka distance na ku vo kereke liyaku leyi kereke a yi endli swona swa ntiyiso leswi yi endla swa ntiyiso hi leswiwani hi swo leswi ni lavaka mina na wehe hi kota ku vulavula hi swona loko hi za hi ta laha a hi tangi ku ta kombetelana hi titiwi ku ri mfundhisi hlabyani i mfundhisi wa fake a hi telanga ngopfu swo sweswo lexi wo tisaka swo sweswo i ku va we vulavula ku ri hi matsala lwama mi ni kaneta mfundhisi ivi wo va ku kaneta hi matsalwa hi swo leswi hi lavaka kuvula leswi a hi tisangi swona eka siku ra namuntlha mfundhisi ni ta sungula ka n'wini vhiki leri hinkwaro ku sukusela hi so fika namuntlha a ku rhangi ngopfu tsalwa ra ku wa sivele kulweni i va kombisa ku n'wina na mfundhisi xipanere malwa se ni ku a va lwi va ku hayi swi twala nga ku vele kulweni mi nga va miyeli wa mfundhisi
5: eyi a ni yi tivi no sungula vuti ya kona sweswi
1: se va ku nyimpi leyi nga laha yi kulu ngopfu yena loko mi nga yi timeli se yi va kona ngopfu hi mhaka kholo liya n'we mi nga yi tirhisa ya vhiki leri nga hundza
5: ni sanginilwa
1: se ni kuhayi ta fika hi swi basisa vafundhisi a ve le kulweni hi phikizana hi matsalwa laniwa ni ta vuyaka n'wina mfundhisi mfundhisi a hetisiseni swa vhiki leri nga hundza
3: yes
1: i va ta kota

0: kufamba na yena bafundisi Thabzane namfundisi Maluleke eka siku ra namuhla.
1: Yeah.
0: Mfundisi wa mina ivalavula hi vu profeta na bo na ba profeta va ntiso.
1: Mm.
0: Ibyile sweswa a hi vulavurisa hi swona. Leswi a mi swi nyika hi ku ya hi ku hambanahambana ka n'wina. Ivi mi hela mi vutisa swivutiso kusuka ka mfundhisi lavo va vutisa ivi swi fambisa swo sweswo. Loko na ha mi nyiketa nkarhi timinetse leti tsanana mi nga ku yini hi nhlokomhaka leyiwani hi ku rap up.
1: Mina loko hi languta matsalwa, matsalwa ya pfumela ku hi nkarhi lowu wa makumu ku ta va na maprofeta wa makumu. Sweswo swi le ka Matthew 7:15-20. Leyi nge beware of false prophet ya hi lemukisa loko yi ze yi ku beware. The rito beware swi vula ku loko a ku ri xibokisana xa gezi a mi ta mi vone xi xa red nchumu lowu mi vulaka hu nghozi. That's why loko wo ze mi vona beware swi vula ku munhu a nga fanelanga hoxa na voko ka ndhawu yaleyo xi nghozi, xi vula ku xixexo xi nghozi. So loko bibele yi ku beware of false prophet who can shield sheep's clothing, vanhu lava va ta va mbale mazova ya tinyimpfu. Bibele yi ri va ta kahle loko va ta a va tikombi because va ta va mbale mazova ya tinyimpfu va ri but inwardly they are so ravenous wolves. And then ka vona mara ku tele vuhlolwa wolf yona yi hlolwa musine ku tele timhisi kwahlehle swi vula ku vanhu lava a handle loko mi va languta va languteka va nga ku i tinyimpfu. Mara andeni mahleketelelo ya vona na maendlelo ya vona i timhisi. So loko bibele yi ze yi lemukisa yi ku beware swi vula ku swilo leswiwani swa vaprofeta va mavunu swi kona. Ene loko yi ze swi tsariwa swi vula ku Xikwembu a xi swi tiva ku swilo leswi a swi ta va kona. So swi vula ku question ya ku maprofeta va mavunu na ku maprofeta vo ka va nga ri va ntiyiso kumbexana va ntiyiso va kona hi leyi bibele ya hlamula yi ri beware of false prophet. So la ku va kona. So ku hambana ka kona hi hambanisa yini hi mitirho. A hi va hambanisi hi matelo ya vona because bibele yi ri va ta ku fana na tinyimpfu. Loko wo languta va kha va ta bishop mi nga kota ku vona xihoxo a ka vona because loko va kha va ta va fana na tinyimpfu. Mara mitirho ya vona ya hambana na ya tinyimpfu. Mina ni ri rito ra Xikwembu ri vula tano ri ri lemukani. Lemukani beware of the false prophet lava va taku va languteka ku fana na tinyimpfu mara va nga khomanga mitirho ya tinyimpfu ya sweswo.
0: Okay mfundisi ni ta ka n'wi sweswiwani va hi nyike ntsalwa laya ivi va nga yi kombisi swiave swa koho hi kota ku voku leswi hi leswi leswi hi leswi leswi hi leswi hi swi vonjhangu leswi leswi i mavunwa leswi na ta ku yi nghena ngo andzeni ka swo hi kota ku swi vona ku se Pastor Dingani laha lava se a va ha bitona hi swi vonisa ku yini.
2: Mina ni ta vulavula hi tsalwa na khensa swinene ni rhandza ku yingisela hi ta landza buku ya 1 John chapter 4 verse 1 ta lava last ni xihlaya hi xilungu ni vona swi nga ri kahle cause ku na vakhegula lava nga ku yingiseleni a ni tiva nga ni hlayela yona Bishop Dingani Pastor Maluleke 1 John chapter 4 verse 1 leyi vulavulaka ngopfu hi ku xiyaxiya na ku kambisisa mimoya yi kombisa ku minkarhi leyi bihile leswaku mimoya yi lava ku kambisisiwa before munhu a wela ndzeni ka wona loro layani u kombisa ngopfu hi discernment u ri munhu a kota ku a xiyaxiya moya ku ri moya lowuwani wu humaka Xikwembu or a humi ka Xikwembu na. Se le va nga yi pfula yi tlhela yi vulavula ku hi mintirho ya vona by their fruits you shall know them. So i swilo swimbirhi. So hi fanele hi vulavula hi vuprofeta bya mavunu hi tlhela hi vulavula na lava va yaka na vona. Phela hi fanele hi vulavula na hi lava ndhakwini va yaka. Hi tlhela hi vulavula futhi na hi the true prophets. Hi nga vi one sided. Mara yi hi kombisa ku spirit of discernment va nga yi hlayela yona. Loko va yi kumile hi Xitsonga 1 John chapter 4 verse 1
3: yi ri varhandziwa mi nga pfumeleni moya wihi ni wihi kambe kambisisani mimoya ku vona loko hakunene yi ri ya Xikwembu hikuva vaprofeta va mavunwa va hangalakile ni misava.
2: Mi le ku twisiseni se laha yi hi kombisa ku vaprofeta va mavunwa va hangalakile na misava.

0: leswi vula ku va tele va profeta wa mavunu va profeta va ntiso va ntsongo a va ta tixanta so yiri mi kambisisa mimoya hi ku Bishop Tlhabyane problem ya ministry lowa wa profeta i mhaka ka Old Testament loko profeta profeta a ku nga jajiwi mara ka New Testament veri ku fana ku profeta vambirhi vanharhu ta hlaya vhese ya ko loko ya mahlweni la ku humisa ivi lavan'wani va jaja vuprofeta leswi se ka New Testament vuprofeta bya jajiwi ku ri hi byona na i moya loko u tsima vulaka mara ka Old Testament a byi nga jaji muprofeta wo vulavula a tshikiwa tetana mara ka New Testament wa testiwa mumoya wa testiwa prophecy hi le a ni la ku vula yona
1: na sweti vafundhisi va mina mara sweswi ni la leswa swo hi nghendeni ka swona a ni la ta ku hi tlhela hi vuya a ni swi fana na sweswiwani loko ni ku ni hambanyiseleni ni kota ku twisisa swi leswiwani ku na munhu loyi a ta ku kerekeni leyi a nga le ka yo sweswiwani i twa nga ku kereke leyi a nga le ka yo ya xikwembu yi fambaku hi swa xikwembu mara mi kuma ku muprofeta yaloye a nga kwala ndzeni i muprofeta wa mavunu ni swi vo njhani mina a ni mani tivi nchumu xikwembu a xi tshineli phela ni nga ta swi twa ka mina xi nga ta ku phela laha u nga kola ndzeni ka kereke leyi u nga le ka yo wena swi a swi le ku fambeni hi yo ndlela leyi mi ni lavaku yona leswi nga ko hi leswi na leswi na leswi na leswi na leswi i yini leswi hi sweswi ni kotaka ku swi vona ku leswiya hi swo swi endlaku ku kereke leyi ni nga le ka yona ni believe ku yi khomi hi muprofeta wa mavunu
0: ya ni hi ku komisa a ku na nkambisi oro vuhleli lebyi mi nga kambaka hi byona handle ka lebyi rito ri vulaka swona ku mi kambisisa mimoya hinkwayo le ku ni twisiseni
1: ni la kwalano a ni mhani swi hi no pfuka ni tiyesota namuntlha ni fika ni ta va swi vulaka laha kerekfeta loyi hi yehe wa ntiyiso loyi a ni no byeliwa mina mina ni swi tivisa ku yini ku leyi kereke leyi i ya xikwembu
0: nhlamulo ya mina i discernment ya moya lowu ku tsima hi ku ya hi tsalwa leri hari ku ri hlayaka a ku na nhlamulo yin'wani hi nga kotaka ku swi jaja handle ka discernment swi vula ku loko ri hava discernment hi ku ya First John chapter 4 verse 1 ndlela ya ku i languta munhu a tshuke ngopfu a ri a ni timile i n'wi jaja ku loyiwani nga ku hambi profeta bibele yi vulisona hey by their fruits we shall know them ivi halaha kuma yi vulavula ngopfu hi discernment swi vula ku if u nga discern hi Holy Spirit you fall into becoming a victim
1: Dimitri mfundhisi Tlhabyane a hi vulavuleni ya switsanana ni ku hi loyi munhu i mbaleni tikhokho i mbali gere i mbalini yi helerile laha u nge ground hi swi voko loyi nga ku bolo wa yi tiva loyi a nga yi tivi hi swi yisa hala vuprofeta a swi kota ku swi vo ku Maluleke hayi a ve le ka ndlela yona la hayi ku yo ta swa n'wina
2: ya na seli mhaka nkulu yo sungula i ku ri ha tsundzuxiwa ku va kona ivi hi kombetiwa ku va hangalake na misava hinkwayo ku kombeta ku va tele ivi yi kombeta ku va ta tiviwa njhani no lava hi kumeka kwalaha ka xipanere xi nga komba kona a ka yona leyo sungula chapter 4 hi kumeka hi ri karhi hi ya kona ivi hi teka ku ya hansinyana hi twa ku yi hi kombeta ku ri hi ta swi tivisa ku yini ivi hi ta kamba ku ya emahlweni hi kha hi kombisa mhaka leyi kwalaha ka Yohana wo sungula Yohana wo sungula chapter 4 hi ta sungula kwalaha ka vhesi yaleyo ya 1 va nga kumeka va sungula aka yona yi ri varhandziwa mi nga pfumeleni moya wihi na wihi kambe kambisisani mimoya ku vona loko hakunene yi ri ya xikwembu hikuva vaprofeta va mavunwa va hangalakile ni misava 2 moya wihi na wihi lowu vulaka leswaku Yesu Kreste u tile emisaveni a va munhu i wa xikwembu kutani moya wihi na wihi lowu nga vuriku sweswo hi tlhelo ra Yesu a hi wa xikwembu lowu hi wo moya wa nala wa Kreste lowu mi tweke ta wona leswaku wa ta kutani ni sweswi wu kona la misaveni se loko mo yingisela kahle la ya kombeta ku mhaka nkulu i ku kamba moya se yi ri mi ta kota ku tiva ku lowu i moya wa xikwembu lo

0: moya wa xikwembu hi utiva njhani yiri moya wa xikwembu wu kumeka wu ri karhi wu nga vula ku Yesu Kreste u tile emisaveni a va munhu yiri moya waliwa i moya wa xikwembu kasi moya lowu nga ri ku wa xikwembu wa kanetana na mhaka ya ku Yesu Kreste u tile emisaveni wu kumeka wu kaneta ntiyiso walowo si yiri moya walowo wu kanetaka ku Yesu Kreste u tile emisaveni a va munhu yiri i moya wa nala Antichrist i moya wa Antichrist i moya lowu kumekaka wu kanetana na Kreste na swa Kreste hi ndlela yaleyo se la hi kombetiwa kahle swi vula ku ri munhu loyi a nga na moya wa nala wa Kreste a nga kumeka ri karhi a amukela ku Yesu Kreste u tile emisaveni a va munhu swi vula yini ku amukela ku Yesu u tile emisaveni ku va munhu swi vula ku ri munhu u fanele ku amukela ku ponisiwa aka munhu a mbali miri wa nyama na ngati swi kona a ri kwala emisaveni swa koteka aka munhu kwala emisaveni yaleyi ku va a nga ponisiwa a nga tswariwa ra vumbirhi ivi a kota ku hanya vutomi lebyi lavaka hi xikwembu hi laha Kreste a koteke ku hanya hi kona a va yi amukeli mhaka yaleyo that's why loko mo cheka a tikerekeni ta vaprofeta lava mavunwa va moya wa Antikreste a va kumeki va ri karhi va nga dyondzisa hi mhaka ya ku hundzuka ivi vanhu va pfumelaka Yesu va ponisiwa i switori leswo tala mikarhi hinkwayo swa ku kumeka ku ri karhi ku nga byeriwa vanhu timhaka ta vuloyi na leswo tala swa ku humelela mara mhaka nkulu leyi ku nga ku navela ka mbilu ya xikwembu a swi humeleli atikerekeni feta va mavunwa ku navela ka mbilu ya xikwembu i ku vanhu hinkwavo va ponisiwa va fika aku tiveni ka ntiyiso se va hava dyondzo leyi kombetaka Kreste Yesu loyi a teke emisaveni ku ta ponisa vadyohi a ku vulavuriwa hi ku ponisiwa mara ku vulavuriwa hi swilo swa misava ku humelela ku biyeleriwa ku byeriwa valoyi va wena ku byeriwa leswi nga ku endlekela enkarhini wo karhi u byeriwa na ku loko wa ha ri ricece u kapudziwu mikapu va chelimuri se munhu a ya byeriwa na malevhu ma ya mi nga na wona kondola na hekati yaleyo mi ya byeriwa hi ku ri mi dyi mikapu ma ha ri ntsongo hi swo swi endlaku namuntlha mi nga kumi ntirho mi khayimiwa ku ri mi vuyisiwa ka ku va mi kota ku lawuriwa ivi mi ta sengiwa timali va ku hi kona mi nga ta kota ku pfuneka se hi kota ku tiva ku halani a ku na mhaka ya ntiyiso la loyi mprofeta hi mprofeta wa xikwembu
1: mvonisi mi le ku vulavuleni hi swa ku mi kuma ku i ntirho va ku a wu kumi nsati like sweswo swa
0: ku taniya
1: a swi fambi swa wena swi leswa so miri leswiya i vuprofeta bya mavunwa ni
0: a yi ni kombetaku ku ri a kerekeni leyi ku rhangelaku mprofeta wa mavunwa ku hava dyondzo ya ku hundzuka munhu a pfumela aka Kreste Yesu loyi a nga ta emisaveni i vanhu va ponisiwa va va na vuxaka na xikwembu dyondza leyi a yi kona mara ku vulavuliwa hi swilo swa misava yaleyi
1: se loko yo va ko dyondzo yaleyo i ku vulavuliwa hi ku ponisiwa ivi va heta va profeta hi swo sweswo kundleka hindla
0: loko o za kona dyondzo leyi yi vheta yi lunghisa na nyakanyaka leyi a yi nge vi kona nyakanyaka leyi a swi fambi swi a swi fambi swin'we
1: okay ni twamula u nghenelela
2: ni yima na bishop mara yona i ntiyiso leswi va vulaka swona bishop mhaka i ku meseji tanihiloko ni vurini last week ni te vanhu lava va rhumiwe hinkwavo ka tiofisi to hambana mara meseji wun'we mi kota ku hambanisa ntirho wa xikwembu hi meseji because message u rumwe ngo u rumwe message wungwe va profeta va rumwe va khome message wungwe va evu va fundisi va rumwe va khome message wungwe hi kota ku ize ingena kereke leyi ku operata ku a false prophet xikwembu ya ka yini individual xo sungula loko mo fika mi nghena ka yina ne loko prophet i state ya ku glory ya ka xikwembu ku ta sungula ku vitaniwa mavito

0: anani vavirha n'wina kule ku ta sungula ku vitaniwa mavito ku themenderiwa munhu loyi a nga ku profeteni ko va gift leyi yena a nga ti nyiketa because john a khwembu at a certain point a nga pfumeli no teka glory vula a ku e-e a ni qualify no n'wi khuvula because meseji loyi ni nga n'wi khoma mina loyi a nga khuva meseji hi lowa
1: a nga twala mfundhisi ku na ku hi ri kerekene a ta mfundhisi a nghena hi laha ta ku hi kona a khome na maphepha a khome na bibele a ta ku chumayeleni ivi fika ku khongeriwa ivi swi hela a ku a ni ta ku dyondziseni mara moya sweswi u ri ni profeta vanhu sweswi na swi twa leswin'wana hinkwaswo mara sweswi ku moya u ri hihi ha tshemba sweswo u ri a hi tshembi ku swi ta na yena mara a ta ku dyondziseni sweswi hi ri yini hi swona
0: moya a wu aleriwi bishop a ndhaka moya mi yingisela meseji lowu moya wu yi tisaka phela mhaka yi kulukumba a hi problem ya vuprofeta
1: ku ta yini a ndzhaka swo
0: problem i ku muprofeta loyi u tisa meseji wini wu ta wu ri kwini meseji because bibele yi ri vuprofeta a swi fanelanga byi faya vuprofeta swi fanele byi aka loko wo ta a karhela ku profeta a lava ku ni holovisana hahani wa mina hi karhi hi nga ri na ti-problem a ni byela ku feyila ka mina i hahani wa mina swi vula ku meseji a hi wona a wu tshamisekanga u tele ku ta ni hambanisa na maxaka ya mina
2: ni kombela ku ge bishop mfundhisi ani vele ku tekeni leswi a la ku vula swo hinkwaswo swi nga ze swi hela na hamirisi mara no la ku vula bishop va sunguli kahle hi Matewu chapter 7 leyi kombaka ku ri va ta va va ri kona ni himpela va kona mara yi ri loko mi va languta ni nga vona nga ku tinyimpfu ku va mbale ku fana na tona se loko mo swi kuma swi ri xivaleni bishop mi la ku kota ku vona ku lexi a xa ha ri nyimpfu mi xi vona hi mitirho loko nyimpfu yo dlaya yin'wana yi sungula ku dya a yi nyimpfu xixexo loko mabongelo ma nga fani na manyimpfu a yi nyimpfu loko xi cina mameno ma kumeka ma totswile a yi nyimpfu
1: va ta mfundhisi mi le ku tumbeleni ngopfu loko mivulavula hitwanani mi a hi vulavula hi swi leswi vonaka masiku hinkwawo hi nga lahlekelani that's one thing a hi ngheneni kerekeni u wa nghe mfundhisi na swilo hinkwaswo a ta ku ku dyondziseni hi ku loko hi vulavula hi nyimpfu hi ku ya gemba yin'wana swi ta hi lahlekela mara sweswi loko ho vulavula hi ku hi lava mfundhisi ta byani va nghena ekerekeni i va fika va endla swona so ni kota ku swi voku wo swi vula ku swi leswi leswi nga swi vo vhiki leri nga hela musa and hempela vafundhisi a va nga hembi leswi va nga swi vulaka reasoning
2: se loko a mo twisisa ku loko va hlaya ka Matewu 7 yi vulavule tinyimpfu mara ku na leswi yi vulaka swona leswi a ni la ku taka swona
1: se a ni sweswi musa a wu tela mfundhisi
2: a ni tiwu ndaku a ni ku i reasoning from scriptures
1: a ni hlawutela leswi a swi nga le ka
2: se ni la ku komba ku ri swi relevant ku fika kwihi leswi va nga swi hlaya hi ku loko mo kamba loko kusuka mfundhisi dingani ku ti prophet xipaneri mara va ha komba sweswiya swa ku ri swi lava ku kambiwa leswi swi endliwaka hi xexi nga mbala dzoho ra nyimpfu a makumu ku leswi nga ku vulavuriweni hi swona swa moya wa xikwembu na se va ti kona mfundhisi dingani ku ri mi va vona hi mihandzu hi leyi nga vula hi mfundhisi tlhabyanini hikwalaya mihandzu ya kona hi yini a tidyondzweni ti taka ma swi twa ku leswi vulavuliwaka swi humile aka xikongomelo xa leswi lava nga rhumiwa hi xikwembu va nga rhumiwa swona aka 1 Timothy chapter 4 yi ri va nghenisa na tidyondzo ta madimoni le xihundleni loko mo ya ka Vakorinto va vumbirhi chapter 11 yi vulavula hi vaapostola mara hi van'wani va vatirhi lava faneleke va endlela swa ntiyiso yi ri va lava va endla ku fana na Satan loyi na yena a ti vonaka risaku a ri munhu wa kumetsumi ya ku lulama mara va endla mitirho leyi nga homboloka se hi loyi munhu bishop a nga fika a pfula bibele a hi hlaya twana ni marito lama ma taka andzhaku ku ma ya kwihi mi languta leswi nga vula hi mfundhisi dingani ku ri ma aka kumbe mo faya na loko ku ri ku munhu u lava ku profeta ivi a komba leswi nga ta endla ku mi languta yena ingaku yena nga na solution mi nga languti ka Kreste mi langutani na muprofeta kumbe mudyondzisi wa mavunwa aka xiyimo xexo a ni hi taka leswi endlekaku kerekeni va le ku dyondziseni loko ku ri ku kambiwa mimoya mi yi kamba hi rito twanani leswi a swi vulaka mi kamba ritweni ku swa hanya na loko munhu a ku noyi wa wena ehanu wa wena wo back to the center fambani mi ya kamba rito ku ri ri yini hi ku khongelela valala mi katekisana lava mi xanisaka loko swo hambana na sweswo swa lwisa a hi swona swa xikwembu leswi a ni la ku taka swona sorry ku sungula tinyimpfini na bibele a yi sungule ka tinyimpfu
1: a ni lexi okay ni mi twini moni hundzaki ke moni hundzaki ke
2: hi to seo xa tinguluve

0: sasa ni nga vula ku aso hoxekanga
1: aso hoxekanga
0: mara question
1: twanani ha nyike nchasa mira aso hoxekanga se mina hi loyi no vhaka kerekeni ya ka ya mfundisi Maluleke e va fika va ni profeta ni ri ku laveni ka n'wana for nkarhi wo leo va ku tina mani ku ni tina nsati wa mina ivi a humelela kwalaya va ku xivangelo xa ku mi nga kumi n'wana we siku lera loko u khomba u teku yiniyini xa wena ene hi loyi a kha ku dzabela a nyiketa ximanimani o faya or o lunghisa
0: u faya u lunghisa u lunghisa swa yena loyi a nga yima a tlhela nga wo lunghisa mara u lo ku faya ka relationship na lava a hanyaka na vona because at the end loko a suka laha kerekeni munhu loyi fanele a tlhelatlhela ka community u ya tlhelela emutini u ya langutana njhani na munhu valava swi ya endla rivengo and one thing that you have to understand bishop i ku mi le ku ni profeteni mara a mi tivi ku kwata ka mina and a mi tivi ku xaniseka ka mina ku xiyimo xexi xi ni tlhontlhe ku ze ku ya fika kwini swi endla mi heta ku ni profeta mina ni nga twi meseji lowu wa positive ni ya teka wa negative ni ya nghena ni teka movha ni teka xibamu ni landza luya a nga ni onha ni ku ni dip ni tsonise u kuma n'wana malembe lamo tala namuntlha ni heta hi wena mara yi ta tlhe yi vuya aka vuprofeta sweswi nga nyikiwa ku se byi onhini a byi ta byi ri kahle loko byi languteka mara at the end byi dlina byi tisa ku va na rifu swi vula ku profeta leswi a byi le ku edeni kambe byi le ku hangalaseni instead ya ku edify
1: hi ku vulavula ntiyiso ke ene ntiyiso hi wo walowa ku a vukhombeni bya ye swi tekiwini swilo leswiya a fa swi vekisa kwini
0: i regardless ya ku i ntiyiso mhaka i ku vuprofeta a byi fanelanga byi tisa mazolonga
2: ya na ku ni nga nghena na mina Bishop Kondula i ku ri a hi mhaka ngopfu ya ku vulo yini swi va swona yi tele mimoya yi kotaka ku endla vanhu va vula swilo swi va swona loko mo kamba ka mitirho ya vaapostola 16:16 hi kombetiwa hi xinhwenyetani lexi kombetiwaka xi ri hlonga ra vanhu vo karhi mara xi na moya wa vungoma xi na moya wa vungoma xi kota ku tiva timhaka ta vanhu ivi xi kota ku va byela swilo leswi nga swona va kha va kumeka ku hakeriwa timali va kota ku endla rifule ro tala hikuva xi ri na moya lowu wa vungoma na loko xi vona Paulo na vatirhikulori hi moya lowuya xi nga va tivi xi ri lava i malandza ya xikwembu xa le henhlahenhla va mi tivisa ta ndlela ya vutomi i malandza ya xikwembu mara a hi moya wa xikwembu lowu a tirhaka hi wona se a hi mhaka ngopfu ya ku ri leswi a nga swi vula i ntiyiso ku tekiwini swa yena hi nkarhi wa ku khomba swi yisiwa kwihi mhaka nkulu i ku ri xana leswi kumekaka swi vuriwile swi kumeka swi ri karhi swi nga akisa na a hi tweni nakan'we Vakorinto vo sungula ni hlaya hi liya ya 29 Vakorinto va ku sungula chapter 14 yi ta kombeta sweswi Pastor Dingani a va kumeka va ri karhi va kombisa swona Vakorinto va ku sungula 14 ni teka kona verse ya 3 yi ri kambe loko a ri la profetaka u byela vanhu leswi swi va akisaka number one a swi akisi minkarhi hinkwayo loko ku ri ku u profeta hi moya wa xikwembu swi ta akisa loyi a swi twaku number two ni leswi va khongotelaka to encourage swa hlohlotela swi vuyisa matimba lama a ma nga ri kona ku va munhu a nga hanyela xikwembu a gandela na ku kumeka ri karhi a tirhela xikwembu number three ni leswi va chavelelaka swa chavelela munhu se swilo swinharhu yi ri loyi a profetaka dasaye ku mikamba mimoya loko munhu a profeta swi tiva u profeta hi moya mara i moya wihi hakamba swa akisa swa hlohlotela swa chavelela loko swo huma aka mhaka leyi swi sungula ku hambanyisa vuxaka bya vanhu swi sungula ku endla vanhu a va ha twanani a iveta ku hayi lowu a hi moya wa xikwembu lowu hi swi tiva hi leswi swi kumeka ku swi endla swona na challenge minkarhi yo tala ni challenge loko ni ri kaya va vuya va hlamula xipanere ku hayi munhu

0: nge koti ku kumeka ngani ka nhlamulo hikuva ikona nhlamulo ya le kuri ni kombela ku nikwa verse yimo kusuka ka Geneza ku ya fika hlabutelo laha munhu loya anga profeta hi moya wa xikwembu anga kumeka ri kari a profeta unwana aku uloyiwa hi mani ni kombela verse yimo loya anga ni nika ku yona ni ta kumeka ni ri kari ni ngutshelela mali ka account ya yena mali leya a iteku hi munhu no tlenti dela mina nwini Se kombeta kuri moya wa xikwembu loko uri kona aka munhu ari mprofeta wa xikwembu loko a profeta leswi akumeka ku avula swona number 1 swita akisa vanhu swita hlohlotela vanhu na ku va chavelela a swinga hamba yisi vuxaka ni ivi ni nga kuma na mhani hikuveri ani kerekeni yo profetiwa ana kumana makhelwane hikani kerekeni ni yo profetiwa vatiri kulori ana tshusheki xikari ka bona hikuveri ni profetiwe na isona sweswa I wona moya wa xikwembu
1: okay mfundisi spanner miri ni makale
2: hey yeah indasundaso hey leku enjoyeni the reason vesele ba kuhla ku bishop Tlhabyane ya ba korinta bo sungula chapter 14 verse 29 i verse leyi bishop Tlhajani yivulavula hi ku profeta bya jajiwa na mprofeta wa jajiwa antimenti
0: ya
2: loko kereke ya le va ngo prophetic ministry ku ri prophetic ministry huma ka xikwembu vanhu va fanele va yi hlasela vai attack vai challenge vai judge vai kambela loko mpeli ya xikwembu so hi xikwembu ka prophet ahlaseliwa loko a mbu seliya vanga bishop Tlhabyane mpfuna from age 18 nikani tirantir professor ya bana ni endle ti errors to tala ngopfu so loko ni exikolweni va tlhava vula ku the errors of the prophets in fikan don swi ni pfule mhleketo ku ri swa koteka mprofeta hikuva nyiko a ri na yona mara mi kuma ku malembe yena a nge se vupfa a ndla ti-errors a mina mbi mi n'wi celela ka age ya mina swelo no vona mprofeta swivona ku lowani i mprofeta wa xikwembu u ndle mistake a ni n'wi destroy a ni n'wi celeli a ni n'wi write off ku na ti-errors na kwala bibeleni leti a ti endliwa hi vaprofeta vo karhi mara a swi nga vuli ku va u namba a disqualifyiwa oro a tenwa offer oro a yima no kuna the errors leti humelelaku ka prophetic xinwanyani loko na hetis iku kuna leshi bishop Khundula na bishop Tlhajwane na malandza ya xikwembu va swivitana ka revelation leshi tika ka prophetic ministry i revelation loko ta revelation anda ka revelation leshi karataku i application na nwele o mfana miya chuma le south ku fana ku ta revelation and from where loko tsini se ku mukota ku twa ku miya chuma le hloko mhaka yina verse hi la ku nga na timhaka kona mara ni endle ti mistake total vanwan vanga va nga kombela na ku riveliwa ka vanwan na ri ntsoni leti era singwana unwan fika i profeta nwana na tena south wa yena revelation yi ta hambi ntwa ku ri ndilo wa hisa na swikuna problem la na the common kota ku vulavula na munhu akisi vanhu vo tala van'wani va tlhela va holova va swi vitana errors of the prophet i swihoxo kumbe xi namba xi va kick out
1: okay mfundhisi n'wi kumbe xa hi nga ta kumwe mi nge le kusuhani na ku twa moya loko
0: loyi na hi vulaku a mi le vutweni
1: a ni
0: bishop Khundula mi nyika xi hi leswo ri va vulavuli hi yona vhiki leri nga hundza ku office i mu apostola i mu profeta i mu vhangeli i mu fundisi i mu dyondzisi vanhu lava ntirho wa vona wa fana i ku aka kereke ya hosi loko no va mu dyondzisi mina a swi bohi ku va ni sungula ni va profete ku va ni ta kota ku tiva ku profete wa ntiyiso i mani u endla njhani ni ni ku matimba yo dyondzisa rito leri ku nga rona nhlamulo mprofeta phelanga na swin'wana handle ka rito ra xikwembu mara a kha a kota ku kumeka a ri karhi a nga twa swa nkarhi walowo xikwembu xi n'wi nyikaku mara rito hi rona xikalu xa hina a timhakeni hinkwato se na swi twa challenge ya minkarhi yo tala ku ri

0: iku wena a prophet inge koti ku twa swa prophet hayi kona. I'm a teacher of the word of God. And the trash kwembu ri dyondzisa hi tinhloko mhaka leta ku hambana hambana leti nga kona amatsalweni ku katsa nhloko mhaka leyi namuntlha hi vulavula ku yona a swi dingi ku va muprofeta ku kota ku kumeka u ri karhi u tiva leswi vulaka hi xikwembu aka mhaka leyi.
1: Okay, matani lango ngopfu ka yini ka mfundhisi. Mfundhisi kuna leswa swo mkuma ku ni le ku fambeni le patwini le dorobeni le ndhawini yihi na yihi leyi ni nge loko ti fambeleni nexe. Ku humelela munhu laha taka hi kona a ku ni kombela hi vulavula a ni kombela a tlhelo hi fika hi vulavula a ku heyi n'wananga or buti sisi ku na mhaka lanuwani mhaka leyiwani yi sona sona sona so ni kombela u ya khongela u tiyimiserile ku ni vo swi swa we swi pfariwi kusuka kwini le kwihi a ni byela ku tirhisa xikhongelo ivi ku va un'wana un'wanyana a hlangana u hlanganaka na yena a fika ku hlamusela ti-problems leti wa u nga na tona. A ku loko u kuma khandlela ro basa na khandlela ra yelo u swi tirhisa swilo leswiwani ivi swi layitha masiku mambirhi lera ra vunharhu u ta va u ri right i vuhlangana wun'wanyana a fika a vulavula swo sweswa ku khongela ivi u kuma na munyu i hlamba hi swona swi leswi loko hi swi katsa ndhawini yin'we swi na ntiyiso ra swi na
2: i question n'wana mina a ni hlangana munhu ni n'wi byela hi ndlela yaleyo a ni ri mara swi na tindlela timbirhi a ni la ku huma ka rito hi ku loko mi nga mi byeriwa sweswo ku teka khandlela u ndla yini n'wina mi nga ku byeriweni discernment damage leyi humelelaka la phela hi le ka discernment of the spirits ku nga ku xiyaxiya mimoya ma swi vona se swi nga endleka a byeriwa swi nga endleka ku ri mprofeta wa ntiyiso swi nga endleka ku nga ri mprofeta wa ntiyiso mara loyi a byeliwaka i fane a va na discernment a ni timile ku ni twisisa
1: okay yi khomeni kona kumbe ni ta ka n'wini
3: datani ka mina
1: yi na swiave swinharhu va ri khongela i tirhisa yini na yini
3: la ku responda ka xipanele discernment i nyiko ya moya wa kutsi munhu loyi mi vulavula ku yena a nga na a nga swi va na gift na le matini a nga si nghena a nga si khuvuriwa phela discernment se hi le ndeni ngopfu ka vukreste kwalaho hi va vulaka ku discern a hi munhu a hi vanhu hinkwavo va nga kerekeni kumbe vanhu Yesu a va swi twisisa a va swi kota ku hambanisa xo biha ni xo saseka a ximoyeni that's why un'wanyana a nga vheta phela munhu u hupha vukreste hi mhaka ku u kume meseji lowu wo sungula a wu kuma wu ka wu ri rhongo mara a karhi a nga swi tivi ku rhongo. So la le xipanele va vulavula kuswona va vulavula hi le ndeni hi le ndeni se hi loko se munhu a ponisiwini a amukele na moya lowo kwetsima a kuma na ti-gift to kota ku hambanisa so loko munhu yaloye mina lexi ni submitaka xona bishop mhaka i ku muprofeta wa mavunwa na muprofeta wa ntiyiso hi n'wi hambanisa yini hi mihandzu xo sungula sweswi mina na ni munhu wo vulavula xo sungula muprofeta i ku loko hi n'wi vona u wa mavunwa glory ni vurini u teka glory aka swilo leswi glory a yi fanele yaka xikwembu u yi teka glory ya ka yena ku nyika example munhu u loko chumayeleni u loko profeteni ku sungula ku vitaniwa mavito ya profete yaleyo ni vurini sweswo i glory. Xa vumbirhi deception yi va kona aka ku xavisa swilo in the name of the Lord va ku ku na ti-anointed water ku na ti-anointed blanket ku na those are the things the gimmicks leti vanhu va tanihiloko bibele yi vurini aka buku ya maka yayai leswi mi nga hala ti nyikeni mahala so mina it's very easy ku va ni kuma muprofeta loko a nga ri wa ntiyiso ni sungula ku vona ku u ndlisa ku yini o paritisa ku yini aka ministro la nga ka yona Yesu a ri na problem ya ku xavisiwa ndlini ka tempele sweswiwani u jike kwini mihleketo Yesu ya ku tlheleriwa ka ma-business because Yesu u kume va karhi va xavisa andzeni ka tempele a fika a hangalasa sweswiwani ku sungula malandza ya hosi lava va swi tiva ku Yesu na problem na ku xavisa ndzeni ka yona va sungula ku xavisa andzeni ka tempele as long ku ri na ti-transaction leti nga ku fambeni mpfundhisi loko a vona kumbe muprofeta loko a vona munhu a nghena u vona transaction leyi fanele yi endleka ya ku u tele ku ta xava mati u tele ku ta xava yena so bishop Khunduri ntiyiso wa rivala i ku mina swi easy ngunu ku vona muprofeta hi ku vona ku u operate njhani ntirho wa hosi u teka glory leyi ya ka xikwembu kumbexana u ti endlele swilo leswi nga ta endla ku a kuma mali a fuma na
0: hayi a va jikajikan
2: no leyi va nga yi vula

0: ba ihlamule kahle ngopfu ane maka leya ya prophetic ministry engiselwa Jesu ari na malandzo ya xikombe nga kona la a inge tlheleli le ka swilo swa ti oil na mati na hina ntwanga ku leya hi clearing nkarhi lowu a ku ri na Bishop Tlhabyana laha hi nga tliyara matsalwa yo vula yini na yini ni nga tlhela ni vulavula ku mina mo ni tisela xikelentono lexi xi nga right off ku xi ya ku feni ni n'wi totetela oyili ni n'wi khongela ni ku hi vito ra Yesu ni tlhela ni vula na masiku 7 days or 21 days ni hambana xona mi ta vuya mi kuma xikelentono xi ri ku fambeni se leyi ya swi tolatoliwa mhaka ya ripfumelo yi lehini it's not more Bishop Maluleke laha va na ripfumelo ra vona Bishop Tlhabyana va na ripfumelo ra vona Pastor Dingani va na ripfumelo ra vona hi ri ndzeni ka the body of Christ wun'wana i ndzele ndzeni ka the body of Christ i na ripfumelo loko a fanele a layita khandlela khongela swilo swa humelela so no leta vula ku hi nga vulavuli hi mhaka yo ni swaku swona Bishop Tlhabyana no a hi swona hi nga vulavuli hi mhaka leswi Pastor Dingani va operatisaku swona swilo swa ku yini lexi va va ku xin'wana Pastor Tlhabyana va lava ngopfu va tikereke ta ximoya mi va chumayelaka ku ri yini the mom leyi mi chumayelaka leswi swi kona va nyengeleta va ta hi ta va vona va lava ku va vabya vanhu lava vona hi leswi a ni nga ta mi hlamusela swona hi vo hi va pfunaka ngopfu vanhu lava le tikerekeni 30 mi mi dyondzisaka ku yini va ta le hi kota ku hi va pfuna ka ti one on one.
1: Yes, no lava ku nghena amakeni ya ripfumelo va boxi mhaka yikulu ya ku kombeta ku hambana ka ripfumelo se wo lava ku kombeta ku ri ripfumelo i rin'we ri ta hi ku twa ku twa rito ra Xikwembu leswi swi nga tiku hi ku twa rito a ripfumelo ra Xikreste ripfumelo ra Xikreste ri ta hi ku twa rito leswi taku ku nga ri hi ku twa rito leri vulaka hi Xikwembu a hi ripfumelo ra Xikreste femi to mhaka leyi ripfumelo ra Xikreste sosi ya rona i rito ha amukela ku ri Xikwembu xi vulavurile khale hi milomo ya vaprofeta na vanhu va khale Bahebreu chapter 1 verse ya 1 ivi xi vulavula amasikwini lawa ya ku hetelela na hina hi n'wana wa xona loyi a nga ka wa hinkwa xi tirhisa n'wana ko hava munhu ba hi ku vulavula ka Xikwembu na hina hi Yesu swi hambana na swona ivi mi ku swa Xikwembu a swi hanyi swi sweswo
0: okay a ni lava ku hi landza rito ra Xikwembu lawani ku ri hi kota ku hi fambisana na content ya theme leyi ti Chronicles ta vumbirhi 20 verse 20 hi kota ku hi ya hi ya hlaya tiri scripture lexiwani hi kota ku hi dludlumisana xona mara hi ku komisa xona xi ri tshembani marito ya vaprofeta mi ta humelela tshembani Xikwembu mi ta tiya so ni lava ku va yi hlaya vhesi leyi ku hi kota ku hi nikisana phela sweswiwani mhaka leyi nga kona laha Bishop Maluleke i ku hi nga emphasize ngopfu ka vaprofeta va mavunwa na va ntiyiso va kona
1: ha hi ntiyiso lowu ntiyiso va kona va kona
0: vaprofetao va vantsongo hi ku ya hi rito
1: se vaprofeta va ntiyiso loko vaprofeta va akisa va hlohlotela na ku chavelela lava mavunwa va hangalasa
2: mi ni tsakise ku mi ri a hi talangi na vaprofeta
1: a ni va defendela xiyimo xa
3: ka prophet xipanere
2: okay
3: amukelani leswi nga vuliwa hi mfundhisi Dingani loko va kha va kombisa timhaka leti hoxekaka a hi mhaka yo athaka leswi nga swi vonisa swona ko va ku komba ku mi nga swi vonisa ku yini se va hoxa sweswo a swi nga endliwa Yesu ku kumi ku ri na bindzu ekerekeni ivi a hangalasa xana sweswi swi cince kwihi ku ala a hanyanya sweswi hi leswi a va ri ku vuleni ka swona kasi yin'wana a ni lava ku na mhani wo kongoma na n'wini loko mu ku ximoya va nyengeleta va ta loko va ze va nyengeleta na ku tshamisekana
0: hayi
3: a no lava ku basiwa kwala
2: le va yaka ku hi ka lava nyengaka va ta kova
3: loko zo landza swilo na vusiku
2: swi lumbula
0: yini
3: ku nyengeleta a sorry so ya

0: Okay, no. La
1: no, yo tona ne eh vaya ka profeta. Ba landa
2: me ba Ivan.
1: Me ba Ivan ya kulisa kereke ya bona.
2: Ha Ivan, ba la ba
1: tona.
0: Bishop Kundula.
2: Eh ba ba ba ba.
0: Mina ni swikoti ku criticize. Na leswi vanga swivula ani ngo vakaneta. Hayi, ani ngo vakaneta. Ba vule swona. Na loko ingena lana vuli ku ba profeta ma una battle ba vule swona. Ani la teringeta ku vula ku. Inga ku mi hiva hiva ani swikoti ku criticize. Na loko no criticize ani fanele ni vana constructive criticism. Liya yo loko ni komba munhu ku leswa swona ni nga ngu destroy ni fanele ni nkomba ni ngu restore hi rirhandzu. Ani ngo vakaneta mara mi tena question.
1: Mara ntwa nga ku hi hlam mi hlamulekini ka liya ya ku Yesu u ta ku lave ku bindu la ndeni. Ebi sweswiwani
3: swi
1: jike kwihi?
2: Ya leswi xivutiso nkulu i ku ri a nga va a cincile na ku ri ku va Hebrews 13 verse ya 8 yi ri Kreste Yesu hi yena tolo namuntlha na ku hisayelaka ku nga heriki loko a lwisile ku xavisiwa atempeleni xana wa swi amukela ku xavisa namuntlha a kereke na?
1: Mi hlamuleke?
3: Ani question xibutiso mina
1: ku mina la swona ku mihlamulela
3: ni hlamulekanga because instead ya ku
1: a xi ya ka man ke vhesi
3: okay wanwana xi xisa ka xipanele
1: oh
3: ni xi xisa ka xipanele na le xipanele na le xi xipi ya ka hlongo na loko hi butisana va swi tiva hi butisana hi kweni ka ri la ku tiva xipanele mina okay nwana butisana va clear
1: amen
3: last week ntio va vulavula hi ani no na tlhela na refer last week ntio va vulavula hi ku loko va munhu ala ku va vona u hakela 600 rand our maybe okay loko ku ra ku maybe fula u xikishi ina ne mara mhaka ikulu iku a kerekeni akufanelanga ku vana swibindzwa bindzwana akufanelanga ku xavisiwa ti anointing oil because ani anointing loko ri ntoto lowu nga nikiwa wona bibele ri tlhandlekana vanhu mavoko va ta horisiwa ene na Yesu loko va rhuma va dyondzisiwa u te fambani mi ya chumayela gospel mi tlhandleka lava vabyaku mavoko mi hlongola mimoya hi vito ra mina hayi swin'wana hayi material a nga ta ni ta mi nyika swibodhlelana swi ta tibaki leswi nga ta swi khongeleriwi mi ta ku ma nyika u te hi vito ra mina munhu because hi vheta mfundhisi ku na vanhu lava chavaka vulavula ntiyiso loko xi ri xi ri wrong xi wrong loko practice ya vukreste yi ri wrong yi wrong loko munhu se a sungula u nyika vanhu mikumba yo anointed munhu a nge fingele mata munhu loko o ze a byeriwa ku xi lexi anointed loko a nga ri na knowledge xin'wana na xin'wana loko a nghena taxi ta u vona ka a cheletela switulu leswi ya hinkwaswo mi hlama loko ku endleka yini se i practice ya leyo ka ya wrong hi nkarhi because we have been given a name hi na vito leri nga nyikiwa rona leri nga na matimba aka swiyimo hinkwaswo so loko munhu aza a divert a lava ku teka vito ra Yesu a lava ku ri chela ndzeka xibodhlelani swi wrong a lava ku xi chela ndzeka xitikara swi wrong because vito ra Yesu ntsena a ri ze ri lava ku tshama ndhaka ri ku anointed sticker a ze ri lava ku tshama ndhaka rivandi ri ku anointed sticker Satan u nghena ku ri na xitikara xexo loko ku ri munhu a nga believe ka vito ra Yesu
0: a va ha ni vutisanga mara ni vona va te na mhaka ya kahle mara va vutisile Bishop Maluleka ne ni vona is very interesting because mina ni operate nkarhi wo leha I mean apostle ni operate ka pastoral evangelism apostle operator ka fivefold le so prophetic ministry no operating ngopfu ka yona it's a very very hard ministry na ku twisisa swa tika so va vutise mhaka ya ku mara a ni te na vhese la wo nghenela Bishop Maluleke ni xo ku mhani van'wani va nghene va ku se ni voni va hi wisa endleleni a va vula ntiyiso ku ri fane hi ta na matsalwa ma swi vona
2: kumbe ngo hlaya tsalwa leri
0: ya
2: tikronika ta
0: ku ri fane hi va basically nga humi ka content yani ya reasoning from scriptures
2: se yona yi hleka hi ndlela tikronika ta 20 verse ya 20 yi ri kutani vanhu hinkwavo va hubuta va huma eyerusalema va kongoma emananga ya tikowa loko va ri karhi va huma Yoshafati a yime exikarhi ka vona a huwelela ku yingisani n'wina va ka Yuda na n'wina va le Yerusalema mi fanele ku pfumela eka hosi xikwembu xa n'wina hi kona mi nga ta tiya tshembani marito ya vaprofeta va xona xikwembu kutani mi ta hlula
0: se matitwa

0: katirini ayiri tsembane mprofeta ela ifana itwisi sala
1: tsembane marito
0: tsembane marito
1: ya ba profeta ba shwe ya ba profeta ba shwe
0: ayiri tsembane ba bali ayiri tsembane mprofeta yiri tsembane marito ya ba profeta ba shwe la ibulabula the true prophets ane tsembane marito ya ba profeta ba shwe mita humelela before ba ya mashwe then loko ya vulavula ku tshembana marito ya va profeta xa yi tlhela ku tshembana xikwembu mi ta tiya loko hi twiseni ive yi ku mi tlhela mi tshembana marito ya va profeta va xona mi ta humelela a ku vulavula Josaphat ma ni twisisa ni se swi vula ku la profetic yi operata ngopfu ka ririmi leswi munhu a nga ku swi vulavuleni loko ze yi vulavula swi swo tala swi nga ri ku endlekeni swi vula ku nomo wa wena lowuwani marito lama ma vulavulaka wena ma dawutisa
1: ya na ku ri hi ku kongomisa aka vayingiseri kwale makaya loko hi ku munhu i mprofeta hi kha hi vula mprofeta wa xikwembu swi ri munhu yalo i nomo wa xikwembu aka vanhu marito lama a ma vulaka a ngo makelela a ngo qamba i marito lama a ma nikwaku hi xikwembu ivi a ma vula aka vanhu darata stop no sese xa marito ma kona ama akisi ama hlohloteli ama kumeki mari karhi ma chavelela vanhu loko mo huma kwalano swi ri mprofeta loyi loko o va wa xikwembu siku rero u le ku ti vulavuleleni kumbe u connected na moya wun'wana wo a hi moya wa xikwembu
0: so ni nge se nyika pastor dingana eka leyi ni nga yi hlaya vhesa ni nixo ku vayingiseri va le ku twiseni se lani mina ni hlohletela vanhu bishop Hlabyani ku eyi mi nga tshembi mina ngopfu mi ni landzelela mara kambisisa no jaja marito lama ma humaka bibele yi ri tshembani marito ya vaprofeta mi ta humelela se i vhese leyi a ni la ta yi tisa la se mi ri yini n'wina hi ku yi hlohletela ku tshembani marito ya vaprofeta mi ta humelela ni la ta yisa ngopfu ka bishop Hlabyani ni tsakisa hi ku va na rito ngopfu swinene ni sungule ku va landzelela ni sungule ku talani va khome rito va vulavula ngopfu hi swa rito ngopfu ku ri mi ri yini hi scripture leyi ku xi ri tshembani marito ya va profeta a xi ri tshembani mprofeta tshembani marito ya va profeta mi ta humelela ni xoku yi ri va xona yi vulavula hi ti va xona mi ta humelela
1: ya na khensa swinene hi ku kongomisa va ta nghena pastor Dingane ni lava ku kombeta ku ri loko ku ri ku i mprofeta wa xona a nge vulavuli leswi swi kanetaka leswi vulaka hi xikwembu ku loko munhu a profeta wa akisa vanhu wa va hlohlotela u kumeka a ri karhi a va chavelela loko swo huma ematshan'wini yo akisa swihahlula swi onha swi hambanyisa vuxaka swi lwisa vatswari na vana va makhelwana a va ha kumani tiko ri va na hasahasa mi vheta mi swi vona ku ha loyi a nga vulavuleli xikwembu loyi a vulavulelaka xikwembu swa akisa swa hlohlotela swa chavelela
2: amen mina he bishop kundule ku pfumeleriwa n'wina la ku vutisa xivutiso xivutisoxani la ku xi vutisa xipanere xa pfumela ku vaprofeta va ntiyiso na vaprofeta mavuna va kona mara ni la ku xipanere xi yi hambanisela ku ya hi xona loko xi ku mprofeta wa ntiyiso hi lowu wa njhani loko ku ri mprofeta wa mavuna xona xi n'wi vonisa ku yini a ni mina ni tini ni ringeta ku kombeta ku mina ni wa vona hi ndlela leyi na ku kuma sayiti ra xipanere lexikulukumba ku xona xi va vonisa ku yini vaprofeta va mavunwa na vaprofeta va ntiyiso
3: xi nge se hlamula a ni n'wina mi te ku na 5 wa swona leswi mi swi tivaku mi ri 5-fold
1: watwatswone
3: se wa n'wi mi tsandzeka ku swi tiva sweswiwani
1: hayi va nyikini
3: n'wi mi nyikini swa se wa n'wi mi la ku swi twa kun'wana
2: a ni la ku twa aka bishop xipanere u va kota ku yi hlamuseta ku a ni mavonelo ya
3: swa n'wi moka mi nga swi tshembi
2: no a ni miser muhaxi ni vurini mina sweswiwani a ni swa ndla hi va hi ri na mavonelo yo hambana
1: reasoning
2: va hi reasona ku hambana
3: okay
2: so sweswiwani ni la ku twa marizinelo ya xipanere aka mhaka leyiwani yi nga kona ya ku ku na vaprofeta va mavunwa ku na vaprofeta va ntiyiso
3: okay va va nyikini ivi ni ta nyiketa na mfundhisi Hlabyani ivi hi kota pasi ni ve ni teka vayingiseri
0: question va rini
3: va vutisini futhi
2: xipanere mi va hambanisa ku yini vaprofeta va ntiyiso na vaprofeta va mavunwa hi ku yi komisa hi ndlela yaleyo
0: mina na ha yima ka tsalwa leri ya ra ku ri kutani xiyaxiyani mimoya a ni ri but on air la one nge criticize swiswa vanhu na ku nteka mbenyini ba loko yiku mishiya shiya mimoya mi bona le humaka xikwembu na le nga humeka xikwembu swiseso isi swa personal swa ku we u fana u discern mina loko ako vanwana mina prophet anta discern lo mudzwe me ku xipanere hlubula bajirero anire ni discern ni avoid the or no humaka swona or ni me heta mi vulavula malu ni ri nexe moya u ndzwela ku hi swona or I saw leswi mina anta mhlamula swona ka swona anti ku ni hlamule kahle
3: mi basini
0: ari leswi vanga swivula bona mhi leswi swi tekini leswi vho avari ku vuleni pastor dingani
3: pastor dingani ni la ku hunda phela ni la ku teka bayingisela mi hlamulekini
2: anta hlamulekanga bishop kundula John 8:32 yere you shall know the truth and the truth shall set you free
1: tantiso tamtsho
2: loko oze iba iri na ndo hosi utava uncomfortable ntiso wa xikwembu swivula ku na wena still una problem because at the end message I wa mina message wa xikwembu loko ri himpela vona va swi tiva ku hambanisa ku loyi leswi swa ntiso ku ya rito ra xikwembu leswiwana hi swa ntiso ku ya rito ra xikwembu loko ni swivula n'wina misala mi ka mi vaviseka mi vavisa hi rito ra xikwembu swivula ku n'wina mi na problem phela message a wu cinci a wu nge pfuki wu cincini bibele yi ri hi fanele hi vulavula ntiyiso aka vanhu hambi vo fika va nga va comfortable hi ntiyiso the fact ya ku hi vulavule ntiyiso rather than va hi zonda vanhu va hi zondela ntiyiso phela ku vulavula ntiyiso na ku criticize swo hambana bishop swi se swimbirhi swi swo hambana ku criticize hi loko xikipa xa xi ri xa orange ni ku i xa orange xi hume mihlovo i ku criticize mara xa orange xi nge cinci xa orange mara loko munhu a vulavula ntiyiso a ku i ntiyiso lowani leswi loko munhu a endla leswiwani xikomba xi swi lavi loko u endla leswiwani a hi ku criticize sweswo so ntiyiso xipanelo u fanele humela rivala ni ri question i ku n'wina mi va vona njhani ku munhu loyi i muprofeta wa ntiyiso loyi a muprofeta wa ntiyiso beside ku lava ku criticize sweswi mi vulavula ntiyiso ku ya mi rizina ku ya hi matsalwa
0: oro a ni tivi maybe ni nga hlamula mina n'winyi a ni ku ri mina u ni muprofeta wa xikwembu ni ti vona njhani aningi anina nhlamulo no ku no doja ni respecta ngopfu ku hi le moyeni switichi xa hi nongonoko lowu wu na ti-listeners to tala ngopfu ku ri hi nga vavisi van'wani phela ku na ku dyondzisa ku na ku vula tsalwa ku na ku criticize swi hambana ku ri hi yingiseliwa hi vanhu va ku tala ngopfu hi nga veka nongonoko hi vavisa vanhu van'wani we need to be very sensitive from the Holy Spirit ani and ku na freedom of religion phela loko sweswi mi vulavula hi swin'wanyana swa munhu loko o samona ku ri ku ri i ripfumelo ra vona n'wi mi ri criticizeni mi nga jika ne le khoto ani se ni xoku la hi le ku vulavuleni hi ti-scriptures a ni timi le ku ni twisiseni na a ni lava ku hi criticize ni la ta ku vayingiseri hinkwavo va GSR va swi twisisa ni mara laha hi nga kona hi lava ku reasona hi ti-scriptures va ni vutisi question la pastor dingari ya ku mina ni va vonisa ku mina ni ta n'wi vona loko a teka mina ku ri lo hi yena or a hi yena
1: a yi tekini vayingiseri
3: 0688875942 17 wa timinetse ku bile as 8 o'clock a hi vulavuli vafundhisini na vona hi vumune bya vona lahaniwani wa ku sungula hi loyiwani mi ri yini la
4: njhani muhaxi na vayingiseri
3: hi pfukile ngopo
4: mina ni la ku hlamula leyiwani ya ku vaprofeta va mavunwa hi lavo holovisa vanhu loko hi hlaya ka Mateu 10:34 Yesu u te mi nga anakanyi leswaku ndzi tile ku ta veka kurhula emisaveni ndzi tile ku ta veka mfumo ku nga ri kurhula hikuva ndzi tile ku hambanisa munhu ni tata wakwe wa nhwana ni mana wakwe manana wa nuna ni n'wingi wakwe va ndyangu wa munhu i va lala va yena se leswaku ri vaprofeta va mavunwa hi la ku hambanisa vanhu swa mina a ni yimi na swona muprofeta wa straight wa ku ku byela ku ri u dlayiwa kwihi ene profet loko profeti yi ta ka hina ya yi hinika yi hi pfula matihlo
1: okay mi nge se famba
4: mina lowun'wanyana loyi a nghenaku ka profeta mi ri
1: a ni ku hayi vulavulani mi nga fambi ku mi heta ku vulavula hi ta vulavula
4: okay a ni la ta hlamula futhi na liya yi nga vulavuliwa hi Prophet KS ya ku tshembani marito ya vaprofeta

0: ana ma atwale hey yi man ka a tsaka man ga se matwale
1: mimi ka mo kona ya tsata network mani to se jwana le aba kronika vanga hi hlaya ti kronika ya ku tshemba ni marito ya va profeta va mina swi komba ku loko prophet a ta ka mina fika ni byela ku ni loyi wa hahani ni fanele ni swi teka ni tlhela ni swi tiva hi mhaka ku ri hi hanya ka minkarhi yin'wana ya ku tika hi lwisa hi vaxaka ma hina va lava hi nga le kusuhani na vona va lava hi nga va tshemba se loko prophet a ta ka mina fika ni byela ku ri loyi a ku loyaku loyi a ku dlaya ku ya hana wena na swi teka ni swi tshemba hi ku na bibele yini byela leswaku tshemba marito ya muprofeta u ta tiya
0: okay okay okay samani
2: na ku mike se famba va hlamula ikhesa vese ya Matewu loko Yesu a ku ntise mfumo ka n'wingi na makoti wa yena loro ku vo n'wina u pretend se hi fane a nyipi a yi humeleri valeni hi vula ku be careful le a ni lata byela
1: leswi a swi nga vuriwa hi lava ya va nga nghena ni tivi ku i mani va ngeteri munhu u tlhela tlhelela ka community loko a heta ku profetiwa ina hi tlhela tlhelela ka community mara hi fanele hi swi tiva ku lava a hanyi na vona hi fanele hi hanya na lavawani loyi a ni dlayaka hi ku Exodus 22:18 yi ri mi nga teteleli vanhu ya misoro va dlayeni ya xilungu yi ku ri do not suffer a wish to live swi leswi hinkwaswo swi le matsalweni swi le riteni ra xikomu
0: hinkwaswo
1: loko mupurofeta a ni byela ku ri mina ni misiwa hi mani ni fanele ni swi teka ni swi tshemba ku ni na bibele vula swa ku tshemba marito ya vaprofeta
0: hi kombela ku mi pfuna mani mi yi twile ku yi ri loyi a profetaku la ka testamente leyintshwa wu kumeka ri karhi a endlani ka vakorinto vo sungula 14 vhesi ya 3 yi ri wa akisa wa hlohlotela na ku kumeka ri karhi a chavelela loko ni mi byela ku mi loyi wa hi mani ni le ku mi akiseni na mi hlohlotela na kumeka ni ri karhi ni mi chavelela xana kumbe ni mi vangela problem
1: problem hi yona leyi lavekaka munhu a fanele yi tiva ku problem hi leyiwani lwisi wa hi hahani ene ni fanele ni hambana na
0: hahani se mo hi mini ka xihundla
1: se hi ku na Yesu u ri Yesu laha ka 1034 na yona mi nga yi rivali phela
0: hi lava ku mi hlamula na yona hila ku mi hlamula na yona loko Yesu aku ani telangi ku tisa ku rhula kambe ni tisi ku avana ivi a kombeta papa na n'wana wa xinuna a kombeta mhani na n'wana wa isati a kombeta n'wingi na n'wingi wa yena ku hambana loko a ku kombeta ku laya a hi ku hambana ka ku ri veri u byeriwa ku wa ku loya ni i mhaka ya ku ri hi hambana ka ku hi pfumela aka Yesu lava n'wani va pfumela aka swin'wanyana ivi andyangwini ku va na mitlawa yimbirhi mi hambanyisiwa hi ripfumelo a mi hambanyisiwa hi ku na munhu a ngo ri mutswari wa wena wa ku loya wena n'wana kumbe n'wingi no swa xiloyiloyi ku vula rito ra xikwembu ri ri lava xiloyiloyi va nga ka va nga dyi ndyhaka ya mfumo wa Matilo
1: tele ya 36 yona miri yi ri va ndyangu wa munhu i valala va yena miri yini hi yaleyo 1034 Matewu 10 kwalaa ka 34 yi ku 36 laha ka 36 laya yi hlayeni
0: so yi vula sweswi va ngo swi vuleni hi nga swi hlamuseleni
1: ni kombela ku mi yi hlaya laha ka Matewu 10:36 Matewu 10:36 ya ha ri yin'we na leya 34 loko mi rhelela hala ka 36 munhu va ta va valala va yena
0: Matewu chapter 10
2: ya a hi hlayeni matsalweni va nga vulavula loko se hi nga ri ku swi tweni 10:34
0: yona ya hlayeka hi ndlela leyi
1: yi landzeni straight ku hala ka 36
0: ka 36
2: Matewu 10:36
0: ku va hi teke from 34 mi nga anakanyi leswaku ndzi tile ku ta veka kurhula emisaveni ndzi tile ku ta veka mfumo ku nga ri kurhula hikuva ndzi tile ku ta hambanisa munhu ni tata wakwe wa nhwana ni mana wakwe mana wa nuna ni n'wingi wakwe va ndyangu wa munhu va ta va valala va yena va ndyangu wa munhu va ta va valala va yena
2: kahle kahle ni ta yi veka njhani it's like hi nga ku n'wina Bishop Malula na sesi wa n'wina lava nga ku mi fambeleni ani hi vona n'wina mi twa nga ku na peace hi twa ku hama ha ri kona misaveni loko nyimpi ri kona yo tumbela a yi nambi yi humela rivaleni
0: xipaneri na mhani la hi lava ku kombeta ku ri leswi Yesu a hi dyondzisaku swona aka vuxaka na valala va hina
2: ya ku va ndyangu wa munhu valala va hina.

0: ina ku hlamusela yona
1: ku ndisabza na resentso ku hlamula ka ya 36
0: ina ku hlamula yona xana Yesu uri yini hi va lalava munhu vangava ndyangwini vangava a handle ka ndyangu uri yini wa kombeta aka Luka 6 ku suka aka verse ya 27 uri eka n'wina lava mini yingisaka miri randani va lalava n'wina khongelelani lava va mi vengaka endlani leswinene mi swi endlela va lalava n'wina se ku hava nakona wa vula mhaka leyi
2: ni vutisa ku leyi miri yini ka yo ka ha ri yena
0: le ku mi kombeteni ni ri vulala lebyi a byi kombetaku la a nga kombeti vulala bya ku mani u ya loya mani la i kombeta vulala bya ku mi hambana aka ripfumelo va pfumela aka hosi Yesu lavan'wana a va pfumeli aka hosi Yesu
1: Exodus 22:18
0: makha va wa dlava loyi na i testamente ya khale ka vanhu lava nga hansi ka nawu wa muxe a mi le hansi ka nawu wa muxe n'wini
1: testamente ya khale ka ha ri ya ha tirha
0: mani a ni tivi ku i mani mpfundhisi wa n'wina mi n'wi byela a mi dyondzisa ku hambanyisa testamente ya khale na testamente leyintshwa
1: bibele ka ha ri bibele yin'we mpfundhisi
0: okay mo ni mi vutisa
1: testamente a swa ha tirhi bibele bibele yin'we
3: probleme yi va kona loko hi fika hi la kuma vese yin'we a ka tsaliwa hinkwaro ka bibele hinkwayo hi twa ingaku
0: doctrine.
3: I doctrine probleme yeso phela Yesu a nga tisangi madzolonga Yesu u tisele ku vanhu vambirhi lava nga ku holoveni va tikuma va ri a ku hlanganeni
4: se vafundhisi why
1: mara maya Yesu
0: yima
2: hayi ve le kuteni phasa yi vonani
1: Yesu o laka hi pfula matihlo
2: mani yima
1: Yesu laya a laka hi pfula matihlo
2: mani yima
1: kwalani kuri hi tiva ku va ndyangu wa munhu va ta va lalava yena
4: ni kombe ku la ku muchucha mani mina yintshwa ku hetelela
1: mami sweswo swi va tavula swona ku ri vaprofeta va mapela na namuntlha a va ha ri kona ene ha va vona ene ha va tiva se sweswo ni swi
0: twani
1: kwalaka xiti xa n'wini kwala ka xitichi xa n'wina kwala ni twa inga ku ri mi le ku kandziyeleni ka vaprofeta swi endlaka ku ri ma swi vula ku ri vaprofeta va kona va mapela mara a mi la ta humela handle ku la ku vula ku ri muprofeta i muprofeta hi loko a ri ku endleki 1-2-3 mi la ku kandziyela profeti kahle kahle
0: a swi ri a mi le ku yingiseni mani a kha ha kombeta
4: manamini
2: a va yingiseli
4: moyeni nini khesilila
1: i xikalavito kwala ka xigala rodeni
0: va nge vuli vitira vona
1: a ni te ni nghena ka xipanere ni tere ni xikalavita rodeyi
0: okay
4: mi nga va xavisa
0: bishop condol
2: mo ni nghena laha ni vonani ni ta nyika bishop tlhabyana a ni kahle kahle i pastor Dingani na ti-bishop ukreste i dimension yin'wana matiko man'wani va khongela va tumberile handle ka prophetic ministry a hi vukreste a byi tisi peace leyi n'wi mi vulaka yona ematikweni van'wani vukreste just ku chumayela ku amukela Yesu va pfaleriwa vanhu cause va ri mi humesa vanhu ka swi swa vona mi va yisa ka yini so a ni la ta hlamula liya ya ku ri vukreste a byi hambanisi no vukreste byi hambanisa i dimension
0: ilaa ku kombeta mhaka leyi vukreste loko munhu a ri ka byana bya ntiyiso loko mo cheka Timoteya wa vumbirhi chapter 3 verse ya 12 ya kombeta ku un'wana na un'wana loyi a tiyimiseleke ku hanya vutomi bya vukhongeri aka Kreste Yesu u ta xanisiwa se vukreste ripfumelo ra xikreste ra hambanyisa mara a hi vulavuli hi ku hambanyisa vanhu hi ku profeta mhaka ya vuloyi sweswo a hi xikreste
4: kombela ku tekela bishopo ka ha ri mina la
5: bishop Khumbula
4: hi mina loyi
5: ni yi pfukile na
4: hi pfukile hi ngo voho
5: na vafundhisi mfundhisi Tlhabyana
0: ahey
5: ni yi pfukile
0: hi pfuke swinene mpfukile
5: a hi pfukile mani na vafundhisi lavan'wanyana ni nga ri vala mavito ma vona
2: xipaneri lexikulu xa South Africa xa mita na Pastor Dingane
5: Pastor Dingane na xipaneri lexikulukumba
2: ahe
5: mina mihlengo kusukela Jim Jolie ne
4: Yes.

0: Ba tsutsumela ku vhumelana na malembe ni dzone ku landi vona mali lawa ni sungula ku akini ngese ponzi wane ponziwa ni hlamala ku a nga ni byele ta Yesu mara u ni byela u vona mali a nga ni vutisi ku ni ponisiwile na loko ni fika ofika a ku u vona mali na sweswi a ni na yona mali handle ka leyi ni yi kuma ulo ni kha ni tirha so vaprofeta va nyamisa tiko leswo a va byeli vanhu leswi nga swa Xikwembu
1: ivi n'wihi day one yaleyo mi pfume ku profetiwa
0: mina a ni wiki mina na mhani va la ka va wika a yi huwe nkoka swisweswo hi tirha leswi ma wa Xikwembu u vulavulaka swona so ani loko ma ni vona kahle bishop khungu hi komakumu laya ka Mhlengo so
1: akumela ku mi vutisa miyingiseri wa mina
2: ni bevese yikulu mi vulavula na xipaneri lexikulu n'wana bava ne
0: ni vutiseni xipaneri lexikulu
2: a mi swi tiva ku vanhu lava ku na office specific ya evangelism leyi fanele yi endlaka ku vanhu va ponisiwa hela mani a mi swi tiva ku muprofeta i famba a khome rimhondo ri na oyili ndzeni then pastor famba a khome bibele ma yi tiva knowledge leyi
0: a ni tirhi sweswa tinoloji ni tirhaku leswi hileswaku
2: a no mi vutisa
0: ka sweswo ku na leswi ni nga lavi ku swi tiva a ka
2: ripfumeloa
0: ni kumi ni yingisa ni mi hlamula eka leswi mi nga vutisa a ka ripfumelo leri ni nga ka rona ku na leswi ni nga that's why a ni pfumeli ku vulavula swin'wana na swin'wana a ni pfumeli ku vutisa leswo ku na leswi ni nga lavi ku swi tiva ntsena ni tiva ku ri a ka endlela leyi ni nga ka yona yi nga ya Xikwembu yi so cause loko no fika ni nghena ngopfu landzela ta tiva maendlelo ma vafambisi va tikereke ni ta fika ni lahleka kereke yin'wana yin'wana yi na swa yona mara i ku ri trust Xikwembu loko ri akele eka mina ni ta tiva leswi nga swa Xikwembu hayi leswi nga swa office ya munhu
2: okay a ni la ta ringeta mara matshemba ku va kona va ntiyiso n'wina mi tena ka livhese leyi vulavula hi vamavoni ku va tele ende mina yima na n'wina mara n'wina
0: matshemba ku
2: va kona vambirhi vanharhu va ntiyiso
0: ni nga jahi loko mi vulavula yi ri leswi nyamisaka tiko swi endliwa hi n'wina vaprofeta ni kuma swiendlo swa n'wina leswo biha na kwala Yerusalema loko mi ri muhlavukeli wa matsalama swi ta ku eyerusalema va vula kwini va ri vaaki va le Sodoma a va hambananga na va le Yerusalema leswi vula ku ri loko swi endliwa a Samariya swi ra swi endliwa Yerusalema a Yerusalema hi laha a hi tiva leswaku ri hi kona vanhu va nga ta fika va twa ntiyiso kona hi ya kuma ku loko va ta a Yerusalema va tlhela va byeriwa timhaka leti nga humelela a Sodoma na Samariya ri nga tiko ra vadyoni so vaprofeta hi vona va hambukisaka tiko va ri tiko hinkwaro ri nyamisiwa hi vona a nhoveni kahari hava madyelo masungu leswaku ku hlakarile hikwalaho ka swiendlo swa n'wana va tsutsumela ku vhumba va byela vanhu lava va nga tivi ku Xikwembu leswaku tindlela ta va ti takateka leswaku u ta humelela u nga tivi Xikwembu mina vuxaka ni fika mi kuma munhu a nga na vuxaka na Xikwembu mara ni byile ku u ta humelela hikuva ni muprofeta ni le ka province province ya sweswi ni hundzeletile wena madimoni ma kota ku nghena va dila hi province pele yimani byela exipaneri lexikulu madimoni ma tirha hi vaprofeta sweswi hi ku tsutsumela ku vhumba va nga nghenangi a twananeni na Xikwembu va nga nghenangi a ni ta kotisini ya Xikwembu so that's why maprofeta vo tala loko u nga swi tivi va va va kha va tirhisiwa hi madimoni se loko madimoni hileswaku madimoni ma rhandza ngopfu maprofeta va swi tiva leswaku va tsutsumela ku vhumba that's why madimoni ma tirhisa ngopfu maprofeta
1: ni va chuchi
2: nandzwa hosi
0: hello
2: a hinkwavo va dongoluxaku tiko mina loko na nkosi around mavalani xikokwani makoxa van'wani va xavela tihomu van'wani va nikelela
0: a yi vulavuli hi vulavula ni reading from the scripture a yi vulavula leswi hi swi endlaku na mina a ni swi lava ku vula leswi hi swi endlaku swi tele leswi swi endlaku loko hi kha hi khongela mara lani hi vulavula hi leswi swi nga ande hileswo ku ri loko wo vulavula bishop khungu va ka hi byele swi nga swi endla bishop khadza va nga swi endla hi ta huma ematsalweni ha huma aka ritra Xikwembu swi tele ngopfu leswi hi swi endlaku hi endlela vanhu mara a hi telangi swona hi tela ku va hi kumi byasa ni hlaya leswi ni nga swi hlaya hi leswi hi lavaka ku hi vulavulaku hi swona swi hlamuseriwaku swa aka scripture
2: Mhlengwe
0: ahe papa
2: la ta vula ku mhini profeta a ni nga vuli ku ni kaneta swona no la ta vula ku hindla swo tala ka ti-community leti nga ku swona swo tala ngopfu
0: mara namuntlha hi le ka reasoning from the scripture not reasoning from the community
2: no I'm a prophet a ni la ta vula ku va kona lava a va destroy community va yi builda ni yima tsalwa ra n'wina hi rona ra tshinyi
0: mara i ku leswi hi swi tivaka vaprofeta hungu ra mina i ku vaprofeta hi vona va tisaka ku hambana va onhaku tiko va onhaku tikereke vukhongeri namuntlha byi ngheneleliwini hikwalaho ka vaprofeta That's why Stomus Roma Yeremia

0: lama tinya vanhu lava hiku andlwini ya mina hi vona leswaku vuosi swi endliwa hinkwaswo hi vona va nyamisaka tiko va tsutsumela ku vhumba mi ta kuma nkarhi wun'wana loko a heta ku dyondzisa wa ha ri hana matimba u la ku tsutsumela ku ya ku profeteni laha se na moya wa Xikwembu Xikwembu se xi ka ha ri ku tirheni hi nkarhi wolowo aka yena se swi fika laha a fika ku a hemba a nyamisa tiko hi ku lava ku hetisa hi ku lava ku endleriwa fevhu ya ku ni miprofeta hi yona mhaka mi kuma ku vanhu va yisati va ta ti tikereke hikuva hi ku profetini
1: jauke
0: a yi kota khumbula
1: khesi swinene la
0: hi swona
1: hi swo sweswo 20 wa timinets leti nga sala laka 10 minutes vheyi ava hi tiva ku ri hi endla swihi a hi endle swihi a hi vulavuleni
2: a hi yi pfukile
1: hi pfukile hi ngo vo
2: hi pfukile a hi le ku mi yingiseleni swinene
1: mi ngo vona rito ro fana na mfundhisi Tlhabyani
2: a hi tele ku ta nikisanana ku ta vulavula leswaku a vo profeta a byi hambanyisi vo profeta byo maka na ku ku ponisa ka leswo biha ya ni ta kombela va hisayela enikisana ni ka Samuel wo sungula a chapter 19 verse 1 and verse 2 lava nga yi khoma Samuel wo sungula chapter 19 verse 1 and 2
3: yona ya hlayeka hi ndlela leyi landzelaka Samuel wo sungula 19 verse ya 1 na 2 yi ri siku rin'wana Saulo a vulavula ni n'wana wa yena Yonathani ni malandla ya yena hinkwawo hi ta ku dlaya Davhida kasi Yonathani n'wana wa yena a rhandza Davhida ngopfu kutani a ya n'wi hlevela a ku tata wa mina Saulo u ni makungu ya ku ku dlaya hikokwalaho mundzuku loko rixa tivonele swinene u tshama endhawini yin'wana u tumbela kona
2: twanani kwala lakisa a la ku dlaya Davhida ivi Yonathani kha swi twa a tsutsuma a ya bya ku va a rhandza David wo Davhida tata wa mina Saulo u la ku ku dlaya se na ku mi byo profeta a byi maki byo ku ponisa loko va ku byela ku va na ku ku dlaya a vo ku hambanyisa na maxaka mara va zama ku ku ponisa ku ku tshemba se profeta a yisa na maxaka

0: tlula loyi a nga kona amisaveni hi kombela mina ka xikombiso ximbirhi ko va mhaka leyi kota ku tiya aka testamente leyintshwa laha hi kuma ku va kreste va kumeka va ri karhi va profeti wa mhaka ya vuloyi hi nyikele ka testamente leyintshwa
1: twana na sweswi i vuloyi phela ya vulavula
0: vese ni ri ni kombela mina ka aka testamente leyintshwa aka kereke
1: hi mi nyika ka vese leyi nga hisaya sweswi
0: ma ni twa ni ri yini ni ri aka kereke aka testamente leyintshwa hi kombela ku nyikiwa ku na ku hambana phela ku na ku hambana aka vanhu va testamente ya khale a va nga tswariwangi ra vumbirhi a va ri hava xikwembu andzeni ka vona mara aka testamente leyintshwa xikwembu hi xiviri xi le ndzeni ka vona
1: twanani vhese leyi basi ngopfu
0: a mi lavi ku nyika nhlamulo wini hi le ku mi vutise nhlamulo ya ku hi nyikeni xikombiso aka kereke aka testamente leyintshwa mi hi nyika ku ri yi basile basile hi twile ende a ko profetiwa la i kumeka a ri karhi a byela munghana wa yena ku papa mina va la ku ku dlaya a ngo profeta ni
1: twanani ka Amos 3 verse 7 yi ri hi kombe mi hlela ko kwala Amos 3 verse 7
0: hlayani n'wina mi nga na yona kwalani
1: Amos 3 yi ri ni nga ka ni nga endli nchumu ni nga rhangangi hi ku kombisa makungu ya mina eka vaprofeta malandza ya mena sela i story xa mani i story xa Samuel yi ri Samuel a kha a pulana Davhida xihundleni a ku ni la ku dlaya mani ni la ku dlaya Davhida yi ri kasi mprofeta Yonathani
0: hayi amprofeta Yonathani Yonathani amprofeta epapa hayi mprofeta Yonathani mi nga n'wi hembeli
1: Jonathani a ku ri mprofeta
0: hayi mprofeta a mi byela hina a hi mprofeta
1: twanani la ku hlamula n'we sweswi twanani hi nsele mi ta hlamula loko heta a tsutsuma mani Yonathani a tsutsuma a ya byela David a ku tata wa mina Saul u la ku ku dlaya se n'we ni hlamula n'wehe ku loko munhu a tela ku kumani hanu wa wena ku ku dlaya a ngo ku hambanyisa u la ku ku wona u baleku na kule na hanu wa wena
2: ahe pa ku mi hlamula va Galatia 5 verse 22 mianzi ya moya rirhandzu ntsako kurhula patience
1: twanani
2: mani yingisela ni fika makumu kindness goodness faithfulness mihandzu leyiwani vuprofeta lebyo ko swi nga ri na mihandzu leyi hinkwaswo a hi vuprofeta lebyi humaka xikwembu
3: ni kombela ku mchucha papa ni vulavula na mani lai
1: xikalavito ni kusuka ka Malamulele
0: se xikalavito mi dyondza ku tiva vaprofeta mi nga endli va Yonathani vaprofeta va nga ri vaprofeta ni
1: mara i vula straight a ku Saul i la ku ku dlaya
0: se a swi n'wi endli mprofeta sweswo
3: nkhese swinene
2: okay
3: muntekela a hi vulavuleni la ka 14 minutes leti nga sala
4: a hi minjhani
3: hi pfukile hi ngovo
4: I can say.
3: Amen.
4: From Mpumalanga.
3: I can say.
4: Okay. Le ku vatweni vafundisi hinkwawo. Lexi ni nga xi languta on my side ne. I ku vafundisi vo tala va tikerekele ta khale ta ti Nazarene yini yini sorry ku tivula hi mavito swo swotaniya. I vafundisi lava a va hi tumbelerile va tumbela that's why xikwembu xi raise va profeta. Va ntiyiso lava taka va ta hi humesa lomu a hi pfaleriwi kona hi yo mhaka buku ya exoda hi ku hi nga tshiki va nyamisoro va hanya a va hlaseriwi i vanhu lava va nga hi tumbelela evuton'wini bya hina mina na xikombiso ni profetiwile kun'wana va ku hahani wa wena va na carefuli hahani wa wena a ku helangi vhiki va nga biwanga yi homu mi le ku ntweni
3: I'm going to go to the house.
4: Va tumbele vanhu va ndzeka tikereke.

0: Yingiselani ilava ku kumeka hi mikombeta la xiphiqo i ku kumbe a mi yingiseli leswi ti ri kombetaka swona aka vakreste aka vakorinto vo sungula 14 verse ya 3 ya kombeta ku va kona vaprofeta va ntiyiso ivi yi kombeta na ku loyi a profetaku a ri wa ntiyiso u ta akisa vanhu u ta hlohlotela vanhu na ku chavelela vanhu
1: ku hava ku chaveleriwa hi karhi hi tumbeleriwa
0: hi
1: vula swona hi ku va lalava munhu i family ya yena
0: ami mukreste ponisiwani papa hambi mipapa hambi mimhani ponisiwani
2: vanhu lava nghenaka hi xitalo i vanhu va nghena va nga vavisiwa
1: ni le
3: kunhenaaanyikaaaneta a ni kombela ku muchucha mi basini mus
1: ni basile vahlabyani a va tshunxi vanhu a va humi ka mhaka ya ku vula na prophetic vanhu va le ku
0: tshunxiweni
1: vana va le mintirhweni na mitlhekwela ka
0: prophetikswa
1: vana va hina va nga emintirhweni hikwalaho ka vuloyi byi nga ta ta tikereke tikereke to tala ku tumbeli va loyi phakati ka tikereke amen
0: bishop kundula hi le ku kombeteni matlhelo mambirhi laha vaprofeta va ntiyiso na vaprofeta va mavunwa lava ntiyiso hi va vona njhani va mavunwa hi va vona njhani a yi ri ku hava vuprofeta va kona ku yini
3: a ri mina ka xiyanimoya a hi vulavuleni hello
4: ahe
3: na mamukela la
4: ahe hi pfukile
3: hi pfukile hi ngovo
4: hi pfukile
3: amen
4: ko a nga hi cheka luka chapter 16 verse number 29
3: loko va ha cheka yi vulavula yini
4: yi vulavula hi xifumo na Lazarus
3: okay n'wina mi ri yini sweswi
4: mina ni ri laha xifumo xi ri aka Abraham rhuma Lazarus leswaku a ya tsundzuxa vamakwenu ku na tihele or laha ni nga kona ku hi le xivandleni xa lexi hisaka ngopfu se rito ra xikwembu ri ri ivi Abraham a n'wi hlamula ku amisaveni hi nge rhumi Lazarus or hi nge rhumi van'wani because laha va nga kona ku na vaprofeta ande vaprofeta va kona emisaveni lava tsundzuka so prophets to tala leti loko hi loyiwa hi loya hi vanhu va tifemeli lava nga le kusuhana na hina laha kaya kweni or ku na vanhu lava hi lwisaka so profeta a hi ku lwisa
3: mfundhisi wa mina kasi wa mi lebela vuprofeta nga ku byi tsutsumisana na ku hlamula swa vuloyi
4: hi hlamula lava va nga te va fika vutisa question yin'wanyana ku ri i mprofeta wihi loyi a nga tshama profeta a bibeleni ku ri loyi wa hi mani ni ta n'wi nyika mali
0: pastor nyikeni
4: hi nyikata ngopfu yale
3: n'wi vulaa mali leyi
0: hi nyikeni a bibeleni laha nga profeta sweswo hi ta mi nyika mali leyi
4: a bibeleni a swi nge vi kona sweswo
0: yi swi nga vi kona
4: mara n'wina a mi fanele mi va na revelation mi nga hlaya bibele nga mhotla Facebook bibele yi lava revelation
0: se mi le ku tsandzekeni se mi le ku tsandzekeni seni kwalano
4: that's why bibele mi fane mi rivila a mo fika ta mi hlaya marito lama mi fika mi ti back up hi wona mi fane mi rivila hi moya that's why loko rito ra xikwembu ri ri ka buku ya John chapter 21 the last verse yi ri ku na leswo tala leswi Yeso Kreste a nga swi endla a swi tsariwanga ni le bibeleni so ku na swin'wana leswi Yeso Kreste a nga swi endla swi kona ni le bibeleni mara swi endliwini i ri loko a hi lo tsala tibuku leti a ti tava ti yi ri kulu yi nga tlakuleki so what about swikoho swa ku yeso
0: okayi
4: releasing ti-profes
0: tin'wana se twanani loyi a nga vona yeso a twa yeso a tirha na yeso i tsali papila va n'wi vitanaku i yohana aka yohana wo sungula chapter 2 verse ya 26 u ri timhaka leti hi mi tsalela tona hikokwalaho ka vanhu lava va lavaku ku mi hambukisa ntiyisweni se mi ri yini kwalano
4: ni ri Amos chapter 3 verse number 7 leyi nge xikwembu a xi endli nchumu laha misaveni laha xi nga rhangangi xi rivhila mhaka ka vaprofeta
0: se twanani
4: na vhese yin'wana lava nga yi hlaya laha yi

0: eka nema la hi vulavula kuna hi va priesta na va prophet so mi katsa ngo va prophet ku veni hi va priesta va va mavunu na va priesta va va
1: papa papa
0: so prophet bonani hi tselana na mingisa so ba kuna ba a ti kerekeni kuna ba loyi ngo kuti ka kerekeni ta ku kana propheti va tele
1: Amileka Christiani tinwina.
0: That's why mwe mi rivila swilo kokoka mi ri ribofu ri nge rangeli rinwana ri ribofu. So
1: I'm ponisiwani papa ponisiwani man. Ponisiwani kusungula man.
2: Kesi swinene lani vulavula na man.
0: Xikalavito
1: ponisiwani man. E ku rito leri vangu ba ri kombeta ku leri. Ra kombeta ku loko munhu ari wa rixaka ra ka Yakobo ra Israel vuloyi a byi tirha a xikarhi ka vona hina lonkulu andeni ka hina loko a va ri na matimba yo loya va dlaya miri a hi ta va ha hanya aka malembe lama 40 ya ku va ri pfumeleni mara na a hi ta va hanya kha hi vulavula hi ndlela leyi
2: Metala ka hina mfundisi.
1: Ni tala ka n'wina ni hala ka bona langa andeni ka mina unkulukumba ku tlula langa ku na misavini.
2: Ni minyika 2 minutes eta gimet.
3: Okay, I kheshe 2 minutes. Lexi ni nga xidonda ni khesa ti dondo hi ku ya hi matsalo. Lexi ni nga xidonda mina namuntlha na lexi ni xivonaka eka vanhu vo tala hi leswaku ri loko munhu kahle before argument yi va kona hi fanele hi kamba ku ri munhu loyi a buwaka na yena u ponisiwile na because swa hlupha hi mhaka ya ku a buwa na munhu loyi a nga swi tiviki leswaku ri vukreste byi lava yini a byi lavi yini a swi na ku boxeketa amakumu hi mhaka ku ri u ta kaneta ni leswi matala ma vulaka swona
2: a ni vulavula na mani la
3: i khosa kwala ka mbeti tilombas
1: a big point elo
2: mina ponisiwani leta nthlanu mafundisi ba hina I don't send rishaka namuhla ri yini hiswa ni sungula kwini
1: ni nga
4: mo ku sungula melon awuselela bishop
2: okay
4: so mina leswi ni nga vula ku swona ne mina xipane lexi ku xa South Africa i ku I will say ni va yingiseri ka reasoning from scripture hi nga vi na ku zonda xilo without reasoning from scripture so la anga nghena ku kuna va priest va mavuna ho va ka theme yo vulavula hiti va prophet va ntisi va kona na no prophet dzi kona na so ni sho va ngheni ko tala bishop Thabzani va vulavula na ta ku vuya ka Yesu na swi swo tala ngopfu aku dilu ngopfu hi va prophet ntsena se malemi ni nga vula ku yona iku va lava nghena ku loko a reasona hi scripture ne hi nga n'wi attack a hi tekeni scripture loko hi nga xi hlamuseli hi xitshika xitetana and a hi hunguteni ku criticize hi ta na matsalwa asa mina tinhlamulo tin'wana mi twa ni nga hlamulanga hi ku yi lehili prophetic ku na leyo jika ku na leyo mbala ximbalo ku na yini se a hi swi tive ku hi vulavula hi ti-dimension prophetic level yini hi ku loko i criticize a hi ku chumayela ku criticize phe so a hi hunguteni ku vavisa mimoya ya vanhu hi ku mhaka ya ripfumelo bishop Kundula ninge yi koti se next week hi ta vulavuliya ni nge ti va tele lava va sukaka a tikerekeni leti ta ximoya va ta hi ta va pfuna kwalamu mfundhisa vulaku mi nga yi ti-oyilini va tlhela va tola so hi xoko hi ta nghena kona
2: kombela ku tlanga na voice note leyi ku
5: hatlisa Yesu hi khensa nongonoko wa matimba lowu endlaka leswaku hi tlhariha tanihi vakreste hikuva rito ra xikwembu ri vula swona leswaku hi fanele ku tlhariha ku fana na tinyoka aka mintirho 4:31 yi vulavula hi ku speak the word of God with all boldness. So vula ku hi fanele hi vula rito ra xikwembu hi va hi tiyile hi ri vula hi xivindzi kumbe hikuva hi nga chavi. Se ni lava ku ya ni ya vulavula na prophet ni twa va vulavula hi ku a va lavi ku vulavula ntiyiso hikuva a va lavi ku vavisa vanhu kumbe a va lavi ku criticize vanhu. Ni pfumela ku na mina ni vulavulaka ni ponisiwe hi ku va nambya wa hosi a yo vulavula ntiyiso a chumayela ntiyiso ivi ni swi vona ku leswi ni swi endlaka. A hi swona leswi a ni fanele ni swi endlisa swona ivi ni ponisiwa ni teka rito ra xikwembu se swi kahle tanihi malandzu ya hosi leswaku hi nga nisi ti-feelings hi mhaka ku hi ta ya akhawunti amahlweni ka xikwembu hikuva hi tsandzekile ku va hi vulavula ntiyiso ha ha chava ku munhu u ta sala a vavisekini ku na vanhu vo tala lava nga yingisela ka xitichi lexi lava a va ta kota ku va pfuleka matihlo hi ku va vona va va va vurile leswaku vaprofeta va mavunwa na va profeta lava nga riki va mavunwa va vonaka hi ndlela yihi swi endla leswaku munhu loko a fika a nghena ka kereke yo karhi a fika a swi vona leswaku leswi profeta va nga vula swona hi leswi se ni swi vonaka namuntlha a kota ku huma a titwa a tsutsuma a kota ku seyivha vutomi bya yena se hi kombela ku loko mi hlanganile yana mi ya humesela hinkwaswo leswi Xikwembu xi mi hlavetelaka swona hi ku hi va hi yingiserile hi yingisela ku dyondza na ku va hi kula emoyeni ya hina inkomu
2: khesele swinene
6: ya vukundzula mina ni ri Pastor Dingana marito ya mina yo hetelela ntiyiso u tshama u ri ntiyiso ku fana na leswi mani va nga vula swona a wu cinci whether wu endla hi mani kumbe a wu endli hi mani ntiyiso hi ntiyiso vaprofeta ma mavunwa va tele ene va tele ha va vona hi mintirho leyi va nga ku yi endleni na mavunwa na va ntiyiso va tele sweswiwani hi vona vaprofeta va karhi va tifumisa hi vanhu lava va nga swisiwana in the name of prophecy hi vona vaprofeta vo tala va kha va tekela swisiwana advantage in the name of prophecy vaprofeta lava vona va le ku xaviseteka swilo va le ku endleka swilo ku na ti-1-on-1 leti hakeriwaka timali swi sweswo hinkwaswo a swi na ntiyiso wa xikarhi muprofeta un'wana na un'wana laha hakerisaka munhu ku va a n'wi vona a hi muprofeta wa ntiyiso i muprofeta wa mavunwa i fanele a hundzuka a kuma tintswalo ka Yesu Kreste amen
2: a ni lava ku nyika mfundhisi
7: ni fela hina Bishop mina a ni lava ku nyika mongo theme ya Xikreste loko ho khoma yona hi ta va hi khomi kahle mara ni la ta yi teka la ka Luke chapter 9 ivi ni hlaya a ni nga yi hlaya hi nto vula yona Yesu Kreste a aleliwa ku nghena atikweni ra Samariya va dyondzisiwa va yena leswaku i ndzilo leswa hinkwavo na n'wana wa munhu ku ta hipo i nga ku dlayetela vanhu kumbe ku hambanyisa vanhu kumbe ku lovisa vanhu ku ponisiwa
2: ani kumbe loko swi ni tirhela ni yena ni ya ka vaprofeta loko swi nga a ni mi tala ku swi vula loko hi chayisa n'wi hayi loko ku ri swa ku tirhela ya no swi nga ku tirheli wena endla leswi
7: ni ta va ni ri wrong loko no
2: a ni ni lata ku hi famba hi leyiwani ni fanele
7: ku pfala swona ku loko no mi lerisa ku loko swi mi tirhela yanani ni ta va ni nga n'wi pfuni ku yana ni ku ponisiweni mi ni fanele ni mi dyondzisa ku lavani laha
2: a ni nyikele ni mfundhisi tlhabyani yaleyo mfundhisi loko swi ni tirhela ni ya
1: okay hi ku kongomisa swinene loko hi vulavula hi ripfumelo ra Xikreste a hi mhaka ya ku ni tirheliwa hi yini a ni tirheliwa hi yini mhaka nkulu i ku ponisiwa i endliwa lowo lulama ivi u hanya vutomi bya rirhandzu hi yo mhaka nkulu swi tele ngopfu swi swo tirha laha handle la mara swi ri hava vuxaka na Xikwembu leswi vanhu swi nga va nyikaka timali swi va horisa swi va hlayisa emisaveni mara va fa va ri hava vuxaka na Xikwembu va hlekela makumu se mongo wa Xikreste hi lowu va nga wu kombeta mfundhisi Maluleke u tili ku nga ri ku herisa vutomi bya vanhu mara ku ta va lava ivi a va ponisa va kota ku va na vuxaka na Xikwembu a swi heleli kona laha misaveni u ta hundza ni hundza emisaveni xivutiso xana u ta ya kwihi ku na tihele ku na paradise munhu u ta ka ndhawu yin'we a hi tivoneleni ku kanganyisiwa hi swilo swa nkarhinyana hi ku swi hi nyika mali swi ni horisile swi ni byeli ku hahani wa mina i noyi wa mina ivi u fa u ya tiheleni i swi tivile u ri ha vuxaka na Xikwembu a hi endleni vuxaka na Xikwembu dyambu ringesepela
2: va tiyisisini va fundhiseka siku ra namuntlha ka hinkwaswo leswi va nga swi vulavula ku ri va kona vaprofeta va mavunwa na vo ka va nga ri va ntiyiso na ha ri un'wana wa vona sweswiwana muprofeta wa ntiyiso na ha ri kasi wa swa mi swa
8: haliwa
2: hlayiseka mingiseri ehenhla ingari mutuku

0: Tikumana yimela. Ilani shulela Yesu. Ilani ponisa Yesu. Hiyo makala kwa ni imbela nuku. Ulanzi shulela Yesu. He wino. Ulanzi shulela Yesu.
1: Eka madyambu ya siku ra namuntlha Nova Jerusalema evaku Yesu ndzi ku bonile risimu ra kahle swinene ngopfu ri vekala ka 31 wa tivina ndzi ku bile kahle awara ya 9 mikiserile ka madyambu ya kahle eka madyambu ya siku ra namuntlha siku ra 24 ile ka n'weti ya vuntlhanu lembe ra 2026 mikiseri sungule kahle nongonoko wa gospel top 20 ka madyambu ya siku ra namuntlha ku nyike kahle vhela risimu kusuka kahle ka Princess Embatakawe mikiseri eka madyambu ya siku ra namuntlha va ku ntshava leyi we mikutsuriwanga wa swi tiva leswaku yi ta gonya ka njhani pere kahle mikiseri laha u yingiselaka xitini xa wexa gian commentary or kona mikiseri eka madyambu ya siku ra namuntlha swi nga khathaleki ku ri u yi kuma kahle isadiri ya ra audio streaming ya www.zfm.co.za kumbexana makandlana 106.0 makandla fm loko u va ka u ri kona mikiseri ka madyambu ya siku ra a khensa va mandla i vuyelela mikiseri hi ndlela woleyo kambe ka hi ta va hi kha hi phina swin'wambe na wehe kusukisela ka wara 9 ku ya fika le ka wara 12 laha ka wara 12 loko u ta va hi kha hi gimeta nongonoko u ta va ri kona mutirikuloni rex the dj na nongonoko wa xintshuxo laha ka ta ku teka kahle la ka wara 12 ku ya fika le ka wara liya ya nharhu afrika-dzonga va mandla i vuyelela mikiseri kambe khensa swinene ngopfu kusuka kahle eka bazana navigator kundula na vafundhisi vakwe laha ka nongonoko wa reserving from the scripture laha ka wara ya nkombo ku ya fika le ka wara 9 mikiseri hi ndlela yoleyo ka madyambu ya siku ra namuntlha hi ndlela yoleyo se hi ta va hi kha hi tiphina swin'we eka madyambu ya siku ra namuntlha Jesus Space of Family ka Facebook nambara riqingho i 060-8875-942 hi ta va hi kha hi tiphinisa sweswo me na wena evunanga bya ximoya lebyi va ka eku khomele byona gospel cylinder makungu ya mbilu tiphini risimu eka madyambu ya siku ra namuntlha.

0: xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana. U nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558. Ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road, Old Metro Building, kusuhi na Cash and Carry, kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe. U nga durheliwi Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli, va kumeka njelele edupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital, Polokwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group, lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
1: Madyandzope Traditional Healer, Dr. Giligili, beri nga fambukaka va ri kona.
2: Va pfuneka ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, swifula hi ku hambanana ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula mabusinesse, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyoko wo pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva, ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back, ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, lula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood, chukela, low blood na matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand. U nga va kumeka 079-968-9174. Madyandzope Traditional Healer, Dr. Giligili, lava va pfuna hi ku tshembeka.
3: Kokolo Funeral Services hi ku avela ti-funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti-plan ta hena ti katsa standard plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete, dignified plan hi 270 rand u kuma caskete ya manyunyu, platinum plan hi 450 rand u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na Tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funeral si tirhisana na Mafemani Baloyi Attorneys hi mpfuneto wa swa nawu, ku tsala will na swikoxo. Hi kumeka eGiyani, Malamlele, Bushback Ridge na Chiawelo. Tihlanganisi na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals, hi kokolo eka swiyimo. Kokolo Funeral Services hi ku avela ti-funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti-plan ta hena ti katsa standard plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete, dignified plan hi 270 rand u kuma caskete ya manyunyu, platinum plan hi 450 rand u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na Tombstone na mimbuyelo yo engetelela.

0: aniswa kahle ka James Shimange volume 1 bakholo ba tama bona mathimba ya Yeso big sense of fame high fam kana bana 0608 75 942 robela kahle voice note ya wena kumbe xani kandziso wa rito eka 0608 75 942 gospel top 20 perile
1: ayimjani
0: evukela minjani
1: tupin mama amu la ka umu 14 si kateka elu titlele
0: mio tlela ka mama amu
1: nsobabe katitimela ndikatekini swinene ndikatekini
0: Okay. I mean kerekeni ka mama
1: namhlanje ngayanga ni ri busy swin'wana
0: okay kambe ke ni tshemba ku mi kateke swinene ngopfu kwala ka xitixi xa hina
1: xaanasekana u nga ri na problem a jesu a ri va yi ri koho a yingisala jesu a ri hi karhi hi katela
0: mire mi le 14 b
1: 14 c
0: oh 14 c i mani lava
1: mama amu
0: mama amu xiku amu
1: amule
0: pitoiwanuna a ni ku kumbe xani yo khomela va yini mani
1: mixoaaeza
0: va teka
1: laha ku na lavatsongo va kona va nga na 16 years mara se va tlhela ni va swikolweni mindoko
0: okay
1: hi le ukatekeni swinene
0: swinene loko va fona but ami va xoweta mi kumbe laha ndzi tele ku xoweta n'wana ngopfu
1: a ni ni ta va pfuxela
0: enkomi va na madyambu lamanene ku dya ku engeta hlayisekani ku swi mi endla hi tintswalo enkomi mana mina sweswo na sweswo mikiseri nharhu wa timina ndzi ku bile kahle wara ya khume hi le ka wara ya vumbirhi ya nongona wako gospel top 20 ka madyambu ya siku ra namuntlha ndana swa mhana amo eka 0608 75 942 tsanani ku ri u le ku katekeni kumbexana la ku mi byela leswaku le ku tiphina ni vunanga bya ximoya eka madyambu ya siku ra namuntlha ku le mikiseri la perile khesa ku mbaziwa 0608 75 942 ni vona enkandziyiso la all right ke ku na mikiseri laniwa vani makhuvela line 1 rixile ri perile
2: erisan'wina na vaxumi
0: mpfukile
2: a hi pfuke ku pfuka mahita mo
0: hayi na hina swi tshamisekile
2: a hi se tlela ha ri ku katekini swosweswo nto wu kateka phela hayi la ku vika ku hayi a mi haxi n'wexe hi mi yingiserile kwala giyan section ese la amugangeni wa rivoni
0: a khensa swinene ngopfu laha emugangeni a swi ta kereke na mina
2: a swa boha sweswo
0: a hi na problem mi nga hi nyiketa na van'wana kumbe xana yi nga va teka yi va yisa kun'wana
2: a va hi va pfula i tipisa lemawani tivheto tetiya to ka ti nga tolovelekanga namuntlha hi ri ka tipisa lemawani va yi hlaya kusuka kwalaya ka vhesi 1 va rhelela na yona kwalaya kwala yi nga ta fika va swi twa ku yi vulavula na vutomi bya vona a va swi teki va swi endla
0: a cancer man
2: thank you
0: enkomi mani makhuvela e cancer swinene ngopfu laha gan section f la hi le ka 0608 75 942 mani makhuvela wumani mani makhuvela all right 0608 75 942 ku na mingiseri la niwana ku na mingiseri la vakwini lava line 2 ri perile
3: e minjhani ba mlandza
0: i pfukela minjhani papa wa mina
3: hayi pfukile mna hayi mxona laha risinga la kresinga yini
0: mi pfukile laha risinga
3: a hi pfuke swinene na a hi nga ri kona na mara se hi vuyini
0: ta
3: nghena
0: okay a mi ye kwihi
3: hayi kwala switiratirani swa mavoko na
0: kwalomu ku tihluphekeliwa kona
3: mara
0: ya khensa mani loko mi kota ku endla ku hi lomba ndleve
3: se a kha a kateka mani na vana va ve na ku twisisa ka timhaka leta xikwembu letiwani leswaku va kanganyisiwa misaveni because va kanganyisa misaveni va tele swinene ngopfu
0: va tele swinene ngopfu va tele mpfula swona
3: va nga tikuma va lovile va nga voni mfumo wa matilo hi ku kanganyisiwa hi vanhu van'wana sa va kombele vutlhari ka xikwembu leswaku xikwembu xi nghenelela xi va nyika vutlhari va kota ku va na vutivi na vutlhari swi famba xikan'we na molowu kwekwini
0: enkom
3: amen
0: tanga papa wa mina mi va na madyambu lamanene
3: ahi
0: right yane hi le ka 0608 75 942 mingiseri hi le ku katekeni ka madyambu ya siku ra namuntlha ni tana leswi riperile line 1
4: ahe minjhani
0: hi pfukile minjhani
4: hi pfukile jara valandza
0: enkomi mana mina
4: e hayi ni yingisele hi ri kona ka dzingidzingi
0: la ka dzingidzingi la
4: imanese
0: manese
4: hayi hakarhi hakateka
0: a kerekeni mi kota ku fikelela mara namuntlha Inkomo manne sexukala ndawu leti a talaka dzingi dzingi la I khensa switene ngopfu va kombisana vanhu va ku a va ku katekeni switene ngopfu mani ntiyiso mingiseri van'wani va swi tsakela ku va va tikuma va fikelela ndlwini ya hosi va n'wi vula hinkwaswo leswi va n'wi tivisaka xona vula mbumbu wa voho kambe ke loko u ve na nkateko kumbexana loko swa ha ku pfumelela ku pfuka nampundzu u vula swin'wana u byela xikwembu xa wena I nkateko wu kulukumba switene ngopfu van'wani va swi navela kunene kambe ke ka nkarhi wa sweswi a swa ha va pfumeleli kumbexana a va ha ri ku swi fikeleleni riperile Repere le mingset.
5: Ae, minjani.
0: Ne pfukile minjani.
5: Ae, si. Ae, nkhensa xikombe. Iko, iko ngelele niki wa mathe. Mama nkambe kona kwa nkuru kwa.
0: Nkom.
5: Ae, ndi se.
0: Nkom.
5: Iko.
0: What minutes? Suka kahle ka wara khume le ka wara ku hetelela bengiseri. Yena ngonoko. Eh kumbe xana awara ya ombiri man. Send join 0608875942. Bengiseri.
6: Aye.
0: Aye papa.
6: Minjana.
0: Yipfukile minjani?
6: Hayi pfukile na.
0: Enkom.
6: Yena na kha mingisele la ka mkhume.
0: Eh my god.
6: Aye.
0: Mpfukile.
6: Hlaso minjani matumba la makulu.
0: Enkom kahle swinene na yena.
6: Yeah.
0: Mm.
6: Ah, come in, Gisela. Manito.
0: Lego me twin.
6: Yeah.
0: Mm.
6: Ay, na wina.
0: Mm.
6: Yeah. Ay, kereke na yin.
0: Mi kongele kwin namul.
6: Ah, mi kongele kwa la kaya mkoum.
0: Oh, namul sa munga faka lang di kereke dungwa. Okay.
6: Yeah.
0: Inkomo my god the conceal and hlai sekani bana madambla manene.
6: Okay, daki.
0: Komo my god takusukala kam komla. Bakubele ukatekena iwe she grand former ina bona hlperile.
7: Vala mzwa.
0: Kodi masanyana.
7: Hayi sisi na nwina manje.
0: Mina hina xitikisini.
7: Hayi ana ari busy hala kale ya ka hina kereke hiko va hangalaka lava nwanyana lava kulukumba ku sala bishop lava kulukumba hala kale ya hala ka hina.
0: Mm.
7: Hayi ku va famba boti no helena na mukhala bya kwani maswanganyi nyana.
0: Okay.
7: Hayi se loko va huma ni ku hayi muni landza va landza halaya mina u kuma ku ri leta swi na mhaka ni ta yi joyina.
0: Hayi mi joyine kahle a ku siza ku va lata.
7: U karhi dzambo hi fika hi fine wa ku wa yi nghene leta swi na mhaka. Anu milandu yi nghene ka vanhu. Munhu wo pfumala milandu. Hayi munhu.
0: Ah vhele ku pfumala milandu hayi ta tibutisa ku wa yi pfumala milandu.
7: Hayi a swi tuka swi kona sweswo.
0: A khensa loko mi lombe ndlevela ka majosi port masonyana gonzo na R578.
7: Ayo boli yo mhaka hayi ku vula ka vavhenda va ku a ndo va tovesa va landza nga mandla ndo va tovesa nga mandla ndi kale muthu wa nga ndzisa va voni ku vula ka vavhenda. Se me khalo va ku tova ku va ku vula ku ku hluva vo tsandza ku vula ku ku hluva. Se ni ya kuma ku hayi. No e ku xota munhu ku navela munhu ku xota munhu loyi. Eka ku tolovela nkarhi wo hinkwawo right room. Se ni kota ku twisa ka swiyimo swiringani. Se mara hayi sweswo ni ta va na n'wina laha na ri busy busy nyana laha na ku tirhatirha swa kwala ndzeni manjheni.
0: Okay.
7: Ta va ni kha ni twa vunanga bya n'wina lebyiyani byo mbumbusa kahle ni kota ku ni byi pfumala huwa a hi madzolonga.
0: Bya kahle byo khongotela.
7: Hayi kahle ngopfu futhi byo kumi tlalanyana wo twa ingaku xin'wana xa ha ku heta ku diswa mukapu. Se kuma ka xiba xintonorwani nyana. Mara a hi nge mi rin'wexe hi ta va hi kha hi bindzurisiya.
0: E come buon passeggiare voi, Fab?
7: Hai
0: puli ma Gunzara Alpha 78 la kama josi kama josi idlalo le mixer ke sa swine ngopfu so la kama josi bot masenyana la tlhelo ka gonzo nje e ba mata ibelela ile ka number 060 8875942 mixer la kuba ikha hitwa vele bunanga bya ximoya kumbe xa le kutwana wena mixer ko tukata ka urkwini eka madambu ya sukana namhla ka number ya 060 8875942 mrex the dj luya yibe kulunga la ka wara kumbe mbiri ita ba arkona la ka ka xintshuxo la ku ya fika le ka wara ya nara awara nara ku ya fika le ka wara tsebu ta ba arkona claim no wa dj ka nongono ku wakwe kambe ke ba ri yinla riperini na vaxumi jara valambya mina ni katekana ri kwala river plus a yi fambi i ndlela yoleyo so va ku a yi kona mani va ri yini hi yo pfuna na na ya va ri a yi fambi hi yo pfuna hi yo xitsonga xa lava ne ya leswi wo famba mbele ku lava lata kulini mara to hlaya leswi va nga tsala swona riperini na vaxumi jara valambya mina ni kateka ni ri kwala river plus a hi famba hi yo pfana na ya mhani makhuvela leswi va vulaka a va famba hi yo fana na ya mhani makhuvela right lavo duma pilisalema 1 na zakiyele 1 verse 36 cancel la river plaza la kambe ke va ri yini lavawani twa van'wani va ri yina hi swin'we and ri kwala zone 4 ka papazela emhanihlekani va manyunyu ba ma nda yivelela kasi va ku riperile jara valambya ni yingisela ku antswa ni ri kwala ka xikokwani stadium i mina makexi bongani la nghozimbetsa wa xigubu epapalonene i cancer swinene kasi va hi kha hi langutisa ku va mani va nga hi rhumela vhele eka madyambu ya sukela namuntlha ku na nkandziyiso laha
8: perini muhaxi wa minori perini mina ni kateka kahle ni ri kwala xikukwani kwala na namuntlha ni katekini ka ni katekini kerekeni ya mina mativa ni kateke ku kateka ta mi yingisela until hi ku hi chaya i mama albe kwala ka xikukwani inkomu
0: hi kateka hi ri kwala ka mapuva i abel na joyce tondolo amen khensa swinene ne ku na nkandziyiso laha munitwa ku lavawa va ri yini laniwa va ri yini yo madoda na 060 8875942 mixer loko la ku bula na hina ya ku pfumelela ku va u yi bela kahle niqingo kambe ke vunanga i vana va mahlavals ri swa kahle ka pastor Rudolph Mabasa va ku Lord you are worthy.

ba endla foundation ba tlhela va ku endlela xitendara xa tombstone mahala lapa loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzeni hospital Polokwane na le Solomon Day kasi u nga va fonela loko lava tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327 loko la kuma catalog na ti price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va tombstone ta xiyimo xa le henhla. Gazankulu Traditional Shop leyi kumeka ePhalaborwa kasi vula ku valiwi Traditional Shop yi kumeka kwala Giyane laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga, vaprofeta na tibishop. Hi xavisa beka mina, mthabalisinde, mavona, hoza hoza, mrumele.

re simolola mixa sa family ringa kahle la ka khumenwe enhla ka nhloko abona ku hetelela gospel top 20 Africa Tsonga ka madembe ya sukana labo tlatsuwa kahle vele ka shongwe and kupuka seven group of ones leswaku khetha kuti ufuna ku enzani Africa Tsonga kunjani side le area audio streaming at www.chisarfamily.co.za alimpopo ampumalanga northwest Gauteng province na swinga swa swifundza ni jara balanja mixeri famba swinga vele ku ya fika le ka vona khumembe va ka ku save kahle vuna ka bya ximoya le ka madembe ya sukana la cancele yes se xiluva ku sukana ndawe le tiatra ka nwamatatana RDP va komisantsa leswaku vile ku yingisereni eka madembe ya sukana mutava tiphina kahle vuna nga a bya ximoya ha khansa mani loko mukamukateka hambi mikote ku ya kerekeni kumbe xana miyangela kambe ka ifambisa sweswo Afrika-Dzonga eka madembu ya sukana namuhla ehleni ka vuna nga bya ximoya.

Petro, Petro, Petro. Aïe, aïe, aïe. 1920.

vhela shani vhavisa leswaku loko ni sweka wuxa ku tshikani tihuku ku tshikani mabati ku tshikani timbyana lexi ni tshamelaku xana na ha xi tina swi lava ku famba ni ya kamba njhe ni ya kamba ni kusani na n'wini.

0: Alright ke risimura kahle nje rifiri nga fikar kata kahle network njani la risimura kahle kama na kusaka Joaquin makwa kwa mbate kungina wako dadinyo risimura kusasa kusuna nisimura kahiko bangisoro mina kwa kwa kila miriko maka miriko miriko dipine nishuna nene tisimura tinga mnika tona 30 naro nje tita kungina tulu mana michi la njala yoya leyo risimura kahle nga mnika rona kusaka Alberto Micheka pakuru mwashim beula simra kata sna ringa zer trinda karshi yenge inkwasu ma bulu nje njela leer simra kata sna ringa na mchini ingwan yek na zika sna inu wati bana mchini a slow motion mwashim beula na wa simra kata sna sna na kese sna na banks romina tsamba ku hayi komi talking jongo kutsoko tsala mga ko vele njela lele ibikeni mnika kahle ke risimu kusaka lojala Fernando Shiburu njela lele yaner mnika kahle wizima suku pata kumeni boku hayi kona wanavela baku chaba kubeleka kahle kahle bitara risimu baku chaba kubeleka ritsarasu shwezu ni njela lele risimu nungwande nga mnika rona risimu kahle kusaka Joaquin makwa kwa risimu kahle pata kumeni boku rina bakuri hayi kona Dadinho, porque hey, Dadinho, para o Zamin com Laia, Chitanda, então eu leio, vazamos com Dada de Jinalexia, Chitanda e Cheso, Namvona, Plaja, Namvona, Maluana, Checo, Namvona, Wina, Mr. Fee, Namvona, Namvina, Inocet, Simangua, Namvona, Namvina, então eu leio, Macumembir, o time de Vele, com uma casa equina. Como que se cavarlia ya no no no achi tsusha mixoro mina ngara wal kansa ka weja jale ri ara balanjo ku bakahle ba nsile kahle nkar sokna menta fon rima mendimu ndimal sokno ne gimata kahle cavarlia ya malungara warlia yenaru nje di cavarlia naru icona etlemlo dj talanzela no no morning beds tsiyara sana sona seso tisirisana sweswo hi ndlela yeleyo eka yi famba njalo vhele eka yi sirisana vakulu vana va munhu va tsemana na nhloko ya njiya hi swo sweswo ndlela yeleyo khiso swinene ka siku ra namuntlha ku va kahle ha ha ri swin'wa ni ri alright hi ndlela yeleyo a yi va ka famba sweswo ma swi tiva ku nhlokomhaka yi va yi ri koho eka siku ra namuntlha yi ta va yi ri kona na ka siku ra namuntlha swa ku no hi ta twa ku n'wina kahle kahle mi angulame ku yini ehenhleni ka nhlokomhaka leyi nga ta va yi karhi hi bula hi yona njhe hambiswa swi netiweke na yo hi tikholelaka mativa hi ta vona ku ri no hi ta va kha swi tirhatirhisa ku yini hi ndlela yaleyo Denzet EJ Magoda Mfukile Vhele na mvona na n'wina hi basa na mvona ku hanami ka ko vhela hlayisekani swinene na n'wina vangiseriwa mina hinkwakwa ku la mina kumaka Meriko ka misho wa siku na namuntlha kahle kahle kwala xikarhini ka vusiku vhele hi ndlela yeleyo va ku ri hei hayi kona hi na n'wina mani a ku etleliwi hi ndlela yeleyo ni khesina ni ri a yi vini karhi hi ri na radio ya hina xirhandza hi ndlela yeleyo va kha hi bula hi kota ku va ni vona ku no swilo swi tshama kahle le ka radio leya hina leyiwani hi va hi karhi hi famba hi yoho hi va hi tirha na vona vakulukumba lava vhele hikulo ku nga ri na n'wina a ku na radio hi ndlela yeleyo i radio hikwalaho ka n'we keso swinene Jisara FM i Jisara FM hikwalaho ka n'we all right kesini mona yi ndala na vuya na nhlokomhaka ni ri
1: CTM ni popo yellow sticker priceless. Shishika xa ku fumela eka CTM. Hi chichile mitsene 50% off. Hinkwaswo leswi nga na ti-price tag ta yellow. Swi chichiwile loko u xava u kuma bazela kwalaho. U boxa baloni u winela kwalaho. U suka hi ti 22 May ku ya fika loko n'hweti yi hela. 50% ina u twe swona. CTM big saving more style. Swi kumeka eka CTM lipopo ntsena.
2: Yip yip hurri! Tlangela 30 wa malembe na la dumadweke ya Namalamulele. Hi mintsengo ya le hansi hansi ku va hi khensa vaseketeri va hina ku va mi hi seketerile 30 wa malembe hinkwawo. Tikumeli IBR roofing shade 0.4x6m hi 369.90. Active white cabinet combo leyi fambaka na cabinet basin na xivoni i 1299.90. Kuma econ ya 12,000 BTU hi 5,399. Tsutsuma sweswi hi ku speciali xi ya fika 31 May 2026. Na tuma! Way save and score!
3: Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu. La va na individual plan leyi coveraka munhu wun'we ntsena, yona i hakela 60 rand, i kuma 10,000 rand, 8 rand, 15,000 rand, 100 rand, 20,000 rand, 140 i ti kumela 30,000 rand, 100 rand, 20,000 rand, 140 i ti kumela 30,000 rand. Kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya nghina ka 64.

0: siwa na nwina va tikereke ni na swona swa nwina ti oil ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe. U nga durheliwi Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli va kumeka njelele edupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Pulukwane na le Solomon Day kasi u nga va fonela loko u lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga whatsappa tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla
1: Kesi swinene yone kesi swinene timhaka ta makete ndlela yaleyo nkarhi wa kokhoni kumela ka 10 timinetse vhele leti hi ti kolotaka ku ya ka wari liya mani loko nkarhi wa wari liya yan'we ni kesi swinene va ntirho mina nkoko ku la mina kumaka Merco vhele ndlela yaleyo hlani favor mpfukile vhele Rachel Rachel mpfukile ni kesa ku no ni tshemba ku na n'wina emi right Rachel tshemba ku mphini mi le ku tiphina swinene ku harana inogonogo ngona wa xintshuxo vhele kwalo ka nogonogo ndlela radio ngona xirhandzo xa Sarafa 106.0 MHz tsame kahle kona kwala nje mina ngwe ta vakarifa msa xintshuxo vhele ndlela hloko maka iko na le ba kutiva ku iri rhandzi munhu leri andra kuri no kuma ku hanya na munhu mara mulo a u yingiseli wa nguhlupha ngomgo fude loko ofika helela hi ntirho munhu kuma ku ka un'wana u hela huma na le ndlwini loko a ri wa xisati huma ndlwini a tlela ka endle yin'wanyana loko ri wa xinuna vhele u kuma ku hayi kona se yi sungula ku n'wi kholela laha kaya lani u nga ha twisisi nchumu ku nga handleki.

0: chumu la kaya eshoka wa lam na kutana ritna rungura kusuka kaya indlela yele kuba ku rhandza munhu la kuba ku oneke yini ka rhandza la indlela yele kumba ku loko mirongo sa timti taniani akona mavabyi akuna nchumu xi nga koho mara ntsena hi ku ntirho wu heleni ka papa wa muti mi kuma ku se mi sungula ku cica tikamara un'wana ya nghena tlela ka yin'wana un'wana a tlela ka yin'wana ku vona mbitsi hi ndlela yaleyo hambi yi hambane na yena still wa ha sala n'wi hlupha high and low hi ndla leswo dlingarise ku va n'wana wa wehe hi ku ve i nuna wa wehe hi ndlela yaleyo ku va ku ndlekele yini laha ya 060 8875942 hikokwalaho ka yini ti va ti xanisana hi ndlela yaleyo nako xi va xivangelo xa kona hi la ku tiva xona nako xintshuxo ku nga va yini loko se mhaka yi ri hi ndlela yeleyo loko ri n'wanuna a wa ha n'wi twisisi ngami ya wehe a n'wi twisisi nsati wa wehe ku kahle kahle fana baleto yini wa zama ku swekela wa zama ku hlantswela kambe ke hi mhaka ya ku leswi wehe i lavaka swo a swa ha ri kona ka yehe kuma ku a ku ri ntirho nkarhi wun'wana kuma a ku ri yena ku pfuna swin'wana na swin'wana ku se a vutomi libindza se kuma ku hayikhona se wa n'wi jikela ba tin'wana ta wehe loko ku ri wehe wa xisati kuma ku hayikhona na wehe a wa ha lavi ku twa nchumu xo huma ka yehe lowu nga nuna mara i ri mutini wa yehe ala tlhelo tlhelo u cincana kamara u ya tlela ri wexe n'wi siya ri yexe hi loko se swi te yini kwalaya nakona hi nga yi solva njhani ri ve ri rhandzi munhu ri ra kutani 060 8875942 na ku hala ka TikTok hi Mr. V minjhani. Hey, Mr. Vim, right? Eva Miela, Mr. Vim, the Lele, Kualaka. Oh, why me Miela Mara now?
1: Why, you mean you met a winner?
0: Kalam Kum Kanim Samula, not on Naban, but Samala, Mulongo, blah, blah, blah, yes.
1: Oh.
0: I tell you, me, I'm glad I'm going.
1: No one,
0: mi kuma ku nkarhi wun'wani nsati leyiwani hi yena a mi provide nkarhi wun'wani a mi pfuna ka swo tala se mi twa mi olovela ku tlula mpimi se mi kuma ku ntirho lowu wa n'wi helela mi kuma ku se swilo swa ha fambi kahle a nga ha koti ku mi pfuna se mi sungula ku va mi nga ha n'wi twisisi straight loko a vulavula hi xiwani mi n'wi naki no n'wi naka ivi na n'wina nkarhi wun'wani mi kuma ku ku hela ntirho ka n'wihi ivi se seni mhani loyi a ni sungula ku rhandza ri kona ri tsekatseka loko mi vula lexi na yena i rimeno loko mi ku 1 ya ku 3 swa ku i japa 2 a ya ka 4 hi ndlela yeleyo ivi ke a hela ncana kamara a kha a tshama na n'wihi kwala mutini wa n'wina hi ndlela yeleyo ka wun'wana u phamelo wa mi phambeliwi kha ku xava a ni se ku va kha ku tirha ku xava yena swakudya n'wina mahari ku tirheni vhele swi va swi kha swi vanga yini na ko hi nga swi sivela njhani
1: sweswo DJ ku sivela swona a swi olovangi hikuva swi onhe hi government ma tshama na munhu DJ ma tshama na n'wansati a mi endlele protection order mi tshama ka yindlu yin'we
0: se government
1: a mi endlele protection order mara mi tshama na yena eka yindlu yin'we
0: ni vulavula hi ku a ko na protection order n'wansati o suka a tlela ka karhumu yin'wana mi kuma nkarhi wun'wana na n'wina mhani loyi a ma ha n'wi cheki sometimes mi vuya na swigangu kwalaya mutini a ri koho yehe hi mhaka ku yehe a nga ha ri
1: na yi twa topic na yi twa mhaka yaleyo se mara rano niketa ku niketa xikombiso xin'wana ku ni ku ma tshama ku na mhaka leyi wa wasati vhele swa endleka minkarhi ya ku tala mi kuma ku nkarhi wun'wani ma tshama na yena mi a mi endleni na protection order mara mi kuma ku mi tshama ka yindlu yin'we leyiwani mhaka yi soe DJ ku pfuna mhaka leyiwani loko se swi fikelela kwalaho swa ku se ku hambaniwa nkarhi wun'wani ku nghenelela swa mintirho swi kuma ku n'wina a ma ha ri ku swa ntirho swa leka na yena halawani Afsa endi swona nga hi supportisi swona ndlela ndi ya mina ndi vona ku tani hi loko swi fika ka xiyimo xexo loko mi vona ku anga hi supportisi swona nga hi mpfunisi swona leswa tani n'wansati tani loko a ri n'wansati a helele hi ntirho loko n'wina mi ri n'wanuna mi fanele mi swi amukela n'wina mi vona pulani yin'wana loko swi ta hele ka n'wina ni ka n'wina vona ku n'wansati wale wa vona ku swa ntirho se swa ha endla entikahle swa leyi ka DJ a n'wansati waloye
0: loko ni fanele ni vona plan ya mushaka munhu so
1: plan leyi fanele yi va kona i ku va n'wina mi vhe mi swi vona ku n'wansati loyi wani a hi n'wansati loyi hi nga ta tshama swin'we forever n'wansati loyi i ta ku fambeni na nuwana
0: phela munhu loyi hi vulavulaka hi yena mi kuma ku
1: nkarhi va mi nga se lo vona loko
0: munhu loyi hi vulavulaka hi yena mi kuma ku mi tshame nkarhi wa ku leha swinene mina vana swin'we mina vana swin'we se mi kuma ku na vana mi kuma ku se ku byeleteliwa na vana ku munhu loyi a nga ha pfuni nchumu la kaya laha mi kuma ku na vana futhi loko ku ri vanhu van'wanyana entsena mi kuma ku heyi se swa tika swinene vutomi bya kona mi wo hanya n'wexa ku va hi ku mi tshama na vana na nsati kwa mutini n'wina mi hanya xa magezi mo ti bondela
1: se swi fika kwalano swa ku no ku se mi ti swekela DJ u fanisane ka vutomi lebyi hi nga ka byona a swo lava leswi swa ku se u sungula ku caca nsati u sungula ku n'wi holovisa wo n'wi tshikisa sweswo loko se n'wi tshikanyana tin'hwetinyana loko se n'wi tshike tin'hweti letiya u continue u ti endlela sweswo a wu ti swekela ku n'wi tshike ni vona ku xi se hi khalenyana se hi ko se u nga ta vitana vafemeli mi ti nga hi xifemeli ku ka ka ta mina i yini mhaka leyi yi nge le ku hi holoviseni laniwani i yini kahlekahle ni lava hi ku ri na vanhu va femeli ku mi kota ku yi sota kahle ku yi kota ku solvhiwa mhaka leyiwani xa femeli ku yena a kota ku vula ku i yini lexi n'wi endlaka ku hi separata se yena a ya tlela ka rhumu yin'wani se yena a nga ha lavi ku mina yena hi hlangana hi fanele mina yena hi hlangana khixini
0: ivi ntsena yena
1: a nga ha swi lavi hi leswi
0: ivi loko mi n'wi tengisa ivi ya ku hayi mina ni nge swi koti ku tshama na munhu a kha a nga tirhi a nga ndli nchumu la mutini mina ni fanele ni sapota n'wanuna mi
1: ende mhaka leyiwani ixi ya hlupha yi kona ya ndleka yona ixi ya ndleka loko se swi fika kwalana ku mhaka ku a nga ha tirhi ma vona loko ku na ti-test tin'wani hi ta na teta ku fanisa na to loko mi na ku vona ku n'wansati loyi n'wi straight wa kuma nkarhi wun'wani u kuma ku ntirho wu hela mi kuma ku ende ntirho walowo wu hela a ku ri ntirho wa mi ti byeku wu nge heli permanent wu hela ntirho mi tshe mi khoma hi mavabyi
0: no la a mi se khomi mavabyi la ma ha ri munhu mi nga va mi ri nkulu ntsena mara ma ha ri tiyelini ma ha ni hi ta ku mi nga tshama na n'wansati kamarini se mara mi kuma ku hambi ma mi ri ka kamara yin'we a nga humangi mi fingenela kumba wun'we mara mi kuma ku nkarhi wun'wani sweswiya mi nga swi vula laha xikarhi ku ri na phepha la mi ta ri khumba phepha reriya
1: nge ri khumbi ku loko wo ri khumba i jele ntsena vasati va masiku lamawani va tshembisi swona se ku va ku wena u tiyisela minawu ya liya u nga ta vi nyikiwe yona until yena a ku tshuxa
0: why va nga vuli ku protection order yeleyo yi nga ngheni kamara yin'we yehe a fane loko ri ku na protection order yeleyo a huma ya ka yin'wani kamara kumbe a ya ka ka vuhoki why still a hala fana a va na mina mibedini wun'we ka nkumba wun'we na phepha why va hoxa phepha lero ri hi lwisaku
1: mi nga tsela mi ri ka rhumu yin'we DJ
0: why phepha ri nga vuli mina ni ri why ri nga vuli ku ni ri why ri nga vuli ku hi nga fingeneli nkumba wun'we i lava hini laha ni nga koho a ni vete a nga na a nga protection kasi protection order
1: ntsena n'wina mi nga n'wi touchi
0: yena touch-a mina
1: ntsena n'wina mi nga n'wi touchi
0: oye a ni touch-a yena I want to touch. Pela la evulavula henuna na sati lava nge tirisha mina xa we loko anga lave mina ngu thacha na ye anga ni thachi nako inga pfule ri vatirinwe kumbe na jarata inga ngheni jarata rinwe hizo sweswo
1: DJ nuna na sati matawa ri yini loko xa mina xa we
0: eh
1: se minge ngu arisi kwa ka xixa ye
0: na arisa hi ku sweswo ana ngu lave
1: ke
0: afambe afambe ke na paper
1: ya. Ngwa ngula uke humani mfamba.
0: Ni yokuyi.
1: Ngwa ngula uke humani mfamba wa mesa ngwini.
0: Ukuyi
1: ngula humani mfamba.
0: Apa nkombi na awan nkombi lo na holo ngongo.
1: Ani ngwi na ngwi pane DJ. Ona ni ngwi na vanhu vambiri mungere ku holoveni. Ndo vakanga switwisise ku swan'wana u kanga halavi ku n'wana.
0: Yena a mina na yena hi nga ku holoveni. Yena nga ku holoveni. Miyani holovu na yena. Ni nyanya hanyele ra ko.
1: DJ yena anga ani DJ yena nga mudzonga nga hamelavi. O endla swiendlo leswi n'wi
0: mihleketelaswiendlo swa yena ni swi lavi laha ka mina
1: vona swiendlo mara na a nga mi hlamuselanga nga ha mi lava mi ta mi n'wi byeli ku loko swi swa we famba hikuva na ha ku lavi se n'wina mi ta fane n'wina mi famba
0: ni ya kwihi hi la ka mina lani
1: na yena hi le ka yena
0: mi nga ni komba vito ra yena ka swikhorokhoro swa maphepha ya muti wa mina
1: mara xa mina xa wena ni
0: a hi sayina nge helo leswaku xa mina xa wena ho ti vulela ku loko vanhu va kha va tshama swin'we ku hi leswi va nga fanele va hanyisa xiswona a ni sweswo swo sayiniwa leswiya
1: kasi mi tshama na hi munhu lowi va DJ kasi mi tshama na hi munhu lowi va mi nga n'wi lovolangi ko va ku mi endlisani vana ntsena
0: hi tshama swin'we nsati wa mina
1: or ku mi n'wi lovorini ke i xa mina xa wena
0: ni sayine na mani
1: a swi nga ndleka loko mo se miya mi ya lovola hi DJ kumbe mi cati na munhu wolowo swi nga ndleka se mi fika mi sayina laha ku
0: a hi sayinanga swa ndleka hi ya sayina mara a hi sayinanga
1: ya mi sayina xa mina xa wena loko ku ri sweswo ke
0: wa
1: n'wina ke i to ti humela a ti fambela ke loko ku ri n'wama ha swi twisi i to ti humela a ti fambela a ti lavela xitandi xa
0: yena no ni karata hi leswaku ye i na phepha mina na ali ni n'wi lovolini yes mara a ni sayinanga sweswo swa ku xa mina xa wena hi na vana na yena yena a landza tipapiri a fika ri vekala xikarhi ka mibedo wa hi tsema hiphinani hi tsemaka hi tsemisiwa hi phepha ye loko a la ta ni khumba wa ni khumba mi loko na ta ni khumba na aleliwa na phepha leri a ri vuli hinkwaswo ku na mina a nga ni khumbi yena ene hi nga ngheni ka mara yin'we a nga ngheni kamara yin'we
1: phepha lera ri fevhe ra yena a ri wani
0: okay se
1: phepha lera ri va ri fevhe ra yena a ri wani n'wina a ri nge mi fevheri
0: se mara
1: why mi ri nga ni fevhe n'wina mi ya pfula ra n'wina ra n'wina ri ta fevhe ra n'wina
0: a ni protection
1: n'wina mfumo mi ya pfula ra n'wina mi ri ta
0: ri n'wi protecta njhani a kha a nghena kamarani yin'we na mina a fikumba wun'we mbedo wun'we a ri n'wi protectangi sweswo se loko no pfuka ri n'wi tlimbini va ta ku yini kwala ni ku mhe ni n'wi kuma ivi ni tlela
1: ku tlimbi va ta mukhoma suspect ya ku sungula hi n'wini
0: hi mina ni nandla yini
1: ma swona suspect ya ku sungula hi n'wini
0: a ni kona mina ni fambini ni tlimba ni famba
1: or ku mi fambini swa mara loko mi fambini ku fambini mara nandzu ta hlaya ku nguna suspect ya ku sungula
0: suspect ya njhani kuve ku lani a ni halani ya kona ku na vanhu na a ni wo famba ni fika ni tshama ndzi ri na xinhoveni phela
1: hambi DJ hambi mo va mi ri Cape Town yena mi kuma kule lipombo kumbe le kwihi loko n'wina a munhu loyi a endlekeriwa hi xo biha suspect ya ku sungula hambi u nga ri n'wina suspect ya ku sungula hi n'wina vhele ma yi ta huma yi lava n'wina hambi u nga ri n'wina
0: loko n'wina
1: xin'wana na xin'wana xo biha xi nga ta n'wi endlekela hi n'wina va blame n'wi wa ku sungula
0: se loko n'wina ku lova n'wina hi ndlela yeleyo yi ta huma yi lava yena
1: wo to toka valahle kuhakuha loko va ku lova n'wina ku hari xiaendleka
0: se why yi nga lavi why yoho yi nga lavi n'wini ye heaven
1: yi nge n'wi lavi n'wina fambe mi ya pfula phepha ra n'wina ke na mwana fume mapula pepo ramwina deri nga tafika ari fefa ramwina kuna kumwina milo wata suspecta ya wakusungura
0: pela pepa pela pepa aruvulu kulukulu alova ya wena mm-mm
1: eh hey, mara ilongo aruvulu shayashe DJ mara suspecta ni kuna investigation ilongo se muna lovi
0: oh so why wa suspecta mina yewa ngang suspect loku lovi mina
1: yena
0: why
1: DJ matau sinja na watu potu para wose sifika kwa la
0: nivula sonu kwa why
1: yo so so anu mwina ni
0: ani lawa kutiva kwa why
1: so fansana mwina so so you want example hindi eh
0: why? Say na kwa lano.
1: Mwoy tikisa magare miti waka ase DJ.
0: Ano iti mina na
1: wuti. Tikisa magare miti waka ase.
0: Na wuti wako putra juwele. Mina anu tivi. Mina anu tivi. Mwoy
1: sa shukupa. Enda sa shukupa. Mwoy
0: karata.
1: Ni
0: karata
1: eki. Ima 50-50D.
0: Mwoy wana 50-50D
1: ayo inga die.
0: Ni karata eku. Itama njani na munu andzini mitlana kumba mfingana kumba unwe mbedwa unwe rivati rinwe midiple diri inwe loko vukoro ho tsiki phemela hala unkhumba inandu ayiko
1: eh 50-50 de nga pasisiva
0: mm ayika mina alright, monitor a monitor slan na vuya ka nwina relax nya eh slan mfukini
2: aye DJ
0: mfukini
2: mfukini minja
0: mfukini nwina vako kwala na misa mhambana ngu nwina ndivula ku mhambana
2: ngi sanga le yatika nyane DJ
0: mm
2: loko ri so DJ hi lava hi languta hi ti-dimension tinharhu kumbe maybe four xo sungula DJ loko n'wanuna a teka a fanele a rhanga a cheka ku ri teka munhu wa njhani swiendlo like a wo rhwala munhu i fika n'wi veka ndlwini nga n'wi tivi ende hina vavanuna hi xitalo a hi fanele hi teka vanhu lavatsongo ka hina a ni swi fanele swi sungula kwala before swi ya leyi sharp niteke munhu loyi hi ringanaku loko hi ringana mina munhu loyi swo boha loko ni helela hi ntirho a ni siwa ntolo i ta va se mina hi tintanga xixin'wana na xin'wana lava ku xi endla ta xi endla a nge ni hloniphi na ku
0: na mito twanana ni hi leswiwana ni a hi nge hikwala kanta kombisa hi papa va nga va kula ni loko ku ri ku va hamba va kona hamba va nga ri kona problem mara i ku va kulu vatswari n'wina kwala kaya right va na mhana ni ri i kuma ku papa va helele hi ntirho i khale loko timali ta ha ri kona swi ri kahle swidyiwa swinyovunyovu yo hala na hala swi va kahle na xitafulana va xaveriwini a xi va landza kwale vrandini kwale robeyilini kumbexana kwale robeyilini maso se hi ku mali yi hela mhana n'wina ku lami kuma ku va huma kamareni va tlela ka kamara yin'wana loko papa va ku hi zama ku vulavula yini va hlaki nyanga tsiwa hina a hi rhandza ku nyangatsiwa hi munhu wo pfuka a tshama kwala
2: swiaari kona kwala
0: vakulu va kulini vatswari hina hi nge ti tani mara ku halweliwa yini kwalava va ngo ti tshamela i ncini xi xikulu kahlekahle xi endlaku ku munhu a sa huma kamarini ku tshama kamarini mi ti tshomela mi ti bulela
2: misoi
0: xa yini ni endle yini hikuva ni ku hlayisa
2: rhandzara ha ri kona
0: mi loko xikhomela lexiwa i xa yini
2: khomela rhandzara ha ri kona sungula kwalani a vavasati va ku tala va na swikhomela mi la hina vavanuna hi na swikhomela sungula kwalani DJ mi ta kuma ku papa loko va ha tirha kahle swin'wana va nga swi endli kahle
0: no nkarhi lowu nkarhi lowu a va ha tirha a ku swi ri kahle na loko va vuya mali va kuma timali ta vona a swi ri kahle swa hombe ngopfu a ku nga ri na nkinga nkinga hi laka ku machakura ya hela laha
2: loko se ku hela machakura ivi munhu layi a nga handli swona movha mi swi tiva ku vhele rirhandza ri nga ri kona i tshame na hi ku vhele i twa ndlala munhu waloye
0: se sweswiwani hi ku mali liya yi helini vana hi kurisini i va dyondzini why a kucetela na vana ku va nga ha ni twisisi mi ni nga ba vona
2: So solution leyi nga kona ku lava loko ku ri i vanhu lavakulu ku fanele ku kumeka vanhu lavakulu lama nga ta tshama na va hansi ivi mhaka leyi hinkwayo yi hleriwa kahle ku ri okay swi ku endleka so na so na so na so and n'wamuzamani a nga ha swi endli leswi na leswi na leswi na leswi so loko swi ri so hi ta endla yini ku lowu muti wa mina ende hi na vana so loko ku ri i n'wansati a nga swi laveki ku phamela lowa n'wanuna hi mhaka ku se a nga ha tirhi hi yena a fane a huma lavakulu va ta tshama hansi loko hi fanele ya ndhuneni kumbe hi hlanganisa na vavukosi hi tshama hansi na vona hi hlamusela na mhaka leyi so loyi a nga ta dya hi mhaka hi loyi yena a ndlakwini lai a fositela ku ri no mani wa na ku phameli mhaka ku se a wa ha ri ku tirheni a fanele a vona ku lai u huma njhani ku ri a nga xanisi xikhalabyana xa vana
0: kuma ku mitetaniwa mahari jantiyela mindoda kahle kahle maha dinga ku fingenela nkumbana wa ka mhani mara mi kuma ku a xi humini nhwenyana xi humini xi banani xi titlelela ka kamara yin'wana ene yi nge xi touch loko ku va
2: naloko
0: xi ri na nkingai
2: i tsutsumela ivita va ka voho
0: loko xi ri na swin'wana swi nga kona nhlokweni ya xona xi vuya henhla ka wehe kuve hi ku ha ha tlele swin'we kamarini i si why mara
2: loko swi ri swo a swi lava ku miyele DJ ive i tsutsuma ya vita va ka voho ni tshemba munhu waloye loko a ta la mutini i ta na mazinyonga i landza mazinyonga mazinyonga ya le mutini a fika a va byela va ta ku hlanganiwa loko ku ri swo tsandzo layi a fa a hamimisala mi ti vonela swa n'wina before swi ya kule maku loko yo swi khometeka a ni ta rhanga ni n'wi tshikanyana ni vona swi nga hetelela mi kuma ku se ku na ku dlayana maswitwisisana ku na ku banana se munhu a kuma ku layi a nga hanyi kahle so simple thing loko munhu a sungula ku hanya hi ndlela yaleyo wo vhe ri songa ra ha tsakama ri nga swi oma ri ko cause loko ze ri oma i swi tiva ku munhu waloyi se ku khandziye nhloko like ku za ni vulavula hi munhu lowutsongo loko na ha sungula loko na ha sungula mhaka leyi ku loko o teka munhu loyi ringanaka na yehe lai hi xitalo i ta fikaku ndlela sweswo so i vapapa hina khale na kokwana va okay loko va lava n'wansati a va landza munhu loyi a nga lowutsongo a ka voho cause va swi tivaku xin'wana na xin'wana va xi vulaka i ta swi kota ku la a va yingisela layi a va hlonipha so mina u ya ringana hi ta yingisela na yini sweswi mali a ya ri kona leyi nga ni tisa so mhaka hi yaleyo ande na mhaka leyi n'wana ya ti-protection
0: tana na
2: mhaka leyi n'wana ya ti-protection layi order liyani yi so loko wena u famba i ya tsalela munhu un'wana protection order like a hi ngo papa va mama va tsalele papa protection order yi suka protection order from ka magistrate yi vuya kwini yi vuya mutini ku papa hi leyi protection order wena a ya ha lata ku vona kusuhana na n'wansati loyi xilo lexi hina lahi vanhu va xinuna na hi xi onhaku i ku loko n'wansati loyi a se a tswala a bohlini wa vuya so ya rivala ku no man munhu loyi i tshama ndlela protection order ni n'wi teka simple ni n'wi amukela ma ni twisisa la a ni fanele ni veni ala ni ku wo wey ndlele protection order la a na ha ku lava kusuhana na mina so hi ku hina vavanuna e a ni tiyina ku njhani ya n'wi munhu hambi a ku ndlele protection order loko beboni loku teni wa ta
0: vele n'wehe a mi nge fani na yena n'wina mina rirhandzu yena i pretenda rirhandzu ka n'wehe why loko mali yi helini ka n'we a dya hansi
2: hi leswi hi vulaka swona swi leswi ku la hi swi ndla swi olova mi nga fositeli swilo hila sweswi ku fositela wa ri vona ku rhandza ri kona
0: ni endla njhani
2: swi vona ku munhu
0: loko se loko a ni endlele sweswo hi loyi a tlelaka kamara yin'wana kumbexana a tlela na vana a ha tsakama a fana na vafelixiya mara mina ni hleketa yini mehe loko hi ya suka a tlela ka kamara yin'wanyana i ri mehe ni sala ni swi hanyisa ku yini laha ku ri ka kha swi vona ku ni titana
2: so hi leswi ni zamaka ku vula swona ni ve ni ri songa ra ha tsakama ni landza mazinyongo wa yehe ni landza va ka voho ni landza va ka voho loko ri lovelanini ivi hi tshama hansi hi swi vulavula hinkwaswo xikan'we loko swi tsandza a swi tsandzi loko swa lunghiseka swi ta lunghiseka ma ni twisisa a swa zi swi lava u ya le i landza va ka voho loko ri loveriwile landza hahani or malume malume mhaka so hi so hi so xo malume anu murketela mhaka so hi so hi so sweswi ku mana atirise ku ndleka sona sona so se ni swi endlisa ku yini n'wamuzamani endla so ivi vakulu va ti hlalula n'wamuzamani a ti hlawulela a ku
0: mi kuma ku lembe
2: me loko ni endla so hi loro
0: mi kuma ku lembe hinkwaro care ku hela na xirimela mi kha mi finganela na hinkwala hi mhaka ku na xiphepha na xikarhi laha mi nge n'wi khumbi n'wana wa vanhu a mo twa mi navele mi n'wi navele kanjhani ku va mi nga n'wi khumba never
2: or maybe we loko u swi lavini waya a kamarini ya yena mara hi loko a swi lava like a nga swi koti ku ta kamarini ya we cause wa swi lavi cause a nga ha ri na ntirho so simple thing rigogo or fanele risonga ri ha tsakamo famba vita va malumbani loko va nga ri kona masiku lama mina tindhuna islaye mina u mhala ka n'wamitwa loko swi tsandza mutini ya nduneni or ya hosini hi swi teka hi swisongasonga hosini hi laha hi nga ta kota ku before swi fika na le khoto before swi fika na le ka ti-protection order swi fanele swi sungula kwalani
0: mara
2: loko mi swi yimela swi ya leni aleni dgxi ya ku mi hlupheni
0: a ni yo huma kamara a tlela ka kamara yin'wanyana no hlamula loko ni vuya se loko se ku fika nkarhi wo loko fika nkarhi wo khuzela hi ya tlela ka kamara yin'wanyana mina kumbexana i vona ku ka hisa loko ana ti nga ri kumbexana i ti nga ri ka hisa nga nkarhi wa ximumu leswi xixika xa fika yini yini ku xa hindza hi luya munhu a nga ncici i tlela kwini mina sarisa sweswi
2: i ri nyaju DJ na maturity kuze ni vula ni ku loko u teka i fanele languta ku i teka munhu wa njhani sorry
0: se loko
2: nofane i teka munhu loyi i swi tivaka ku u mutsongonyana ka wena munhu loyi a nga matured enough wa kota swi kota ku handle situation
0: ku endla vo valava a ho teka vanhu lava va ri nga hi ringanaka na vona ku endla vo valava va nga vatsongo ka hina then
2: maturity maturity hi loro munhu waloyo like a nga swi lava ku cinca se a fambi ze ni vula ni ku a ku vitini lavakulu ivi hi vulavula ku la yi nga ze yi sale na le ya ku ku ta ze banana kumbe dlayana loko ni swi vona ku okay munhu loyi vhiki leyi a nga tlelanga ku na leri taka ende nzama ku n'wi hlamula maybe ni hlamulela tlhelo no mani a mi ri ni vita lavakulu simple hi ndlela yaleyo ende lavakulu hi vona va nga ta hlula mhaka ku mundzuku va nga ta ku hey we cece n'wana wa hina loko va teka va veka laha ku mhaka hi leyi na leyi na leyi na leyi and munhu loyi endla so hi mhaka ku mendle so so loko ri so hi ta endlisa ku yini so n'wamuzamani yi ta hlamusela site ra yehe and then kusuka kwalani ndlela yi fanele yi tekiwa ku ya mahlweni so like is either n'wamuzamani wa famba or n'wamuzamani a fanele yi a ti lunghisa a ni yehe problem sweswi
0: ey hi swaku nkarhi lowuyani a ota ku ka papa swimanimani ka papa amukelani sweswi wo ta ku
2: leswi hi vitiwa hi vito
0: famba hlamba milenge ku exiphayiphanini
2: ma swi twisisanyana loko wa ha swi vona sungula tani ivhi hi xi report-a ka vanhu lavakulu loko ri va kona hi ya nduneni loko ri nduna ya swi twisisi i jampa ya hosini sungula kwalani va swi vitana marriage council mi sungula kwalani va mi khansela kwalani loko swi tsandza hi laha nga ta kota ku nomana hi lori wehe n'wamuzamani nga na problem is either wa huma a ni hi wehe nga na nkingha laha famba yi siya o let's take vana vakulunyana va ta ti langela vana mi na ku famba na mani kumbe mi na ku famba na
0: lexi karhataka hambi vana vo va kha va ringana na mina n'wina va mhani lava va ncici vakokwani lava kuma mani swi tivi ku swi yini
2: ya
0: hi swona vulaka swona ku mukhalabyi wa vanhu i ta kuma kha a raseliwa manimani hi vona ku ve hi ku hala tlhelo na xikhadani xa mudende xi na yena
2: loko hi languta sayitini ra vanhu lavakulu vanhu lavakulu va na swikhomelo ngopfu va ta ku byela ku i ni xanise ngopfu i xi xo sungula va nga ta ku byela hi xoho xexe so loko swi ri tani loko swi ri tani swi laha rigogo ri songo ra ha tsaka mi ku munhu un'wana a nga hanyi ku vava handle ka swo hi ta hanya ku va loko no zi ni ku va ni ta ku tshikanyana layimani vona ku ta cinca hayi laha hi le rirhandzwini a ku khongeriwa munhu laha ani fane endla swi leswi tsakisaka hina hi ri two
0: phela n'we nkarhi wun'wani va vanuna mina rhandlera ra ku n'we n'wi rhandza ami swo leswi yangaka swona kasi voho va acta ku rhandza
2: so rhandzuri hi kambirhi loko yo ze hi va na vana swi swa ku tala swa nto swa ti endlekela hi ndlela yin'wana hi kuma ku munhu a nga n'wi rhandzi mali loko muzimba na vana hi lori ho fanele n'wi rhandza so xin'wana na xin'wana ho fanele u xi yimela ku ze hi vula ku loko ze hi nghena rirhandzwini ho fanele xi yimela loko ze hi pfumela ku mina tekiwa mutini loyi ho fanele xi yimela okay sharp na tekiwa mutini loyi hi lori xin'wana na xin'wana xi nga fane xi fanele xi ndleka ni ta endla hi lori loko hi tlela hi dye majakiti kumbe hi dya vuswa na chukele a ni ta tlela ni dye vuswa na chukele ni pfumerini kumbe munhu loyi na hey so hi ta tekana mara loko munhu se a sungula ku cinca so swi lava swi sungula ra ha tsakama rigogo so that's the only solution leyi fanele hi endla leswin'wana ha rigogo ri fanele ri sungula ra ha tsakama ni pfumerini loko hi lovolana mina hi ku hayi loko swi so loko swilo swi famba kahle hambi swi nga fambi kahle ni ta va ni ri na wena okay swi swa swi famba kahle a na ha ri ntirhweni and then wa wu cinca hi lori vele so hi lori wehe nga na nkingha wehe fane u famba mutini ni ta kota ku sala na hanya kahle leswaku n'wanuna a nga rili rilela ndzeni hi swoho swi nga ta ndla hi swoho swi ndlaka ku ri lahi a mimitini ya ku tala mi kuma ku sele vanhu va sati vavanuna va loveterini hi swoho sweswo a hi na vanuna hi rili
0: kahle
2: hi rila mani
0: a wo dlayeteliwa
2: swin'wana swa swo hi swoho sweswi hi vulavulaka hi swoho wa ku munhu u be heart attack kumbe be stroke hi mhaka swoho sweswi a nga rili rile rilela lavakulu rile rilela ndhuna a nila hi ya tela n'weti yin'wana na yin'wana kumbe lembe rin'wana na yin'wana famba rile rilela hosi hi byela ku e ku ndleka swi sweswo mta swi vona hi ta hanya na vavanuna
0: e ka tika ku hanyini vana va pfumele ku
2: vakurisiyela van'wana
0: vana va pfumele ku va hanyi va kurile hambi va ha kurini vanhu stile va hala ku bateto a wu madoda
2: va tani vutomi lebyi la elaka na ku tikela
0: i kuma xidalani hi ku n'hweti leyi nga hela a nga xavangi damani loko va suka mudendeni se hi swaku i fana ya i ta wutwa madala xi ta tshemba na mali ya xi tshemba na mali xi ku i teke mali i ndla swi swa ka n'wini a wu ndlaki nchu wa yi nga xavangi xeve n'hweti leyi nga hela
2: vanhu lavakulu loko va kula vanhu lavakulu loko va kula mihleketo ya vo yi tlhelela vuhlangeni like a va ha hleketi kahle so swi kahle ku vadyuhari loko va se va kurini ku va ku ri na wun'we wa le mutini loyi a nga ta kota ku okay loko va horini like a swi tiva ku lesi tekani vanhu lavakulu va holo ma 2000 something a swi tiva ku laka 2000 something leya i teka mali yo karhi a fika a xava xixevo leyi a va komba ku ni xave xixevo leyi nga ta sala yi ta va yi salele vovini
0: i kuma ku laha mutini hambi ma dyenda va ri vambirhi u kuma ku laha a fane a xava mugayo hi lowu n'we sata ni hi ya sweka hi ya sweka i fane a xava mugayo a xava xixevo ya mina mali hayi tirha famba yi tenga mulana
2: e plus vanhu lavakulu se loko va kule ngopfu va na nkani ku ze ni ku va lava munhu wun'we maybe mantsongo kumbe sesinyana a nga ta tshama na voko loko n'hweti yela a teka 1000 a va xavela swakudya huma famba leyin'wani mali ya vona va ta tivona va hakela swibukwani xa muganga va hakela swibukwani xa society leyin'wani va ti xavela ti-yogurt vakhegula lava va fanele va dya ti-yogurt va dya vo tibanana ma switwisisa
0: ya yoku ya mina sweswi a nge yi teki leyi ange ya mina ya nge yi teki le mbilini n'hweti leyi ya mina ya mina ni yo yi kulela
2: swi dlaya hi nkarhi swi dalani
0: ya ni yo yi kulela
2: lavan'wana e DJ
0: ya nto xigalani ku na hi a kule a ta kuma yena arezi MSV MSV a hi yini mahlweni ave se mbyela n'wana ku leyi mi nge yi khumbi mali leyi ni yo yi kulela a mi holeli munhu n'wina vhele
1: mhaka leyi no muna kona njhani
0: ni vula ku a mi holeli munhu ka vatswari kumbexani ka family midende
1: hawu
0: va ti holeli voxe
1: va ti holeli voxe
0: Yeah, I had a
1: I had a good one. Ito mwen mba lwe ato kwa problem go kwa kwe madi ya man. Se ich. Lago se suka kwa shatika.
0: Se logo ii.
1: Mwala makari inga kwa na baba. Eh?
0: Ano kulogo se nangu ta soko maka ke?
1: Logo. Baba mini makari inga wana kwa na baba. Eh kwa wakota kukuneka kwa makari wa. Era se va tu combeta va tanta ku ti se ben u se no ku no borwa na va ku tshinya ku ei ku na fika swi mo swa se xi mo de xwa xi fikini mara se si va ti combeta va ke va tsandeka ku xi tisela hikuva i xi mo de xa ku tika se xi nga fika xi nga va kona then ku nge tshami ku tsakwa mikarhi hinkwayo Se shi imone sha sha kutika hilish. Shi fiki. Shi daba bona sesi. Wati isera mara aya harukona mutina ya angi.
0: Oh, shi imo shi teke. Mwento
1: mwishika choku imkwa na laba ngateka. Wasi tiwa kukumasi kunga tafika na kunga tatika. Ya kusara kufani kuti isera niwa.
0: Kaseka se shi imo shi teke. Shi imo shi teke sa ikwala kama ala so.
1: E xi tikisela ka mali.
0: Ene mi kuma ku mali ya kho yi tsandzena papa yeye.
1: Mali a yi kona, mali ya hlupha, mali ya tika.
0: Hambi papa yena vo ze va huma mpandla va misisi yi basa.
1: Exi. Sa hlupha tija nkarhi nkarhi wun'wani mara na hina vavanuna yo va yo ti. Yo tindisa swo swa ku fanisa na sweswo mi ni rhandza ku byela vavanuna minkarhi ya ku karhi ku vavanuna a hi wiseni ku cheka swisuti hi taka vavasati ku cheka swisuti na ku saseka hi taka vavasati va nga na mugondo vavasati va nga na
0: phela i khale mi n'wi tekini ma phela i khale mi n'wi tekini ma loyi hi vulavulaka hi yena Mi kula swin'we mi khala bya swin'we mi tsala vana mi khegula swin'we mi kha mi tshama swin'we swi ye swa jika kwala mali ya n'wi yi nga helele va nge ti famba ya dya i wisa kulini
1: swiswo swi hinkwaswo DJ swi vangiwa hikuva u teke n'wansati wa ku kala nghondo
0: vona
1: u teke n'wansati wa ku kala nghondo
0: i khale musi mi tekini vana va
1: n'wi
0: vana va n'wi hi vana ma 40 something years vungana va fi ma 50 mara Me mulaki cheka ngondo sweswi. Pengu mi hava. Me hava n'wana. Me hava n'wana la nga na 20 something years. Vongwe na mbo 30.
1: Okay DJ, magare mi vulavula kune. Asi kuya. Sweswi mi vulavula ku swo swa malembe. Asi ka ti magata marenda swi swo swi fanisana na example DJ. Ni nga tshama na munhu 10 years or 20 years. Ni nga n'wi lovoli munhu luya ni kuma munhu after 3 days ni n'wi lovola kumbe after 2 months kumbe after tin'hweti tingani there is no such DJ swi nga va swi endlise sweswo a ri na vona na vana valava mara mi kuma ku DJ rirhandza ri vangi kona ka ndhawu yaleyo
0: mara mi va mi tshame malembe ma ku hindza 40
1: ku tshama na munhu DJ ku tshama na munhu na malembe na malembe
0: swi vula ku
1: a mi inani DJ
0: se swi vula ku rirhandzi ku kahlekahle ro hi roxe Iyo munhu ya kona na n'wi hi n'wexe mi wo davuka ku ri hava rirhandzu musi
1: mi kumeka rirhandzu that's why
0: Why mi kumetele
3: mavana? Ndzi kahle kahle DJ iku.
0: Why mi kumetele mavana mazimazima ku 7? Makula mutlhemi maisa xikolweni mi ri swin'we. Mi ta mi ta hambana sweswi loko mi nga sweswi mi nga kumeki na vana.
2: Mr.
0: Vin, come to
2: DJ.
0: Man, oh, awo famba va endla tela vana. Loko va ze va endla vana va va pfumelelani na munhu loyi va endlaka na yena.
3: Hi swo sweswo. Vona va enjoy swaku va zenda sweswo. Se munhu wa vona lava va nga rhandzi vanhu vo tani.
0: A vo swi enjoy ko ku ri ntwanani wa vona a ni va ha rhandzana.
3: Hey, leswi mi vulaka swona n'wina mi ku munhu waloye DJ va va va rhandzanile ku na pretend DJ.
0: Mara lavana a tibebi meka hi mhaka ku
3: ma swi tive DJ ma swi tiva mi n'wanuna ni vula ku munhu mi nga n'wi lava mi ti lavele swi mi ti lavelaka swona mi ti lavela masangu.
0: Mara ndzi tshama na munhu ku ringana 40 years laha a fikaka a ni jikela.
3: DJ mara a swi dedabayini ku munhu loko sweswa. It's a 103 years.
0: Ni karata ya sweswo mina. Munhu mi tshama tshame
3: rhandza I'm sure so sweswo.
0: Va tshame 35 40 years swin'we. Mara hi sweswo hi mahoku madala se.
3: Se mara na mama wa show. Mbilu DJ mbilu i Satani.
0: Ku tirha mbilu lani.
3: DJ mbiru wo mbisheshi wo mbiru DJ mge koti ku xibona xinge a xi humele valeni kahle mge koti ku xibona swile swa swile ndzeni
0: alright
3: when you see that's why one loko emwa sadi swi nga byele ku ha yo wana ta mujika jikise manyi tshama na yena 3 years loko ni tshama na yena 3 years ko ni nga ta kota ku swi vona ku ku serious kumbe ku swoswa yimani phuxa nyana. Kasi it's a man yana 10 years.
0: Kasi vu serious byi ta hi
3: vanhu va fika va tshama
0: ni vula ku vu serious byi ta hi mhaka ya hikuva hi malembe kumbe tshama malembe mangani kumbe tin'hweti ngani kumbe masiku mangani kumbe vu serious byi le ka munhu.
3: Swi tirhi sweswo hambi hi n'hweti yin'we swi sweswo DJ va munhu i va ri right va ri kahle munhu ko va switori leswi swi nga kona exikarhi ka hina hi swona swi hetelaka ku sweswi a hi nghenisa titravuleni nkarhi wun'wani hi ti byela ku hayi yima ni tshama malembe maso yima ni tshama 5 years hi ko ni nga ta swi vona ku munhu lowuwani i serious
0: ni twa ku vava zande alright mkezi
3: marhandzu ma vave DJ
0: alright munta botlani la hi ta nghena ka mama decision botlani a mi kume a mi lata ku yini.
2: Ana hlamusela liya ya inani ya ku n'wansati mi tshama na yena maybe 5 years kumbe 20 years a ndzhaka loko se mi ri na vana a sungula ku cinca always ku
0: mi kuma ku vana va kona va na ma 40 something 50 something van'wanyana mara ana mina na ni nge ngheni ka kamara ya wena. Mara lawo loko ri xale
2: kuka ya
0: mara iya ku tlineni ho ya tlina ka mara mina nga clean ya ithikisi sweswiya ani yanga swi lava ku nghena
2: swo kufana sweswo swi fana na mina sweswi ni nga va na malevu mara lexi nga le ndzeka ngqondo mi kuma ku ni na ma capacity ya mina yi low ngopfu ku ri ni hleketa so na vana is just a number ku ri na vana. And nkarhi wun'wani a hi ku pfumelelani ku like a hi endli vana swin'wana swo tindlekela mi kuma ku na khadi hi like malembe ma 5 na vana vanharhu swin'wana swo tindlekela it's not like it's always a case ku hi pfumelelani ku sweswi endla wo sungula sweswi endla wambirhi no
0: kuna swa ku mi pfumelelani ku na swa ku mi ri na family planelani ya ku hayi ku loko ku ku so hi ta ngeta loko ku so hi ngeta la ta ku loko se hi va na malembe manganingani se hi va ha ri na vana va 4.
2: Swa swi talangi
0: a swi talangi
2: mara the few of all vanhu lava swi ndlaku
0: mara swi kona
2: few
0: yes
2: maybe ma 5% ya vanhu va laha South Africa hinkwavo
0: vo fana na mina
2: majority na... we don't plan
0: a hina ha endla
2: so hi lori ngomuwela ka 5% leyi mara vanhu va ku tala they don't plan sweswi tanda un'wani
0: se ku fane ku
2: pulanimazombona munhu a ndzatana a nga na ngcondo mara still mi nga pulana swilo mindzuku la you'll never know ku mindzuku ta ndleka yini so it's just a little thing lexi fikaka xiita xi fika xi cinca swilo hinkwaswo like it's either munhu waloye like i vone wun'wani or like i byeriwe swo karhi swi tele swihi swi nga ta fika swi ndla swi cinca mihleketo ya munhu. Yes, nga n'wi teka namuntlha munhu leyi a ri majority and then mi kuma ku swilo xin'wana na xin'wana mi swi ndlaku mi swi ndla swin'we mi tsakile mara ndzhaku ka nkarhi mi kuma ku swilo swa cinca swilo xin'wana na xin'wana xi na nguvu wa xoho xi na nkarhi wa xoho ma switwisanyana hi nga sungula hi va right sweswi hi tsaka andzhaku ka 4 years hi hlama ku vanhu lavambirhi muzi lava like a hi va vona va ri tikhapulu sweswi ku cince kwini just a little slightly things little mistake. Yeah. Loko ri n'wanuna yi fanele ti khoma kahle loko ri n'wansati yi fanele ti khoma kahle one mistake xi cinca swilo hinkwaswo loko munhu a za ku tivela a ku tiva ku khandziya nhloko a swi herile
0: mara mi ta swi ndlisa ku yini ku a nga mi tiveli a nga mi toloveli ku mi tshama swin'we
2: the best way lexi mi fanele mi xi endla ku munhu a nga heteli like a swi teka into that extent munhu waloye mi fanele mi n'wi endla mi va chomi ya yeh mi va like open aka xilo xin'wana na xin'wana
0: ivi de
2: phela se kwala
0: mi endlaku sweswo hi la se ya mi tshamaku laha
2: e-e like i mi tshama laha hi mhaka ku se mi ndle swin'wana leswi mi nga twananangiki swona ma twisisa
0: mi kha mi endla swona ani se i vone vuwepoint
2: phela munhu leyi a nga ndli swa ku huma ndleleni mhaka weak point no ma tivana mi tichomi matwanana mara once you break that promise so hi loro hi laha swilo leswi hinkwaswo swi fika sungula koho ma ni twisisanyana but loko ra mi ze mi breaka promise liyani swilo hinkwaswo swi ta famba smoothly let's take na jola sweswi loko ni jola munhu wa ma swi kuma muloko wa ta ni hlonipha
0: a swi dalana
2: ni hloniphimaku se ni break promise liyani
0: swi dalana swa ha joli
2: swi dalani swi dalani mikombotini swi dalani
0: swi ti tshamela na n'wa risimati wa swona
2: a swi jolana swi hlangi swi dalani leswi vakhala swi lava
0: okay mohenwa moto mama desisini ku va tibana swi dalani na njhani hi mama decision
4: ni pfukile minjhani
0: hi pfukile ku na mhaka liya ya ku loko mi kha mi tshama na nono n'wi hi miri swi khe ku dyani se mi kurile mi na mavana ma nga na matiti na ma-40 something years mi kuma ku papa va ka n'wina loko va vuya ku halava va tirha koho se mi kuma ku timali ti humile mi dyetetela timali mi fohlozela timali mi cinca miceka hi ri vhiki a vhikini mi xava miceka ka nharhu mi pfula ka 4 se loko se yi helini mali liyani mi sungula ku mi nga ha n'wi twisisi nuna n'wi mi humanele kamareni mi ya tlela ka kamara yin'wana mi va mi kha mi swi ndlela yini
4: swivangiwa hi ku ku na ku rhandzile ku ku ri na mali a ni ri xikarhi
0: ramali randra mali randra mali mi tshame swin'we ku hindza 40 years mi va na n'wana loyi a nga na 45 years n'wina se a mi tshamisa hi mali
4: loko yi nghena mutini ka cinca
0: a mi tshamisa hi mali malembe lamo tala so
4: swi komba ku n'wa va tshamisiwe hi yoho
5: malembe lamo tala
0: mirhi swi i ncini xi hi nga xi endlaka marhaka swi loko ze swi fika kwalano
4: a na solution ya swona hi xitsonga lexi a ni hlula mani
0: mi hlula njhani hi xitsonga miri wa ka malamulele mara
4: n'wina xa nhluvo ku na mulavula xa dibi xa nhlula mehe
0: mama decision swo yini
4: mi vulavula xa dibi ngopfu
0: xa dibi ngopfu mara loko a ho vulavula hi xilungu a mi ta ni twisisa vhele
4: hi ta mi twisa mara xexo mi xivula ku changana lexi xa vakokwani xa mitsheketo xexo
0: hi xo a ni hi lava ku mi kota ku swi twisisa okay hi leswiwani n'wina mi te tani ke ma ha ri tsaka ma mi se sweswi mi huma kamarini mi hleketa ku ni na n'wina loko va te taniwani a nge hi mina ni ya swi hleketisa ku yini mina huma kamarini mina na ha tirha mina huma kamarini na ha tirha ene na ha ri right
4: swi komba ku a ni vona ku swi le ku endlena hi ku ya hi ntiyiso
0: swilo swa hi swihi swi nga endleki ku na khani a mina na ha ri right a ni na maproblem a ni na mavabyi
4: komba ku a ni eneli a ni swa humelela kha ni nga eneli
0: ku enela vula yini
4: ku enela ku ni tsaka na mina emzimbeni
0: ku tsaka yini
4: n'wanana wa siti va tsakisiwa yini u va ri ndeka yini
0: u xota swakudya laha ndlwini
4: swi fanele kha mi xotisa mi n'wina mi phama tipleti mbirhi kha kulaka tinharhu
0: phama mehe kumbe ku phama wena
4: hikwenu kahle kahle
0: hikwenu hi ndle yini
4: hi nga ku xotisa xikarhi
0: a ku xota nchumu mugayo lowu ya 80 kg se u ncini xi xotaku fridge yi tele hi xevo hala ni ndlini nghadi ya miroho yi kona i lava yini i ncini xi xotaku
4: hi famba hi ringeta lomu handle hi twa ku swa fana keke
0: hi ringeta yini handle
4: hi twa swi le handle swo swi nandzihaka swo yiva hi swo swi nandzihaka
0: ku nandziha yini swi le handle kasi
4: swo yivela
0: kasi wa yi fane i khamba wena
4: wa zo va khamba wu la ta twa ku handle va twa yini van'wana
0: se hi swo swi ndlaku ku i huma kamarini ya ka kamara yin'wana
4: ey
0: why i nga fambi kunene i ya kaya kunene i tshika sweswo i ta endla sweswo
4: swi hlupha miri ku amukile
0: yini
4: hi swi endla hi ri na vomoya ne hi kavele yini hi kuma vukati hi ri ka byin'wana vukati
0: ni vulaka swoni ku why loko i kume byin'wanyana i ri ka byin'wana vukati i nga fambi ya ku yele ka vukati byibyiya
4: o pfa i byi maketa
0: i byi maketa njhani i ri ka mina
4: na siku ra makuma na swi tiku swa endlisa ku nyikiwa mahlweni
0: se loko u va ku dlaya i lata ku yini va ku yini va ku i dlaye nsati rivala a wu va tsalelangi tinoti ta ku i papila ra ku i ni dlaye mhaka yini
4: va tsalela vatswari
0: i ta tsalela
4: va tsale vatswari
0: ku yini ku mina jola evukatini
4: dake va hlamula ku hi maketa vukati ri ka byin'wana
0: i byela mhana wena ku
4: a swa ha hlweli masinave byi maketa hi ri ka bya n'wina
0: vona serious nyana hi nga byela mhana wehe i ku mina na jola laha vukatini
4: a swi byela va ta vona hi ti-action
0: mhana wehe va ta vona hi ti-action e yi vona kasi ku jola swi ri fashion ku jola
4: a ni ku va kona leswi nga ri ku endleni ku mutini na ri ku munhu a za a jola
0: no a ku na lexi xo ka xi nga ri ku endleni laha hinkwaswo swa endla se why wo yi huma kamarini
4: ku na ku munhu a ringeka misaveni a mi swi tivi n'wina
0: loko ringeka vula ku ni ringekini hi fonela vafundhisi
4: e ha hi ta hlamusela ku hi ringeka ke
0: mama decision
4: mi xa ta ku xitsonga ngopfu n'wina yi xa ni hlula hayi nakona
0: ni mitsonga mina he papa ji
4: a mina ni yena maxiloku ni hluleni
0: hayi a wu ku kasi wa wu mitsonga wena i wa ka maxivongo a wu muchangani wehe we muchangani futhi muchanganichangani
4: wa ka mugoba
0: wa
4: ka mugoba
0: ya hi swo sweswi mugoba ko vo duvulela he papa ji
4: u wa ka mangani
5: imihaxi
0: a va se huma va mi siya endlwini
5: a ni hlangani na swoho
0: mi hlangani na swoho vhele mi kuma ku va tlela ka kamari leyi le makumi leyi
5: mara loko swi endla swo sungula swi ntekele ngopfu
0: loko n'hweti hela hi lava vanhu va la kudya va lava ka mihi va nga ni siya ka le kamarini leyi mi ri ku ndleka yini
6: siku ro sungula siku ro sungula
0: exi

0: Kahle hasi wo sembedweni uri one.
1: Eh ho sweswo na bya khoma na tlela anina hi loko a suka a nga tala ku tlela mbedweni mhani ya tlela hansi
0: swi tava swi nga ri na vutihlamuleri sweswo
1: a ni vutihlamuleri hi byini papaji i ku mina ni n'wi landza le hansi leyi
0: na endla rhongo na hoti bya ku endla rhongo u va kha u nga ri na vutihlamuleli
1: mi avoid-a leswiya swo mi teka voko ra n'wimi n'wi tlhandleka hi swona hi ku mi ta jele
0: mi heta mi kuma tiyise loko ku ri ku karhi hava chumu mi twanana karhi hava chumu hayi ku u endla leswi a swi endla hi ko mi nga ta dlayana sweswo loko u funda xilo ndzeni ka wena xi ta hetelela xi humaku hi nkani
1: phela van'wanyana
0: xi huma xa humesa
1: phela van'wanyana mi vana vona mi tlela mibedo wun'we mi fikenela kumba wun'we laha xikarhi ku ri na phepha
0: i ku pfalela nghala i ku pfalela nghala na mpfundla a xivaleni xin'we
1: loko a swi lava loko a swi lava pfa mukhumba a ni yena n'wiha mi n'wi ndlelangi protection order n'wina mi n'wi ndlelangi protection order ya pfa a khumba n'wina mi ta swi vona ku a ni ma ku vona kamareni
0: that is why kun'wana mi kuma sweswo va ku u dlele loko wo tsandzeka ku swi amukela u boheka ku dlaya hi the way vanhu lava tekaku risk ya kona man'walo a wa ha ku umaka hambiloko swi a ni nga swi naveli ku u hlamula munhu a nga ri kona kusuhani ku u nge lavi vukati byin'wana u ri kun'wana u va kha u ti vangela makala hi wexe
1: i ma-2000
0: a ngisele ku yini loko munhu loyi a nga sacrifice swilo swa yena hinkwaswo ehleni ka wena wa wu le ka yena
1: i ma-2000 lama
0: a ni tivi hambi vo ka va nga dyondzisiwangi kahle loko va kula emakaya mara hi the way va teka ku vutomi va byi hanyisa hi swona va hanya nge ve le ku ekteni ka tifilimu ingi va ta tshe va hanya futhi swin'wana
1: leswi byi hanyisaka swona bya ma-2000
0: ende i swi swa serious kahle kahle mhaka ya vukati i mhaka leyi a va fanele va nga tlangi ka yona loko u vo ku a wu se kolwa ku jikajika u nga yi wukatini u nga yi wukatini loko u vona ku ri wehe wa hala ku ringaringa lanalanalanala
1: hi ku le vukatini va
0: kolwa ku le handle ko
1: hi ku le vukatini va ta mi susa mikolo leyi
0: leswo loko munhu a za a decide ku lava ku yi hatwa a ku ni hala ku cheka hala handle ku kunjhani a ni swi tivi ku vava va dyondzisiwe yini a ni swi tivi ni le ku chekeni nihleketo ya mi hinkwayo a ni swi tivi ku
1: mi nge swi kumi sweswo swo ti tivelane na vona ma-2000
0: vindza yo
1: se
0: loko vo cheka ku ri vavanuna lava va tirhaka va va joni ku ri va va endlela mali ivi a n'wi endlela miharihari leyi a yi endlaka simple
1: mara loko
0: loko o cheka lexi
1: mi ni la ku tiva ku mi nga mi kha mi tirha kwale Joni mi karhi malembe lamo tala mi kha mi fika titsotsi mi fika yiniyini mi fika timovha mi kha mi tirhela yehe mara loko se mali mina ni helini mi vuyela kana timali ta n'wina a dya timali loko se ti heti tsekatseka hi luya se yi suka kamarini a ka rin'wana kumba mi lavela protection order swi why
0: vaxisati kwala letiyisi loko a va kota ku twisisa ku ri va le ku tlangeni ka rolo na voho va ni pfunile ka va nga ni pfuna kona mina ni le ku va pfunile loko a va kota ku twisisa ku wukati kumbe mhaka ya wukati i mhaka ya vanhu va two a hi mhaka ya munhu wun'we a va ta kota ku a va nga ta endla swin'wana lexi borhaka hi phela loko o huma a nga humi a tshembe chumu u nga tshela kala kha a misalasela ndzhaku That's a asalas, I'm salas.

0: ngako awumile. Eh a uba anga tsamba nga chumu.
1: Naloko akongena nyana na vanhu va xitati hambi ku ri hala ka tinqingo cause ene na zwo zwa gungula va gungula vhi ha he ina ta tinqingo mi nan mara avele ku fonini leswi swi karhataka. So monitor i xihahluli lani ta tlheni vuya ka n'wina tshama ni tala. I xihahluli minjhani?
2: Hi pfukile minjhani, hi pfukile minjhani DJ wa mina.
1: Hi pfukile.
2: Hi long time.
1: Mara n'wina a ve se huma kamareni va tlela ka yin'wana kumbexani kwala ka kamareni ya n'wina va mi vekela phepha hi nkarhi wa ku tlela wa khudzela.
2: A no kumbexani va ha ta rhanga va heta na mina a ni ta hlamula. So mara hayi a ve se huma ma va vona va ha damarheleni kwalaho.
1: A ku humiwi va tshama kwala n'wina angulani sweswi ni teka n'wina hamikova ku telela ni famba hi layini.
2: Okay, right. So mhaka na yi twa a ni ku na topic a ni nga yi twangi kahle se no kuma va kha va vulavula layani papa watiwati laya so and then kai
1: topic hi leyi ya ku
2: na ku ni nga homi ngopfu phela
1: topic hi leyiwani ni ku na mhaka mu vekela nyana la xa radio nyana laha laha kulenyana lomuxitshineta halaha kulenyana la xa radio hi ta kota ku vula se nhlokomhaka yi ri so hi xihahluli va ri ku na leswiya swa ku mi tshame malembe mo tala na mhanu va ka n'wina sweswi mi nga ku tirheni vhele mi kha mi tirha mi vhika titsotsi mi vhika yini mi hela se loko ntirho wo helini kumbexana wu fika makumi va ku fambani mi ya wisa hi leyi mali ya n'wina mi vuya kaya mi ta tshama mi xava tidonki mi xava yini mi ti tshamela kaya ku dyiwa mali yi hela loko se mali yi helini hi loyi mhanu va ka n'wina va ri xikhe ku dyani switetani va huma kamarini va ya tlela ka yin'wana kumbexani kwala kamarini mi kuma ku ku na phepha xikarhi mi tlela mbedo wun'we mfingenela kamari mbedo mi fingenela nkumba wun'we ku va kha ku ndleke yini kwalaho.
2: Okay, right. Loko hi karhi hi hanya ne ku na swihi swin'wanyana leswi hi swi vitanaka ku ri i target na mahanyelo. So mahanyelo ya mina swi nga endleka mi kuma ku mhani va ka hina va le ku ma hlayeleleni swinene leswiya swa ku ri loko no tshika se ni famba hi nenge wun'wana ni vulavula hi vubroke
1: loko ku ri ku va ma hlayelele why va va kota ku kuma ansara loko se mi nga ha ri na mali.
2: No, ni a ni ku ni lava ku mi vekanyana kun'wanyana hikuva a ni ni le ku yi tweni ku ri mi ya kwini. So mhaka leyi ni vulavulaka hi yona laniwani hi mhaka ku ri loko hi kha hi languta hi hetelela hi nga voni rizini se mina ni ta na mihleketo yin'wanyana ni tlhelo rin'wanyana ra ku ri swi nga endleka mi kuma ku ri va xiyisise swo tala leswi va vonaka hi nga ku ri hi ku ya hi vona onge hi nga ku va endleriwa leswiya swa ku hi nga ku i timhaka ta ti-advantage yinini kanjhani kanjhani hi sweswo
1: mi nga hi tlhatlhelanyana swo ka mi nga hi tlhatlhelanyana swo karhi mi leswi vona ku nga ri maybe ku nga va ku ri so hamo hi nyika swimbirhi kumbe
2: ya so hi kanyingi hina vavanuna hi tshama hi ri ka ti-right position hi ku ya hi mijolo kumbexani hi ku ya hi ku tirhisa matimba kumbe nkanu hi kanyingi a ni vulavula hi lava va ku dyisiwa ni vulavula hi vavanuna va straight hikanyingi ma twisisa
1: ku dyisiwa njhani na
2: a ni nga lava ku nghena ngopfu na ni vulavula hi ku a ni nikule ni karhi hi swi vona ku ri ku na vavanuna van'wanyana
1: mo swi vona kumbe mi swi twa
2: wo swi vona hi ku n'wina hambi vona ku n'wina mun'wanuna mara ha swi vona ku ri ha lava wa lava a yi kho
1: mi swi vona njhani
2: a hi vona lava
1: byelani mina ke a hi bulenyana swona mi swi vona njhani n'wina.
2: Okay, right. Ku na ku munhu a ri n'wanuna for example ni nga vulavula hayi a va kona va nghenele ka TikTok ni to vula straight ku ri van'wanyana ni tshamaku na vona nsati wa kona wa ku vhaka sivara kumbe ndisano wa sati mara mukuma kuri nuna wa sisi layane vele ku hlatsweni ka tindichi ku veni ku vhake na makweni wa nsati so swi vhe swi tikomba kuri sisi kuna leswi va nga swi endla ehenhla ka nuna wa vona
1: kuna ku ni tolovele ku va ni kha ni pfuna nsati wa mina ma swi tiva ku swi koho sweswo
2: na swi tiva ku swi kona mara hayi ku se ni humesa na swimbalo swa vana ni hlantswahlantswanyana na sweswo tibulumaza ni vulavula hi reality kumbe leswi ni nga swi vona hi matihlo
1: mara n'we sweswi mi nga mi nga hlantswi n'we sweswo mi swi vulaka swa nsati
2: na ni xoko sivara wa mina lowa nhwenyani hi mhaka i vhakele tata wa yena a ta ku hayi khona no a ku ta va na ku nyumanyana hina matsonga more special hina leswi a vungo hi swo i ku nyuma
1: masiwana
2: ku ri hi hayi khona va ta ni tekisa swin'wanyana vanhu
1: ni vula ku n'wina mi nga swi koti ku pfuna nsati hi ndlela yeleyo na mi kha mi n'wi hlantswela sweswi mi nga swi vula
2: ku na nkarhi wa ku ni nga n'wi pfuna loko ku ri hi mpela min'wanuna DJ wa mina mi ta n'wi pfuna mara hi maendlelo ya right is either swilo leswiyani muka mi ta swi hlantswela kwahala ndlwini kumbexana hi to yi humaneka kumbexana swo njhe hi sweswo ku na vutlhari lebyi n'wanuna wa straight a byi tirhisaka
1: mara loko mi n'wi rhandzela ndlwini kumbe mi n'wi rhandza swi vona hi vanhu kumbe n'we vambirhi ma rhandzana
2: mani hi lava a va le ku vabyeni phela
1: a va vabyi na rhandza ri vabya
2: ni vabya
1: na rhandi leri mi ri tirhisaka ri vabya xona
2: ni vulavula ntiyiso mara layani layani ka tika hi ku
1: ka swi ku tika yini okay vonangopfu mpahla leyi mi n'wina mi ngo ya tika ku va mi yi hlantswa yi xave hi mani leyi a xopeni a n'wina mi nga fika mi yi teka mi tlhemeku ya leyi hi sayizi ya yena yi teni mi xava i small a n'wina
2: situation leyi a ni nga yi vona ya ku n'wanuna hi loyi i le ku hlantsweni ka tindichi loko a heta ku hlantswa tindichi ku veni ku vhake ndzisani ya nsati wa yena wa nhwenyani futhi
1: a mi dyeli ka yona ndichi
2: leyi ati loko ku ri maneti
1: a mi dyeli ka yona
2: va dyela ka yona mara loko la ku va dyela ka yona so mara wa swi vona ku ri laniwana ni n'wina na n'wa mi nga ta pfumela
1: mina
2: kuma a ta swi ndla hi ndlela yin'wanyani njhe hi n'wanuna wa ku tlharini
1: mi hambi kova ku ri na n'we mi tshameteleni kwalaha ka rivaleni hi tshame swin'we loko ni swi vona ni nga ri ni hlekete ku pfuna nsati ni suka ni ya tshami tlhela ni teka xitulu ni n'wi hlantswisa kumbe ni va ni kha ni ndla mapoto hala ni disiwina ni
2: a mi ta ve mi dume ngopfu a mi ta ve mi dume ngopfu ku na mapfunelo mo karhi ha pfuna mara ku na mapfunelo
1: na ri tlhava
2: leswaku va ze va sola
1: na ri tlhava mi poto va ku na vanhu kwala a ri ku hlantswini
2: ra tlhaviwa poto mara wa swi vona ku ri loko poto leriwa ri ze ri tlhaviwa n'wanuna loyi i na xikongomelo xihi
1: va
2: tele vanhu lava swekaka mara awa phela ni a ko va ku rhandza ngopfu sati layani loko i languta wo fane i twisisa ku ri a wu tekangi hlonga twanani yes mara ni laha mi swi twisisa kahle ku na swilo leswi vongo hi swo ku sorisa swi fanisana na loko n'wina mo va mi ri mfundhisi mara mi bejela ri xa mi ri byaleni vanhu va ta sola ma ni twisisi hi timhaka ta ku ri vuhlawulekisi lebyi n'wina mi byi endlaku a byi fambelani a swa ha tikombi ku ri you are a really a man kumbexana mi mfundhisi wa straight ma ni twisisi leswi hi nga tswaliwa hi swi kumisa xiswona a hi fambiseni xiswona ku ri hi nga soliwi
1: se okay loko a tlheleni ka nhlokomhaka ku n'wina loko yi tetani mi yi vona njhani
2: oh okay right va swi vona ku ri a ma ha pfuni nchumu la kaya hikwalaho ka ku ri tipensheni ti-blue card swi helini lero swi vula ku ri xin'wana na xin'wanyana va nga swi kota ku teka advantage because already va tekile advantage ya ku ri mi nga ha ni khumbi laha akamarini ma swi vona so sweswo swi endliwa hi vanhu lava va advise-waku ngopfu hi vanhu lava va nga ti-advise.